0: inom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si James. Nagana kayo ko na tiluan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, pagsilbing nimo ang kalami o ang aroma sa kape.

0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix, o Premium D3 Coffee Mix. Mapalit sa mga soaking butika, o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar, o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health, kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM.
1: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marino, kari sa kong atlido. Hindi ko na sakit. Dayong muto ni inong poog Santon Plus na wala siya. Naman na akong pangingi. Hindi na masakit akong tuon. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
3: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung pusong ko. Narinig ko sa radio na yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
1: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Oy, lalong gamugot mo na imong dagway.
6: Oh, sakit kaya kong tiyan mula.
5: Ano man?
6: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
5: Mali nang kape ang imong giinom.
6: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Oy, Dong, ganong nagtibaw maga?
9: Oh, hindi na ko patutuyo ni Mama pa.
8: Natural, hindi din nagpatutuyo. Kinakop ka na.
9: Ikaw lagi pa. Tutoy pa lagi kang Mama.
8: Nge!
9: Aya!
4: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyo magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Sis the Pain.
12: Ako si Benji sa construction worker. Kanunay ko kagabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
11: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister pain. Yeah. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa
13: mga butika. Mga katropa, exciting dito.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
14: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 8:03 na baga katropa. Kining maong time check. Get out, giri ka na to sa Santon Plus Coffee Mix. Nag-inusarang kape nga walay sagol nga caffeine. Kape nga makabusog mga katropa. Uy, portinindo tayo ng kape ha. O niya, walay mga negatibong epekto sa itong lawas. Di bang sakit atong kuto-kuto? Di maghila bang ato ang tiyan? Santon Plus Coffee Mix kape na! Gamot pa!
4: Sa modernong panahon, diin dakong hagit ang pag-ilas sa kamatuoran. Andi ay tulumanon nga bugiya sa katawhan sa tinud-anay nga paghitabo sa katilingban. Bullseye! Bullseye! Bullseye!
14: Unsa man ang inyo? Imbestigar aron mahibaw ang gyud og kinsay tinuod nga kawatan? O aron taguan ang tinuod nga responsable sa pagpangawkaw ining bilyones nga kwartas gobyerno tungod ining isyu sa flood control projects?
4: Bullseye! Nag-una sa eksaktong mga balita, programang Waygi Pinig, Waygi Kahadlukang Expose sa mga tiwali nga opisyal sa nasod. Atong tutukan kay dinhi walay luna ang fake news, walay espasyo ang impormasyong binayran. Bullseye.
0: Kinsa may angay madubag sa netabong trahedya sa pagkalumpag sa basura sa Barangay Binaliw. Kinahanglang paladman ang imbestigasyon kapahin sa mga insidente.
4: Bullseye! Mga katropa, ania ang inyong mga anchorman. Katropang John Late Viking o katropang Philip Teruano sa Bullseye!

0: Laos Libertas Data Popule Nesese Inunese Mamahimong way pulls ang kagawasan sa pagpadayag kon ang gihataga ni ini way pagpakabana Mga katropa nato dinhi sa sugbog sa uban pang suok sa kalibutan suok sa nasod gadabot dinhi nga tong pagsibya Mga katropa all over the globe ladies and gentlemen Magandang umaga po Morning na Cebu Bullseye Welcome dinhi nga tong tulumanon ang Bullseye Adlaw Webes karon mga katropa pizza 14 sa buwan sa Mayo tuig 2026 Sagihapon kami ang inyong mga katropa sa kahanginan, inyong mga anchorman. Ako di Ice, katropang John Layman Chavez Viking.
1: Libertas Expresiones Nan Solom Ius Lukin DS. Sin Icham Ius Odinde. Ang kagawasan sa pagpadayag dili lang kagawasan nga makahistorya. Dili ang kagawasan nga kini madunggan sa kinabag-an. Mga katropa may buntag gani yung tanan, yung katropa ng certified turbo user, katropang Philip Serrano.
2: Katropang John Lay Viking o katropang Philip Serrano sa Bullseye.
0: Tara! Magandang umaga, Pilipinas!
1: Buenos dias, world!
0: Maupay na aga, sugbo, kabisayan, o Mindanao!
1: Kumusta ito mga sukinting paminaw nga nakadungog sa buto-buto kagabi?
0: Butas, Pilipinas!
1: Grabe! Pero, wow, gisugnog gapon, ginuot gapon ang artikos yung impeachment!
0: Oo, lagi! Buto-buto, buto-buto!
1: Taliwas, buto-buto!
0: Buto-buto! Ah, ang mga kongresman! Gagamang-gamang! Gada sa artikos ng impeachment! Pero isgot, di ba? Isgotan ta na ron to. Basa na ta. Gamay greetings na.
1: Di, gamay. At least ga ato intrada, pero buto-buto.
0: Tinawag ni nga. Di ba? Kanang kuan ba katro pag Philip, samtang buto-buto. Lamang ang may alam.
1: Lamang.
0: Kay,
1: ligtas ang may alam.
0: Si sir man to. Matay ang mga minority.
1: Batsi.
0: Sayo ka ni si Bat. Si Soto. Porti, kagupat pang yung gabi isin na do. Si Soto, kaya baka ko siya post. Kalagot siya sa mga relista, kay gibato siya ng comments. Pero anyways, katropa ka Philip, basaw na ta greetings. Gamay lang kayo, gamay mga katropa.
1: Mga gamay ka greetings.

0: kayo lang sa pasensya kayo nga nila tuhot doon. Kaya
1: hindi asang patasan mo.
0: Atong paspasan, gumikan kay Dagko Tagbagay sa Hisgotanan. Good morning, katropang Joy Nunez.
2: Hoy!
0: Yahang guwapang asawa nga si Ma'am Ling Relyin Nunez.
1: Ato nang tagon siya, Mr. Sixpack.
0: Oh, grabe, may abs.
1: May abs.
0: Sporty mo ko rin, sir.
1: Sporty kayo.
0: Jesus Caniete Celestial, good morning sa mga taga-opon, may muntang yun ha?
1: Oy!
0: Kamusta man, wapang may tingog-tingog si...
1: Masanay lang!
0: Kung ahong...
1: Oy, si Katlong Pagingin masipyat,
0: mabuntang wapay, ito wapay post si ahong diya nga na-concert umabot.
1: Ah, wala pa, nag-antun pa kay...
0: Gabi isos!
1: Wala, basi diba? Social media blackout sila.
0: Ako! Gabi igyo ko hingpit nga na-disappoint yung kugmaayo ni Ingon Tampong Alito Lapid.
1: Kay?
0: Gubat na unta to diha.
1: Ang pabor na siya, pabor na.
0: Wa, may noon ito.
1: Oy! Wako na tayo. Chansa na to.
0: Sos! Dito magamit unta si Lito Lapid.
1: No.
0: Grabe sa kunsao ni mo na po siya. Hindi ba na maunsa?
1: Yes, ito. Lito Lapid. Lito Lapid.
0: Lito Lapid.
1: Si Kiko.
0: Awalay sa'yo kayo ni Patsy. Ipakita kong mga naong sa senador.
1: Sa Iglesia Ratos Listat,
0: ang
1: company.
0: Ang dama na pang naong sa mga senador ba nga, wa dito, atos kagubot.
1: Adi ay.
0: Kaya ni Ingons Alan Peter Cayetano nga, ang among mga kauban ng senador, kay ba mang daan?
1: Ha? So, oh. Susama ni
0: sa... Sila ma.
1: Di ba, susama ni sa dakop ni ay. Gatong first day ba?
0: Oh, gato ka soto. Kay ba soto daan sa?
1: Lagi. So, mumaoral eh.
0: Sumatay, gabi ya. No? Tungod sa politikan hon niya, interest katropa. Pero sige lang, katropang Philip.
1: Paminawa, katropang Lista Tadino.
0: Paminawa, matag report ron, Gikas Presidente, karon
1: ah,
0: ni-report si Presidente BBM gabi, pero sa di pa, tara, kape, kape, kape.
1: Tara, kape, ta, kape.
0: Alam niya.
3: Alright.
0: Minaw po ron dahil, katropa ka Philip, si... R. Juliven Bayogo, may muntag na yun.
1: Architect na, architect na. Generating Balintan o Santon, Dolgo, Prince, o
0: Sir,
1: Corbo.
0: Salamat yung kaayos
1: pa kami si na. Master Plummer.
0: Ah, Master Plummer, katropag
1: Philip. Kita yung kuno yung bag na.
0: LC Boys, ni. LC Boys.
1: Ah, dili.
0: Wala pa ni mamitro sa LC Boys.
1: Para siya, kanana ang... Toyota Boy.
0: Ah, Toyota Boy. Ah, basi di ko ka-afford katropang Philip. O niya... Kuhan? Pag-iitan magunin ang architect at trabang
1: Philip. Of course. Pag- wala, design and build sila.
0: Ah, naa sila ikuan ka ng construction pod. Salamat kayo sa pagpamina di architect, ha? Salamat kayo. Good morning. Yeah. O niya, wala kay greetings kay Sokka.
1: Ah, sige na, larga!
0: Larga na mga tropa!
1: Sa loon talaga niya ang uban.
0: Ay, mong kabalaka niya. Kay mangita, ramig paagi, mag-greet lagi mong
1: tayo. Ay, problema. Okay. Ano na mo niya, greet lang mo niya. Inikomentaryo na mo, drip.
0: Si Kuya Jolen, good morning.
1: Oy! Kanay LC
0: kana,
1: Boys.
0: Banggitan.
1: LC Boys na.
0: Mama!
1: Dili. Palit kang LC.
0: Oh.
1: Ay, discount.
4: Ay,
1: Toyota. Si, one of the top seller na top agent na
0: Toyota. Si Kuya Torno, kuha mo to? Nissan.
1: Kantong iya, kanang Nissan Patrol sa to.
0: Nissan Patrol na sila. Kauba ni Katro. Ah, si Sterling. Kaya manager to nila.
1: Sterling, kuha mo to iya.
0: Nissan Japan, no? Manager
1: Nissan Japan. Pero wala, LC Boys na. Pero kalit ka, basta kuya ka. Nakay discount nga sa LC.
0: Ayan.
1: Manang banggita na mo nga marketing officer.
0: Ang problema, ana, no? Ang problema, katropang Philip, umupali ka ng LC.
1: LC, Land Cruiser.
0: Ang ma-afford ako, ang discount, ra. Ang discount, pero baka-afford tingali ko na gamay. Pero ang tibuok sa kirang yun, di ko ka-afford. O di ba nga ako lang, anaman-anaman, palit sa kong ligid.
1: Ligid.
0: Usa lang kabok, di ba sa kong ka-afford na ng upat.
1: Pwede usa, pero may yung kagpalit sa ka o kinini ang mags. Mags, naga million mula.
0: Sas ginawa. Sa magkawa ng kwartahain taon. Magkaya ka na kung sukad ka ng, na-scan na naman katropang Philip, niya. Nakasuway ko palit og mags katorong akong karaan akong BIOS.
1: Ah, pila
0: kaya ako man tong gi-customize man tong ako.
1: Ah, man tong predict-agent sa tong imo. Ato sa saya sayang sa tong imo.
0: Ah, daghang itong accessories man. Kaya atong higayon na, wa pa tayo lang kabilinggan.
1: Wapa.
0: Kay,
1: si Kate pa to.
0: Wala, pas Kate na na to.
4: Ayun,
0: alin na, alin na.
1: Ikaw, ikaw. Ay, talaga na sayang. Matagsak ikaw. Ako naman nabala ako sa nipo ko masturya.
0: Ay, nako. Pero anyways, katropang Philip, dito maglangay mga katropa. Arita sa ato agabaga. Uy, nagputol-putol man niya itong live. Pero pag-ungot-ungot, lagi ka drobang rap-rap. So may problema ni.
1: Kasi, ang imo,
0: okay na, naulian na. Ah, okay. Wala lagi po no? Ah, naulian na di ah. Diri sa among monitor, mag, sige mag-ungot-ungot. I don't know, kasi problema. Di man ni sa signal ka drobang rap-rap. Na okay na? Sige, di na maglangay ka drobang Philip. Kay, daggo ka itong hisgutan na drong adlaw. Bulsa. Arena sa to ang kapag hisgutanan. Senado kagabi baga katropa doon na ay nahitabo nga gidescribe ni manang Amy og Senate siege. Simigubat kagahapong adlaw sa Senado katropa ka Philip. Subay ni kahingawa kabalakas kadaghanan nga posibleng kumkomons gobyernong balaod aron lang gyon dakpon si Senator Bato. Okay, sayo pa lang katropang Philip. Ni paibawan naman is Bato nga basig dakpon karong adlaw nag-post siya dahil siyang social media account. So,

0: kaga ka tropa. Dunay buto-buto. Okay. Ditong dapita sa Senate building. Particularly on the second floor.
1: Oh.
0: Katropa ka Philip. Porting gubutan na abot gyud sa international media kagahapon adlaw.
2: Now, ang uban nga mga network katropa ang dyan liwa na. Headline ang Pilipinas.
0: Headline ta kagahapon adlaw, porting yung sikata na to katropa ka Philip. Now, ang sunod hitabo. Buto-buto naman.
2: Buto-buto.
0: So daghang impormasyon ni nagkatag katropa Philip Lane. Lain lang, naingon na
2: daghang patay. Daghang to mutuwa, oh. Dili tingon nga warning shot na ordinary.
0: Ipakita agad paliw katropang rap-rap. Katong nakay video sa katong katropang ato ni Ray kaganihan, no? Ato mga buto-buto na nakaganihan rap. Ipakita, ipadungog sa nato. Kaya at least mahibawaan nila ba ang timeline ba katropang Philip? O sa may nahitabo? Kagahapong adlawa, de asinado kay, this is the first time katropang Philip nga dunay pag-atake sa Senado.
2: Grabe, eh.
0: Karon pa ni mahitabo sa kadaghang presidente, kadaghang administrasyon, sa kadaghang problema sa politika. Totoo naman yung problema sa politika sa ato. But this is the first time nga dunay buto-buto sold sa Senado. Now, ang unang istoryang nanggawas katropang Philip, matod pa baga katropa, mga sakop sa NBI, mao'y nagpaloyo. Pero may explain ang duha ka mga taga-gobyerno. Una, si Direktor Matibag. Matibag ba? Mabitan.
2: Matibag.
0: Matibag. Nanang video rap, nanang video katong buto-buto. Palihog, pakita. Ato'y padungog usa. Ha? Moni, sus, itabo, gapon, katrobang Philip. Galakdown, gunog kalit ang Senado. Paglakaw nilang suto.
2: Ayun.
0: Kailang isgutan sa tanaron taod-taod. Kedaghang nahibuong ba nga? Nga naman silang suto, Risa Hontiveros.
2: Ang mga minority.
0: Ang mga sakop sa Tulfo. Nga, wa man kaabot sa paglakaw gini nila. Pila ka minutos, gikan, nakagawa suto, man atong gibatos mga realista.
2: Nagawa. Kasi may gibato.
0: Mua, gibato. Tubig, tubig. Gibato, tubig.
2: Tubig lang, so, dili hard object.
0: Wala ba to, gitubig. Ready na ang video rap. Palihog ko rap. I-play palihog. One minute, tabo.

0: katropang
1: Philip. Kaguliyang ang mga tao dito sa kuan, dito sa sulod sa Senado.
0: Piha. Kaguliyang, grabing kaguliyang mga katropa. Now, paliog ko katropang rap-rap, lahi nga video. Kuan na ni kanang aftermath na ni. Ilan ang gi-inspect katropang Philip? Tanawa ninyo ha ang inagi-as armas. Murag yung gagubat dito. Paliog ko ini katropang.
1: Sa manigo sa target, bumbong, atop, ceiling.
0: Ay, tanaw na tong video. Dili ingon nga kuan. Kanang atong hukman da yon. Kita mo'y mo tanaw sa video katropang Philip.
1: Bebe.
0: Paliog kong pakita, anak katropang rap-rap. Kay at least, matanaw ninyo kung sa damage dito. Kay, ang nanggawas nga istorya, although wa naman rin mga angkon. Si Presidente BBM niingon nga, ay mo kabalaka dito taga-gobyerno. Sige lang. Hisgutan na rin nga tataod. Kay, naglibog kong anong niingon sa ay, kabalaka. Mas mabalaka hinuntag dito taga-gobyerno kaysa ato pa nasudlag mga assassin.
1: Good.
0: Yes, Senado baga katropa. Now, kisa may kontras taga-Senado. Ilabi na ang mayuriya.
1: Ay, kasinan ay mga guns diya.
0: Namingol na mo kalit diya ka. Ay, kabalaka, relax. Pero, now, ano ha? Ang NBI ni himakak nga, wa mamidiha. Si BBM niingon nga wa, sad. Pero dunay gamayng wa magkatakdo sa ilang mga pamahayag katropang Philip. Pero before
1: kita katong,
0: that,
1: kita katong 100 times nga zoom.
0: ato nang hisgutan ron. Paliog ko katropang, kay ang pangutana ini ron mga katropa, kinsay nagpaluyo, kinsa tong mga tawhana?
1: Naay ginyan lang si Senator Ailey. Nga taga NBI katropang dyan. Nga maoy ni command dito sa mga agent nga duck pons ba to, bisan unsay may tabo. Bisan si kinsay maligsan. So, kanang punto ha, delikado na. Ha? Ginganlan, nai NBA agent, abogado ni katropang Janli, nga ginganlan si Manang Aime, ginganlan ni Manang Aime, nga maoy mi command dito, mga katropa, mautong agresibo sab kayo, pero gidinay ni sa Pangulo.
0: Paliog ko katropang rap-rap ang video sa aftermath. Aftermath katropang rap-rap.
1: Pagkahuman ato.
0: Tawa ha. Tawa. Mauna yung trabaho. Tanawa ginaghanon sa mga bala. Gagubat ginisood Senado. Diningon ka na. Pasalba lagunsa. Tawa. Kisamay manubag ini. Tawa ho. Purtin daghanas bala. Katropang Philip. Sobra. Dinusina ning bala ha. Tawa ko na ho. Tawa ng mga o.
1: I-post ka no. Ato ka nung ipon ka tropang dyan. Pilang mukbang.
0: Ipo, di madagi hap ni. Di naman ka na. Kut?
1: Di, kato lang dito na.
0: Panito ko no rap. I-atras ko no kamay rap.
1: Katong naay ka na. Ako yap. Ang kaneng dako nga buslot ka tropang dyan. Daghanag na igo. So, ang grouping sa bala, naadiha. Butan talag, upat na kabala ka ng dakong buslot. Upat, lima, unom, pito, walo, siyan, mapuunsi. 12, 13, 14, 15, 16. 18, at least, katropa dyan li. Akong ihap. 18 ka bala. Ang may igo mga katropa sa, kuhaan man kunigod ka ni, dili ni siya glass siguro katropa dyan li, katong bildog yun. Kung dili, kuhaan ni, katong may pagka-fiber ba? Mauning wagid siya ma, kuhaan?
0: Adi man ni may yano-yano.
1: May pagka-fiber ni. Or, kanang, sanang kuhaan? Kanang tinti, akuhaan ba? Kaya nabitin mo sa cellphone? Tempered. Tempered glass ni. Mauli ka naghala na. O niya, huwag na adiri ang kinini ang gigikanan kaya tropang dyan leader eh. Ang trajectory ani, paingon dito. So kana, diha naigo, tuwa pa na naigo dito sa luyong abahin. Why siguro misampak na dito asa sa mga hard object, gikan niyang dapita.
0: Kana.
2: Bullseye.
0: Now, paliog ko na ko katropang rap-rap. Nagtuntod naman.
1: 19 lagi katropang dyan, Leon. 19. Kaya lang 19. Kita ka ng 19.
0: Di, ara na dapat.
1: Di, mo na yung number of kapsula. Empty shells. Mo na, alak mo na.
0: Ihap pa din ano. Ikaw, sweet ko magkaskaliokan
1: dyan. Mo na, kay niagi mo sa tagpagka-police bin. So, 18, 19. So, di na lang ibutang sa dina ang others kay naklaro ma. So, this... that is the number of empty shells found, mga katropa, inside the Senate building. So, 19 kabala ang mibuto. Pero wow, iniabot dito si Guano. Kinini ang ilang itawag o civilian boss. Kaya di man na, uniformado ka

0: Pansanli.
1: Now, Katropang Philip, paminaw na to una ang explanation sa presidente nga nun eh.
0: Ah.
1: Kay ni pagawas man mga katropa kagabi eh, o opisyal nga pamahayag, ang atong pinalanggang presidente, ang lapyo kinatuntanan,
0: ah,
1: nga si Presidente BBM, report siya sa Dehitabo sa Malacanang.
0: Ah.
1: Ang gipasangilan na niya, NBI.
0: Mga
1: gipasangilan. Paistoryahon na itong presidente, paistoryahon po na ito ang direktor sa NBI, nga si Attorney Melvin
0: Matibag.
1: Matibag.
2: Bulsa.
1: Pero unahon sa natong presidente, onsa ka tinuod nga NBI kay Katropang Philip, ang NBI ilawom ni Executive Department. So ang pinakaboss ani nila si Presidente Bongbong Marcos Jr. Now, paliog ko Katropang Raprap i-planning video ni Presidente BBM. Onsa na itabo? Paliog ko rap. I-play.
3: Oh.
0: Yeah. Ato susihon.
1: Ah, okay, ako sa si Adama lang ang naong, ang kaniyang audio na lang akong i-play. Ready na? Ah, sige, paliyo ko Katropang Raprap. Sige. Ah.
4: Magandang gabi po, mga minamahal kong kapabayan.
1: Magibisan.
4: Ako'y nais magbigay ng isang statement.
1: Tungkol
4: sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito. Nung dalawang oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. At nung una...
1: Iboss ka mahirap! Timanin niyo ah! Duha og tunga sa oras siya gamonitor. Kaya tanaw lang siya samtang kagubat!
3: 150 minutos.
1: Kaya ito maning itali sa manirong time frame Katropang Philip. Duha ka oras na aning oras sa Katropang Philip. Duha ka oras na siya kasigig monitor. Okay, doon ka oras ang tunga.
3: So,
1: iyagang gingon.
3: So, gikas o sa ka oras ka tropang dyan, le. Anong pangulo? Okay, rana. Tumirapol, rana.
1: Itiwas sa turap. Paliyag, rap.
4: Si Sec. John Vicrimulya ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos, ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI, at kay Director Matibag, eh kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala. Wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Kaya, ba't namin gagawin yun? Kaya, masasabi ko sa ating mga kababayan, yung nakikita po ninyo na naka-uniforme sa loob, sa mga sa news, ang mga naka-uniforme dun, dalawang klase, yung PNP, pulis na naka-duty sa Senado. Nandun sila para bantayan ng Senado. Para mag-crowd control,
1: so okay
4: para
1: na
4: mag-i-secure ang Senado.
1: Okay.
4: Yung isa pang may hawak na naka-uniforme ay yung Marines, may Marine Detachment na nandun talaga sa Senado. Tiga dun sila. Ang pagtrabaho din nila, i-secure ang Senado at magbigay ng yung nakikita ninyong honor guard. Yan lang ang sundalo o pulis na nasa loob, tiga doon ang nandun. Yung isa pang nakita ninyong grupo, nakasibilyan, at may hawak ng mga mahaba, mga usayon, yun naman sa Sergeant at Arms ng Senado. So lahat ng nakikita ninyong naka-uniforme o naka-armado ay nandun, ay tiga doon. Nandun sila talaga kung sila nag-duty. At isa pa, ay nais kong maibida sa inyong lahat, wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. At ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan.
1: Ay, ipos ka, Mayrap. Minay, ipos ha? Ipos, Rap, ipos. Matod pa niya, nigawas ang desisyon sa Supreme Court nga. Alas 4 katro pag Philip. Giingnan niya ang NBI nga, gawas na mo diya.
0: Okay
1: so
0: na.
1: Sa ato pa, paminaw ha, og umalis na kayo dyan, sa ato pa, dito. Anang alas 4? Nawahata na niya. Alas 8, Katropag,
0: nahitabo ang tensyon.
1: Philip, nahitabo ang tensyon. Gitawagan niya, anang gabi ina, kay doon ka oras kung siya katanaw. Tawagan ni NBA, kamo na, sagat, dire. Tawagan ni Zunbek, bek, kamo na, bek, saga. Ingon Zunbek nga, di na kami, kos. Kaya ato ikumparar ang mga statement. Kaya ang pasangil, NBI to sila. Nga, ang NBI, gadril, gabangag, gibangagang Senado. Kaya kay numdum, kagalockdown ang Senado. Sa atubangan ng mga daan katropang Philip, dagan kayong gwardya. Na ay Marines, na ay Police, na ay, of course, so Senado ang Office of the Sergeant at Arms. Na dito.
0: Personnel.
1: Oh, personnel. Na ang kanimagong Senado, sa pag-aawa, kaadto ako, nakaadto ko niko sa katropang Philip, during my kaning law school days, kay na-appeal man ko ang debate.
0: Correct.
1: Kanang inter-law school ba? Ako may gipada sa Southway, appeal mig debate, nakaadto ko ang Senado, kanilang, nakaadto ko na tanan nito. Now, katropang Philip, kanang Senado o kanang GSIS, mama, kuwara na kanang adjacent ba? Adi, adjacent sakto ba? Dili, kanang kilidra ba?
0: Kuwala, tapad.
1: Nga, pwede ka ato agis GSIS, nayagianan galing ato.
0: So, kunaan ay kuwan, interconnector. Pwede ka masul?
1: Same, mura kong sa kuwan, baka nang sikmet ba? Sa Binisaya ba?
0: Butangag bridge.
1: Oo. Doon na like, wall. Wall lang.
0: Okay.
1: Pwede ka ato agi. Gali, ang ubang mga senador, ato na mo agi sa GSIS building. Og masod dito sa
0: GSIS.
1: Sa Senado. Ang sawa pa ang buto-buto kagahapong adlawa, nakabantay ang Sergeant at Arms sa Senado nga dunay gadril. Dunay gadril. Few minutes after drill, ilan mo gitong giadto? Buto-buto na. Pa-pa-pa-pa-katong niya ito na dungog. Pero niingon sa BBM nga alas 4 ko no. Istorya silang yung matibag.
0: Manduan na niya.
1: Ging na niya sa matibag katropang Philip. Padungog man ni mo, ha? Di man, hindi niyong oras. Kay, posible man nga di rin ito may bawaan katropang Philip. Og nagsulti ba ning tawhanas tinood or namutbot na sad?
2: Bullseye!
1: Di rin man ito may bawaan. Matod pa katropang Philip alas 4 kunos hapon. Ha? Alas 4 sa hapon. Nag-istorya sila ni NBI Director Matibag. Giingnan niya nga na amay ningon maghapon manggod mga katropa, ningon ang Supreme Court katropag Philip niya. Gipatubag ang mga sakop sa gobyerno, mga concerned government agencies. Unsa may inyong tubag ining gihangyo ni Senador Bato? Gihangyo ni Senator Bato nga matod pa niya katropag Philip. Oy, kanang ingon tampuga baga katropa, nangayo man ni si Senator Bato og TRO.
0: Para mapahunong ang
1: pagdakop niya
0: through the ICC warrant.
1: Yes. So, 72 hours, alas 4, pag ingon, matod pang BBM, sa iyang pamaiyang statement ha, matod pang BBM nga, anang alas 4, gitawang ka na ko rin sa matibag. Sa mo niya.
0: Pull out mo niya bag?
1: Pull out, so... Pull out gani, but pasabot, naanas area.
0: Biya na mo niya.
1: Mamiya. Ate klaro ha, naanas area, kay pull out man. Laya man tangingon nga, ayaw mo pangadto, sa ato pa, wapakagikan.
0: Limingon nga, abort na operation, sa ato pa, wapakabot.
1: Wapa.
0: I-cancel.
1: Pull out. Pero may ngukag uli, wamay mo uli, nga wapamabot dito.
0: Ayaw na nga dito.
1: Mo nang kalaki ha, mura na skati usahay nga. Wa bagay ta kikan sa usama ka ora sa muli. So ang giingon sa presidente, pull out alas 4 sa hapon.
0: Natapan dito na mo, standby na mo.
1: Nanamos kay
0: area.
1: Ang report sa mga media ngadto sa Manila katropang Philip. Ang NBI gatuyok-tuyok. Within the vicinity. Wala sa sod, gawa man sila pasudla. Pero naas gawas. Gani a day before, a night before, ga checkpoint ang taga NBI gawas sa Senado. Tanang sakinan, musod o mugawas, ilang ipanghiling. Now, itiwas na tong video katropang rap-rap. Kaya ato sang paminaon, Rus Matibag man taon-taon.
0: Oo, kanya.
1: I-play rap. Itiwas ito ka BBM.
4: Matibag, sabi niya, walang NBI doon. Nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ayun, nais kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo eh, maging kalma lang po.
1: Kalma lang ha? Buto-buto
4: si
1: na kalma.
4: President Alan Cayetano, at nag-agree kami. We agree that the thing to do now is to tell our people all to calm down. And we will get to the bottom of this. Aalamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-inkwentro lang? O ito ba ay may kasama sa mga disturb o nagsusimula ng gulo? Kailangan po natin malaman yan. Kaya mag-iimbestiga sabay ang Senado at saka ang PNP tungkol dito. Basta sabi ko lang at para hindi po mag-alala ang ating ang taong bayan, hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Hindi po natin alam kung sino yun na nasumubok na pumasok at saka dahil doon ay nakaputukan. Alamin po natin. At kinukuha po natin, kinukulikta natin ngayon lahat ng ebidensya na nandiyan. Maraming salamat po. Kalma lang po.
1: Kalma!
4: Ahan ninyo yung gobyerno po ninyo. Hindi gagawin ito.
1: Okay. Bagong Pilipinas. Dagan salamat, Mr. President. SFM Flash Report. Now, arita, matibag ta. Kay, ang pangutan na manggod ani, kinsay responsable. Kay nabuntagan na lang ni Ron, waman takahibaw. Wala may mangangkon. Kay ugway nangangkon nga taga-gobyerno sa ato pa.
0: Mga guns na.
1: Mga guns to. Mga assassin to nga gihire. No, kisa may ilang target, kisa may ilang patyon. Kisa may naasasinado, di ba, ang Senate Majority? Kay paghuman yung lakaw nilang suto, silang Rizal Ontiveros, pipila kami notos. Gubat pa niyon. Kisa may lain na itong pasanginlan na ni Katropa ka Philip.
0: So, nasa na advance kunya, info.
1: Timan eh, bag-o lang gailis o liderato de Senado. Na, o pananglitag, tinood ni kalawaton taning pamahayag presidente, kung nagsultis tinood has bumbong, Katropang Philip, mas angay tang mabalaka. Kaya kisa may target anang mga tawhana. Buto-buto god. Gagubat god yasod. Kanya, mingon lang ka diyang kalma. Hindi man diyang kamo. So, kinsa man. Ha? Hog. Tos langit.
0: No.
1: Kaya di man na may tabong. Mabuto-buto diya. Hogway hinungdan. Now, ari sa taas pamahayag sa gipasangin lang nga asosasyon, which is National Bureau of Investigation kon NBI. Ari taas ilang direktor.
0: Tara.
1: O ni atong itandis kang bongbong. O niya inighuman, mutanaw sa das mga ebidensya. Katropang Philip. Kaya di man sa pwede nga dito lang tagkalawat. Hilabi na nga ang tensyon di Senado na mugna ni gumikan sa pagbalik ni Bato.
0: Correct.
1: Pagbalik ni Bato o pag-ilis sa mayoriya na o dili ito taga-gobyerno, mas babalakat ha?
0: Di, gumikan ni sa ICC warrant.
1: O, giyon sa man pagsood atong mga assassin diya. Assassin man to kay armado man. High-powered ang firearms gikamit. Dito man yung manggawa sa, na ako'y video rin to, dito manggawa sa GSIS building. Now, kaysa may nagtugot, GSIS, gobyerno na nga building, di ka pasunlon diyang magdag armas.
0: Pero dili ni ang taga usaa.
1: Dili, di man na makaantong usaa katropang Philip nga to GSIS. Kaya dito man, gikan ang binutuhay katropang Philip. Dito ga-drill.
0: Kay fully armed naman ganun to sa katropang Jati.
1: Yes, ga-kuhan yun, ga
0: full
1: vest,
0: battle gear.
1: Yes, full battle gear. Naman ko'y nadakpan gabi eh. Naay nadakpan. Kay nibalik siya ang armas na pilit.
0: No.
1: Nawa.
0: Pero dito taga Sergeant at Arms.
1: Office. Dili. Naibang, sige lang, ato nga naman na mo. Now, uman naman tas presidente, aritas iyang tao. Nga mo'y gipasanginlan yun katropang Philip nga. Ilang grupo? Now, paliyo ko na ko katropang rap-rap. Paliyo ko rap. I-play rap aga katong video.
4: Ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan.
5: Problema po niyan, wala naman po kami dineploy doon at wala namang utos na may aarestuhin po.
4: Nag-comply naman sila.
1: I-pause gamay ha? Ingon si BBM, boss gabay siya ka.
0: Umalis na kayo.
1: Umalis na kayo. Sa to pa na itaw?
0: Naa sila dito.
1: Nito bags matibag nga. wala mo yung mga to. Kaya gabi, video call ni siya sa mga taga-media. Sa nga, naraw ka, concert mi ni Rio. So, kinsay gasultis tinood. Matibag o BBM?
2: Bulsa.
1: Kaya gingo, matibag. Wala mo yung mga to.
0: De, nakita mas video, kala sila dito. Ang pangutana.
1: Hindi man kuno to sila.
0: Accounted ba ang tanang personal
1: diba?
0: Sa NBI?
1: Ningon man si matibag gabi nga dito sila. Dito kami. Wala mo yung mga to. Tanawag kong igingo
0: niya. Ano lagi na yung pangutana? Oh. So, ang Pangulo, ningon nga, umalis na kayo dyan.
1: O, so dito mo?
0: Nga naman eh, blind eh ang Pangulo nga, mumando siya nga, pawa mo diyo niya, wa mo dito.
1: Ang gingos, ay, Pangulo, istorya ming matibag, akong gingnan nga panghawa mo diya.
0: O.
1: Ningon matibag,
0: wa mo dito.
1: Interviews media nga, wa mo dito.
0: O.
1: So, unay naman ka.
0: Live man to.
1: Live man yung interview.
0: Live to, nasa opisina.
1: Wa, be, sunod ba, pagbuhat mo group chat.
0: O. Kaya pangutala ka trapan dyan, le. Pilaman kabog personnel sa NBI, and then, were all personal accounted for?
1: Di ba kumutuo ka tropang Philip na nga doon taga-NBI guys hugo?
0: Ah,
1: maka okay di. Isunod, i-plague tiwas rap. I-plague tiwas.
4: Matibag sabi niya walang NBI doon. Nandito lahat kami sa opisina.
6: You're here in Sequoia Hotel.
1: Sequoia?
6: And dito lahat ng reason
1: ng director. Ano na? Gata na?
6: We're having fellowship dahil planning namin ngayon.
4: Ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan.
1: Hindi ang kipagutan ha, huwag mami na kayo ba nag-concert mami.
0: Pero malaki. Si Manang Aime. Manang Aime.
1: Di, ato sang anaman naman.
0: Sige. Di, ang kuan ba? Ang NBA man eh.
1: NBA, lagay ka Manang Aime. Okay.
0: Naipo si Congressman Leandro Libiste Katropang Janle. Tanawa ka tropang Rafael, iyang gi-coach si Manang Aime. Kung si Matibag wala dito sa area,
1: ayaw na nang gi-coach ato yung paminounce Manang.
0: May ginganlan si Manang Aime.
1: Ayaw na nang coach. So atong isunod ka tropang rap si Manang Aime. Ayaw na nang coach.
0: Sige.
1: Agipatag agency dia.
0: Sige.
1: Atong paminounce Manang Aime.
0: Kung accounted ba ang tanang personal sa NBI?
1: Ito tanawang na tanay tanang anggulo ni Human Aritas Ebidensya hai.
0: Ebidensya ta.
1: Statement pa man ta. Human Ebidensya.
0: Aritas video.
1: Kay upananglitan ka tropang Philip, taga gobyerno na anong di na mamumangangkon? Doon na ba illegal sa inyong gibuhat? Kay ningos Matingos Marcos, giingnan niyang NBI, pull out mo dia. Ningos ang NBI nga,
0: wa may dito.
1: Wa may mga to, saan ba pull out?
0: Ang pagutan na,
1: kisay kasulti nila si Nod.
0: Sinatibag, may anay sa wa may mga to. Siya na, siya dire, ano is men, ang pagutan na, kumplito ba mo?
1: Di ba kumutuo nga?
0: Di mo kumplito.
1: Di ba kumutuo katropang Philip nga, ingon tampong nga mga katropa, na yung mabilin nga, di siya kaibaw.
0: Kaya na may statement si Manang Aime. Paminawa na nato, be.
1: Palihog ko katropang rap-rap, kang Manang, be. Manang. Manang na ko, Aime.
7: Eto, ang sabi nila, talagang denied to death. Pero, ang sabi ng NBI agents, inutusan daw sila, personally and directly, ni BBM, arrest bato at all costs, kahit sino pa ang mamatay. Kahit sino pa ang madali. Basta, pasukuin si Bato. Ngayon din.
1: Kinsa may nagmando. Ingon si, ato'y kumparar. Ingon si BBM, dito ang taga-NBI yung ipa-pull out pag alas 4. Kaya ningon ang Supreme Court. Ang NBI ningon nga, wag yun minag-add to. So, wag na magkatakdo. Now, ninadakpan mong kung taga-NBI ko, no, ha?
0: Agoy.
1: Pangangkon ba niya, kaya ang asawa dito gabi, purting siya bawas na dakpan.
0: Asawa sa NBI ko, no?
1: Asawa sa NBI ko, no? Ningos pa nang Aime, na istorya nila. Nanawag ko no, BBM ko no mismo. Marcos. Although kontra sila sa politika. Katropang Philip, ningos pa nang Aime nga, ingon ang among nadakpan, nga taga NBI, nga si BBM Konoy Gasugo, niingon ko no si BBM, nga dakpas bato at all cost, bahalag na yung mga matay. Now, aritas ebidensya. Ni-deny si BBM, dili kunto pulis. Dili sundao. Dili NBI, dito taga gobyerno. Wa milabot. Aras BBM, siya kaya mo kabalaka, kalma.
0: Kalma.
1: Dito taga gobyerno. NBI, ningon nga, dili sa to kami. Now,
0: kinsam dito.
1: Ang pasangil manggod NBI. Atong anam-anamon, aritas ebidensya. Ebidensya haita. Now, diyang gabangag katropang Philip, na uso na marong kami ragod nga 100 times ang Zoom. For example, kaya nga akong kamera. Pagkasuma ni, dili ni, malmahal kayo noon, pero dili ni bago, kraan naman ni nga ko.
0: Ano, bago mo sana sa una?
1: Bago sa una? Paano man ni nga ko? Three, ako ni, three years.
0: Is 23 malay mo, no?
1: Is 24. Now, palay ako katropang rap-rap. Pakita ni video, ha? Kani ka video na, ha?
8: Ayan, no, may mga flashlight pa, oh.
1: Mura kayo ni Form mag-NBI. Nala man ang forma. Ah. Ah. Nawa. Rawa ha. Pero ingon ha. Alas 4 wa na sila diha. Ingos Marcos. Ingos Matibag. Huwag sila kaanto ng adlawa. Ah. Nara. NBI ko na to nga uniform. Zoom. Kuala na eh. Video lang na eh.
0: Video.
1: Now, arita. Sunod kay NBI mo na to. Atong isunod katropa ga Philip. Ang lahi na pod nga video, sus pag video, pag kuan dito, naaman na taga-Jesus ay is ga video.
0: No.
1: Pagbangag. So nakita na to, kinsang mga tawhanang gabangag. Nag-radyo, nagdag high-powered nga firearm.
0: May na to nga.
1: Makita, gina to.
0: Midot ng amo ang driller.
1: Nawa, ningos BBM nga, dili taga-gobyerno. Ang NBI ningon nga dito kami. Ang police, wala. Ang mga sundawa, basig taga GSIS.
0: Ah.
1: Wala taga gobyerno, yapon. Kay, kasama itong pasanginlan, nga nung nitugot ang GSIS, nga musod sa ilang building, nga magdag armas nga tag-as. Nga kanang mga ahinsyas gobyerno, o imo ng sundlan, ultimo imong bag,
0: tag-aaw na. No ID, no entry.
1: No ID, no entry pa na. Di pa na masugot yung company ID. Ngita ka na pag ID ko pina. So, ay gamusod. How much more nga to sa baga area katropang Philip nga authorized person only. Og di, taga-gobyerno, ay ikihat na lang GSIS. Now, mauning mga tawhanang nanod.
0: Talanta.
1: Kami na kabidyo.
0: Be?
1: Ha?
0: Talanta.
1: Oh, palihag ko pakita. Rap mauning tawhanang mga nagbanga. Kadera. Oh. Na, oh. Uniform ko rin. Ay, God. Sa akong tama ni. O, daw ah. O, tara ba? Ano ha? O. Ay! Gadag-gadag mga screw. Uniform, ga-ID. Ga-ID, o. O, muna yung madungog. Speakers dito, Senado. Gitang-tang ang mga screw sa portahan, o. O, na'y katawag, o. Nag-ID. Naman ang ID, oh.
0: Kuhaan man eh, kanang mga...
1: Oh, muro mga agent sa NBI.
0: Kuhaan eh, katropang zanli. Screw ni. Kanang pra-ab.
1: Oh, dili din yung nga gi-hammer, oh. Pero, maura man kundi pa. Tamurugi, tang-tang lang lak ba?
0: Tang-tang lang lak.
1: Oh.
0: Para kamilin pultahan.
1: Oh. Dito speakers, muna madungog sa Sergeant at Arms.
0: Oh, madungog na kay...
1: At ano? Kinsa man yung tawahan na muro mag-NBI malagi ng ID. Maka man eh. Madina ay patani, matibag. Mr. President. Oh.
9: Kasama namin
1: yung NBA. Kasama namin yung NBA ngayon, no? Oh. Binungog? Oh? Ibalik ko kamay, Rap.
0: Sanyan ko sige, Rap. Posible yung NBA, ni?
1: Ay, kasama namin yung NBA ngayon. May istorya. Ay, kuing na. Pag-sodi, hawa pangitay ka ID.
0: Oh. Nag-ID oh. Naman na daan. Sama pangita.
1: Mao gani. Oh,
0: nalang ID.
1: Ipangitugutan lang na sa GSIS na mo, son. Kusgi, ha?
0: So, ang bisagra ni...
1: Minano to, paminano to.
9: Kasama namin yung NBA.
1: Oh, usama to, di ay. Bulsa. Kining mga tawhana wa ni mag-expect kumpiyansa ra kayo sad banga. Matay di tingali mahitabo nga dita ang kunon. Karon wa naman ang kuna.
0: Ang boss ni Leandro ni Cristi ka pa dali. Gingan lang dito nga matod pa
1: diya.
0: Naman ang Aime si Attorney Jerome Bumidjano.
1: Atong isunod ron
0: ta. Ay nagkuman.
1: Taga PCTC. Unya ka na transnational crime katrobang Philip. Mao na'y sangunan sa ICC. So atong marilate katropang Philip, makonnect na to tanan. Now, ugwa pa mo'y bino ang dihang gibuhat, ang dakong pangutana ini, plano man, nga di naman mo mangangkon.
2: Bullseye!
1: Ha? Ano di naman mangangkon?
0: Katropang dyan, Lee, ako, nagtanaw ko ni ilang gihimo ba?
1: Oh.
0: Kung cutter pa na lang daw, or kinini ang grinder.
1: Wow! Why able na ang tala?
0: Porti bala asa din.
1: Bala
0: mo munoon na lang. Di ba tiring tig-abli sa screw?
1: Deke, ang ilan naman to, tangtangon ang lak. Wa man sila ingon nga, gadaagyog jackhammer. Kasabaan siya na si Isa iistigali niya.
0: Hindi ba, magdaagyog.
1: Ha? Ikaw ba, sige magkagtanaw ng mga salida sa mga... Sige magkagtanaw ng mga salida. Di ba lagi, sayon man kung ana. Sayon man kung ana anas Netflix. Pero,
0: personal, na sa construction na, anay kater.
1: Anay gikater. Kanabitang...
0: Ipatulog putaw ba?
1: Kanabit taga-taga, Indiana RMC. Dami anay dam, mga yunana.
0: Broken eh. Pa to nilang kandado. I mean, ang durlak.
1: Adali kasi.
0: Na naman ang putol na daan.
1: Pag-abli, ito na yung daliking mapusilan.
0: No. Ha? Kuhan silang pusilan.
1: Of course, kay ang kan...
0: Kay Baton pa, nay. Si, kuhan ba? Si Junbik ba? Actually, murag gahapon, kabantay ka. Murag si Junbik mo yung aktor dito, sinado eh.
1: Sus, mura.
0: Pag-abot si Junbik.
1: Raba, gatakiang. Usama ni gout na ato idol ni LD sekretary gout
0: si kuan ba si sekretary Junbik matay murag si aktor eh. Dili si Lito Lapad
1: lupig mo Junbik matay wargi mo sko magko
0: grabe si Lito Lapad oi Lito Lapad si Junbik murag aktor siya maon dito yung nangatubang katropang Jan Lee unya wala ni kalma dito ni kalma
1: now arita kahi koan lang madaba ka ni no kani video man eh dito ni nakuha katropang rap sa DZMM ni nga video i-play lang na to ni katropang rap ilahaman ni although ang feed ani ang NBI good, Senado good ipakita kong video rap dihang koan ba naamay nadakpan god katropang Philip unya ang asawa eh, pagkita rap, na'y nadakpan, kinibalik, nabilin ang bag. Ano na'y armas?
10: No.
1: Gidetain karon mga katropa, diha sa Senado. Kani, magkabulabog kayo mga diho, guway hinanggaw, nga nung inyong manang i-deny?
10: Bulsa!
1: Tanawa. Tara, nadakpan, no?
0: Sige, dakop, police.
1: Dakop.
11: Saan yung nakuha, kayo maril yan?
1: Si-search namin, sir. Namin nadakpan. Ibalik mong
0: babae ni laki.
1: Laki. Onya, katong sa video ka ganiha katropang rap-rap eh. Ato na amang ko katong video bitaw ganiha katropang rap katong gabangag ibalik ko gamay rap onya. Tuluwa ka anggol, i-play sa ang video samtang giandam ni mo, niya, andamig tuluwa ka anggol, kay i-pause na to gamay, kay ka-uniform magug NBI ang usa. Na, ipakita pala yung katropang rap-rapo. Rap-rap, aptig, bine, rap-rapo, magtasad. Tanawan ninyo, ha, tanawan ninyo, maning video, sige rap, i-video. Op, i-pause, niya, kinsa man eh. O niya, muingunta ka ron nga, ang taga-NBI wa mga to. Muingun pa nga tong presidente nga, alas 4 sa hapon, wala na diha.
0: Ano yung akong pangutana ni Matibag?
1: Muingon si Matibag nga, di araw mamintanan rin ka tanaw concert.
0: Ano yung akong pangutana? Naka sila dito. Why question? Ang pangutana, ang tanan ba ni mong mga personnel, naa ba?
1: Ningon man siya, pull out sila tanan. Wa may kabawa na.
0: Anya karo kisa
1: ka niya. Mauna yung akong pangutana, gawas og ng huwam lanig uniform, basi nagpa-printsan.
0: Ang huwam ang best.
1: Best pala, di ba na uniform? O panangita na, nagkwani, nagtumo-tumo ni nga taga-NBI, katropang Philip, kinanglan ninyo ning kasuhan.
0: Dako, proud.
1: Kamu, NBI mo yung unang mo palag ini. Siya nga, nga nung gabangag-bangag mamudiya, nga nung screw mamudiya nga. Uniform pa mo NBI, di man mo mo sakop.
0: Nakigamit mo mong pangalan.
1: Now, kana, kung di gini taga-NBI, matanao rin na plantilya, unyag naaan eh. Ha? Unyag naaan eh, katropang Philip.
0: Mo,
1: sa may naong inyong iatubang ron. May pa lang, may bintahon na ito katropang Philip, o gabi, ni angkon mo, mo inyog yung may pag inyong hingusgan nga, amo lang ginandakpons ba ito? O pa may tiyaro? 72 hours pa man, amo ginandakpon, bahala mo diya. May pakisa ka ron, oh. Gagubat na dito gabi, eh. Unya, pag humasgubat, why na dak... nangikyas, unya human, why mga angkon? Kisa man buanga mo to, nga dito taga-gobyerno, motogot na ng taga-NBI, di amanor mo, di agkalit magdamog, tag-asking mga armas? Ha? Unya, karon inyo ming isold bulsa?
10: Bulsa!
1: Unay nagkadag-lisod ining gobyerno, ha ba? Porte gud, wa pagid gahimo group chat kay bubintahan na lang tato gamay katropang Philip o gasabot mo dihandaan. Kay BBM ningon nga Ang NBA dito, pero niuli, pag alas 4, ang NBA, ningon sa nga wagi may mga tuwa ng atlawa. Pero
3: na yung mga nag-dress ng NBA.
1: Pero kaniyo, NBA man niyo. Uniform ni. Usahon ta pa man ni pag-deny.
3: Bulls! Itong video lagi nga ipakita ni Atty. Israelito Torrio. Kaya ha, Facebook page.
1: Gadag mga armas.
3: Napay flashlight.
1: Yes!
3: Flashlight ay kaong adlaw na ko.
1: Amao gani. Kani ko doon, gabi man ni. Kani hindi wa o. Standby ron taon-taon atong tiwason gumikan kay laing kahibug nga na to. Kagabi na mahayag si Senador Alan Peter Cayetano. Naibong kuno sila nga ang ubang mga senador nagdalig-dalig uli.
3: Mauna to.
1: Nakatip kunundaan sa wapang hitabo na pangutanan ako. Waka mo giunay sa inyong mga senador ng kauban. Kaya may na po ka senador nga wa dito si hitabo. Kaya mo pa may paghuma session. Pila ka minutos lang kaya paggawas ni Soto.
3: So, siya man to ang...
1: Kadali-dali, guli Soto, bahala na lang tayo batoon ta. Og ako'y Soto, gibato ko skinan. Oy, mohonong ko, ikiha mo. Pero bahala mo diya.
3: Mo-orge ko sa national government.
1: Oh, naagay police diya. Na'y Marines. Jack Pago to. Rally, ta. Pero ingong kag mamato ka diya, lahi na po na. Now, ang problema ka to, wag na, dali-dali lakaw. Diyan na pag-uli, nag-gubat na ito si Nado. Ang iyang post nga matay pati, aglabay mong tubig. Ang mga tulpo, diin man, ngano man? Ngano wama mo diya?
3: Basig na igihusay.
1: Kay, nga, ang mga senato sa mayoriya, gamiting pa sa Senate President nga opisina. Live man to katropang Philip. Mo pa mag-uwi paghuman sesyon na to. Di man tingon nga katambay sila kailang gilaw tayas ba to. Mo pa'y paghuman sa sesyon. Mo pa'y paghuman? Istorya pa na, katropang Philip. Now, naibong skayita, no? Tanawa, atong sa ito pagbalik. Nga no, kunong kay baong ubang senador daan, kuhan ba ka nang, sa wapang hitabo, doon ay Nostradamus nga senador.
3: Karintininin mo. Karintininin mo.
1: Nakatagaan. Karon sa ito pagbalik. Bantay. Kumersyalo na, katropang Philip.
3: Oras, Sykes FM Cebu, Filipinas, Standard Time, alas 9:09.
11: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C, para sa araw-araw na resistensya.
12: XFM.
13: Si Joel, dili ko katarong tulog, pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, tingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santone Plus Gold. Og ako nang giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santone Plus Gold.
11: Santone Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santone Plus Coffee Mix.
14: Ako si Grace, sa una ako sugay kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Hangtod sa natukar na ang akong asil, gasukasukan ako o kapalpitit na nga akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasakaw gasid ba? Akong isulayan ang Santone Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong asid. Karon tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santone Plus Coffee Mix.
11: Santone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santone Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Hey, I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santone Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga gamit ko ani, akong immune system di kusog, dili ko dali ma-stress, dili makuha na kong uli maglabad, kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
11: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mapalit sa mga butika. Santone Vitamin C.
16: Ay, unsa man ito?
17: Tulis ni nang. Kibaw ko sa inyong kwarta. Asa nyo ibot ng atas kalibo? Dari ko uton ko na imong brani, ha?
16: Ito ang kagilog. Ano nun?
17: Tiag yun niya. Tag sa kalibo.
16: dong. Kagilog ka na dong. Ay, dong kung kanahan ka dong. Kuota dong. Nas ubos dong. Naichiki niya. Ay,
12: Exciting!
18: Balanced diet?
19: Check.
18: Regular exercise?
19: Check.
18: Vision X Plus?
19: Check.
18: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Ano na kinay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
20: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
18: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Adunay taas ng medium-chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
21: Mapalit na sa mga butika.
22: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
23: Abli na.
22: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes, alas 9 hangtod alas 5 sa hapon ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor dinhi mismo sa Yes to Health Clinic ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic dinhi lang sa may sapatero.

0: sa XFM Cebu Philippines Standard Time, alas 9:15 na, katropang Philip. Mm. Kining maong time check, getold kini kanato sa Santhone Gold Coffee Mix. Kape nga adunay glutathione o collagen. Kape nga magkapaputi and of course magkapahami sa tuwang panit. Santhone Gold Coffee Mix.
1: Bullseye.
0: Now, humanat ang Presidente BBM. Humanata sa Director CNBI. Attorney Melvin Matibag. Now, kisa may laing doon ay kapasidad nga mugamit o kusog o armas aritas pulis. Kaya dito gabi, bisag nagtakiang ganyan taon mga katropa, ako'y naloy. Ni DILG Secretary Rimulya dito ganyan gabi, nagpa-interview.
2: Grabe, grabe.
0: Murag Superman si idol ako.
2: Wala.
0: Matay gamay.
2: Matay.
0: Imbis
2: si
0: one,
2: actor yun.
0: Diba?
2: Si actor yun.
0: Imbis 1% lang ang iyang sa survey ni... Nangandoy mga di magpresidente. Ready naman sa di magpresidente.
2: Ano yun?
0: Gukod kay silang Risa Ontiveros. Si John Bick Rimulya. Si Risa 1.5%. 1% si John Bick.
2: Gamay rin.
0: Karol, tanawan ako.
2: Musaka ni.
0: Mulabaw ni Musaka ni Risa.
2: Musaka
0: ni. 2%
2: pero, prangka kayo si isa ILG Secretary.
0: Pagsod ni Rimulya, saka di ko mo dakop ni Bato. Akong gyari, isiguro na kong mga senador.
2: Senador and everyone else.
0: Now, palihog ko sa video, sa interview, update, gikan po sa SILG.
2: Akana.
0: DILG Secretary John Vic Rimulya, diin na sa iyang kilid si Senate President Alan Peter Cayetano. Kay di ay gihikaybungan sa Cayetano. O niya andama tong picture up sa mga senador nga dali kang niikyas, sawa pa ang gagubot.
2: Okay.
0: Minutos. Minutos gikas
2: na.
0: Pag lakaon la niya senador, puto-puto. Pero wata ma, wata gipasangi lang. Ato lang ba nga, na timing, portig yung timing nga.
2: Pero apakata na ito ba? Di ba kanin pareha sa gubat sa Israel o sa Hezbollah dito sa Lebanon?
0: Nga, ano man?
2: Nga, ang Israel mo ingon nga, oh, kaning iriyaha. Kinahanglan mo vacate ani at least 1,000 meters. Kay paano bumahan?
0: Ambot ka.
2: Vacate juga.
0: Sa Israel na dito.
2: Sa dito na sa Southern Lebanon. Vacate juga kay di.
0: Kaning sa ato murag
2: bintaha. Ambot kaning ato.
0: Ako ba bintaha ang may alam. Ako wa gyud ko mag-expect. Sige lang ato na igo ta kinsay na arito kisay wa.
2: Kana.

0: secure all CCTVs. Mm. Our mission here, the president sent me here, number one, to secure the senators.
1: Secure.
0: There is no politics at this time. In these times of turmoil, politics goes out the window.
1: Ah.
0: We all belong to one country and we all need one nation. The president has given strict instructions. Secure whoever they may be.
1: Mm.
0: Next, we are not here to arrest Senator De La Rosa. In fact, we are here to protect him.
1: Mm.
0: Let that be clear. I made that very clear to his family. I repeat, we do not know who is behind this, but we will find them. We have all the security footages, and I am here with the Senate President to assure him that we are only doing this to secure them.
2: A statement before his statement. Ano, before that one, napasya yung preliminary.
1: Namsikingon. So, ipong niya.
2: Huwag man ito maapil.
1: Wala.
2: Pero ako man yung nominator kagabi. In fact, na ako din recording.
1: Pag-abot yun niya, ningon siya nga, I am not here to arrest na ito.
2: Correct.
1: Dayon.
2: Niana siya, iyang gingon, nga nung naman ito buto-buto. Kinsa man ito. Hmm. Matod pa niya, there are armed men.
1: Nakadiyay.
2: Who is trying to
1: assemble lang ito pang rap-rap.
2: Di, taas man ito. 10 minutes man yung call good. Recording ni Masen sa
1: sige lang. Okay.
2: Pero natay audio. Ako pangitaon ang ako.
1: Sige na lang.
2: Arikas
1: pa. Isulti na lang.
2: Matod pa niya. Nga adunay mga armadong tao.
1: Armadong tao.
2: Armadong wasa maingo.
1: Luyo atong portahan ha.
2: Kato, padaw si Ken Flor. We do not
1: know asan napita. Kaya mga matong portahan ha. Katro bang Philip? Dito itong portahan ha. Katong wala may laing agianan. Wala laing agianan nga lain.
2: Okay.
1: Katura.
2: Katong gibarina mo to.
1: Yes.
2: So matod pa ni Secretary Remulla nga taga-usaa ang pagpabuto. Firing warning shots kay dili gusto nga musulod ang mga armadong tao dito mga katropa sa second floor. Na ako din katropa dyan. Di lang ako ni mapakita. Pero ako ni isugod sa uno.
1: I-play ko.
2: Ako yung gamit ng iPhone, ganyan doon yung speaker.
1: Okay. Kana. Nagkama kang cellphone.
2: Kani, mga katropa, nagtapad. Kani yung nakita ka video.
1: Mm.
2: Kani ang statement ni before katong one,
1: okay.
2: Walay na igo.
1: I-post lang sa nangyay mo, di harap ha?
2: Pwede rin na i-play ni mo katropang rap-rap.
1: Karang tatad.
2: Hindi, ang i-play lang ang video.
1: Ay, okay. Naamay ko an. Kang Cayetano.
2: Dira. Pamina mo.
3: 7:46.
2: So, murag alas 7:46 siguro ni.
1: Yes.
2: There are armed men trying to enter dito sa second floor.
1: Mm.
2: So, they stopped by USAA. Ang USAA is the office of the sergeant at arms mga katropa, ang bot pasabot ni Secretary Remulla. Dera. Mm.
3: They had firearms with them, but the USAA fired a warning shot. They retreated at the back.
2: We retreated at the back. Human sa fire. Katong mga buto-buto. Sa ato pa, wala na padayon.
1: Yes.
2: Ang iyang ipasangin lang this time, ang mga USAA nga mo'y nag-control sa Senate building. Wala man to na-appeal dito katropang journalist sa katong statement ron.
1: Yes.
2: So, ang giingon ni Secretary Remulla, ang USAA mo'y nagpasalbag kadaghan para mapugngan ang pagsulod sa mga armadong tao dito sa second floor sa Senate building mga katropa. So karon, klaro na. Mautong ni Atras, ugwa na napadayon ang tensyon. Kaya kung wato nagpabuto katropang Janli, we presume nga maransak yun ito. So katong mga buto-buto, mautong yung nakapahunong.
1: Ang akong pangutana, nga nung di mo angkon ang gobyerno? Guys, dugang ebidensya, timbre ko rap, posa na gamay ang video na kaya no? Pwede naman itiwas na doon, no? Okay na? Posa na gamay. Katropang Philip, dahil lang ebidensya. O kinsa tong mga tawana. Kasi man dito to nang gawa sa GSIS building.
2: Mm-hmm.
1: Dito ni parking ang ilang sakyanan ng mga Grandia.
2: Van gin may sakyanan.

0: mo ay gisakyan. Dito sa SOD, di ba, ga uniform og NBI. Ah,
1: itagrap, na NBI.
0: Oh, na NBI. Okay.
1: We saw
0: sa mga picture. Video sa katong 100 times zoom ang picture ang NBA, video uniform NBI. Okay. Ang audio imo madungog gani nga kasama namin ang taga
1: NBI
0: anang gabi
1: NBI.
0: Now, palihog ko kita, ipakita ni Rap kaning additional nga video. Ha? Butangi audio Rap. O niya, tanaw na to o kinsay gisakyan. Atong mga tawhana. Kay na-identify na na-identify na ning usa ka tropang Philip.
1: Aha.
0: Ha? Karon tataod na lang tanaw sa nato ang dugang video kay ang atong kahibog nga na ni. Ngano man magkakatropa? Nga di man mo angkon ang gobyerno. Kay ang nadakpan ra baron driver sa NBI.
2: Oy!
0: Si Mel Oragon, 44 anyos, driver sa NBI. Wa, pailabot katro. Nagipriso home na ron. O niya, ningos matibag. Wami kahibaw, anak. Ningos, PBM, alas 4 pa, namuli. Ano na sila?
1: Oy!
0: Si matibag siya nga karong adlaw. Wami mga na. Wa na sila magkasinabot na. Tanaw na to kung sa katinood. Malayog ko katro bang rap-rap. Video rap. Pagina.
3: Ang nangyari, ang NBI, sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga alas 4 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. At nag-comply naman sila.
0: Kaya itong... I-attach niya kayo. Kaya man eh. Sige lang. Okay rin na katropa Phillips. Sige lang. Okay. Tanaan itong video. Ano, ade ha. Utsa na, i-post rap. I-post rap. Mauning ang mga sakyanan, i-post rap. Gabi ha. Daily, i-post. Tanaw ha. Alas 4 sa hapon, huwag ko kabantay alas 4 kasi gan suga ng pusti. There is Pilipinas, huwag pa'y alas 4 sa hapon nga ngit-ngit.
1: Mm.
0: Nahitabo na na sa inyo?
1: Alas 4 sa hapon, ngit-ngit.
0: Huwag pa na mahitabo. Alas 5, tingali. Kilom-kilom sa na, di na sama ini. Kinsang sakyan na na.
1: IBN.
0: Ha?
1: IBN.
0: Pero ngagbasa.
1: Di ka makos right nagbasa. Di ka slip, anong right? NBI.
0: Bullseye. Ang tao sa SOD, ga-uniform NBI. Ang istorya, audio, katropang Philip samtang ga, tangtang sa bagas cross sa lock, sa building sa Senado, ningon nga, taga-NBI may, nahi ang mga ID. Ang nadakpan nga driver, taga-NBI. Karon, ay koing na, nagpa-print, nag-sticker. Gawas og lahi nag-meaning ng NBI, katong nabuang sa E.
1: Injection.
0: Kay ugwa pa mo'y illegal nga gibuhat, wala pa mo'y hinanggaw nga gibuhat, Attorney Melvin
1: Matibag,
0: Presidente BBM, the reporter, nanong di mamumangangkon.
4: Bullseye.
0: Karong di mamumangkon nga, pwede ra mamumangkon, total taga-gobyerno mamo. So sa ato, pa doon na mo'y illegal nga gihimo.
4: Bullseye.
0: Ha? O tanawa na kadrobang Philip, kisama na sa kinan. Mayong kadiya alas 4. Alas 4. Nung lakaw na kuno sila, gitawagan si Attorney Melvin pagkagabi nga. Gitanaw, tanawa rin mami concert. Hey, concert!
1: No.
0: Naamitanan rin, oh, pakita pa na yung gadrag piano.
1: Ay, gitara.
0: Ha?
1: No.
0: Naro mami din, ka-concert mi, oh. Kinsama din yung sakyanan.
1: NBI.
0: Oh.
1: Nabuang sa inyo.
0: Ga-uniform. NBI. Istorya, NBI. Nai-ID. NBI. Ga-full battle gear na apay mga ingon tampong nga katropang Philip mga vest sa NBI. O niya, maingon mo di, ni kamo? Apay patugian kon. Kay lalison nun pa, okay, ningon ang Supreme Court nga huwat sa 62 oras. So nga, okay, huwat ton pa man, pa may desisyon. Naamo sa nakpundaan. Ano yung makarason pagamay? Pero kaniron, nga huwak mo mangangkon, mausamot ang pagdudas mga tao nga inyong kumkumon untang balaod na bulabog lang muna unhan mo.
4: Bullseye!
0: Kaya ikumpara ni mo. Yeah.
1: Karan be. Narabay report.
0: Nga.
1: Wala niya, Senator Bato sa Senado ron.
0: Ambot laka, og tinuod, basad. Wala pa na makonfirm.
1: Wala pa makonfirm.
0: Pero gabi, iwan na gyud ko kitang Batos live.
1: Wala.
0: Si Rubin, wala na makiti.
1: Nakita si Rubin, naas picture. Nag-istorya sila ni Secretary Remulia.
0: Pag-buto-buto, Rubin Sakas Babaw, ang ubang senador, nagan. Rubin Padilla dito.
1: Diato. Ay na, masisingap. Uy, wala ni Agin ko sa lida ni.
0: Siya nga, kanina ama ko, ako'y gadaan ng mista. Rubin Padilla. Kaya akong gi-expect ka tropang Philip. Sige lang, isgotan ta ni Ron Tantada.
1: Sige, talapad lagi.
0: Ang akong gi-expect, gubat-gubat lang ni, diri magamit si Lito Lapid. Kay, og hindi mo ayag balaod, di maganda ta, di maganda gamit na si Lito Lapid.
2: No.
0: Ah, galalis na rito, Lito Lapid. Oh, galalis di. Ah, dito ako gabi, ako na ko, batay kini, diri magamit akong idol. At ako na to, og unsa kapangitan.
1: Pero, na, kita kagatrabang dyan, Leho, pas buto-buto. Ano? Nainindot kayo nga picture.
0: Kisa man?
1: Tara.
0: Ipakita sa diara.
1: Sila ko, Rap. Kwani, pag humanan ni Ugsakan, ano, pagsakan na ni Isay El Jirimulya, kaya naaman ni conference room sa dito ang Senado. Tanawa. Tanawa mga gesture sa nao mo.
0: Nag-ngisir mas lalo?
1: Tanawa! Tanawa si Secretary Rimulya, walang kaysa paklaro.
0: Katawa, gangisir.
1: Gapahiyom na. Si SP Cayetano,
0: nag-ngisi, ganda.
1: Nag-ngisi. Hello, smiley man is siya.
0: Oh, inanim ko, poker face man is sagot.
1: At tanawa. Ayan, si Robin, may haam sa nagkatawa. So, unsa kay gi-istorya, ni?
0: Watakibaw. Pero, ang pa...
1: Si Senator Bunggura o si Tahimik...
0: Mark Villar.
1: May wa ni... Murag ang iyang...
0: Nitingog si Mark Kabihay. Nihanag si Mark ka.
5: Si Mark... Tahimik lang.
1: Kumanalis buto-buto, ha?
6: Why beer ni? Saan ni?
0: Coke ba ni? Kuana ka ng mga sparkling water ba?
6: Kuana, champagne siguro. Saan
0: ni? Dili na champagne eh. Kuana ka ng sparkling na.
1: Soda lang, soda.
0: Mga kuha managod, mga... Muna yung tubig sa mga dato.
1: Tubig sinado?
0: To. Imagine doon ka, bilyar. Bilyonaryo na yung nagirikanan.
1: Pero tanawas, isa-il si Rimulya, tanawaw.
0: Katawa kang isa.
1: Makaingon ta nga.
0: Di, ang istorya na lang. Siga, niyana ni si, kung si Isail J. Asa ko lang pa nag-anak kay.
1: Pwede
0: rin. Di ba na kay video pag-abot ni Isail J. Rimulya? Pakit on sa tika.
1: Kanawa ang nagkatawa sa ato.
0: Kaniyot siya ba? Kaniyot.
1: Kanindot, ani ako. Di, maunin siya ay nagpahipi nga pahiyom katropang dyan. Taliwa sa tensyon dito silong.
0: Ay sa. Nako yung pakita ka video rap. Dara. Ayaw paghukom. Ayaw paghukom. Kay idol din ako gabi.
1: Ako idol na ako.
0: Man of the night.
1: Man of the night. Correct. Ako
0: S-I-L-J.
1: Pero wait, tawag na sa katropang dyan li. O civilian boss. Si S-I-L-J.
0: Yes.
1: Kay siya mo yung nakapakalma mga katropa. Dito sinado.
0: Yes. Grabe, ikaw, puti naghanang nagtanaw na to si YouTube.
1: Good morning sa mga viewers sa YouTube.
0: Tanawa ko sa bugpile ka tanaw.
1: 300 naman to kaniya.
0: Happy to 4, ha? Oy, labot sa Facebook nga pertindagan sa.
1: Igrit na natong. Ikaw ang makigrit-grit.
0: Sige lang.
1: Batasan sa doon.
0: Igrit sa.
1: O makay batasan.
0: Good morning sa mga nag-view diya sa YouTube. Salamat ninyo tanan. Paliyog kong pakita sa video katropang Rafael. Tanawa ninyong video ni kuan kanang SILG Rimulya, ang gwapong Rimulya nga
1: gidis. Gwapo.
0: Paliyo ko katropag rap. Ready na?
1: Ang gwapo ni nga Rimulya.
0: Timbrehe ko katropang rap og ready na natong video dia. Okay na raw. Tanawa.
7: Matso si SILG.
0: Tara laktan.
7: Kirki ko digi. Matay gisakripisyo gini ang iyang kaugalingan.
0: Galisor mo niglakan.
7: Gisakripisyo.
0: Tara.
7: Kau ba sila ang nagtatis?
0: Di, pag-ingon nga anong nangyari, sa kontel o sa gubat? Kaya ba na kung, tara.
1: Uy, paminaw ba?
0: Tara, magkalisod o glakang down.
1: Pero this time, ako, believe na ko.
0: Believe ko.
1: Pakpak ta. Ako mga katropa this time.
0: Pero takiangin tao, Rimulya.
1: Kaya ba na kagit siya?
0: Ibalik ang picture ha, Uy,
1: di naman ko na katropang janling. Kaya ba na si SILG? Nga, uy, kayo lang dyan.
0: Paminaw ha, kaya bawag ka kung sa'yo ikatahuan nila at saka, nawa, sakit yung gout, no?
1: No. Kaya sabay na nagka-Pilipino, ang ato ni na nga, ang hero, ang bayani atong gabi yun,
0: ha? Bayani
1: si
0: naman
1: na. Si SILG!
0: Oy, kaya na bayani naman
1: na. Di na mo kalma, gwa mo abot si SILG dito!
0: Ay, kalma ko
1: sa naman tao, noy!
0: Ang pangutan na diri ron, pantay ha, o guway klaro ng investigasyon, bakit ako no mismo nga CCTV? Nga no man, nga atong NBI, di man mo mangangkon. police. Pero, kaklaro atong sakyanan. Kaklaro sa mga uniform. Uni hangtod karon, di gid mo mangangkon mga panuhaka munda ko.
4: Bullseye.
0: Ha? Di gid mo mo angkon? Ang video ang sakyanan inyo ha. Ang uniform inyo ha. Nag-ID NBI, ang nadakban driver sa NBI.
1: Sabihin
0: mo na mo nga. Paita sa ka, di kami yan.
1: Wala, wala
0: mura kami manig, mura magkag sa katong barkada na itong usang nasakpan sing asawa rito sa mall. Nagagbay-agbay yung college, saka. Hype!
1: Hype!
0: Sa patso kong isawa, saka. Di ni ako!
1: No. Ay, kibawin na kung ano nang atawa din na sila. Kibawin na kung atraman dyan. Gaying na siya ni Senate President Cayetano. Saan mo na SLG? Call mo ka. Ang imong height, 5859 man.
0: Ay, wala sa nagtaong kagkiang. Hapon, raba ako, takiang taong kong hapon. Pero di mato gout, basket na itong ako.
1: Anong alaala? 5859?
0: Katropang.
1: Una-una, di alaala siya. Di, ay, kuha ni, gout ni mo, lang katawa sila.
0: Lang katawa. Basin, wasi takibaw.
1: Walang katawa sila.
0: Pero ibalik ang katong sakyanan, katropang rap-rap. Una, tiwaso na ito sa Cayetano, ha? Kaupat na buhuman.
1: Oh!
0: Now, Cayetano trap, tiwasan na itong video katong kagani, ha? Interview ni SILG Rimulya. Dahil matod pa niya, why na unsa? Doon ay rin nakrakay, pero why na unsa? Pero na ay nadakpan.
1: Ay nadakpan.
0: Palayaw ko katropang rap-rap, tiwaso na to, kaya naigi kahibugan sa Cayetano. Naigi kahibugan.
1: Agoy.
0: Ha? Naibong si idol nako, Alan Peter Cayetano.
1: Mr. Palingkin eh.
0: Nga, dili, maruhas na. Takaw lang kayo.
1: Awesome na ito. Mr. 10K.
0: Nakaligo ka na ba sa dagat ng...
1: Mr. 10K.
0: Ha?
1: Mr. 10K.
0: Okay, 10K yun na.
2: No.
0: Palihog ko, katropang rap-rap, tiwaso na to ang pamahayag ni S.I. Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Newly installed.
0: Palihog ko rap.
8: Thank you, Mr. President, Secretary Rodono, Secretary Rimulya, who personally... I came here, Chief 10P Nartates is here. So as you know, last Monday, nag-request po tayo ng PNP just to make sure na yung investigation natin with NBI that there will be no untoward incident. So at around 6:45, 7 o'clock, some senators got warnings na umuwi na. At nagtataka kami what that meant.
0: Oh, some senators na nagtataka kami.
1: What that meant?
0: Nganong sayo kay silang namuli? O say pasabot?
1: Pasabot, ara?
0: Pero wapas na idea. Ito, say sayo pa ba?
1: Naglibog lagi sila. O say pasabot sa lang sayo papaguli?
0: Nganong maning mga senadura? Sayo man muli? Wala man magsika-tsika. Sa garan, dugay katropang Philip. De senado, inigumanin yung sesyon niya. Most of the time, magtapok ang majority, magtapok po ng minority.
1: Or,
0: ganin magkokos na
1: sa hayo. Or, magmerinda sila.
0: Manihapon.
1: Manihapon.
0: Gidugay magkita na human ang hearing. Kita ka nag-live yata. Mga alasayas na magkapin. Nahibong si kita. Ano nga? Nga nung manay sinadugro.
1: Saan manip? De, uncharacteristic kayo.
0: Kanang, beyond normal ba?
1: Lagi, uncharacteristic kayo.
0: Katropang Philip. I-play tiwas rap,
8: I don't believe that because the last thing anyone wants is yung gulo. At around that time, we got information about an army to enter the building.
0: Okay. Now, di arang mga senador, kaibog ng Cayetano, ang nangawagtang. Paliyo ko na ko rap. Play rap. Dara.
1: Kisa-kita yung mga pangalaman, yung mga hangga sila.
0: Dere, si idol ko, Win Gatsalian, wadi, kabantay bakas live gapon, wala.
1: Wala.
0: JVRC to, wa sa dito. Pero yung iksoon si Jingoy,
1: naa.
0: Ang doon ka mga tulpo, wa kita kabantay. Pero gaway nis managtiayon, naa.
1: Matik. Sabi din nag-ingon ka trapang dyan, le. Medyo tahimik man sa ning mga tulfo. Pero
0: ba na, may pas?
1: Ika nun ang senador di hak nag-away magtiayon,
0: diba? May pas, Mark Gapon.
1: O, tingog pa.
0: Si Tito Soto, senador man nung tagi, bato mas mga tao. Nag-upot na rin ang senador.
1: Nawa?
0: Iyar, sad. Ga, rinakrakay dito gapon. Siyang, iyang post nga, suko kay siya nga, iyang sakyan ng gibatog tubig.
1: Maura.
0: Say, hola.
1: Masin nalana eh.
0: Masa takahibaw. Okay, katang nabasan ni Kunog Malita, istorya rasan.
1: Lima kamalita man. Di nalang siya mo.
0: Si Risa Hontiveros, wala dito gapon.
1: Risa, wala.
0: Si Kiko. Awa, di kinimod to kay Naama Rubin God. May, alam parohan niya ni Rubin. Kumpiyansa ka, Robin Padilla ka. Robin Padilla, warsak na. Nagin ako ng kapriso. Niya, ang mga salida na, gubat-gubat. Sa tunan ka, ang mga tao, pag-gubot. Nakita mo ganyan, namay binagang videos mga media. Kay grabe mga journalist dito kapong adlawa.
9: Uy, full force.
0: O ako pa to, pag... Pag ginubatay niya, niuli na ko, ikaw bahala o rin eh. Bata ba kayo, Scotty? May nalagay ka, diri pa to si Bo? Wala naman sa kong mag-field, pero...
7: Sa mag-field, masugo naman lang si ka. Ako yung masugo niya.
0: Sige, tansa ko ba doon? Si Vinci, di ba masugot ka din mo ato, maglampad, manguha ng bing ko. Si Bam Aquino, wa nito. Ang akong gika-disappoint, daghan man islang mga senador nga naibong yun si Alan Peter Cayetano nga. Mura magkahibao, wala mo siya maingon nga mura magkahibao, pero matod pa niyandaan, katropang Philip nga, nagtataka siya, nahibulong siya nga, nga no man yung mga tauhan nagkadali mag-uli nga. Di man takay nihimuli.
1: Kaya man yung kanandugay man kanihimuli. Ay hadlok palabos sa sawa.
0: Kada dia senador, pwede ko ka matuog dia kay na.
1: Anak!
0: Simibalayan ani mo.
1: Balay din nila.
0: That's your house. Na nahigdaanan. Kada usa diha. Kada silang tanan. So, pwede ka magluto din. Ay dagang pagkaon. Now, katropang Philip, hibong siya nga, namuli man sila sa'yo. Gadagan, ay, suto, gapon, bisag nagrally ni Takan yun, bahalang ko yung bigan. Laktaw ko, laktaw. Kapag tatawad, igupat naman. Ang ako, katropang Philip, mapasaylo. Mapasaylo, di kag di kamutingog de sinado, inigimog balaod, kaya wa kay idea.
7: Wa idea.
0: Pero gubat, utang mo.
1: Ito na nagbalaod.
0: Ito lapit. Iha, tamo to. It's your time to shine.
4: Bullseye.
0: Pagbuto-buto.
1: Sa diha si Little Lapid katong si actor.
0: Pagbuto-buto. Ikayo na mo responde. Kay mo ya mo gi-expect si Ping Lacson, ambot na ka Ping.
1: Di okay sa ta Ping, pinpitsipan
0: na siya. Pero wa man ko kabantay og kanang record ni Ping Lacson as PNP chief na katong nanguna igod siya. Lahi kang ba to?
7: Okay.
0: Si Ping Lacson, ako ratong baliling ni. Yaman ni misikat. Ang ako lang ginubahala nalang ni, si Pawin Gatsalian, ay nalang na kay Rich Kid na, tagihan as Butterfront. Huwag mag-ginubatay na niya bahala o rin. Si Pieres ito, ha, siya takadungog, dig-action, huwag mo na. Kalirapitol po, si Irwin.
1: Si Singoy, okay, Singoy, apel mag yan po na kumat gumat, Singoy. Pero sa akin, kumito ito.
0: Na, pamatsingoy niya. Huwag mag-nonsa dito, matsingoy niyan. Ang ako, si Rapitol po, adi sari, kadi mo ni Awais, pinagtiayon, so gumat-gumat, di magamit eh, Irwin, sige na nagyaw-yaw. Si Tito Soto, may lanig mahatag ni Ngati og Pirao Bayong. Risa Ontivero, so rally-rally na, ane. Si Kiko, kama ni Magino. Di, wala ganis Kiko. Si Bam Aquino, asa ni, sa mga eskwila-eskwila na, anis Bam. Dili, magamit man na sila sa ubang butang. Ang ako na rin, suspaita, na-disappoint kong Lito Lapid.
4: Ipakita
1: ang picture na ito lapit.
0: Patay!
1: Tanaka!
0: Gahapon! Higayon ta! Kaya ni mo to!
1: Ipakita na mauna ng panahon na on ta! Noy, Lito!
0: Ito sayang nga. Sayang ba? Kaya ka, magkamong Ruben Padilla, magamit mo. Ruben dito man! Ang upan, pag buto-buto, tago! Si Ruben, ahamang buto!
4: No.
0: Ahamang buto! Pero Ruben, gabi, iyog sa batuhan ako kita.
1: Talaw, ipakita.
0: Pala, ipakita ako na balaw kita para
1: rap. Picture, Lito Lapid.
0: Lito Lapid. Pakita ako na gumi. Pakita ako. Kay, paita Lito. Sus, o sisyon, di ka magamit. Inani ka kubot, di gyapon. Kundang lang ka niya, Lito. Lit! Uy! Pero at least marunong. Usapa na!
4: No.
0: Usapa ka na provinsyano. Pinuno ako ni. Mani man dito umayo ako na. Asan ang laban? Ano ni? Mukaras man itingog. Nandito na. Akit ako sa second floor. Akong bahala. Secure the perimeter.
1: Bahala ka na si.
0: Ito lapit. Tewa, gipagitig hapon. Pero anda kong, gani kumidjara man eh. Pero katropang Philip, anda kong pangutana. Nganong wa mamurito?
4: Bullseye!
0: O, may paghumasisyon, dali asa ganun yung mamuli. O niya kasagaran, mag-standby po muli ang taod-taod. Kaya mo pa may paghumanto ka tropang Philip. Kasa, nangaon pa dito. Istorya-istorya pa ang mga... Kaya doon man ika grupo, so lahi silag mitinganan. Kaya majority naman sa kumplito man. O niya nahibong lagis kay tanong nga, nga naman sila nga...
9: pag adjourn. Mm. Tay muli din eh. Ah. Bantay ka ng empleyado nga. Dinig yung ganahang trabaho ba nga. Inig, ang out alas 5. Oh. Alas 4, 40. Wala na, wala na pangimasa. Wala na, na. Taguha, tas na mupanso na. Katropan siya nila natin. Yes.
1: Si Senator Amy, karoon ganyan adlawa.
9: Karoon adlawa.
1: Gisubmit na dito katropan Janli sa opisina ganyan siyang yung manghod. Ipakita katropan Rafael. Kay gusto niyang pailisan ni mga tawana. Tanawa. Pitsa 14 na. Mayo 14 karon.
9: Hala.
1: Unsa ning adlawa? Unsa ning orasa? Oh, may 5:14:26. His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Unsa iyang gustong hangyo? In view of the seriousness of these allegations. And without prejudging the outcome of any investigations. I respectfully urge that the following officials be temporarily relieved from their duties pending the completion of a full, impartial, and independent inquiry.
9: Bullseye! Kay mao man yung ikanta, kami na ha? Si Matibag, si Matibag, mao yung pinaka-labaw ginila.
1: Director man siya.
9: Ang gikanta sa drivers in BI, yung nadakpan ron, siya nga gisogo may ni Attorney Jerome Bormidiano, ang NBI Organized and Transitional Crime Division Chief. Unya, ma-relate man na to kay ang issue ron, ang lalisonon ron, ang gidudahan is relating to warrant ni Senator Bato. Now, diha man na, Transnational Crime Division. Diha man na, Katrobang Philip. Now, ni apay laing giingon si Manang Aime. Kato, ang side to ni Katrobang Philip. Minaw sa diya. Sige.
1: No. Kaya ba? Ato sa rin, diba? So, kay exclusive man ni nato.
9: Sige.
1: Paminawan ba si Manang Aime sa iyang manghod? Kailangan man yung formal man yung office sa Philippine Senate man eh. Pero sa opisina man yung Manang
9: pero, Aime. Pero duge naman na niyang wag ang siliga tingog.
1: Eh di ba mo gani? At least, nga naay balita. Nga gusto niya parili. Di ba?
9: Iyan yung gisukod. Kaya ang istorya yun, katropang Philip, unang gingong Manang Aime, dili sila igasogo, BBM. Gisogo, kunos dinakpan. Nga pala, dakpagin na niyo sa bato, bahalag na yung mga matay. Mamay pasangil ay may baguna. Now, nakot video yun, BIM ang yun. Di magin niya ito ma... Dili ni na...
1: Lagi.
9: Di na nila lisonon tingali. Oy! Bisang saon ni ninyo din ay, di na ni madaglalis. Kumikan kay inyong sakyanan, inyong driver, empleyado, dakpan man. Ga-uniform, ga-idig in BI.
1: Inyo tanan.
9: Inyo tanan. Di mo ko pakaingon diyan ng lakaw pag alas 4 kay gabi, ina ni nahitabo. Ayun nag-deny, attorney, Melvin Matibag. President Bongbong Marcos, basi kuha ni mo to o si mong advice. Ningon magkakapag alas 4. Ha? Ningon magkaka. O na yung ano man na, alas 8 naman eh, gabi na may video.
1: So wa pamatia.
9: Wa ka pamatia. Kana katropang Philip, o tinood, ngayon mong gibadlong. Ang pangutana, o tinood ba? Kana mo ina kong pangutana, tinood ka, ngayon mong giingnan, nga pull out mo diya, kaya ningon, Supreme Court na good ni. Ningon Supreme Court, 72 oras tigaan tamo, o higayon. Kaya simple na kayong gipangayo sa, kani, daghan mag mga DDS, daghan og mga DDH sad, mga haters. Daghan marong naminaw. Katropang Philip, simple na kayong gipangayo. Matod pang bato, musrinder ko. Pero korte sa Pilipinas, maoy pa, isuha o warrant. Mao may proseso god. Og nay kuan sa gawas, nay warrant sa gawas o ipresentar dias local court, sila moy mohimog kamanduan. Og korte na sa Pilipinas, unya di gyapon mo 2 months bato, ato na pong komentaryo has bato.
1: Kana.
9: Ato sa ingon nga mao ni batong butbuton.
1: Butbut ka bato. Kay mao na
9: lang. Na wala pa may giingon ang korte sa Pilipinas. Wa pa may giingon, lahi man to katropang Philip ang ilang giisyo nga ang silot ko no is 6 years pataas, dili pwede nga ato na dihang nga proteksyonan. Pero, Cortes Pilipinas man na nga kaso, lahi man eh kay Corte Manis Gawas, na dili man ta signature.
1: Yan mo,
9: Engon si, kanang Trillanes nga, Ako bitaw sa una, ikaw bitaw nagtambay ka diyan bensin ko kadlaw.
7: Ingon siya wala oi. Wala na asbalita.
1: Wala na ingon siya ngap ako.
9: Surrender
1: hindi
9: siya.
1: Ako nagtago sa Senado.
9: Ay, hindi na tago bensin ko kadlaw hapito sa kabuan kang borders diha. Ni surrender hinong jug ka. Pero katropang Philip Cortes Pilipinas ang gamandong ikaw trillianis nagpunun ka sa manglima.
7: Ang pangutan na be, dilema trillianis.
9: Asa?
7: Kung ICC mo ay nag-order, kaya maura man ay mag-order, maka-issue ka reswaran. Unsa man mo, kuyog mo.
9: Karon ra ba no? Hinom doon ka, Mayor Siluilo.
7: Uy!
9: Nitago.
7: Si ang, former Mayor Jed Mabilog.
9: Ang giila nga drug lord. Drug lord.
7: Drug protector.
9: Drug protector. Matay, karon gi-appoint. Murag panahon, gito nga rin mga nag-dingos yung droga.
7: DILC Undersecretary, ha?
9: Tagrabiya, di
7: ba? Sa ito pa, manghold na siya sa secretary.
9: Pero, ready na ang video rap. Aritang manang ay misa ka dit?
7: Manang.
9: Lawa naman tayo oras. I-play lang ang video rap. Unya, paspasan lang na itong report. I-play lang na ka manang ay mi.
10: Balitaan ko mula sa aking mga empleyado, ang ating mga abogado sa LEGI, sa opisina namin, sina Senator Kachalian at Senator Sudiri, nagbabakate na daw ng premises nila. Bakit alam ba nila ang mangyayari? Dahil kami nagkakaupos at inaabangan yung pagdating ng mga articles of impeachment.
9: Okay, supposedly, pause na rap, okay na rap. Tawagin na si Katropang Benzi. Katropang Philip, supposedly, ang mga senador maghuwat
7: okay, na
9: sa articles of impeachment kaya padung na ko, no? Now, kamong minority, anong nanglakaw mo? Kamu ba yay atat na atat aning impeachment against Sara? Anong nanglakaw mo? Supposedly, huwato na ninyong tanan. Anong nanglakaw mo? So, posible nga, appeal mo ane sa gipahibaw or appeal ba kasga plano? Sa nanglakaw mo nga niya maghihuwat? Gapon ka nina waga.
7: Ibo si Manang Amy.
9: Kaya baka kung siya naitabo gapon katawanan kayo?
7: Hmm?
9: Nagupat na rin ito, buto-buto. Nabot ang mga sakop sa mga buhaya, mga congressman. Nagdari ito ni Sun, nagipon siya. Abala, buto-buto, wang milabot. Gilockdown ang Senado. Nagdagi po sa impeachment. Ay.
7: Kaya kay Victor.
9: Siya nga, bala lang mo. Impeachment nga mo.
7: Lakay picture, talaga picture harap.
9: Sige, ready. Sa di pa katropang Philip, mahurot na mag-uha itong oras. Check na to Dayons, katropang Benji, talisik. At ulang paspasan na ito mga balita. Pasensya kayo kay mao man ni mas dako kong balita ron.
7: Dere, ipakita sa nito rin.
9: Ipakita ko rin. Saka, bahalag mag-ubat mo niya.
7: Basta kayo. Ipakita rin. Ipapas.
9: Pa, iya pa man ang damon.
7: Adi, iya man ang damon. Ika na.
9: Sila pa itay.
7: Huh? Kamantay ka nang...
9: Murabag, nag-ingon nga. Murabag nga, ka nang mga sakop diya, ka nang nakigubat diya, di na mo igukong.
7: Di na mo igukong.
9: Gilockdown ang Senado. Nakigubat diya, di na mo igukong.
7: Di na mo igukong. Di na mo igukong. Di na mo igukong.
9: Gilockdown ang Senado. Gubat, kabuto-buto.
7: Bang.
9: Ang mga sakop sa mga buhaya na noon. Kadaas impeachment to. Bahala, huwag ako lang, no? Matay, bahala na ng impeachment.
7: Bahala na impeachment to.
9: Kinabuhi ini, bahala, aroy mo niya. Pero, asod yun, eh. Bahala mo niya. Pero ato na katropang Philip, i-checks katropang Benji Talisik.

0: sa kanyang sila sa exclusive nga pamilya sa exclusive gibot ni Orlando linangpong suspect o ganyan man madapan niya nga ganyang gisug siya sa yanang dunay usag amigo niya nga nag-uog ganyan kay dunay patyon bugdi sa usag atos kilibok pesos ang problema ka naman siya kay why gidaon o yung malaway na hatag nagpan na lang siya pero why nakuha niya nga kanyang usag atos kilibok moto pagbaso nini kay imbes nga magkwarta na nagpan pa at paminahon pamahayag ni kanyang Roland Linabog kalabas na pa sa iyang pag-angkon nga siya mo'y ganman sa pagpusil patay kang Anneli Labusro Palukrap
1: punta di mo ako mga digital safe sa XFM sa media si mo nga niyay ko dili interview na ka para magkwarta sa ina kanyang ko post sabi ako yung post sa Facebook ka kung okay ka sige pangali mo
2: Rolando sir
1: Rolando
2: Linabog
1: ha?
2: Linabog
1: Linabog ilan di mo?
2: 54
1: ha?
2: 54
1: okay ninyo ka o balo?
2: Sa office rin
1: mga taong so huwag pa kayo nakayabigan
2: nagigaan mo ko
1: basta lang na lang anyway o saan mo na pagkita buha kapon?
2: Kanyang tabuha sir na nakoy aming po nidool sa ako nakoy aming kwan ba bay kanyang nakoy agaw nisugulan niya kung pwede ko ano nila ang jawa yung tausan ko nung Hmm. Kaya, kalun siya, ang iyang agawan ko nung, mako nung nga, listad kahin nung, iyang agawan na, kakuan siya, lawat na po.
1: Hmm.
2: Karun, itabawan ako siya, pagkakuan, daan ko ako nung dawat nung.
1: Hmm. Balik ka rin tao ka, nito ulit mo, kinsa man siya?
2: Kung umigo nung ko na, kakuan siya, ganyan. Sungkit siya niya, gikan siya, abit siya ka tasko sa jail.
1: So, kung gusto may
2: Kasi may gisubo.
3: Katropa medyo, masensya nga akong ipotol kay medyo apikis oras, Tals.
0: Yes, kailangan niyo ni, at ang alas ito mga viewers and followers, kasi ito ni post at ito full interview. Kailangan sa kang Rolando Linabog, kailangan mo ang iyong pagpatay sa babae, parang kailangan mo sa balamban, o niya, kailangan mo ang suspect, nagkulosap kini. O kining armas ko tapang jeling nga kurasin ko o ganoon kay mga wimbala samtang amato pa nga kining mga lang ang kuna sa unang ito sa pagpatay lipas niya pa ni Paloy o sa kalabog pesos aron mangisog mabuhat kay pagpatay sa mga biktima. Mga ganoon pinaka dito sa update eksklusibo ang balita dito mismo sa Balamban PNP Katropa ay magkilimot niya po sa mga plastik ka doon ay sa Santon Herbal Oil makatabang kini lamin ang katotoy mga panuhod sa awas, yap na paghaplas ang Senador Rebelo, hindi po sa Yes to Health Incorporated, mabalit sa Pharmacyang Botica sa inyong lugar. On board ka sa patrol, kaubalik ito pang General Rebelo, araw sa negosyo sa Pilipinas para sa Pilipinas, inyong katropa, Banjitalistic, XFM News.
4: XFM Report, Bullseye.
3: Dagan salamat katropang Banjitalistic, sa plato isunod ang report gika ni katropang Eric Amaro. Agisunda ni katropang Janlik at doon kitang 68 anyos nga nagtukar-tukar gamit ang silindron on niya
5: gipriso
3: kumikan kay gingong ng limos. Kaya karon katropang Janlik itabangan karong adlaw ikatakda ng makagawas sa bilangguan. So kinsa may na nagtabang ani on niya on sa may actions gobyerno katropang Eric Amaro.
4: Live report.
6: Mayo ka butaga katubagan sa ni katubaga Philip mga katropa gikatakda no karong adlaw makagawas gikan sa kinipong pagkapriso ang katong viral o gumatong viral no ang nga 68 anyos nga tiguwag usa pod ka kinipong person with disability na kay kuan naman di naman makadungog niya una ning nadakpan ginuman sa Cebu City anti-medical si personnel sabdag nagtukar-tukar ni diri may doors 138 ta bola dis medalan kolon kinig dakbayan sa Subo ito ga bayo siya dito ng 2026 unang gibasakan uga kining kaso si Tatay Ireneo Vidal uman sa mga dakpan sa moyong sa kinipong dalan kolon unya samtang nagtukar-tukar sa iyang musical instrument no sa tukatupang Philip silindro no niya kinipog sa tingwa lagi nga kuna dito ang iyang rason in town gipukaw mga taon sa siyang apo nga wa in town gigut na good man in town kayang papa wa po itang trabaho sumawin taon to matupan na tatay nga napugos po taon sa gigan sa iyang kanang paypaway ang taos balay niyari lang taon sa dalan kolon para in town nga mangitag kwarta para unta nga iyang ikapalit ang pagkawin para sa iyang apo niya wa swerte kaya na dakpan mo siya sa kinipong taga anti-medican si personnel no? Dugang pa ni Tatay Ireneo gani pasangil po to siya nga wa tagid sa mo kanabang tawag din sa fitness ko galingon kay para niya om sige mo sa nga dautan pero nakulatahan ni nun siya diyang nagbagahi katrupaga siya ni mga kaingilan mat sa ato na sa iranda no? Doon na ay kuhang ipa ipambestigaran na ni sa taga Commission Human Rights CHR topong mayor kayo mismo si Mayor ni Sir Archibald ni Mando na no, investigasyon sa mausap nga insidente katrupan siya ni katrupan Philip mga kahigalaan niya ingon man subay sa kuhang po kinipong mong kaso ang update karon so gidana sa korte si Tatay Ireneo katrupan siya ni katrupan Philip niya karon siya mupiansa sa kining kaso nga kalapasan no aning anti-medican si or dinance niya gani usas mga maayog kinipong ni offer nga maoy mo piyansa si kinipong Consul June Alcoberde mo pani kita tao ni katropang Chito Aragon katropang Janli katropang Philip mga kahigalan so ato sa iron kay basis sa to pong
5: kuyogi paliog katropang Erex kay katropang Chito.
6: So kana ato nang pagkikoordinita ni katropang Chito katropang Janli katropang Philip no kay ingon man sa kwad po nun, atong mga kahilam na ito ning nag-escort po ni Tatay Ireneo nga mga sakop sa pulis, kwad pa, kana bang wapa ang taga-korte, pa rin lang ipaabot karon para makapiansa ni si Tatay Ireneo katropag kinipog John Lee kay mga giprocess nila karon mga requirements, mga documentation para kinipit nga magkagawas ang maong 68 anyos nga kining matod pag inakop umanusab magpakilimos des may dala na kolon. Ha? So far, katumang sanin, katumang Philip, wala itong update sa katog viral in town nga makilimos kaysa matur panagulatahan mo sa na, na kinibang nakitaans taga kininga Cebu City anti-medican sing nagpaglimos diris may dalan na kolon dakbayan sa Sugbo. Mga katropa, minsan init na diris gawas ng pahina so basig magduka mo nila pangapi mo Santo Plus Copmex mga kailan niya kapi nga tambala umot na may sustansya dutugod kay Mangosteen Kamungga yung soya powder ang sambog ni Santo Plus Copmex. Alang sa ligusang Pilipino para sa Pilipinas inyong katropa Eric Amaro XFM
4: XFM Report Bullseye.
5: Salamat katropang Eric Amaro Sibog Report. Pasensya nga putlo na to mga katropa gumikan kay Apiki Regis Oras at tanging mo sunod nga tulumanon Wanted Kilig o ba ni DJ Reyna Chinita. Morning day ni Brad Ralph John Becerra o si Brad Vincent Lara nag-viewers Facebook Live.
3: Ang katawa na to mag-greet katropang Janine.
5: Pasensya kayo.
3: Ugma na.
5: Tiwason ta ni ugma. Kay nara ba istorya ron nga si Bato ko no ni hawa na sinado ganyan kadlawon.
3: Hawa pero alauna kapin ano alauna
5: si napa
3: tutorial
5: napa
3: ni post niya napa
5: napa son
3: pero usam tong
5: alas pero di pa man siya kay ugmahawa siya di pa di pa man siya dakpunon kay ning ang Korte Suprema nga
3: 3 days pa
5: 72 hours
3: katubagon pa ang executive department ang presidente or Malacanang onya si Bato sab na mutubag sa diya
5: bea si katrobang rap atong partner dress master control katrobang Almi Matas newsroom alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kami ang inyong mga katropa. Kuna is katropang John Layman Chavez by King.
4: Bullseye!
3: Ako sa mga katropa niyo, certified turbo user, katropang Philip Atwell Serrujano.
4: Katropang John Lay Biking o katropang Philip Serrujano sa Bullseye.
5: Salamat yung pagpaminaw, may buntag sugbo katropa mo!
7: Exciting

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras ug istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Yes, to health!
0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan og tinai para masala, mabalansi og makabuhat og mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayop nga lifestyle og dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom og bino og pagkaon sa mga mantikaon o tambok nga mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
0: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
4: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
2: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinolic compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang atong lawas.
5: Santon Plus Gold.
6: Ako si Dicky, na-assist akong totoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Na samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit o balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer o mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
3: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ang konti dyan, sa ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
2: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TJ IGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 10:12 in the morning, mga katropang oras sa tun sa inyo ng Santone Plus Coffee Mix, katropa. Pampaligong pa sa inyong lawas, pero mga pipod mo, well, isa sa mga challenges na to, kanina to ang ginaingon itong mga food intake.

ang ato ang ginapang inom every day. Well, I guess there's a another thing to consider, no? Mamili tag mga produkto nga mga nay benepisyo nga mahatag. Yes. Isa dihang ato ang Santhone Santhone Plus Coffee Mix sa doon ni Malunggay, soya powder o mangustin. Lailahing binipisyo nga makuha ka tropa. We'll make sure to choose the right one. Yun ha, dili na mga kape nga bisag unsara din ha. Nalingon ni ha nga makatabang sa pagpagamay sa inyong lawas. Dili makapapayat, but to maintain ang inyohang mga malimit ang inyong mga ginatawag itong calories intake. Inyohang, inyong ginatawag na itong mga katropa itong into mga sweets. Malikayan po ninyo kay wala tay sweets or wala kinatawag na tong sugar ang ato ang mga tawag artificial sugar so ato ang ato artificial sugar ang ato ang kape tungod kay ginabutang lang ni stevia. So diha pa lang ng katropa naghanak kay magkuha nga tabang sa inyong pagnawas kay tungod high in fiber pa ni high in protein low in saturated fat mga katropa ang ato ang Santhone Plus Coffee Mix mapalit sa mga butika nationwide. Okay ni available online mga katropa. Yes, online pwede niyo order ni siya online sa tong Shopee ug Lazada ug TikTok na ta sa Shopee. Yes to health 2011 sa to ang TikTok na putay. Yes to health yes to health cebu.ph Santhone Plus Coffee Mix na nga pinaka nanampal pa.

18 in the morning, mga katropa. Welcome sa programang Wanted Kiliga. Mag-uban-uban tahangtod alas 12 sa kahapon. Kauduhan katropa. Make sure na yun ang giswat ang mga numero diha kaya aron makadial na mo taod-taod. So here's another song from Regine Velasquez. Maybe It's You, Di Lang Giyapon. Sa 8.3 XFM Cebu.

check, it's 10:22 in the morning, mga katropa. Kining akan tagihatod ganinyo sa Windsor. Win from within, mga katropa.

Ang mga kantagidali kininyo sa Windsor o alang sa kadugang kasayuran, bisitaha ang website sa windsor.ph. Gaming store for 21 years old and above mga katropa. Keep it fun, play responsibly. Windsor.

0: XFM. Santa Un Plus Gold. Mas pina la kas, mas pina di bay.
1: Textile by 33 years taga Mako din. Kini akong tutunlan ni namugoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na gani kong tumarog tambal. O to, ni damok ko sa Santa Un Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakao na pugog tarong karun.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santa Un Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santa Un Plus Gold o Santa Un Vitamin C.
2: Santa Un Plus Coffee Mix.
3: O si Vivian, conscious judo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judo kung unsa akong kupagniwang. Dayon, nadunggan na.

0: gamay na jud ang akong hawa, nindot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan na akong inom 3 times a day na sinatidyod na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Vision Next. Daghan na ang natumangan.
4: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
3: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
1: Sip on. Kahi nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo.
6: Pakusog.
5: Turbo.
6: Pagdugay sa away.
5: Turbo.
6: Doble ang kalipay.
7: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
8: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
7: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
8: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo. Woo! Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo. Wagas. Amlakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanami gin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: Oras sa XFM, Cebu, Philippine Standard Time. Alas 10:33 na siya ka buntagon mga katropang oras sa tud sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Kapi nga makapahatag o kainin sa lawas o sa mga hilig o kape din ha. Make sure to choose the right one. Kapi nga doon ay mangustin, soya powder o malunggay. Diyap lang daan, paldong-paldo kayo sa binipisyo kay sa mangustin katropa, ginatawag na itong queen of all fruits na siya. Labi na kay source of antioxidant. Do kayo sa binipisyo kay sa mangustin katropa, ginatawag na itong queen of all fruits na siya. Labi na kay source of antioxidant. Boost immunity, makatabang pag-ini sa mga doon ay menstrual problems. And of course, makaregulate kini sa blood pressure mga katropa. And makatabang kini sa heart

Health, anti-inflammatory po kini og mangkatabang sa pag-boost sa inyong skincare. Aduna po nila ang tabang katropa, labi na sa mga katropa ito nihang naasa ilang weight loss journey. Kaya ang mag-gustina, aduna na siya, binipisyo nga makuha niya. Dili lang soya powder katropa ha, nga naa din sa ito ang Santhone Plus Coffee Mix. Kaya ang soya powder, aduna ay fiber, aduna ay protein, aduna po ay low soy saturated fat and cholesterol free, lactose free, and good source of omega-3 fatty acids. Source mo kini sa antioxidant. So, dito pa lang daan sa mangustino soya powder. Ado na sila yung antioxidant. So, maproteksyonan ko na inyong panglawas, Anika Tropa. Santhone Plus Coffee Mix. Mapalit sa nakinang butika nationwide.

10:40 in the morning, mga katropa, that was Celine Dion. I love you. May buta mga katropa, na binalaga bossing Del Mar diha sa ubos karon o may pagpaminaw sa inyo din na inaot ko nga dilira kay tatong init ang panahon. Elmer Ugay nga nagpaminaw karon din ha. So, good morning DJ, naintriga ko nimo ba? Ako si ako bibisag asa, sugot ka. Hindi ko nga mapakusi man side ko. Hadlok nga ako bunalan sa kung mamagpapa. Ako si anong ko nimo. Ano naman taon mo, uy? Huwag tayo nanaayo. Wala tayong physicalan dito. Okay, dahil sa napaminaw na to sila, May Magdalino. Sumampong family. Magdalino family nga naminaw do karong orasa. Inaot ko nga ang inyong gipartner samtang naminaw, no? Kaya ang inyong gipartner nga salusaluhan kaya ang kape na to. Ang Santone plus coffee mix. Sorry, karon pa ko kabalik kay guba akong cell. Sigira ka hanga. Hello, mami. Gilian Maganiete. Salamat. Okay na na, mami. Uy, basta importante ni balik ka. Jewel Bessa, good morning, DJ RC. Pagaw lagi imo voice. Lagi, napansin na naging na akong grabe naging ang pag-deteriorate ani akong tingin. Undang naguro ko pagka-DJ, ani. Na may ayo-ayo niya akong tingin. Gusto may angeng buhaton. Nagpa-check up na taog unsa pala din, ha? Okay. Ingon pa sa doktor na stress ko no lagi ang ako ang throat. Ay, na daw, na-stress daw akong throat. Nagawad yung ko sa una ay nga ang ma-stress ragod no akong utok. Pwede nga ako tutunlan, oy. Pwede tutunlan ako ma-stress niya. Lisuda po na lang ang tutunlan ang ma-stress, oy. Kaya kung sa matong ikuan, ana. Ako kaya kung uto ang ma-stress quarter, may sulban. Hello DJ, may pagpaminaw sa imuha. Ang padung naman kamahin mong ulitaw ang imong tingog. Lagi, oy, katropa. Ana, para akong asawa, Regine Reyes Torre. Okay. Pwede pa request DJ, hulog, luhog lagi ni pagkaswati, luhog o hulog. Galileo Madrid, good morning DJ. Pa-shout at day dire sa tanang taga-Cagay Barili, advance happy Fiesta celebration gikan kay Galileo. Yes, Galileo Galilei manguro ni siya. Kanina sa pangalan ni mo kuya oy. Bobby Lagat Ugok, guwapay ni ABC DJ Chinita. Oy, shoutout ni mo ma'am nga sa akong kauban sa trabaho, Jovette Cabaltera sa Jealous Seafoods. Regards ko ni mo ma'am. Sus mo nagiingon sir nga nung karo pa magkakaibaw, magtulog katuig na ko na rin. Rugan yan ako niyaw yung aning radyuhan niya. Karo pa yung kabaw guwapa ko. Okay, kayo mo nakahiring ay. Patayin sa pagpaminaw, mga katropa. Here's another song from Daniel and Vonda Shepard. Sometimes when we touch. If I love you, sa programang Wanted Kilig.

0: Catrufan, exciting!
1: Sa ako si Don sa Kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko sa'y maayo o migawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si Duwa Kasimana, ako na siya gaayong kausmanan, dili na musakit ang akong kuto-kuto.
2: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si JM, kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, regoon ang the best sa kada higop niyo sa Santon Plus Coffee Mix. Murara ka nakakaunog mangustin, malunggay og soya, ang pangutan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, og soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
5: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong duko. Maong gibati po na ako ang paglabad sigi sa akong ulo. Gipalitan ko sa akong mister aning Santon Vitamin C. Akong gisulayan 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
2: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Lupig pa nimo ang nasin zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong masin zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil, tulok high-grade ingredients. Giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amugit try. Wala gyud mi nagmahay. Happy kaayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang. Ang exciting.
2: Yeah! Turbo. Woo! Food supplement for men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
2: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yun is Galona, Senyor Citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
11: XFM. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. Hatun sa inyo sa King Dragon STL Swerters Result, mga katropa. 10:30 a.m. draw, 363. 10:30 a.m. draw, 363. King Dragon STL Swerters Result, mga katropa.

0: feels right.
1: 11:08 in the morning. That was Love. Paris in the Train, mga katropa. Welcome sa programang Wanted Kilig. On the second hour sa itong programa, sa iyong paboritong istasyon, ang 88.3XFM Cebu, mga katropa. And yes, we have a caller sa itong Picas Linya. Di na ako nidugayo niyo eh, kay Malangan Tagsamot ba? Anyways, kisa na lang sa atong Picas Linya, katropang Rafael, nakasulod na. Katropang Rafael? Saan naman ni Oy? Sige lang, asudan lang na. Ganaan mang kuglaki po, masabtan rasad ni. Hello?
2: Hello?
1: Kaila ko, ano?
3: Hello?
1: Kinsan niya?
2: Oh. Ignil eh.
1: Agwi. Ay ko ina-ignil nga nagluib na ka kay Miss M.
2: Oh,
1: di ba na po ka mutarong kontak niya?
2: Di mo ko to yung number. Mahor ka na, mahor ang star yung ulod. Uta ka sumanan.
1: Naunsa ba sa... Namina ron si Miss M. Sige, paabot ay mo mga mensahe.
3: Ay!
2: Ay! Kapit yung mag-usa ko doon. Yung number ay, magka kayo makunta yung number.
1: Hindi niyo makontak. Ano po kadi makontak Miss M, oy?
3: Ay!
1: Unsa man taon ka na?
2: Ang number sige?
1: Ansa-ansa? Naunsa ka?
2: Ano ka lang dali? Makontak ko lang.
1: Dili makontak ang number? Dong?
3: Ay!
1: Okay, sige. Kung naaman kayo, okay. Kung gusto ka magpaabot sa ibang mensahe, paabot na karun dayon.
2: Oh, di ako mag-mensahe na gulun. Ikala sa ikaw, Black Man.
1: Hindi na ka, sige. Kung sabay ko, yun, di mo nanawag ka. Ayaw! Ayaw man ako manawagan na kay Miss M. Ang saman? Sige. Kumbinsihan ang mga naminaw karon nga mga single nga punta ka na makontak nga babae. So, masag ka na, Miss M. Kung ganun, di ba sa ka makontak, Miss M? Sige na. Ipaabot niyo mga mensahe sa mga single din ha. Nga, nangita ka o kuan, pikason nga buhi. I mean, kapikasin mo kinabuhi. Go.
2: Na mga baby girls, kailangan
1: tarunga sad na di Ednil. Uy, kanang ako'y babay no. Ako'y maminaw ni mo niya, ako'y babay. May gani di ko babay. Mura kog magduha-duha ba nga di ka seryoso. Nang seryoso gyud.
2: Ayaw
1: na siya pangita taglain. Ngita taglain.
2: Walang digit ka, mga importante ka, makontak lang. Kaya pala lang tayo sa isipin mo lang. Sige, Cebura.
1: Unsa?
2: Saan tayo sa isipin mo lang?
1: Sige, pangita din ha. Ibaligay mong kaugalingon.
2: Puntay ka ha.
1: Dali eh. Ay, sino? Ako ba inang...
2: Pwede, umiyan ako dito.
1: Ha?
2: Pwede,
1: anak nga ni Kuguna.
2: Sige. Ang kasi lang mga babae makontak palagi ang number ng Kuguna. 0-9-8-1-7-6-1-4-7-4. Pwede balikin sa isa
1: dito. Sige, go.
2: Go. 1-0-9-4-8-1-7-6-1-4-7-4. Ano lang siya, digitin nito.
1: Mangutara ko ni mo. Anang, unsa may makuha nila? Kung unsay makuha nila kung ikaw ilang ilang pilion nga maka istorya.
2: Oo,
0: Dapat ibaligyan ni may mong kaugalingon diri ang atake ni mo. Oy, naunsa man ka, oy? Ipakita sa ila ba nga deserving kay mong ka.
2: Serious lang.
0: Dili ba akong ingon ba unsa man ang imong ikakuan nga aron ikaw ang pili on?
2: Tarong
0: diha, kuan ka karon.
2: Ito, mara ba sa dito siya? Kuan, basta, wala ko siya pili. Mara ito. No.
0: Kung saan? Kani, Idnil, tawag balik Idnil kay... Ayaw! Tawag balik Idnil kay... Oo, kanang kuan na dili ka magtarong ha. Dili ba? Mangita ka rin mag-uyab dili sa akong programa. Ipakita sa dinyo, eh nga deserving sa mo imuong kuan. Kanang ka-textmate mo na din ha. Kapik imo ay. Manigiri mo din eh. Kanang andam mo sa inyong kagaling mong introduce. Munang wat ay makitang seryoso ani kay kanang kuan man. Sabi mga klaro. Pero ay, kita mo. Dapat deliver yourself in a proper way. Ano ba kanang kasaligan sad ba? Ana gani. Isod kay nang sudra mo din niya. Disura mo bag. Kuna pa mo sa katubangan. Kumot na nako na. Trust lang. 11:14 in the morning. Mga katropa, 11:15 na gani, dali ra kaayo. Here's another song sa mga katropa nato din nga naghinuktok. Ay mo ginuktok, uy. Paminawa sa niya kung ipatugtog ng kanta diri o. Samtang naghinuktok mo, dapat na inindot nga background. Another song from one of our local artists. This is a rendition from the original song Sugid ni Maria by Joseph Gara. This one is participate niya siya sa 40th Cebu Pop finalist. Sugid ni Maria, mga katropa, sa programang Wanted Kilig. Dili lang gyapon sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo. Exciting!

11:20 mga katropa. Time check is brought to you by Cebu Smart Line Local Manpower Agency mga katropa. So, mga katropa, nato din nagpangita og trabaho. Well, this is the best place for you to look for a job. So mga parehas na ako sa una nga nakagipugbe ko ani nagsugod-sugod o pangita og trabaho, no? Kaya ganyan ginatawag na tong era na to nga we're unemployed people. Isa rin gano'n akong maingon, no? Lisod man mangita og trabaho, pero lahat rin yung panahon na yun. Mas efficient ka ron kaya pwede na to pangitaon sa online o pwede po na to madungan sa radyo. Mo na mga katropa, isa baka sa nangita og trabaho kay ang Smartline Local Manpower Agency nagpangita og mga aplikante o gusto interesado mo trabaho sa laing-laing posisyon sa tibuok Pilipinas. Hey!

Apply now at Smartline Local Manpower Agency. Nagpangita sila o galang-laing mga posisyon o aplikante nga gusto musulod sa mga trabaho karon din karon bisag asa Luzon, Visayas, Mindanao gyud ni ilang hiring diri makatropa. Sa laing-laing posisyon gyud ilang ginapangita, laing-lain na office staff, cashier, service crew, sales associate. Aduna lay tay ginadawag diri nga mga some qualification, pero kung gusto mo makabalo dugang pang impormasyon, pwede niyo bisitaon ang Smartline Local Manpower Agency ng ilang Facebook account, mga katropa. At yung mga binipisyo nga makuha, pinaagi sa minimum wage o kaning minimum wage or above minimum salary, complete benefits sama sa SSS, sa PhilHealth, Pag-ibig, 13th month pay or overtime pay, holiday pay, service incentive leave, accident insurance, regular contract of employment, possible direct hiring and regularization, mga katropa. Available lang yung opisina, Luzon, Visayas, Mindanao, sa Luzon, Manila office. Available sila or naa sila dira sa 5th floor, Philip naman noon, 5th floor. Kargado, magunig ka ng F o L o eh. Sa Tunisia Center Building, Arayat Street, Barangay San Martin de Porres, Quezon City, Visayas, Cebu, 2nd floor, RMT 205, Osmania Building, dasa may Cebu City, ha. Corner Colon, Pilaes Street, Cebu City, napunta sa Mindanao, sa Davao Office, 2nd floor, sa may Launch Me Shopping Center, Barangay San Pedro, Davao City, in front, gid mismo sa Davao City Hall. So mga katropa nato din ha, ang Smartline Local Manpower Agency, basig ka muna ang ginapangita.

0: katropa. Ako yung number isend sa imuha ba na, na-delete na ako dili sa akong notes. Nag-what, nag-gruto siya tawagan.
1: Ay, yeah.
0: Sheila, kung na na...

0: Kung kanang namina nga karon sila, isend yung balik imong number sila, oy. Dito masagka ni comment good gahapon sa live. So nagpangita ko karon wala man ako nakita, na-delete din ako din. Sige siya yung tawagan karon. I'll try my best good katropa ha. I'll be right back. Mo nang liliyon sa nako diri, asa namang gitong nambira ni Sheila. Katulon niya nga adlaw ron si convince ako ang DJ ako tabangi ko. Well, later on, pagbalik na ako katropa sa programa ang Wanted Kilig. Hangtod alas 12 na ta mga katropa na natin sa itong last hour sa itong programa. 11:25 sa programa o sa istasyon ngayon yung ginabamin ako karoon ng 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: XFM.
2: Si Joel, dili ko katarong tulog. Pila na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan, gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako ning giinom matag-adlaw. Tibo jod ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace. Sa una, kusugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na ang akong asil. Gasukasukan ako. O kapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ng pag-inom sa akong kape. Huwag nangita akong kape nga herbal. Huwag akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag ganito karang akong acid. Karon, tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: I'm Rich Flores from Mabolo, Cebu City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukad na nigamit ko ani nga product, ang akong immune system ni Ligon. Pandemic man taron, iawag na ko ang tanan nga magamit ani nga product. Kay sukad nga nigamit ko ani, akong immune system ni kuso, dili ko dali ma-stress, di mag dili makuha na kong uli maglabad kanunay gumikan ani nga vitamins. Napasalamat po ko sa ako amiga nga ni introduce ani nga product.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
7: Check.
4: Regular exercise?
7: Check.
4: Vision X Plus?
7: Check.
4: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO ug moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system ug mabatukan ang mga sakit nga virus ug bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mapalit na sa mga butika.
4: Turbo Food Supplement for Men.
10: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag-uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Syempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
4: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
4: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakat

11:39 in the morning. Sa programang Wanted Kiligan. That was Okaraga Ipanumpa Ko. That song is brought to you by Windsor. Ang time check gatod kaniya sa Windsor, Win From Within. Kung kamo interesado o usahay, gilaay na mo sa inyong gibuhat din og mingaw na og laay na manggid kaayo og bored na manggid kaayo mo, adunay laing lingaw nga pwede niyong buhaton. Bisita ang website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above, mga katropa. Keep it fun, play responsibly. Windsor.

Joseph Gara, Diko mga katropa. Diko, Diko lagi daw, Diko lagi daw siya. Okay. Kisa may namugus, uy. And always mga katropa, shout out to Charlene. Hello sa inyo na sa Papaminaw. Salamat kayo kay Jeffrey Balasabas, kay Agong Sumailo nga namino ko na sa Maydawis, Buhol. Ay na po di si Elmer Ugay. Pero may hindi si Elmer Ugay. Ay makulba-kulbaan mo ko ng Elmer, uy. Ana siya din, hiba? Ana siya ang kanang pwede. Nindot daw ang song, pwede ba daw niya akong isayaw? Dili lang ko mo sayaw, ha? Kaya kanyang pagaw-pagaw, beta. So, may relate sa pagaw o sa sayaw, DJ? Well, of course, wala lang. Buot-buot lang ko. Basta yung importante, dili ko mo sayaw, mga katropa. Sa mga naminaw karon, hinaot mo nga nakapangandam na mo para sa inyong mga paniudto din na ang uban manggod karon. Medyo ga-duty pa ang uban po, ang uban sad, samtang hulat po sa kanang message sa isa din ha nga painan sa kaon na sige na kay da sa mga past mo inabitog idiin ay na dili anaron ang kaugalingon ha. Okay, sabay naminaw karong orasa bililion ako diribi kay muraga asa naman to. Okay, this one naapodin naminaw karon si Lynn Horolan. Good morning DJ, watching love in Basak ba dyan Cebu. Shoutout day ko sa Horolan family or Silvano family. Ora na DJ, thank you. Ayan, daghang salamat sa pagpaminaw ha. Alright, now next playing ikan sa kinakusgang manghud ni Ungart si Shael. Ani ang iyang kanta nga palangga. Para ni sana may mga palangga, pero kung wala may mga palangga, kay wa pa muna nawag, awag gi may palangga. Ayan. Wa gi lang number sila. Imagine ko balik sila kay wa gi mong number. Ayan. Kabalo kong ikaduha na nga adlaw sige mo na tawagan tika, but yes, base dig uma puhon Friday. Sendi ko ha. Paabot ko ni mo siya lang. All right, mga katropa, siya L with his song Palangga. Sa programang Wanted Kilig, mga katropa.

11:47, mga katropa, pipilin lang kami nito. Mabigyan natin sa kahanginan sa programang Wanted Kilig. Shout out to Jovette Arisgado, Mami Lorna, all the way from Australia. Happy, happy ko andi, Mami. Ang sana mga orasa rin sa Australia. Sa Lowen Arnado, good morning, DJ. Shout out ko sa ako mga amigo kong si Halorvik Maranga. Ang cons, Joey, nga always naminaw sa Wanted Kilig, all the way from Lapu-Lapu City. Good morning, DJ. Pasharot ko sa kong gwapa nga asawa nga nagpaminaw sa Wanted Kilig nga si May Yuson, Baby Dai, Jamie o Bibi Megan. Yes, may Purok Orey, Mahayahay Hubay. Here's another song from one of our local artists, Jerica Chodorico. Langga lang gihapon itong hisgutanan diri. Love you, Langga. Love you, Langga. Love you daw, Langga. Banta Langga diri, kay katropa, banta diri. Kusgi niyo mga radyo katropa, ha? Sabayin ninyo nga kanta.

0: Jerica Chodorico, I love you langga. Love you langga. Nang atong kantahatan sa inyo asya itong mga produkto sa Yes to Health na gula niyo ang Turbo Dietary Supplement for Men. Yes, katropa. Sama ba mo sa ubanin hang adili na sama kainit ang inyo hang relasyon kay medyo lahi nagyod. Well. Ano na yung solusyon niya? Nang atong produkto sa Yes to Health ang Turbo Dietary Supplement for Men. Ayaw kalimot ha, mapalit na siya sa mga butika nationwide. Wala naman ko igong oras mga katropa. Thank you so much for being with me. Murabag dili pagaw og tingog. Have your lunch palangga after this program. Enjoy it. Oh, so sweet ni Mami Lorna. Oy, thank you Mami Lorna. Happy Fiesta daw San Remigio Cebu mga katropa. Ayan, available may dalag glitchon diri pero kung badala may glitchon din eh, nagikag San Remo ragwa na. Ayaw! Naga 50-50 na siya. Mga katropahan niya, ugma na pod. Ugma na sad ha. Ugma na tupuhon. May tagin na tapagaw, uy. Para makabuylo sa kudiri ug tabi. Sad no? Ayaw kalimutan niya nga to ang programang X-Rated. Gikan ano una, hangtod alas 3 sa kahaponon. Unsa na po ka tumadunggan ani. Hinaot ko nga doon ay kalami na ruan. Gahapon ka sakit, pamanggutugot. Ayaw! Sige lang na, kaya importante, Ana. Importante, Ana. Namina mo sa radyo. Schedule niya ha, alarm dayon ang ato ang programa alauna hangtod alas 3 sa kahaponon. Katropa, thank you so much for being with me. Sige, mababay na ko. Ana, so part of the biggest love, katropa ng Rafael Baring, ang ato mga kaabatan dito sa station, ang ato station manager, John Lemon Chavez Biking. Shout out di kila Ati Bubel, di kalimot ko. Ati Bubel, napay sudan di ha? Ati Bubel, napay kuhan din ha? Napay gulay? Basigi hurot na ni katropang maan ba Rafael. Oo, so kay Sir Eddie ya, padung kuya Sir Eddie. Ko hindi ha kay kanang andam-andama yung mga sundan din ha. Project paliton tanan. Shout out na lang po sa mga nangaon karon din ha. Kaon well. Kaon para gamiton. At Evangeline, thank you. Nga pirmi nakaantar inyong radyo din ha. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, siya kong inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang Wanted Kilig. Di lang gihapon sa 8.3 XFM Cebu, katropa mo. Exciting!
1: XFM. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darlene Masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon nawala din po yung bukol ko.
3: Marlene, Bacchia, nasiyok ako bumulong piging gasiyok. Nang buwa ko mabunog, binom lang ko Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko bisyo kayo. Nagainom kong kape. Hili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga 2 kadlaw, 3 kadlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sao na? Oh. Siyempre, nadyo'y panahon na magluya ta. Kasi magina kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium D3 Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na nagtuhod siguro, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbunuan ko, basta tinuod yun kini kay nasulayan na yun ako.
4: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
6: Tayo sa day in English, unggoy tay.
7: Ay, kasayo na nanak.
6: Amo. Bataka, malaga tayo. Ingon na mong maestra tay, kay monkey.
7: Kung laki.
6: Nge.
7: Ayaw.

0: ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po ng Santon Gold Coffee Mix. Articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte tinanggap na ng Senado. Senator Aime Marcos binatikos naman ang pagkantala ng impeachment transmittal.
2: Senator Aime Marcos nanawagan sa Pangulo na pansamantalang sibakin ang ilang NBI officials.
1: Senator Bato de la Rosa wala na sa Senado.
2: Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. posibleng hindi na bumaba sa pwesto dahil sa isinusulong na charter change ayon kay VP Sara Duterte.
1: Department of Energy, mga katropa, inatasan po ang NGCP na resolbahin ang transmission constraints sa Luzon at sa Visayas grid.
2: Balitang regional, 95 million pesos na halaga ng ilegal na sigarilyo na pinaniniwalang inabandona sa pantalan sa Cebu na samsam ng Coast Guard.
1: Balita international naman, Hanta virus. Hindi po panibagong COVID-19 pandemic ayon yan sa World Health Organization.
2: Headlines. Sa balitang showbiz, kasani na Bea Alonso at Vincent Ko kansilado umano dahil sa prenup agreement.
1: At sa sports, tambalang Alex Ayala at Hailey Baptiste laglag na sa doubles ng Italian Open.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Pananghalian po ng Webes, katropa, 14 sa buwan ng Mayo 2026. Live po tayo sa lahat ng XFM stations nationwide at live din mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Live din sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu at 97.9 XFM Davao.
2: Live din tayo sa aming official Facebook page at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa inyong mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
2: At ako naman si katropang Melanie Ocampo.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye na ng balita, katropa, tinanggap na po ni Senate Secretary Mark Leandro Dong Mendoza ang mga articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Mula kay House Secretary General Cheloy Garafil nitong Wednesday, ngayon, o kahapon po ng gabi, Mayo 13. Dumating sa Senado, mga katropa, ang House Committee Report Number 261 at House Resolution Number 989 kasama ang mga mahalagang annexes at USB devices na magsisilbing basehan din ang kaso. Bukod dyan, kasama rin ang hindi binuksang kahon na naglalaman ng mga dokumento mula sa Bureau of Internal Revenue na gagamitin bilang ebidensya sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ang nasabing transmittal ay hudyat ng formal na pagsasali ng usapin sa Senado para sa natakdang paglilitis sa Vice Presidente.
0: XFM News Nationwide.
2: Samantala, tinawag ni Senator Aime Marcos na isang political maneuver ang pagkaantala sa pagpapadala ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte mula sa Kamara patungong Senado upang kontrolin umano ang tiyempo ng paglilitis. Iginiit ni Senator Marcos na hindi katanggap-tanggap ang dahilan ng mababang kapulungan na inaayos pa ang mga dokumento dahil marami silang tauhan at kagamitan, lalo na't noong nakaraang taon ay nagawa nilang i-transmit ang mga katulad na papeles sa mismong araw ng botohana. Bilang depensa, sinabi naman ni Representative Terry Ridona na mas malawak ang ebidensyang nakalap ngayon kumpara noon at kinakailangan maging maingat ang Kamara upang sumunod sa mga bagong alituntunin ng Korte Suprema at matiyak ang due process sa gagawing paglilitis.
0: SFM News Nationwide.
1: Nagpahayag po ng galit at lungkot si Vice President Sara Duterte mula sa The Hague kaugnayan ng tensyong nangyari sa Senado. Binitikos ni VP Sara ang kawalan ng respeto sa mga institusyon at ang paglabag sa karapatan ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Binibigyan din ang Vice Presidente na walang jurisdiction ang anumang international tribunal sa Pilipinas at ang pagpilit sa pag-aresto sa mga opisyal ay may tuturing na extraordinary rendition o sa pilitang pagdukot sa halip na legal na pagsuko. Tumanggi naman si Duterte na magbigay ng detalye kaugnay sa kanyang impeachment case at ipinaubayan na lamang ito sa kanyang legal team habang nanatili siya na nakipag-ugnayan sa kanyang mga kalyado para magpabot ng suporta kay De La Rosa.
0: SFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, kinumpirma ni Vice President Sara Duterte na nalaman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang naganap na tensyon sa Senado matapos itong mapanood ng ama sa telebisyon sa loob ng kanyang ICC Detention Unit. Ayon sa Vice Presidente, bagamat wala siyang balak ipaalam ang sitwasyon, ang dating Pangulo na mismo ang nagtanong tungkol sa balitang namomonitor nito, partikular na ang tangkang pagkuha kay Senator Ronald Bato de la Rosa at ang posibilidad ng pagdala sa ICC. Bilang suporta, tinayak ni VP Sara na nakikipag-ugnayan siya sa mga kasamahan ni de la Rosa upang alamin ang mga kailangan tulong at proteksyon ng Senado sa gitna ng banta ng warrant of arrest laban dito.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, inaresto po ng otoridad ang isang driver ng National Bureau of Investigation matapos umano na magpaputok ng baril sa loob ng gusali ng Senado sa Pasay itong Miyerkules nga ng gabi. Kinilala po ang suspect sa alias na Mel Oragon, 44 years old, na agad dinampot ng mga member ng Senate Security Detachment. Sa ngayon, inaalam pa ng polisya naging motibo sa pagpapaputok ng baril.
0: XFM News Nationwide.
2: Sa nagpapatuloy na balita, nagpadala ng liham si Senator Amy Marcos kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na humihiling ng pansamantalang tanggalin sa pwesto si Melvin Matibag at dalawa pang mataas na opisyala ng National Bureau of Investigation. Ayon sa Senador, mahalaga ang hakbang na ito habang nagpapatuloy ang investigasyon sa kaguluhang naganap sa Senado na umusbong matapos ang ulat na tangkang pag-aresto kay Senator Ronald Bato de la Rosa sa loob ng gusali. Gate pa niya, layunin ng pansamantalang pagtanggal ay mapanatili ang integridad at kredibilidad ng investigasyon at maiwasan ang anumang hinala ng impluensya o hindi patas na proseso. Wala pang tugon ang Malacanang sa naturang liham.
0: XFM News Nationwide.
1: Naniniwala po ang political analyst na si Dr. Antonio Contreras na maraming butas o loopholes sa seguridad. Ang naganap ngang pamaril sa loob ng Senado kagabi na naglagay din sa maraming tanong kung pag-uusapan ang higpit ng pagbabantay sa nasabing institusyon. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, kinwestiyon ni Contreras kung paano na may mga armadong individual na nakapasok sa bisinidad ng Senado sa kabila din ng presensya ng mga otoridad at ang ipinatutupad na may pit na protocol sa seguridad.
3: Kasi ang daming tanong, may barilan, maraming CCTV doon, hindi man ang nakita kung sino bumaril. So yung nakita ko yung picture, puro dingding yung tinamaan. Correct. So what is there?
1: Mm-hmm.
3: Ang heavily guarded, diba?
1: Mm-hmm.
3: Andun yung PNP. Andun yung USAA, may militar pa, may marine pa, tapos may nakapasok.
1: Mm-hmm.
3: I don't want to span any malice, but it sounds too good to be true. It sounds too staged.
1: Apo.
3: I could even say it's a badly written script.
1: Binigyan din pa ng political analyst ng daming kinakailangang sagutin sa nangyaring insidente, lalo na't hindi dapat basta-basta nalulusutan nga ang seguridad ng isa sa pinakamahalagang gusali ng gobyerno sa bansa.
0: XFM News Nationwide.
2: Senator Bato de la Rosa, wala na sa Senado simula pa kaninang madaling araw ayon sa kapwa senadora. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
0: Live report.
4: Inumpirma ng isang senador na batay sa ulat ng Senate Secretariat, lumabas si Senador Ronald Bato de la Rosa mula sa gusali ng Senado bandang alas 12:30 ng madaling araw kanina. Wala pang karagdagang ulat kung saan nagtungo ang senador matapos umalis sa loob ng gusali. Patuloy na hinihintay ang opisyal na paglilinaw mula sa Senado kaugnay ng kanyang paglabas. Ang ulat ay kasunod ng paunang tensyon at lockdown sa loob ng Senado dahil sa mga pangyayaring iniimbestigahan pa ng mga otoridad. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, ang DICT at ang CICC ay naka-alerto naman po sa mga fake news matapos ang gulo sa Senado. Tropa natin sa balitang yan, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
5: Naka-alerto ngayon ang Department of Information and Communications Technology o DICT at ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC kaugnay ng mga kumakalat na impormasyon online patapos ang kaguluhan na nagarap sa Senado kagabi. Ayon kay DICT Secretary Henry Aguda, maigpit na minomonitor ng kanilang tanggapan ang mga social media posts at iba pang online content na posibleng magbudyok ng kaharasan o magpalala ng tensyon sa publiko. Dagdag pa ng DICT, nakikipag-ugnayan sila sa iba't ibang ahensya upang matiyak na hindi magagamit ang internet at social media bilang platforma ng maling impormasyon na maaaring magdulot ng mas malaking kaguluhan. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila.
0: XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, mariing pinuna naman ng labor leader at aktivistang si Leody de Guzman ang mga naging aksyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa kasunod ng tensyon sa Senado kagabi. Binatikos ni de Guzman ang panawagan ni de la Rosa sa publiko na magsagawa ng vigil upang harangin ang mga operatiba ng National Bureau of Investigation at CIDG na aniyay isang desperadong hakbang para takasan ang pananagutan sa batas. Aniya handang isakripisyo ni Bato ang kaligtasan ng mga ordinaryong Pilipino. Huwag lamang siyang makulong at maipadala sa International Criminal Court.
0: XFM News Nationwide.
1: Nagpahayag po ng pangamba si Vice President Sara Duterte sa mula sa The Hague, Netherlands, na ang isinusulong naman na charter change ay maaaring maging daan daw para manatili sa kapangyarihan si Paolong Bongbong Marcos lagpas sa kanyang termino. Ayon sa Vice Presidente, mga katropa, dapat unahin ng administrasyon ang pagbangon ng ekonomiya sa halip na pagtunan ang mga usaping politikal na ginagamit lamang para pahinain ang mga nasa oposisyon, kabilang na ang kanyang ama at si Senator Bato de la Rosa. Binigyan din pa ni VP Duterte na ang usapin ng pag-amyenda sa konstitusyon ay isang seryosong banta sa demokrasya. Dapat daw mag-ingat ang mga Pilipino dahil posibleng hindi na umalis sa pwesto ang kasalukuyang liderato.
0: XFM News Nationwide.
2: Samantala, Pangulong Marcos Jr., biyaheng Pampanga para sa dalawang aktibidad. Katropa natin sa balita, Dayo de Guzman ng XFM Mega Manila.
0: Live Report.
6: Biyaheng Pampanga ngayong araw si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa dalawang magkasunod na aktibidad. Unang pupuntahan ng Pangulo ang Pampanga Provincial Hospital sa Changi Gateway Clark Freeport Zone. Ito ang kauna-unahang government hospital sa loob mismo ng Clark Freeport sa nabahagi ng Clark Global City Area. Kabilang sa mga pasilidad nito ay ang emergency room, operating rooms, outpatient department at diagnostic services. Mula roon ay didiretso ang Pangulo sa Clark Picnic Grounds sa Clark Civil Aviation Complex. Doon naman gaganapin ang bawat bayan makikinaban program kung saan inaabot ng Pangulo ang pondo at serbisyo ng pambansang pamahalaan sa mga lokal na pamahalaan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM.

0: bawat bayan makikinaban program kung saan iniaabot ng Pangulo ang
1: Resolution Number 1009 binanggit ni Gabriela Representative Sara Ilago, Kabataan Representative Rene Co at ACT Teachers Tawag na Peanut Gallery Media Net. Naumunoy nag-uugnay sa Resolution Number 1009 binanggit ni Gabriela Representative Sara Ilago, Kabataan Representative Rene Co at ACT Teachers Representative Antonio Tino ang ilang videos ng PGMN. Naumunoy nag-uugnay sa Makabayan Block at mga progresibong grupo sa Communist Party of the Philippines at New People's Army. Pinanawagan din ang mga mambabatas na alamin kung may nagamit na pondo ng gobyerno sa pagpapakalat na nasabing content, lalo na't iniulat na nai-repost at na-promote ito ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o yung tinatawag na NTF-LCOC.
2: XFM News Nationwide.
3: Samantala, inatas sa Department of Energy Secretary Sharon Garin ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na agad na ayusin ang operasyon ng mga apektadong transmission lines sa Luzon at Visayas Grid upang maiwasan ang lalong paglala ng sitwasyon ng kuryente. Binigyan din ng kalihim na mahalagang maibalik sa normal ang daloy ng enerhiya sa lalong madaling panahon upang hindi na maulit ang mga napaulat na disruption na nakaka-apekto sa mga consumer at negosyo sa mga naturang rehiyon. Tiniyak ni Garin na nakatutok ang kagawaran sa pagbabantay sa galaw ng NGCP para matiyak ang seguridad ng supply ng kuryente at mapanatili ang katatagan ng grid sa gitna ng nararanasang init sa bansa.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Katropa, alas 12:18 sa XFM News Nationwide. Tayo po ay sabayan din na napapahinggan sa pamamagitan ng XFM 91.3 San Francisco, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 99.1 Mati City.
2: Balitang regional.
1: Diretso na tayo dyan sa bahagi po ng Davao, yung tent ID nilinaw na ligtas bisitahin ang AOR nito. Pagpapaingat ng Australia sa pagbisita sa Mindanao, igagalang naman ng militar. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano ng XFM Davao.
4: Nilinaw ngayon ng 10th Infantry Aguila Division na walang dapat ipangamba ang mga turista sa kanilang seguridad kung bibisita sa area of responsibility nito. Ito ay kasunod sa inilabas na travel advisory ng Australian government kung saan pinag-iingat nito ang mga mamamayan kung sakaling bibisita sa Pilipinas, lalo na sa mga bahagi ng Mindanao mula sa banta ng terorismo at kriminalidad.
5: I can only speak sa 10ID area of responsibility, which covers the whole Davao region and parts of the adjacent provinces like Sarangani, Cotabato, Bukidnon, Agusan del Sur and Surigao del Sur. First of all, ato ang ginatagagrespeto ang sovereign prerogative sa Australian government on issuing travel advisory sa iyang mga citizens.
4: Ayon kay 10th ID spokesperson Major Ruben Gadot, ginagalang nito ang desisyon ng Australia sa paniniwalang bahagi lamang ito sa inisyatiba o kanilang precautionary measure upang matiyak ang kaligtasan ng Australian citizens. Gayunpaman, ipinaliwanag ng 10th ID na generally stable ang security situation ng kanilang AOR at tiniyak ang mga proactive na mga hakbang ng

0: City ang mag-amang sospek na sina Sajid at Navid Akram bago ito bumalik sa Australia at ginawa ang kagimbal-gimbal na pagpatay. Mula dito sa XFM 97.9 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
1: Bahay ng dating Vice Mayor sa Emlang North Cotabato, pinaulanan ng bala kaninang umaga. Katropa natin sa balita, Sam Sali ng XFM Cotabato.
2: Niratrat ng bala ang bahay ni former Blang Vice Mayor Jose Lito Piñol kaninang alas 5.15 na umaga. Ayon kay Piñol, naghahanda siya para umalis ang bahay alas 6 ngayong umaga nang mangyari ang pamamaril. Tumama ang mga bala sa guardhouse ng dating opisyal. Ang mga suspek ay sakay ng motorsiklo at agad na tumakas. Tiwala si Piñol na posibleng may kinalaman sa politika ang pang-aatake sa kanya dahil wala naman siyang personal na kaaway at walang natanggap na pagbabanta sa buhay. Bagaman at walang tinamaan, hiniling ng opisyal ang tulong ng pulisya upang matutukan, maimbisigahan ang motibo at kung sino ang nasa likod ng pamamaril. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sali, XFM News.
3: Bangkay ng 13 anyos na Taekwondo gold medalist na nalunod po sa Sanchez Mira, natagpuan na. Katropa natin sa balita, Michelle Oriona, XFM, Tugigaraw.
4: Nagtagpuan niya kahapon ng umaga, Mayo 13, ang bangkay ng isang 13 anyos na binatilyong nalunod sa karagatan ng Sitio Carrillo, Barangay Damang, sa bayan ng Sanchez Mira. Kinilala ang biktima na si Ramdol Salvador, isang gold medalist sa larangan ng Taekwondo. Ayon kay Joviter Biado, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer ng bayan, nadiskubre na ilang residente ang wala ng buhay na katawan na binatilyo habang palutang-lutang ito sa bahagi ng Barangay Masisit sa kaparehong bayan. Kinumpirma naman ng mga magulang ng biktima na ang natagpong bangkay ay ang kanilang anak na unang naiulat na nawawala noong Mayo 11, 2026. Batay sa inisyal na ulat, nalunod umano ang binatilyo habang naliligo sa dagat kasama ang kanyang mga kasamahan sa Taekwondo team. Kaagad namang nagsagawa ng search and rescue operation ang mga responder, ngunit kahapon lamang tuloy ang natagpuan ng biktima. Nagpahatid naman ang pakikiramay ang lokal na pamalaan at mga residente sa naiwang pamilya ng binatilyo. At yan ang ating ulat mula dito sa 95.7 XFM Tugigaraw para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. XFM News.
1: 95 million pesos na halaga ng ilegal na sigarilyo na pinaniniwala ang inabandona sa pantalan sa Cebu na samsam ng Coast Guard. Patropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Live! Nasamsam ng Philippine Coast Guard 7 ang tinatayang 95 milyong halaga ng smuggled na sigarilyo sa isang koordinadong anti-smuggling operation malapit sa Pier 7 sa Mandawi City, Cebu. Natagpo ng ilegal na kargamento sa loob ng dalawang container van na umano'y ipinuslit sa pantalan. Ayon sa PCG 7, nagsimulang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon ang kanilang intelligence operative hinggil sa umano'y maling deklarasyon ng kargamento na nakatagdang ibiyahe patungong Gothong Wharf sa Pier 7. Nagsagawa ng surveillance sa mga tauhan mula sa PCG Intelligence Unit, Coast Guard Station Central Cebu at Maritime Security Law Enforcement Group Central Visayas. Sa Panayam, ayon kay Station Commander Captain Jerome Lozada na nakatagap sila ng impormasyon hinggil sa kahinay-nalang galaw ng kargamento sa lugar. Sa surveillance, namataan ang mga operatibang dalawang truck na naglalabas ng container van. Gayunman, kalauna na yuminto umano ang mga ito at iniwan ang mga containers sa malapit na lugar. Ilang oras na minamanmanan ng mga otoridad ang paligid ngunit hindi na bumalik ang mga driver na naturang mga sasakyan. Ayon sa paunang ang verifikasyon na tumutugba ang mga container sa listahang una nang ibinigay sa PCG Intelligence. Nakipag-ugnay ng Coast Guard sa Bureau of Customs sa Cebu na siyang may jurisdiction sa pagbubukas at inspeksyon ng mga container. Sa isinagawang pagsusuri, natuklasan ang humigit kulang 1,700 master cases ng umano'y illegal na sigarilyo. Tinatayang nagkakahalaga ang bawat master case ng 50,000 pesos kaya umabot sa humigit kumulang 95 million pesos ang kabuuang halaga ng nasamsam na kargamento. Patuloy pang imbestigasyon o pamatukoy kuya ang mga nasa likod ng operasyon at posibleng paglabag sa customs at anti-smuggling laws. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
3: At mga katropa, may git sa 1,500 na mga PUJ drivers dyan sa Iloilo City. Nabigyan po ng 5,000 cash relief

0: assistance mula sa DSWD. Sa tropa natin sa balita, R.S. Pinosa, XFM Iloilo.
1: Sa 1,500 ang mga public utility jeepney drivers sa Iloilo City ang nabigyan ng tig 5,000 pesos na cash relief assistance mula sa assistance to individuals in crisis situations o IX program ng Department of Social Welfare and Development. Isinagawang releasing ng ayuda sa dalawang mga covered schemes sa distrito ng Haro at City Proper. Napagalamang ang naturang ayuda ay first tranche ng assistance para sa mga jeepney drivers sa syudad. Lubos naman ang pagpapasalamat ng ilang mga drivers dahil kahit papaano ay makakatulong ito sa kanilang pang-araw-araw na gastusin. Matatanda ang Abril 8 nang unang nabigyan ng kagayang cash assistance ng DSWD ang mga tricycle drivers sa mga lungsod ng Iloilo, Pasi at Rojas. Hindi bababa sa 8,000 ng mga tricycle drivers ang nakabenepisyo sa nasabing programa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Update.
0: Katropang Melanie, na tili na lamang bilis ang LPA ang dating bagyong Kaloy na namataan last time sa layong 865 kilometers silangan ng Biran, Catanduanes.
3: Katropang Buddy, dahil dyan wala ng direktang banta ng masamang panahon ang naturang LPA sa anumang bahagi ng Pilipinas, habang ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay inaasahang makararanas pa rin ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kasamang pag-ulan o thunderstorm, dulot pa rin ng localized thunderstorm.
0: Tatama ngayon, 47 ang heat index sa Butuan City. Ingat po kayo dyan, Agusan del Norte, Tinatuan, Surigao del Sur, habang nasa 43 naman tayo sa Metro Manila, particular sa NAIA at sa Science Garden sa Quezon City.
3: Sumikat naman ang araw kaninang alas 5:29 ng umaga at inaasahang lulubog sa bandang nga alas 6:16 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atid po sa atin ang balitang ito, katropa ng Santon Gold. Nilinaw ng World Health Organization ang pagdating ng cruise ship na may kaso ng hantavirus sa Tenerife, Spain, ay hindi dapat ituring na panibagong COVID-19 pandemic dahil sa mababang panganib nito sa publiko. Ayon kay WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus, bagamat seryoso ang Andes strain ay kinasawi ng 3 pasahero, ay kontrolado daw po ang sitwasyon at wala na iba pang sakay ng barko ang nagpakita ng sintomas sa kasalukuyan. Tinatang tanggapan na may nakalatag namang isolation protocol ang Spain, kung saan ang mga pasahero ay direktang iuwi sa kanilang bansa mula sa pantalan para ma-check na walang magaganap na transmission sa mga komunidad.
2: Showbiz News.
3: Ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Usap-usapan sa social media ang naudlot na kasala ni na Bea Alonso at businessman na si Vincent Co sa Spain matapos umanong hindi magkasundo ang dalawa sa provision ng kanilang prenuptial agreement. Dahil sa naging stalemate sa usapang legal ng kanilang ari-arian, napaulat na ginamit na lamang ng mga inimbitahang kaanak at kaibigan ng kanilang mga naunang nabiling tiket patungong Europa para sa ibang mga lakad. Nanatiling tikom ang bibig ng magkabilang panig at wala pang inilalabas na opisyal na pahayag ang kampo ni Nabea at Co upang kumpirmahin o itanggi ang kumakalat na balita tungkol sa pagtatapos ng kanilang relasyon.
2: Balitang Sports.
0: Segway tayo katropa sa balitang sports. Atin po sa atin ang Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Bigong makapasok sa susunod na yugto ng Italian Open Doubles Tournament ang tambalan ni na Pilipina tennis star Alex Ayala at American partner na si Hailey Baptiste matapos silang patawbihin ni Taylor Townsend at Katerina Siniakova. Score ay 6-2, 6-1 sa laban nila sa Rome, Italy. Hindi nakaporma ang tandem ni na Ayala sa agresibong laro ng mga Grand Slam double champions na agad kumuha ng momentum at control mula sa simula hanggang dulo. Sa kabila po ng pagkatalo sa Dobos, manatiling positibo pa rin ang kampanya ni Ayala sa tournament. Natapos siyang magpakita na magandang performance sa kanyang mga nakaraang qualifying matches.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na mga katropa ang XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian na ng Webes, May 14, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang aming pagbabalita ngayong tanghali. Hanapin lamang ang live stream ng XFM News Nationwide sa aming Facebook at YouTube page na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami ay inyong mga katropa, ako si Buddy Obera.
3: Sa ngalan ng katropang si Brian DeFaz, ako naman po si katropang Melanie Ocampo.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat. Mabuhay! Exciting Pilipinas!
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
4: Buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
6: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body function.
7: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
5: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: ang pagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang maghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sikreto at solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po nito at nasa likod ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede niyo pong mapuntahan at pwede niyo pong mapagpakonsultahan. Sa ngalan po ni Doc Remili Tuoy, atin pong CEO, at sa ngalan po ni Doc Algy Bakla, atin pong partner dito sa Kahanginan. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hias, mga kasama ng live muli dito sa atin pong talakayan. At welcome po muli ang mga kababayan natin, yung mga katropa natin sa inyo pong mga inquiries. Nakatanungan nyo about your health? Nakitext nyo lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po ganyan kamasayan ni po mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. At huwag kalimutan ha, i-like and i-follow ang atin pong Facebook page. I-search nyo lang Yes to Health Inc., Yes to Health Clinic, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. And para update kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan sa atin pong FB page. Ha? At sa mga nagbabalak pong bumisita, ha? Pumunta sa atin pong mga wellness clinic, ay narito ang atin pong mga address.
1: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City. Tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262. Patangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256. Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Ako po si Dominic Senabarat Barnes. Saga San Mateo Isabela po. Nagmamanas po ang aking paa at nagsusugat-sugat. At yung epilepsy ko po ay sobra pong malalas. Pero nung minum po ako ng Santon Gold at Santon Baserbal Capsule, ay unti-unti po itong nakawala hanggang po sa ngayon. Iniimbitahan ko po sila na subukan din po ang Santon Plus Gold at Santon Baserbal Capsule na product po ng Yes to Health Incorporated.
2: Santon Plus Gold.
4: bibili sa mga butika.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Plus Herbal Soap at Clear Skin Glutacogic Soap with VCO. Itong mga herbal soap natin ito, nakakatulong ng malaki sa pag-iingat at pagpapanatili ng healthy ng atin pong skin. Lalo na ngayong panahon po ng tag-init. At ramdam na natin at talagang patindi ng patindi ang init, pati yung singaw, ayan. Eh talaga naman, ano, maalinsangan palagi, ayan. Ingatan po natin ang atin pong mga balat, ang atin pong skin. As yan po ay pinakamalaking protection ng atin pong pangangatawan, ano. Eh, part yan ng ano natin, immune system natin, ano. Yung pinakamalaking organ sa atin pong pangangatawan na humahadlang sa mga pathogens na makapasok kaagad-agad sa atin pong pangangatawan, ha? Kaya mahalaga po na mapangalagaan natin ang atin pong skin area, ha? O, gamit kayo ng atin pong Santone Plus Herbal Soap. Ang ating Santone Plus Herbal Soap, ay meron po yan siya mga herb extract na nakakatulong para isaayos yung moisture ng atin pong skin area. At the same time, mga katropa, ay isaayos din, ano, yung immune functions or immune response dyan sa atin pong mga balat. Para if ever meron mga nakakapunta dyan ng mga bakterya, mga fungi, ano, na madalas nagudulot ng mga skin problems, eh maalis kaagad yan sila, mga kaibigan. Ha? Yung ano naman natin, yung Clear Skin Glutacogic Soap natin, meron yan siyang VCO na nakakatulong ng malaki sa pag-iingat ng atin pong mga balat, mga kaibigan. Ha? Mamaya, ating ipapaliwanag, paano nga ba ang VCO nakakatulong ng malaki sa pag-iingat ng atin pong skin area, ha? Eh, pag-usapan muna natin itong mga napapanahon ng mga karamdaman, itong mga skin problems na nagsisilabasan sa panahon po ng tag-init. Ayan. O, marami na naman na nakakaranas ng samot-saring mga skin diseases na associated sa hot weather, ha? O, number one na dyan, yung mga heat rash kung tawagin, ano? Yung mga rashes, especially sa mga anak po ninyo, ha? Bantay-bantayan nyo yung skin rash, lalo na sa mga singit-singit na area, ha? Pagka medyo malusog-lusog yung anak nyo, pansinin nyo lagi yung liig. Ayan. Madalas po kasi nandyan tumatago yung mga skin rash na yan, ha? O yung tinatawag nila ng mga heat rash. Ganda rin sa mga kilikili. Ayan, sa singit. Ayan. Ayan, nandyan madalas yung mga skin rash po na yan, ha? O yung mga infant as well as yung mga children, pansinin nyo palagi yung mga areas na yan na kung saan ay maaaring tubuan ng mga rashes, mga kaibigan. No? Yung tinatawag nila na prickly heat or miliaria. Yan. Ito pong mga ano to, itong mga heat rash na ito, mga makikita mo yan siya, visible naman yung mga small red bumps na yan, ha? Na makapansin nyo all over the body or especially doon sa mga laging mainit na area ng katawan. Yun, no? So, mapapansin nyo yan sila doon. At yan ay may kasamang pangangati, stinging sensation, no? Kaya pagka meron nyo yung mga bata, nako, alas hindi mapakalipo yan, mga katropa, mga kaibigan, ha? Kasi masakit na mainit, ano, na parang may sting yung pakiramdam, ano? Kaya kadalasan talaga yan, leeg, yan, sa chest area, sa likod, underarms, sa mga singit-singit, ano? Para maiwasan yan, mas maganda na huwag nyo munang basta-basta lang pinapalabas yung inyo pong mga anak, especially sa mga oras na kung saan ay matindi na yung init, mga kaibigan. Kasi mga bata, dahil nai-enjoy sa paglalaro, hindi na yan nararamdaman, ano? Pero pagkagabi, nako, yan. Sila hindi makakatulog, pati kayo ay hindi rin papatulogin yan dahil sa nagre-reklamo dahil nga doon sa mga rashes po na iyon, ano? So mas maganda daw yung mga suot kasuotan ng mga tao ngayon, lalo na mainit, ano? Eh yung loose na cotton clothing, ano? Huwag silang pagdamitin ng mga kakapal, tapos yung mga fitted na mga suotin, ano? Mas maganda yung mga loose lang na ano, para air-cooled kung tawagin, ano? Tsaka hindi ano direct sa skin yung kanila pong mga ano, or kumbaga hindi nakocompress na gusto yung skin nila dahil doon sa mga masiskip na mga suotin po na yun, kasuotan po na yun, ha? And then mas maganda yan, meron silang mga ano, may mga pampunas ng pawis para hindi laging ano napapawisan po yun, ano? Kasi yung pawis minsan po ay nagiging ano, tirahan ng mga bakterya yan, ano? So yun po ang ano doon, problema doon, mga kaibigan, ha? And then ipa-shower yung atin po mga anak, mga kaibigan, ha? Para mag-cool down yung kanila pong pangangatawan, ha? Sunburn din madalas yan ngayon dahil na kung exposed kayo ano sa direct sunlight, nako, eh madalas-dalas ang sunburn, ano? Kaya nga mas maganda eh yung kahit ako minsan, kahit na hindi talaga nabibilad sa araw, lagay pa rin sunblock, ano? O lagay kayo ng mga sunscreen, mga katropa, ano? Para kahit papaano, kasi yung singaw napakatindi talaga, ano? Na kinakailangan. Eh meron din tayong prevention po doon, ano? Lalo na pagka tayo ay mabibilad, ha, sa sikat ng araw, ay kinakailangan meron talaga tayong mga protection. Kasi pagka hindi, nako, mararamdaman niyo yan, pamumula, panakit, pagbabalat-balat ng mga skin po niyo, minsan yung iba nagkakaroon ng mga blisters. O yung mga severe cases ng ano, sunburn, nako. Eh, parang na literal na napaso talaga, ano? O dahil po doon sa sobrang tindi ng init po na iyon, ha? So mas maganda yan, meron kayong mga ano, mga pang protection sa init, lalo-lalo na kung ang work nyo eh talagang nandun kayo sa initan, ano? So protection sa ulo, mahahabang mga damit na hindi fitted, ha? Yung mas maganda yung medyo loose, ayan. At pag sobrang tarik na talaga, tindi na talaga ng tirik ng araw, mas maganda silong na lang muna, mga katropa, ha? Kasi mahirap na, bigla tayong matumba dyan, mahilo po, mga kababayan, ha? At alam nyo ba, ha? Itong mga fungal infections, ay mas dumadami po ito sila during hot season, ha? Dahil yung sweaty and humid environment, nako, yan yung gustong-gustong pamugaran ng mga fungi, ha? O, kadalasan yan, yung mga athlete's foot, ringworm, jack itch, yun na yan, ano? Yung mga fungal infections, yan sila ay madalas, ano? Na nanalasa pagka, o, laging yung area na kung saan ay pawis-pawis, ano? At kulob. O, dyan sila mabilis makapagpadami, mga katropa, mga kaibigan, ha? Pag nakakaranas ka na ng pangangati, tapos marang may bilog-bilog na na nag-create sa skin mo, mga circled rashes, ano? Tapos na medyo na nagtutuklapan. Ayan sila, mga fungal infections po yan, ha? Yung Santom plus herbal soap natin, maganda po yan dyan para sa mga fungal infections po na yan. Dahil meron siyang medicinal properties, ano? Na kumokontrol doon sa pagdami ng mga fungi po na iyon, ha? At yung pagkalat po nila, ha? Acne breakouts, nako, ito. O, sa mga mahilig mag-skincare, kaso, nako, laging tinutubuan pa rin ng mga pimples and acne. Ang acne kasi mas malaki yan, ano? At yung iba nga, parang pigsaan na kalaki ng mga acne nila, ano? Mas, alam nyo ba na ang hot weather ay nag-i-increase ng oil and sweat production sa atin pong skin area. Bakit mas marami nakaka-acne? O dahil yung mga oil na yun na nare-retain sa atin pong skin area, and then yung pawis, tapos natatrap yun dun sa ating pong mga pores. And then nalalagyan ng mga alikabok, mga bakterya, halo-halo na, pollution, ano? Eh dun po tumutubo na yung mga acne po na iyan, ha? Pag nagkaroon ng clog do sa mga pores ng ating pong skins, ha? So, nandiyan na yung mga pimples, blackheads, whiteheads na yan. At dumadami pa sila na dumadami. Kaya nga, maganda, lalo na kung exposed kayo, ano, sa mga alikabok, mga air pollution, huwag talaga makakalimot. Maghilamos, ano, mag half bath, ayan. Especially warm, ano, yung ating pong, i-wash, ano, para matanggal, ma-wash out yung mga mga dumi na nandyan sa atin pong pores, mga kaibigan. At huwag kalimutan, lagay kayo lagi agad ng Santone Plus Herbal Oil po natin, ano? At gamit kayo ng ating ano, Santone Plus Herbal Soap. Lalo na sa mga kababayan natin na madalas ang pagtubo ng pimples and acne sa kanila pong pangangatawan at maging sa kanilang face area. Gamit kayo ng Santone Plus Herbal Soap. And then yung Santone Plus Herbal Oil, wag lang sa mukha kasi medyo baka ma-irritate yung skin area nyo, lalo na kung medyo manipis na, ano? Yung balat sa mukha. Sa katawan, pwede po yan yung Santone Plus Herbal Oil po natin, ha? And then, allergies, ha? Parami ng parami ang mga kababayan natin nakakaranas sa mga skin allergies pagka mainit ang panahon, ano? So, para mabawas-bawasan din yan, ganun din ang kinakailangan gawin, ha? Yung, alam niyo ba na, itong hydration ay nakakatulong para po mabawasan yung allergy na nararanasan po natin, mga kaibigan, ano? Kasi yung water, of course, ang tubig, yun yung tumutulong sa atin pong pangangatawan, sa buong katawan natin, hindi lang sa ating balat, napaparatili yung moisture niya doon, especially sa skin natin. So dapat maging maintain yung moisture ng atin pong skin para maiwasan yung dryness, ano, yung flakings ng atin pong skin, na pag ganun ng condition kasi ng skin natin, mas ano siya, nag-a-attract siya ng mga infections sa pamamagitan ng mga bacteria and mga fungi. Pag ganun ang condition ng atin pong skin, ano? So, keep hydrated. Kinakailangan nyo yan, yung water, enough water para sa moisture ng atin pong skin. And of course, pag nagpapawis tayo, kinakailangan din talaga natin ng water, mga kaibigan, ano? At yun, para mabawas-bawasan ang mga allergies, skin allergies, keep hydrated. Kasi alam nyo ba na ang immune system natin, nagdedepende rin yan siya sa water capacity ng atin pong pangangatawan, ano? O yung level ng tubig sa katawan natin. Mas nakakapagtrabaho ng maayos yung ating pong immune system with enough supply of water or enough level of water sa ating pong pangangatawan, ha? No, kaya wag na wag po kayo makakalimot uminom ng tubig, magdala lagi ng mga tumbler and mga bottled water, no, para lagi kayo nakakainom ng tubig, mga kaibigan, ha? Ayan, sa mga kababayan natin na gusto pong mapalakas, gusto po ninyo, ano, na mapatibay, ayan, ang inyo pong skin area, kinabagit natin kanina, ano ba ang naiutulong ng VCO sa pag-iingat at pangangalaga ng atin pong skin? Well, ang VCO, for many years, ano, sa matagal na panahon, ginagamit ito ng atin pong mga lolo at lolo, mga ninuno po natin, ano. Ginagamit na nila itong VCO or coconut oil kung tawagin, no? Itong VCO ay napakaganda dahil isa sa mga content or half of the content ng VCO ay lauric acid, mga kaibigan, no? Ang lauric acid po, pagpasok sa ating pangangatawan, kinoconvert yan into monolaurin. Ang monolaurin is isang component na nakakatulong para palakasin ang atin pong immune system at tumutulong yan mismo, ano, para supuin yung mga bacteria, viruses at iba't iba pa ng mga pathogens sa atin pong pangangatawan. Sa skin naman natin, ang ginagawa naman ng lauric acid, binibigyan niya ng protection. O kumbaga parang binibigyan niya ng shield yung atin pong skin area, mga kaibigan, ano? Binibigyan niya ng ano eh, parang protection na layer yung atin pong skin para hindi basta-basta maapektuhan ng mga mikrobyo na pwede pong magdulot ng infections sa atin pong balat or maka-irritate sa atin pong balat, mga kaibigan. Ayun ba na ang VCO din, ano, ay tumutulong sa atin pong balat na mas makarecover na mabilis after sun exposure, ano? Lalo na yung mga nakakapagpainit, ano? So, pwede kayong gumamit ng VCO, mga kaibigan, ano? O, bago kayo magbilad sa araw or pagkatapos na mainitan kayo, pwede kayong mag-apply ng VCO, ano? Meron mga maraming mga product ngayon. Maraming mga panglagay sa ano, sa balat na merong ingredients na VCO. At kung mapansin niyo, halos karamihan ng mga cosmetics na para sa skin area eh meron silang taglay na VCO, ano? Kasi ganun na lang kaganda at malaki yung benepisyo, ano, ng VCO sa atin pong skin area. Kaya ngayong ating ano, clear skin ay meron din po yan siyang VCO extract, mga kaibigan, mga katropa, ano, na napakaganda para sa atin pong skin area. Alam niyo ba ang VCO din? It reduces water loss from the skin. Tinutulungan niya na hindi basta-basta ma-deplete yung water dun sa atin pong balat, mga kaibigan. No? Nagbibigyan siya ng light protective layer sa atin pong skin area na tumutulong para mapanatili yung moisture, ano? Kumbaga malock in yung moisture doon sa atin pong balat, at ginagawa po niyang softer and smoother ang atin pong skin area, mga kaibigan, no? So ganun kaganda ang VCO sa atin pong skin, ano? At napakarami pang iba, ano? Kaya nga ang napakaswerte tayo, ano? Dahil ito, isa tayo sa mga tropical countries na kung saan very common ang VCO dito po sa atin, mga kaibigan, no? We can apply it topically, we can take it internally, because internally and externally, malaki ang benepisyo ng VCO sa atin pong pangangatawan, mga katropa, mga kaibigan, no? O sa mga kababayan natin dyan na meron pong mga skin rashes, apply kayo ng VCO sa inyo pong skin, ano? Pwede kayong gumamit ng atin pong clear skin, pwede rin kayong gumamit ng ating premium D3, kasi meron talaga yan siyang potent extract mismo ng VCO, ano? O, in soft gel form yun, pero pwede nyo yun siyang butasin at pwede nyo i-apply directly sa inyo pong skin area, mga kaibigan. Kagandahan nun, hindi lang yun siya purong VCO, ano? Meron pa yun siyang moringa seed oil at meron pong vitamin D3, mga kaibigan, ano? Sa mga kababayan natin, ha, na gusto mapanglagaan na kanila pong skin area yung VCO, pagka ini-intake natin yun siya, no? Or iniinom natin internally, yun naman ay gumagawa sa loob ng pangangatawan po natin sa pagpapatibay ng atin pong mga kaugatan or yung mga blood vessels po natin. At the same time, inaayos niya yung kondisyon ng atin pong bloodstream, ano? Para maging mas maganda yung daloy ng dugo po natin. Dahil the more na maganda ang blood circulation sa pangangatawan natin, nagiging maayos yung bawat sistema ng atin pong pangangatawan. Even the way how you cool down your body, nagdepende yan sa ganda ng blood flow sa inyo pong pangangatawan, ano? Kung maayos or normal yung blood flow sa katawan mo, di ba? During time na ikaw ay nagiinit, ano? Umiinit yung katawan mo, lumalakas yung blood circulation sa inyo pong pangangatawan, yung body, ano natin, thermostat kung tawagin, ay na-activate po siya, ano? At yun nga, it drives our sweating process, ano? Na mag-create ng sweats para ma-cool down yung atin pong pangangatawan. At ang blood circulation, malaki ang kanyang tungkulin para dun sa atin pong pagpapawis, mga kaibigan, ano? Imagine, init na init yung katawan mo, tapos ang bagal ng circulation ng inyo pong dugo, mga kaibigan. Alam niyo nangyayari? Hindi kayo basta pinapawisan. Kaya meron mga tao na hindi pawisin. Meron din tao na sobra-sobra yung pawisin nila, hindi naman nakokontrol yung pores, ano? Yung sweat glands sa kanila pong mga skin area, ano? So problema din naman 'yon. Problema din pagka hindi ka napapawisan o hindi maganda yung paraan ng pagpapawis ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, ano? Kaya nga nagdedepende yan sa maayos na blood circulation ng katawan po ninyo, ano? So sa mga kababayan natin dyan, ha, make sure na yung blood flow natin ay maayos, ano? At para maging maayos yan, kinakailangan mapangalagaan natin yung daluyan na ito, yung tubo na dinadaluyan ng mga dugo po na yon, which is yung atin po mga arteries, at the same time yung atin po mga veins, mga kaibigan. At yung mga pino na klase ng mga ugat natin, yung mga capillaries, nandiyan yung sa mga dulo-dulo ng atin pong pangangatawan, eh mapangalagaan po yun sila, no? At doon naman, tumutulong yung Santon Gold.
4: X FM.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 1:02 in the afternoon, mga katropang oras sa sa inyo sa Tone Plus Coffee Mix katropa. Kung ikaw dili ka survive ugway kape sa matag adlaw kay magpangita lagi ta og ginatawag na to ang coffee is life lagi. Well, the only thing that I could recommend, ang produkto sa Yes to Health ang Santone Plus Coffee Mix. Adunay malunggay, soya powder, ug mangustin, laing-laing epekto nga masun sa itong lawas. Munang make sure to choose the right partner on your daily coffee time, mga katropa. Kaya itong produkto, ang sa butika nationwide sa ito ang physical store and natin sa obo sa stasyon. Sa may Z Plaza building, tanan na itong mga produkto na adiri katropa. Labi na ito ang Santone Plus Coffee Mix. Diha si Mamuela, tumabi-abihon nga mga staff din ha. Plus Coffee Mix available po online sama sa Shopee, Lazada o TikTok sa Shopee. Aduna tay account din ha nga Yes to Health 2011. And naapun tay account din ha sa TikTok nga Yes to Health Cebu.ph. Aron door to door ang inyo ha mga produkto katropa. Di na mo kinala mo lagi o pa no? Pili ada yun nga maka-order mo aning ato ang mga atong mga account sa atong online platform. Don't Plus Coffee Mix. Morning, ingwa nga na nga pinaka nanambal pa.

0: Podcast Coffee Mix. Gabalon niyo ko ani kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panghunauna. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: O si Juna, usa ka tindera. Ako'y sakit ulcer. Sige, radyog sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud kog pait.

0: Saltone Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Jaime o sa retired nga sundalo. Sa una nga bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog.

0: supplement for men.
1: Oh, exciting.
2: Turbo food supplement for men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: XFM.
1: XFM.
6: Oras sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, 1:34 in the afternoon. Mga katropang oras, hatod sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix. Kapi nga makapanindot sa inyong panit tungod ka adunay binipisyo nga makuha ni katropa. Tungod ka adunay mangustin, soya powder o malunggay. Diya palang daan, malunggay palang daan, ginatawag na to siyang queen of all vegetables tungod sa klase-klaseng epekto nga mahatag ni katropa. Labi na ang malunggay katropa ha, adunay 7 times more vitamins than oranges, 15 times more potassium than bananas. Muna kung mamili mo partner sa inyong matag-adlaw, pilian na ang Santone Plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa. Mga katropa, magsugod na ang X-rated live drama. Lingkuri na o pakusgi inyong mga radyo ha. O taugan ninyong mga silingan. Kaya pa sinyag maulahin na sad mo. Again, magsugod na ang X-rated drama.

0: programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyot, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhaton ni mo ng hait ka na ba?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kiyok. Putlon ko ni anumat sa dryang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Pakibang Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalainlaing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.
3: Maing adlaw sa mga suking tigpaminaw sa programang X-rated. Dini ani ana pod ang laing suot tampo nga atong hatagan sa pagtagad karon. Kining usa ka lalaki nga taga Negros Occidental. Kining maong tampo karon atong giuluhan og ang gaba dili magsaba.

0: Dear DGRC. Wala din na lang intro kay napaong maninaon ang mic. Dear DGRC. May hapon din mo din ha. Labi na sa mga suking tipa minawan sa programang X-Rated. Kay ba akong nga nag-atang karon kay tibuok Visayas Mindanao ang nagpaminaw nimo. Palihog tagu ako lang ko sa pangalan nga Danny. 24 anyos ulitaw. Kining akong sugilanon nga ipaambit na ako din sa inyong programa. Mahitungod kini sa akong gibati karon. Gusto man ako isay-say pinaagi sa pagsuwat. Pero mas maayo man siguro nga hataga ninyo og kinabuhi kining akong sugilanon. O gani ah, maokini ang nahitabo.
1: Bay Dani, mutan na lang ko nimo.
2: Oh, gusto man na bay?
1: Abili mo, itsuraan ka. Pero nga rin huwag pa mang kamuyab.
2: Sayop ka. Doon ako'y uyab sa una. Pero karon, huwag pa. Uman ko binuangin ni Erica. Nga labihan na kong pataya sa una.
1: Mau ba?
2: Oo. Oh. Nauna. O, huwag pa maabot bay. Ang hustog babae nga igugmaon ko pagbalik bay. Huwag kumakita, magayin ako siya. Ako gusto ang pakuyaban.

si Milba. Siya na gyud ang babae nga akong ipaabot. Gusto. Panguyaban ko na siya. Siya na gyud.

0: I love you so much, Melba.
1: I love you too, Daddy.
0: Salamat nga. Wa, kunin mo pantusa.
1: Tungod kay nakita na ako nga seryoso ka.
0: Ingon ani, gud ko may gugma.
1: Salamat sa imong gugma. O ginaot ko nga di ka mausab.
0: Di, gud na may tabo, Melba. Dili.

0: namin pa.
1: Oh, Ayaw. Ayaw pa.
0: Melba, kung tinuod ka na igugman ako, ihatag ang akong ipangayo.
1: Ha? Huh? Ayaw lagi.
0: Melba.
1: Ayaw lagi.
0: Melba. Kisagpa ko ni mo.

0: Lynn, I love you.
1: Tinood ka, Danny?
0: Yes! Tinood na, Lynn, oy. Tinood ang gugma ko ni mo.
1: Palikiro gini mo, oy.
0: Ha? Huh? Palikiro? Di ko yun, Anna, oy.
1: Nahikibaw ko, oy. Uyab mo ni Belba. Unya, nanguyab sag kanako.
0: Wa naman ko'y gugma niya.
1: Patuwa na imong mama.
0: Tinuod lagi. Usa man ka. Usa man. Yeah. Gusto ka nga akong buwagan si Melba? Wa naman ni klaro. Usa man. Ing na ko, kay buwagan ako siya. Ug ako nang buhaton. Aron magpamatuod lang nga, gimahal ko ikaw.

0: mawa na ilambi ang atong relasyon.
1: Oh.
0: Maong ato na lang ding tapuson, Melba.
1: Unsa?
0: Oh. Buwag na ta.

0: ikaw nag-imo kong gibuwagan. Kani ay, kamo naman dahi si Lin. Nga nung imo kong gingunani. Abi kay wa man ka magkakuha sa imong gusto nako. Imo na kong gingunani, ha?
1: Ah, basta. Mauna to akong desisyon.
0: Gabahan pa unta ka sa imong gibuhat nako, Nan. Gabahan pa unta ka!
1: Milba!

0: Mahal, gyud ka nimo.
1: Ngano nakasulti ka man ana, ha?
0: Tungod kay wa man ko nimo hikawi sa kung gusto may tabo.
1: Ingon nila, basta love nimo ang tao, ihatag nimo kutob sa iyang pangayoon diha nimo.
0: Oh, Lynn.

0: Bay, nagka-istorya mi ni Milba.
1: Unya?
0: Nagilak nga nagsulti na ko. Gisakitan daw sa gmayo tungkol si Mugihimo niya. Naluoy manong ko niya, bay. Nakonsinsya man ko. Ang kubiyan nagsulti ni mo sa una nga kung laab ni mo siya, imo siya ang kunon.
1: Bay, ayaw pagkasandahin mong kagulingo na. Huwag kaysa.

0: Mga luni, naupo na yun ko ma. Reaksyon ako ang daot.
1: Anak.
0: Ma, sa minatabo na ako, ma. Gano'n na kung anima ko ini. Ma, gano'n ma, ma.

0: Ma.
1: Anak. Ang imo gibati karon anak. Mausag ka ng gibati sa una sa kuiksuod. Nga tuas tabaw. Ambot. Ambot, anak. Ambot lang. Kung may kwarta pa lang yun unta ta. Mapatalaw yun tigas doktor. Pero wapag yun tay kwarta, anak.

0: Ay, naluoy kay kong nagtanaw ni mo na.
1: Unsa may agay ito kung buhat? Buhat to.
0: Ay, mangita mi pagis mama ni mo kung usaw ni nato. Karon ini uli atong inahan ni mo.

0: Ma. Ma. Daot na kayo ko. Wa na ko'y buhok yun. Ma, nga naman eh. Unsa may mag-aayo na ko, ma.
1: Anak.
0: Labing sakit, ma. Nagibihaan ko sa babae nga ako, diba? Mauwaw na siya na ko. Ibihaan ako ni Lynn. Sakit kayo, ma.
1: Anak, huwag yun siya magmahal ni mo, anak.
0: Mama.
2: Kung nagmahal ba siya ni mo, hindi ka niya biyaan.
0: Ako pinigsa, ma. Ma, ako pinigsa.

0: Andam ka na ba, anak? Manglakaw na ta. Aron ipatanaw ka na musabularyo.
1: Ma?
0: Pagpuron lang anang panyo. Kanang dako, aron di ka mauwaw mo gawas. Kay sukat baya nga naingon anak ka. Tagsana lang kay kang mugawas sa bahay. Sige na. Pangandam na diha.

0: Baba ba gid to in tawon dani? Anong masasabi niyo? Gigabaan o gidautan, asa man dinhi? Kay mo ingon mong ko kagigabaan. Dili sa tinuyuan nga ni abot, nagabaan jud ka na karma jud ka. Pero kung gidautan po ka, lahi po na kay tinuyuan man na. Ni Baos man yun, anak man. So, gahapon, nahimot ang kuan. Take advice sa gugma karong doktor ta today. Doktor ta natnay nako ta nang ano daw nag-inani nag-anti nag-anchus anchus daw ko actually ako matamugod silaw kaayo siya. Tungod kay lack of sleep kaayo ko. Padung nagro ko madato kay busy na magkaiko eh, di naman ko katulog. Ano ako yung mga igong tulog mo nang sulaw kay ako mga mata. Ya di pa mula lim-lim ni kita tulog ka computer na sa tubangan. na nangadaot na itong mataan. Mag-Vision X, nagyug ko. Ay, murag dili naman. Nagsalibong ko ako nag-Vision X itong mga ni Agi. Kay, ito pa mga kung bata pa ko ba? Karoon ka murag kinahanglan na ganyan ako Vision X. Putang pag-in akong naong sa screen. Ay. Kasi ako rin na-desolute pika sa room ba? Ay, yeah! Mura na gani kong mangkuan ani. Mura na gani ko dirig ko ano. Ay, nako. Anyway, no, basing makalimot mo ba, open na nga tong linya. Ang dama na yung mga kusog manambag, diha niya, utro pong tambaganan. Ay, as in, ay. Pwede pa ko mabuta, oy, ba-ba, ha? Nga ba-ba ninyo, murag na nga pasmusad. Hinay-inay lang sa kunin nyo, eh, po kunin nyo inanaa. Open na itong linya, 0995-994-6868, mga katropa. Ayan, balik ko na ako, ha? 0995-994-6868. Hello? Hello?
1: Yes, hello. Ayan!
0: Di na ko mangutana. Correct. Kano? Huwag na akong ganahan mo, kaya natuod yung kang gwapa ko. Maing buntag, maing udto sa imuha na Miss M, all the way from Dalaguet. Kumusta naman Dalaguet? Init ka ayaw. Okay ra ka?
1: Okay ra ko, murag. Masakitan gamay.
0: Adlaw-adlaw ka na namang masakitan. Uy, basig, nasakitan baka nga na-stalk ni mo si Doc JJ nga, aduna da siya eh. Ayun ako sinood. Katong na una, pagtanaw ni mo sa ako, ti Doc JJ, kung sa may gibati ni mo nga, minyo day siya.
1: Ayun!
0: Wala! Kabaw ba ka, nga, maikin ni siya mo wiki-wiki. Kabaw ni siya mo kuan mo daog ka ng
1: kuan. Yes, guwapa ka yan. Yan kabayo ay.
0: Ahakiri ako ang kuan eh. Ahakiri ako ang kumaring nga taga Dalaguet oy. Kumusta di ka karon oy nakapaniud to na kadi ha?
1: Uma na oy. Hapit na ko mag-snacks gani.
0: Uy may pa ka. Ako ka nagdali-dali ug kog tulon sa kong paniud to kana late kog paniud to sa kabisi. So busog pa ko ron.
1: Nga ikaw. Ano man sa alas 12 ang gabi, pwede man ta mag paniud to. Ako sa man ay.
0: Bright kay ka. Ka-bright yun di mo. Pero unsa may matambag, unsa may matambag ni mo sa ato ang letter sender, gigabaan o gidautan? Nasa duha.
1: Gidautan. Ako ha, pagbugnaw sa mga utu-utu ha. Pero experience na sa among pamilya, ako si father, ba ang kamananambal nga binisaya ang gidoon. Ika-23, doktor. Kaya ka na, maulag ina. Mahadlok na makaresto siguro o mahadlok sa doktor kaya di ang kawadon ang maglabi kay gagmay pa ang akong mga manghot. Pag-abot sa doktor, di kasapkan na, grabe na kayo siya. Nakabuto na ang iyahang kanang tinae di tao siya sa tinae.
0: Agoy.
1: Kaya may lang naman, itautan, ayaw di mo totoo, anak. Di ko matuo, anak. Experience na sa among pamilya. So nakaingon dito ko, di na kumuto. Tambal na binisaya.
0: Kaya usa dito, usa balik ka gano'n sinahitabo gani?
1: Ah, kung stepfather, sige lang gisa kita tiyan, sige gisa kita tiyan, sige lang magpabini sa'yo. Oo. Oh, kaya lagi, apit sa kwarta, may tayang kung ano man mo ba sa anak nila ni mama. Kaya yeah. Sige na pabini sa'yo, abot sa mga bukit sa Alegria, abot sa pagkiran sa Aldaw, na mag-isang asa na lang. Mas labo, pamilang gigasto sa pagkritik-kriti o sa ilang dipang lamang ginayahan. Mas labo ka. Nagasto sa doktor.
0: Mm-mm. So, kumbaga, parani mo, kung giditso nalag doktor, saman?
1: Mas mayaw pa, giditso nalag doktor. Ipakita na, may doktor sa gobyerno, okay bayad.
0: O nga nang wala abon yung gidiretso sa doktor to, Mads?
1: Gagmay pang mga bata niya, ang panginabuhi, balisot sa tayo, ang mga bata, makasakit-sakit pag yun. Sa'yo, mga biyoda, akong mama.
0: Ya, para ni mo to'y mga hinungdan nga kung mas kung nakuan pa lang nasayo
1: ako
0: pa lang.
1: Ako doon kasi nga na ni papa sikat ka og doktor. Kung muto ka og aba, mas may ta mo duol kag mga tanang mga hiling bitaw sa simbahan mas muto ka ko ana kaysa miingon ka nga papatambal ka og mga binisaya. Kay wala iing nagdalas kung kinabuhi ang Ginoo oras.
0: Correct. Ayaw mo ang
1: ko ni mo diya.
0: Pero kung unsa man galing,
1: pero kape over ka sa simbahan, dahil dagang mga pandiya, mga pari na muhiling. Then, ikumpisa lang yung mga salatin. Ikansiling kanila. Una kanila ihiling. Kaya kung di ilang makakagaba.
0: So, mas maayo nga magpa-check up din siya. Dili niya ibutan nga na gidautan siya, ana.
1: Ayaw, Jud.
0: Kaya basig naagi siya sakit, no?
1: Kanang
0: takan-takan. Sige. Grabe, how da ni Doc? Ano yung Doc Miss M? Out kasi Doc Miss M. Maginang ganahan niya. Doc Miss M! All the way from Dalaget. Daghang salamat kay Doc Miss M, ha? Nakaipa-shout at Doc?
1: Ay, wak na lang mo eh, kay...
0: Ano man?
1: Maing sila lang at kung ano ba?
0: Kabalo ko nga, no? Kabalo ko nga, no?
1: Eh, imam siya, dili siya kakontak na ako. Tulubod ka number na ako, ang naaniya niya.
0: Dili daw ka mo tubag.
1: Miskol siya na ako.
0: Anong di mapunin mo tub?
1: Ayaw! Hindi ka naman siya nanawag niya. Yan naman di onerian number. Sige na lang, okay?
0: Di man daw ka makontak. Di po daw ka mo tubag.
1: Nakasulat yung tawag. Eh, pagka man niya tawag, nag-miskol siya, tulubod ka number akong gilatag niya. Ako.
0: Nga nung di masaka mo...
1: Dua sa kapiin tiyo,
0: sa kapiin. Ayaw! Nga nung di sa kamutubag, Mads?
1: Nga yung sa'yo, man, mag silence pa na ko ang cellphone. Yung bar, mabutan nga siya sa drawer.
0: Na mo, o naro. Nga naman pong ibutan niyo mag-drawer. Usaon niyo paglabi-dabings, ani.
1: Ayaw! Nga nang gabi, ako nang ibutan pa ko ang tilid.
0: Na mo, o na.
1: Digit,
0: abinin mo, Miss M, no? Di na kumabaso si katropang Idnil. Eh, sige man doon siya.
1: Sige na lang, okay na.
0: Ayaw! O sa mang yun? Kasi magigusto ni mo, si Idnil o si Doc JJ?
1: Ayaw! Kasapan tamang kati, ana.
0: Kaila, nag-stalk kita siya ni mo, Doc JJ, kaya kaila siya sa iyong asawa. Salamat kaayo, Mads. Thank you, kaayo. Mads, Miss M, katropa mo.
2: Exciting!
0: Ayaw! Lami kay Mudag ago akong kumari. Kapagahi, gid ni ba?
2: Ayaw!
0: Anyway, open, balik ko na ko. Panawag lang mo, kay andam na kumutubag din eh. Kabisag naka-antipara ko, makadungog pa man ko.
2: Ayaw!
0: Butoy. Alright, mga katropa, alas 2:15 na sa kahaponon. Ako sa gisiguro tagaag panahon niya to, pipila ka mga pahinumdum din hinon niya. Mabalik na taon niya taon-taon, mga katropa. Andama inyong mga tambag din, ha? Kaya mudawat gihapon ko sa inyong mga tubag. Sa karon, ako sa niwasahon ni mga comment section diri sa tuang lean, tuang Facebook Live. Bago ta mo biya, no? Hi, DJ Reyna! Gwapaha, jud nimo oy, ibigin man kita pero malabo yun mangyari. Kasi po, nasa taas ka, ako naman po ang nasa baba lang. Si Doming po ni sa kadap agan di miyaw buhol. Uy. Wala de ka Duming eh. Kaya naman ni chat na ko Duming Ana siya. Andam do siya magpaubos. Basta ako lang daw ang magpababaw. Ay! Lagi ka Duming. Hina ka diri. Uy, Visayas Mindanao. Daghang salamat sa pag-tune. Daghang salamat ha. Pasalamat ko daan. Dilian to diri sa Visayas Madunggan. Apa na dito po sa Davao, Tagum, Jensen, Bukidnon. Zamboanga, Cotabato. Station na to sa XFM diya sa nakalanglaing dapin. So, Jepoy Balasabas na mino karon diya sa may SMC Motor. Focus ganyan yung mga radyo ha, kaya mag-chika-chika pa ta. Dan, share hi katropang DJ Chinita. Nice ka imong outfit ng Green Sando. Please ko pa shoutout diri sa kaluwaan na pinanila DJ Reyna. Kusog ka imo diri. Walay kompetensya akong radyo DJ. Dili mabalhin og laing istasyon tungod kay solo ra ang cha. Wala di kapitin siya, kaya di man na iba ba? Ayaw! Sige na mabalhin, kaya di man na iba balhin sa laing istasyon, kaya isa raman dahi, 88.3 ragyod. Shoutout to kay Justin Loy. Silingan ming Justin Loy yung ko, diri pilara katikang, pamaraygan ko to siyag Santon Coffee. Para katilaw sad ko, kay wapa dyo ko katilaw, bisag kausa sa Santon Coffee. Gikan kay Ray. Hello, Ray! GR out, Tommy. Good evening, DJ Reyna. Gapa kayo, Ma'am Reyna, og Chinita Pagyud. Anak, Rodrigo Antepuesto. Jonalyn Imia. Hello po sa inyo, ha. May pagpaminaw diha, mga mads. Daghang salamat. Kinsa ba may naadiri? Bililiyo na to. Di ba bililiyo? Ano? Tanaw na to, B. Ana, sinat-nat arong DJ Chinita Fortuner na lang kulang nimo. Ano Fortuner man? Ang sanday problema? Gunahan man kuog ka ng Jimny. O shoutout DJ Joseph o Jason o Arvin nga nag-plaster diri sa may upon lapo-lapo. Kasakit ba sa imong drama, DJ? Ana si Elmer. Karma ra na si Boy DJ RC. Katarong sabay nga nung yung gangita siya nga laing lami. Padauton noon da uroy. Pangayog pa sa'yo ni Melba Dani. Murag ipabarang dyan ka niya. Grabe kung kamandag si Lynn. Ay na, grabe daw pamandag si Lynn. Kaya na, masa ba ni? Kaya makaupaw man. Bitaw, uy. So, mas maayo nga magpatambal na lang siya. Nagani ko'y kailag, ibarang pod, nalibang og kampana, naguna. Ay, sorry. Nikto. Nada siya kaila, si Milbert, gipadautan po daw. Nalibang og kampana, naguna rong PC. Ay,

0: na sorry sa imong higala. bye pa lang ga, I go for our group chat in high school batch 1970. Grabe na ning kuha naman ning group chat nila no. Nag-exist pa ang group chat ni Mami Lorna nga gikan sa 1970. Southwestern University. Because one of our batchmate passed away. Okay, condolence. Basta na cancer, manlarot ko no ang buhok. Prayer is the best medicine. Pa-shoutout from Gihulngan City kay Himrosada Joey, DJ Valds, watching from Liluan. Unsaon lagi nako pag nego nimo for product endorsement ba? Seryoso ba ya ko? Sir 9 ko an di mo message ka sa ako ang Facebook sir. Dili naman ron ka sa ako ang kuano an. Sa manggigag yun. At sa tagag oras ug panahon to pipila ka mga pahinondo mga katropa mo balik ta taud-taud sa programang X-Rated.
1: XFM. Sundown Plus Gold, mas pinalagas, mas pinadibay.
2: Shelani, Samati, maayo ang tulog na ako sukad nag-maintain ko sa Sundown Plus. Sukad namatay akong iyaan, dili na ko katulog. Mauto ni sulay kong tumar sa Sundown Plus Gold. Epektibo gid kaayo, salamat sa Sundown Plus.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sundown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sundown Plus Gold o Sundown Vitamin C.
3: Sundown Plus Coffee Mix.
4: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Inassure gin ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Sundown Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mga

0: aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the boss on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus.
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
1: Premium D3. Usa ka functional vitamin D3 food supplements nga adunay moringa oil extract. Usa ka queen of all vegetables nga gitawag sa mga eksperto ug miracle tree. Tungod kay kompleto kini sa mas taas nga vitamins ug minerals. Gidugangan pa sa VCO o virgin coconut oil nga adunay MCT, medium chain triglycerides nga mutabang ma-maintain ang healthy nga kalawasan ug sakit nga virus ang hinungdan malikayan. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako'y sa ka-call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala na gitoy time mag extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy ug desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner o exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
6: Dumubala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: XFM.
9: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time 2:24 in the afternoon sa programang X-rated mga katropang oras hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health naguna diha nga tol Santon Vitamin C the alkaline vitamin C mga katropa ayo kalimot papaligon sa inyo ang immune system labi na karong panahon ang nagkahan kaayong sakit nga naas palibot well the main thing o ganon dapat paligonon pa atong panglawas tungod kay lagi kung kita dili himsog og immune system dili kita ubhon sipon ug mo na hinungdan nga magluya ganita gadud tay babati nga pag-init sa lawas infection ka na mga katropa wanna make sure to choose the right partner on your daily routine Santon Vitamin C the alkaline vitamin C produkto sa Yes to Health mga katropa.

0: Saka Chinita, oy. Anak si Yaman lamang. Ano na tayo color desa because linya ka tropang Doc JJ. Buhi pa siya. Ayan, buhay pa.
1: Ayan!
0: Hello, may hapon. Kumusta ka man, oy?
2: Kapalong na model ng
0: oy, taga Kapalong. Hello po. Naminyo, raba kong taga Mako sa una.
2: Amo na gusto yung maingat ako, Adi.
0: Nga, eh, balik-balik ko dyan ako. Balik-balik ko dyan ako. Eh, kayo pa mga ka-move on. Sakit pa mga.
2: Move on in town. Wala, ito sa kayo panahon. Gubat ng Malacanang.
0: Ay, tama niya. Sorry na. Sige, sige. Tama din. Pinusilay naman na isalitan. Lagi.
2: Sige. So, din tayo para ni Mude J.
0: Cancel. Dagan pa niya. Cancelo na lang sa nako. Di na cancel. Alright. Ay, salamat sa pagpahinom-dum sa ako. Sige, pangalanin Arnel Alvin.
2: Arnel.
0: Oh. Ah, di ba? Hapit ako makailan yung tanay. Oh, hello sa imo, Alvin. Arnel. Ito, Arnel, oy. Oo, nakadungog, magiging ko sa atong. Paminaw ni mo, gaba o gipadautan?
2: Para sa quality, daghan ba yung address ni Indanao ng gipadautan, no? Nang inana pala, binagabinuang ka ni Gidilgado, yung lugar rin, no? Pero, para na ako, ipatiksa niya, Dr. Lidji, kay nangalarot, magkano yung buhok, kasi cancer na ba?
0: Kay kinsa, cancer?
1: Ayaw!
0: Ah, cancer. Oo, tama to. Bitaw pod. Oo.
2: Ipatiksa niya, doktor. Nagbinuang ba po dahil sa isa kababae po? Basi po di kuwan siya mapadaotan ko.
0: Maosin.
2: Ano, binuang magkabay?
0: Yeah, unsa may buhaton na niya. Unsa may buhaton ka ha? Unsa may maayong buhaton? Magpatambal na lang siya o. Magpa-check up siya o. Okay, ana man siya diri o, mangayo ba daw siya pasaylo kay Melba kay mahugman niya gipasangin lang. Mahugman gud gipasangin lang niya si Melba.
2: Oh, bitaw. Basig gi kuan siya ba may sa pasaylo kay basig kuan. Basig gi tutuan siya diri tutu.
0: Ito tuan or gi kana. Oh, sa mo kay lahi man. Kanang gipikpik. Sa mo kay pikpik man.
2: Oh, napo na diri diri.
0: Kay kanang imo lang dapik-tapikon lang mo nga nang bagbot mo na mamista
2: ipagira sa pagkaon
0: oo dito pa ko sa Mako sa una kay ang magdadala sila og kanang nangka sa ilang bulsa
2: kamo ari sa kini nangka
0: unsa man
2: durian
0: do agoy
1: ayaw
0: sa man ang durian
2: itulok sa bulsa itulokon mo na
1: ayaw
0: binuang Wala ba ko'y tarong giingon din sa radyo? So, tiilang ko niyo, Arnel. Pailis na, nabako ninyo? Kunti lang mo, hanga.
2: Wala, ni pinakagwapa dari
0: sa
2: street. Ay,
0: ito.
1: Ayaw.
0: Ito, gaya.
2: Hindi pa yun ng ipatik sa doktor ba kayo? Hindi mga ipo siya patay lo at napasakit na po.
0: And then?
2: Mura to din yun.
0: Pataasa sa itong istorya ay mura rin. Ikaw ba? Arano si Kunig si Arnel. Ay, shout out niya dong. Isig na kayo, shout out. Ha?
2: Shout out na ko ang mayor din na mo si Edgardo Timbol sa may kapalong na Bodin Norte.
0: Ah, Timbol na po na yung kuhan di ha? Mayor di ay? Di ba sa Mako? Uy, bang Mako? Ay, gobyerno. Kasi gani, kasi asa gani, uy, sa Tagum?
2: Lahi man niya mo ah. Dari man sa kapalong
0: itandang. Agani. Dabo, di oro man na nyo.
2: Del Norte.
0: Ah, Dabo, Del Norte na? Kapalo?
2: Oo, Del Norte sa kapalong.
0: Ah, sa, so Davnor, gihapon day mo?
2: Oh, Dabnor ka po.
0: Ah, sa kauban na.
2: Bro, di ka natatag Dabnor ka.
0: Abin akong dabo di oro na. Abin, kauban na gihapon mo sa Tagum. Okay.
2: Sakop gihapon.
0: Sakop gihapon sa an. Davao, Davnor. Ayan.
2: Pero dara, dati, masaysa mo ko si Bo. Dara ko dati nagtrabaho sa si Bo. Training niya ulit lang ko ba kay.
0: Ano man, gimingaw ka?
2: Bagyo, bagyo. Katong lapso ni bagyo diha ba?
0: Ah, ni uli kan hadlo ka maanon.
1: Ayaw!
2: Wala nga di. Wala nga di takabalo mo lang, oy.
0: Ay, may tao sad po. Tama po ka. Tama ra po na yung decision, Arnel, oy.
2: Pero okay. Kung magulang di di nadara, masayis ka magulang di di.
0: Asa Thai massage?
2: Blind massage.
0: Blind massage. Blind. Oh, asa magkangadri nga kuan?
2: Nag-start in house DJ dati pero nag-stop na ko. Ah, okay. Manicure po, nasudlan ako. Dara-dara sa trees of such buhay po.
0: Alright. Thank you so much. Dagan salamat ko.
2: Ay, amping kayo.
0: Ayan. Amping-amping mo diya, ha?
2: Oh, amping po mo diya, DJ. At ang inita, bes ko na.
0: Ito, init to bitaw, labi na di sa syudad. Oh, grabe, maka... Na, ang akong liki.
2: Ender na lagi kayo.
0: Di makaya. Ang akong liki, ni samot ka liki. Ating liki. Daghan salamat katropang Arnel. Katropa mo.
2: Exciting.
0: Naapas yun yung ago. How da yun? Okay. Actually, balikon na ako, no, ang pangutana mong gudri siya. Mga wala kaapas, ang nahitawa mong gusto itong letter sender. Palikero mong gud siya. Hilig siya magbinuag babae ba? Niya, karon, niya, abot sa punto nga, asya gibinuang ang babae, ang itago na to sa pangalang Mel ba? Nagtuo siya nga, muuni nagdaot niya, kay tungod na pasakitan lagi daw niya. Niya, nakuha pa ganyan ang pagkababae ni Mel ba? Karoon, ana siya sa tanan na babae nga binuangan doon ni Danny. Kinsa man naging binuangan ni Danny. Hinaot daw nga, mapasaylon niyo si Danny. Wado niya tuyo ah. Nga, ugbukan mo niya. Karoon si Danny, ninipis na yung buhok, nihog no yung lawas. Nagduda siya nga gidautan, gipadautan daw siya. Totoo, nangutana po siya din eh kung tinood bang gidautan din siya. Angay baka nga pangitaon ako si Melba og mangayo og pasaylo sa akong nabuhat. Mura magnahogi pasangin lang ni Ms. Melba aning mandautay. Asa magikan ni si Janry? Kahit na magsulpot? Pwede mo manawag sa Picas linya na to ha? 0995-994-6868. Okay, ang dama ang papel. Tambagi na ninyo ato ang letter sender samtang naapatay oras. Gamay na nagiging oras ani kaya toto niya ako na yung tambag ani rin. Matawa tayo isa ka-caller na lang. 0928-5508-2727. Isa ka-number na to. 0995-994-6868 mga katropa. Napatay isa ka-caller. Ah, sige. Napatay-interview pa gano'n. Isa na lang ka-caller niya mo. Di na kumudawat. Hello, may hapon.
3: Hello, may hapon. DGRC.
0: May hapon, sad. Kinsa pa niya kong ka-istorya?
3: Nalimot tali ka na, James?
0: James?
3: Nang samal.
0: James, doon ako yung nasairan, James.
3: Nang samal ka na.
0: Tinuod ba? Ako na sa hiran, James. Hindi ko. Ano na kabay? Ano na ba mo'y kagahapon ni... ni M?
3: Hindi ka na tinuod eh.
0: Sunti ko sa tinuod. Sunti ko sa tinuod, James.
3: Hindi ka na tinuod.
0: Nagluim ka ba din hin ako?
3: Ano naman ka na yung muna lumigan ka na? Mga humihok na magka na.
0: Kung kayo mo ganin buhato na din hin ako, James. Timan inga maparihas siya ka ni Danny. Maupaw ka! May nga po sa imuha diyo, katropang James. Diyo sa Samal
3: May
0: Island.
3: May nga po, katropang.
0: Ayan. Kumusta ay murag wala taka nadunggan kagahapon?
3: Actually, bago lang kung naabot, gikan ko dito sa kan, gikan ko dito sa Surigao niya. Kay, wabi a signal ito nga kung gantuan ba yan. Anang, kanina lang kumbuntag naabot.
0: Ah, ni biyahe day ka di ay. Alright. Oh,
3: nagibili mo po na ko akong cellphone. Kaya hindi ka mga nagatawag dito. Nag-asad ako. Kaya anong wala daw ko mukan.
0: Nga naman sa... Anong gibilin masad po di mo?
3: Ayaw! Hindi nga po na ko magamit. Iwan mo po yung signal dito.
0: Ah, kaya pala. Sige, I understand. Nadunggan masigurin mo nga ito ang kung ano.
4: Kaya pala.
0: Ayan, dito lang. O, nadunggan ma... Lagutan yung James, oy. Nadunggan mag-indi mo, James. Sure, jug ko. Unsa may maingon ni mo ani kay Danny.
3: Oh, siguro. Murag makatuupod ko nga ginautan po ni si Danny ni Milban. Okay. Sa hera mga po na. Doon na mag-upo yung mga babae nga. Kung di mo pasakitan mag-o na ni DR Singh. Mutong lang. Nga ipalabay lang. Tapos i-lubong na lang.
0: Uy, inana na ba po ay?
3: Doon na po yung po. Doon na po yung mga babae po ni DRC nga pag once na mo kini ginapakasitan, hasta pang tumulti mong buhok nila ginapanimaklan.
0: Di na lang ko muingon nga ako na. Pero dili ba na maayo ay. Ako maangkon dyan ko di ginamaayo yung pamatasan. Pero naagid sa ako, maangkon ko no, naadyo ko yung inana nga heart ay. Labi nagnasakitan ka ayo ko. Ay! O kirag napalamian ko, o kiraman.
4: Ay!
0: Pero kung puro sakit lang kung naagi ay, murag, ay, di yun. Di ko makatulog man.
4: Ay!
0: Daman-daman nun man ko. Char. Masa may angay buhaton ni Danny ani James nga nang mayat na mayat man siya. Ayun na. Gipadautan o gikar... Asa man, gipadautan o nagabaan?
3: Murag nag-uban na nanduha na ni JRC. Murag nag-uban na gina.
0: Bakit man ko nagipasangin lang niya to si Kuan kanang... Kanang gi murag nahog siya bang iyang gi pasangin lang si Melba bang mo oday ko an murag I don't think it's the right thing to say no ampot lang unsa man pamilyar nimo tama ba nga mo ka na iyang gi pamulong nga si Melba ang iyang gituuhan mo na mangayo daw siya og pasaylo tama ba
3: kung sa ko lang siguro ni Jasmine daw si Melba wa ta nakabalo ko ang itong upan pa niyang ipasakitan. Basta nilbuhat po itong mga sikrito ng mga lakang ba nga.
0: Betaw, oo. Dili tungod kay si Melba lang ayan nakitaan niya, naghilak siya ang atubangan.
3: Ikanawa po ni Jersey, once gani nga magbuhat ako sa lahat atong isig kay Ingon, di ba na may ginaingon nga, di ba nagaingon man si Jesus Christ nga, kung unsa man ang imong ibuhat nga ito sa dating obos, ibuhat pa rin mo din ako, di ba? Tama na?
0: Oo.
3: Mauna nga, ibutang na ito kung wala mang ginisig ginaot na ba? Pero makaingon po ta nga ako nang ikaingon once na magbuhat ginitang mga butang na dili maayo sa tumisig kaingon mukukli ginamubalik ina natura
0: correct da
3: o na nga ikaw kung ako pa ikaw Brad mintras dili pa ulay ang tanan gawas nga mangayo ka pasaylong nga sa imong nasadaan ang mga binuhat tabo ng pangayo na itong pasaylo ang atong buhi nga Diyos kay siya ang nabaw na itong tulon Diyos kay siya matagikan nga ito niya.
0: Yes.
3: Muna nga, ikumpital po na ito kung sa man ang mga sala nga itong nabuhat kining kaliputan.
0: Ayan. Amen!
3: Yeah, amen.
0: Ayan. Grabe mo na mag si Brother James, magkuro ni Doc GJ.
4: Ayan!
0: Daghan kay salamat sa imong mga pulong diha katropang ko ano, katropang James no. Thank you so much.
3: Magreet na ko, magreet.
0: Oh, of course. Oh, greet lang diha go.
3: Okay, happy listening to Ate Elsa Lacson. Ingon man sa mga Punteros family din sa may Barangay Kogon, Babak District.
0: Uh-huh.
3: Ingon man sa akong mga kabarkada po din sa Barangay Tambo, mga katropa na ko diha, kumusta naman mo diha. Alam mo, kabalakan na sa mga bro, kaya naharap ko din eh. Kamu, naharap ko diha.
0: Nagkagwapo oh, gihapon daw siya.
3: Huwag sa tanan-tanan ng mga friends na naminaw ka ron, na binagin ato nila ni Miss M, ni Sinaida, o ni Kinsa Pato niya. Sa tanan-tanan na lang yun na
0: naminaw okay,
3: na ginimong tikwanobay ka ron. Nga naminaw pa.
0: Salamat ka ayo anak nila ay kinapabilin nila sila.
3: Amping-amping lang kita ka noon ayaw. Kali mo po rin niya, DJRC. Amping po niya.
0: Thank you.
3: XFM Network Philippines.
0: Thank you so much, Katropang James, all the way from Samal Island of Davao City. Na, grabe, maabot
3: ito. Patrapa mo, isiting!
0: Ano, wala pa gani? Ako rin ingon na, katropang James, katropa mo!
4: Excited.
5: Exciting.
1: Ayaw.
0: Diba? Mm. Ay, si G. James, oy.
1: Ayaw.
0: Last 44 na mga katropa. Wala ko igong oras. Wala nga. Ako nang isulti. Ang tambag ni Chinita. Sa'yo mo nga, Dani. Dinan ako lang ilang ayo ni Dani. Oo, pero una sa ato sinibasahan na diri kasi magluon sila before de kumuhatag sa kong tambag. Ako di ko gusto nga mahimong ko ano, di ko ganang nga magtumutumo lang ta dinhi, pero as much as possible, gusto na ko Dani nga muadto ka sa doktor. Duolog siyensya Dani ha. Lawas ni mo, bugna gyapon na og siyensya. Subay ta og kuan. Pero wala po'y daotan, Dani, kung ano na kay pagtuo sama ni ini nga, gidaotan ka, katungod man na ni mo. Pero isiguro yun, ipatanoy mong kaugalingon sa doktor. Kaya tungod ka na yung pag-ibot sa pagpangalaga sa ibong buhok, basig na ano na'y pahilaing pang complication, Ana. Russell Funa Milano, hello po, good morning, good, hello DJ, shout out ko kong Remy nga, na amang, di na mo tingog. Ako din na nakit ng dilay tinabi, ikaw di gyapon mo tingog. Gerald Lombab Biton, good afternoon DJ. Regards daw si Richie, si Palay ni mo. O, ina lang nga rebound, kita-kita rabi tao din eh. Gaba gito DJ ni Danny, na ngayon siya pasaylo sa una niyang uya, DJ. Gwapahad ba ya, jud ni mo DJ, oy. Sis buyag in town, oy. Salamat kay diha Domingo, oy. Maayong hapon diya kay katropang Tristan Wyatt Vigulay. Sige ni sa ako ang mga matawag yung pirmi. Ginako makita ni siya. Basta kay programang bisag asa nga programa na agin ni ako ang amigong si Kuan Tristan. Arlene Placibe, naminaw ko rin sa May Kanduman, Mandawi City. Lynn Horolan. Tapos si Almi Mata din, gasyagit-syagit sa gawas, o. Oh. Sa kay problema, ani niya man. Shout out po dito kay Ma'am Almi. Lynn Horolan, watching live, basak ba dyan, Cebu. Balik ko na ako katropa, labi na kay Danny. Danny. Sa pagkakaroon, Danny, mas gina-encourage na ako ka nga paligunon ni mo ang imong immune system. Ilabi na sa pag-inom sa itong mga produkto diri sa Yes to Health. Ingnon ta ka, Danny, magkatabag yun nila. Pinakaroon nga doon na kay ginabati. Kinahanglan yun di mo paligunon ang imong immune system. Aron batukan kung unsa mang naanda sa ibong lawas nga mga viruses and bacteria nga mo. Hinong na nga na abot ka ni Ana nga punto. Wala po kuningon, Danny, nga dili ka pwede mo tuong ang gidautan ka. Katungod ni mo na kung paminaw na mo gidautan ka. Yes, you have the rights to check dool sa mga taong expert ni ini. Kung paminaw niyo mong gigabaan ka, ay nagkatingala. Actually, ang dili lang question diri kaning gaba. Ang gaba bang ko din naman kinatagnaon. Basta ginakabuhat na tagdili mauna, naginagaba immediately. Diba? Naman kay good karma. Kumbuhat og maayong butang. Unsa na lang kag mubuhat tagdi maayo. Expected naman na mga katropa. Kumubuhat niya na yung kagdi maayo, kabaw na ka. Whatever pa mo abot sa imong atubangan, but pasabot, it's either bunga na sa imong mga nabuhat ka ni Adto. Ano na ang nga kinabuhi? Sakit man, pero atay mahimo. Naadyo katumbas ang tanan. Muna ginawa nga, everything will boomerang. Ras ni mo, ito, kipasakita ni

0: naman ka. Kahibaw naman ko nga, nagmahay ka diha, gamay. Ang imuha na lang ron, libot pasabot, nagigabaan ka, imo na lang pasagda nga, mamatay ka sgaba, prangka-prangka nga pagka-istorya. Pangita na lang pamaagi, nga magpadayo na imong kinabuhi. Labi ba yung mabuhi sa kalibutan? Labi nag-anaanan, nanana ka sa punto karo nga nagmahay ka, pilian na lang ang mabuhi nga tamang, sa tamang pamaagi ba? Huwag kay masakitan, huwag kay tamakang tao, patungan, oh. Ayaw! Pero dapat patong well with responsible. Patong responsibility. Mura kong maingon sa imo ha, Dani, ha? So nga parehas ni Dani nga mga palikero. Kapadayon lang, samtang okay gaba. Pero sa tinood lang, no, ayaw po itong taon. Sabi na, matungnong yung mga tao ba nga wala ganing gibuhat? Ang mga tao ganingan ka ng mga dili susama sa ato ang ipangbuhat ba? Ato ang mangin. Anabi tao. Seryoso nga na kuan, serious note sa inyong mga katropa. Expect yun nga there always be a karma. Anything nga atong buhaton, aduna ginay karma. Ayaw ka tinga o kung sa may masinati nato sa dalan nga atong dalagian. Kaya mo ginakinabuhi. Monang, being kind is not expensive. Choose to be kind. Alas 2.50, wala po igong oras. Dihon salamat sa mga katropa nga niuban nato sa programang X-Rated. Gikan alauna hangtod karong orasa, alas 3 sa kahaponon. Og mapuhon adlaw Biyernes. Mag-uban-uban na punta sa lain na pong hugna sa kinabuhi. To ang mga saksihan, madunggan. Og problema nga sulbaro nato. Wa man tayo labot tunta sa sugod pa lamang. Dili mag-call katropa. Ay kahibaw ko na ko kung pagsalig ninyo kay bisan pa ng utro mong tambaganan, kusog mo manambag. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita. Sa programang X-Rated rin lang gyapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!
2: Sandown Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatibay.
3: Rufa Maranas, naamanggod ko UTI niya, bago ako ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Sandown Plus Gold. Naulihan yun ko sir, karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yun kong dako sa Sandown Plus Gold.
2: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Sandown Plus Gold o Sandown Vitamin C.
4: Sandown Plus Coffee Mix.
5: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isara gyud nga kape akong ganahan nga nauyunan gyud nako. Ang Sandown Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pag-feeling mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligid na ko, ibaylo ang Sandown Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Tuloyigid ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Sandown Plus Coffee Mix.
4: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C.
6: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Sandown Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, working na give ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ubon, sipunon, or maglabad ang ulo. And then, di-aulog na ko ang uban na mo try sa Sandown Plus Vitamin C kay ako kasyon ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa takaroon.
4: Sandown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
7: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
8: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga pressure sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
9: The

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu, alas 3:04 na. At ang time check, mga katropa, hatod ka na kanato sa itong Sunthorn Plus Cafe Mix. Ang kape nga puno sa sustansya, puno sa vitamina, gimikan sa mga sangkap nini nga kamugay, soya powder o mangosteen. Magiging palpitation sa dugan, way paghilab sa tiyan. Sunthorn Plus Cafe Mix, magihigala, way caffeine. Atong gabi, mapalit ninyo sa Yes to Health Wellness Center. There is my Z Plaza building sa may Dan D. Hakosalem. Isab na ninyo ma-order sa TikTok, Shopee or Lazada o baka mapalit usab ninyo di akaros Mercury Drug, Rose Pharmacy, Watson's Pharmacy, South Star Drug o guban pang mga butika nationwide. Sunthorn Plus Cafe Mix. Kapi na, gamot pa! Alas 3:05 na!
3: Eric Serasmanait, Asintado! Sa bisan unsang oras man, wala kami natulog sa paghatod sa mga balita. Sa pagsalop sa adlaw, may mga panghitabo nga angay ninyong masayran. Mga iskutanan sa lokal, nasyonal ug internasyonal. Dili ka makalikay sa Asintado! Asintado!
2: Libertas nun isteyos adid kwadi volumos! Sed Fatsera! God bless to mes.
4: Eric Manait sa XFM Cebu.
2: Ang kagawasan dili katungod sa pagbuhat suma sa imong gusto. Apan usa kini ka oportunidad sa pagbuhat kun unsa ay husto.
4: Asintado.
5: Eric
4: Manait. Eric Manait. Eric Manait sa XFM Cebu.
5: Exciting.
3: Manait.
4: Asintado.
5: Exciting.
2: Luzon, Visayas, Mindanao, malipayong hapon usab kaninyong tanan. Mga sugid ding paminaw. Bisa 14 ning buwan sa Mayo tuig 2026. Adlaw nga Huwebes. Nagdagumdag-o man unta to kaganihaw, nya karon ibalik man ang kainit. So sa mas kainit, binignit diri sa tong silingan. Tintamisas binignit diri magiigala sa tubangas sa barangyol sa Patira. Ang binignit mga kaigsunan o sa Ramontani panahon magiigala si Mana Santa pero diring dapitas among nahimutangan tagahapon binignit yun.
5: Exciting.
2: Musta ko iting bitay pa pinsa 14 pa magiigala pero ang uban nakasweldo na ang uban huwat pa bagating paminaw ugmang adlawa. Utong lang, no? Utong lang, kaya usawang tamaning swildo, mag-iigala, di man parehas mga senador, congressman. Ay, pareha pag senador, senador o congressman, ang swildo ni Nico Bres Constante. Di ha, mag-iigala sa may Barrientos Barbershop, di na ni Manupi.
5: Exciting!
2: Kumusta sa mga paisano na itong Bulanong des Provincias Bohol, may hapon mga sano? Sa mga upunganon, sa mga lapu-lapu, magdawihanon, mandawi, talisaynon, talisay. And of course, mag-iigalas tibok lalawigan sa Sugbo. Majong hapon kaninyong hurot. Alas 3:08 na mag-iigala sa itong panag-uban. Kining di ako maghihigala ipakita ang hulagway ninyo. Diri maghihigala sa atong Facebook Live para sa mga naminaw ron. Kay iandam ko palihogan na bin ka na naas Rimulya, naas Peter Cayetano, Rubin Padillag, Bungo. Pakita ninyo nag-ready na. Kay ganaan ko ipakita ning Cap John John Canono. Kay kining maong pictura. Kagabi ini mga alas 9 pasado, human maghigala nga nitumaw ang buto-buto sa pagka alas 8 pasado. Taga akong gikibod gan, unsa kay topic ani nila nga nangatawa man? Da? Na John Bick Remulya. Nagkatawa, apil po dito mag-iigala si Alan Peter Cayetano. Nagkatawa. O niya, pinuggan kayong pahiyoms Bongo. Apil po dito mag-iigsoos Ruben Padilla. Nagkatawa ni sila gumikan si Tabo kagabi dito sa Senado or unsa ka mag-iigala gikatawan ani nila. Nara ba mag-iigso na yung post dari social media nga kinis Remulya nag-try daw na kuno sa administrasyon? O angay na kuno maghihigalang parisainon.
3: Asintado!
2: Ha? Gawas maghihigalas istorya nga nag-try door sa administrasyon si John Bick Remulya. Wa pod kuno maghihigalay maing laking labok. Lakto pagkasulti, why agis DILG? Nini maghihigalang pagpanakop sa mga most wanted nga mga tao sa Pilipinas, mga tigpaminaw. Now, kini maghihigalang picturang atong gipakita di ninyo. Kahibulungan o niya ikaduha maghihigala, makaingon ka ba nga taliwa mga kaigsunans gibati sa uban nga mga tao sa sud sa Senado. Nakahigayon pa man sila dito karo maghihigalag katawa. Unsa ka dito ang hitabua kagabi eh? No? Kay di ang maghihigala yung mga istorya drama ka to. No? Mga kaigsunan. Ang uban po maghihigala ningon dito drama gumikan kay kadtong giingong driver sa NBI nga gipanghimakak ni Attorney Melvin Matibag. No? Kay di man kuno to empleyado day kuno sa NBI matod pa niya. Igor atong ni maneho sa sakyanan. No? Kagabi ikaigsunan na dako pagigala sa Southern District Police. Attorney Pakita Double J ang kadtong maong dinakpan before ta mo balik aning hulagwaya para sa mga naminaw kay basi magigala og interesado mo. Maoni mga kaigsunan na nadakpan. No, sa kinig kapulisan, maghihigala ang driver matod pa sa NBI. Kini, dara. Ang kaso, Republic Act 10591, alarms and scandal, grave threats, direct assault with attempted homicide and violation of Senate Security Regulation. Magkatoo mo maghihigala ng tawhana nga mauni dito ako rin nagpabuto. So, dito sa Senado?
3: Asintado!
2: Gikan ni maghihigala sa Pasay City Police Station. Kining magsyat, no? Nga, inyong nakita ron, mauni maghihigala na dakpan. Mauni maghihigala na dakpan. Kay kiniko no maghihigala may unang nagpabuto, matod pa. No? Pero sa pikas po nga bahin, ang Palacios Malacanang atol silang press conference kaganiha, niingon po maghihigala nga ang kining mga sakop sa Office of the Senate Sergeant at Arms may unang nagpabuto kay kanto kunong maong pagpabuto, warning shot kuno kanto para sa mga taga-NBI nga buot musod sa Senado.
3: Asintado!
2: Ay sa lagi huwag tanga to, boss. Kini mga higalang drivera, I don't know mga kaigsunan o unsa ni kaisog ning tawhana. No? Nga, ni suway yun mag-iigsog, sod, ligot, paingon dito Senado. Driver mga kaigsunan, matod pa. Pero nahibong ko nga nung doon na mag-iigalay kargada.
3: Asintado!
2: Kining tawhana, wapog hanis siya dito, bayre. No? Aron maghihigala, malawgaw tong nahitabo dito magkaigsunan sa Senado. Kung imo punta naon, waman maghihigala, igo. Grabe ba itong pinusilay kay Sigon Pas Ihabs Tagasoko, 34 ka magabasiyos bala. Ang ilang nag-recover dito sa second floor sa Senado magkaigsunan. Nga doon ay istorya nga ang taga-NBI dito mag-iigala sa ubos. No? Ang taga-NBI dito mag-iigala sa first floor. Samtang, ang kini mag-iigala ang mga sakop sa Office of the Senate Sergeant at Arms, mga kaigsunan, dito po mag-iigala sa second floor. Naibong ko mag-iigala kay mga igo dito karon sa bala, dito sa bildo, perte maghabuga, mura magdipa, mura magwagiponting ang arma sa tao. Ha? Kung di mo mag-iigalang tanahon, ang mga taga-Scene of the Crime operatives mga kaigsunan nga nagkuha o detalye dito sa crime scene, makita man nimo maghihiga lang o sa mga kaigsunan, warning shot ni or go bat magyun eh. Kaya kining picture ato ipakita double G palihog. Makita man nimo nga pertig yung habuga maghihigala sa mga igo sa bala. No, maghihigala ang mga nakitang akini inunta kini na picturean lang sa mga taga media. Nagbarog ang taga Soko unya ang mga tusak-tusak sa bala aning maong bildo perti manghabuga tuman paingos kisami. Kontinuon maganini nga ang kining mga sakops NBI dito sa first floor, padong musaka maghihigala dito sa second floor, nga naman na maghihigalang na tusak-tusak sa bala, toman dito sa ibabaw. Kanya, warning shot na, mao ni maghihigala, gikalibga na to. O sakto po kayo, mapahigayon o separate investigation ang taga NBI, mapahigayon po separate na investigation maghihigalang kapulisan, no, huwag ang Senado, doon na po mag-iigala investigasyon nga pag-aimoon. Tanawa mag-iigala ning picture. Nga atong gipakita diyan ninyo. Makita ninyo og pila kabuk mag-iigala ang bala nga ni Agi ni Anang Maong Bildo. Akamon lang ihap, mga kaigsunan. Kay kanang usap, perting dakuha mag-iigalag bangag ang botog shotgun ba kayo ni Igo, ana? Oh, habog kayo! Si Sir Gadi, hilig ba nig shooting, no? Tanaw ni mo na, Sir Gans, usama na, warning shot na siya. Kining ingon ini nga, klase mga kaigsunan nga, ingnunta pinosilay. I don't talk, doon na bagay exchange of fire kay, kini bagay higalang nadakpan sa kapulisan, no? Driver ko nun ay bagay higala sa mga NBI agent. No, kay ang mga NBI agent maghihigala, nagpahigayon man po dito karog operasyon dito sa kilid sa building. Katong gitawag maghihigala o GSIS building, mga kaigsunan unya. Kinini ang kanto maghihigala ang ilang gibuhat is, kuhaan ko na to, kinini ang pagpalig-on. No? Dili to maghihigala ingnunta drilling, kung dili bolting to. No? Gipalig-on nila mga kaigsunan ang pultahan aron nga wa gyud mga kaigsunan ay makaiskapo. Dito to magigalas may GSIS building. Kilid sa Senate building. Now I don't know, ganun niligot po ang driver kadto magigalang na dakpas pulis kay kung imong tanawon mga kaigsunan matay inosente magigdating. No? Inosente man kito. Dating mo raman ito maghihigala gawa ito'y trainings military. Kay driver gani. O niya di pag yun maghihigala ko na ito, kananaa karong regular employee sa NBI. No? Kung tinood maghihigala nga kanto siya mo audito karoy ni Son yun, itapad lang ko nung boss malihog ang kining maong picture nga nasa Soko kanto nga nadakpan. Kung kanto siya maghihigala mo'y usas mga nag-una-una, manubag ang NBI yun niya ito maghihigala. Nga no? Kay, numero uno, nga nung gipadatog armas. Ikaduha, nga nung nisold to siya Senado, nga driver ang makato siya sakinan. Kinsa may nagsugo niya, nga mabulabog siya dito sa Senado maghihigala. Ha? Mauni mga kaigsunan ang ato maghihigalang liliyon, kay, kini kong hitabuha maghihigala nga doon ay nahitabong shooting last night dito Senado. Pagkataw-taw niya na damtag pila ka oras na wagtang nagkalit si Senador Bato.
3: Asintado!
2: Ha? Na wagtang nagkalit si Senador Bato. O niya, karon maghihigala. Ang ako magkakaigsunang pagmonitor ni Inis, niingon si Senador Alan Peter Cayetano sa dihang gipangutana sa media kung naapabagyan si Senador Bato karon sa Senado, likay na kayo ang presidente sa Senado o matod pa maghihigalang Cayetano, iya ko nun yung ipapangutana sa mga kaubanan niya.
3: Asintado!
2: Now, kisa may buang maghihigala aning Cayetano. Ha? di lang ta magbinaot pa. Kay kon magpadata, magigalas, duwa nining mga klasiyas, mga politiko. No? Mga kaigsunan nga bogoon ang mga tao. Anara na ninyo. No? Pero kung kamo, mitikuloso kayemos mga balita, labinas politika. Ah, kamao mong mutimbang-timbang, sama pananglit ang hitabu akaron. Tanawar ko di maghihigala na dakpan. No? Mauni maghihigala ginakop. I don't know, kining tawhana mga kaigsunan. Wa babayri maghihigala nga. Ikaw sa lang dito, sinamok-samok dito. Okay, di amila and diri karong buhaton unsa ba? Hangtod na bulabog, nagbuto-buto. Wa na ta kay ba magigalag unsa ni tabo og source mga unsa source o magigalas uba mga senador basta. In fairness gadto's majority black niingon sila ha after this incident ni abot seremonya mga alas 9 pasado. Kay niingon mas seremonya nga ang kining akong presensya dire pag secure magigalas tanang mga senador nga safety. Ikaduha, pag secure ni Senador Bato nga safety. No? Gipangutan na magigala sila si Senador Bato na pa ba? Yes, na. Alas 12 pasados tungang gabi eh, si Attorney Israelito Torion nag-selfie pod with the Senador Bato. So, at least magigala. No? Pagkakita na to, kaganyang buntag, kurag kumbati, kay at least mga kaigsunan, si Bato, pabilin yung magigala sa Senado, ni Barog yun po mga kaigsunan sa nahaunan niyang istorya. Nga ato siya dito magpabili sa Senado, labi pa kay sugda ng impeachment trial ni Vice President Sara. Uy, naon sa ba magigala nga mga alas 7 pasados buntag kaganiha? Nanggawas naman mga balita nga si Bato de la Rosa, nakagawas na mga alas 3 pasados kadlaon o ba ni Senador Ruben Padilla?
1: Asintado!
2: Ha? Nakagawas na! Mauna, mga kaigsunan, ang atong gikaybod niyan. O sa man itong pag-adto ni Remulya? No? Ikaduha, kanto mag-iigalang hitabu ang buto-buto kagabi eh, apil batos plano, mga kaigsunan, nga gubton ang Senado, aron mag-iigala may divert ang atensyon sa mga tao, o makaipsot mga igsoon si Senador Bato. No? So, kanto na'y maghihigalang hitabu ang niboto si Senador Bato niyatong Lunes ang iyang partisipasyon rin niyato pagboto aron pag-ilis o liderato sa Senado. No? Mga kaigsunan. Now, ang atong pangutana kay kagabi is wa pa kumatog, nag-post, magiging ko maghihigala diri. Nga, kung pwede, ipagawas ditso maghihigala ang CCTV. No? Aron mahibaw ana to kon kinsa gi gauna-unag pabuto nga niabot na hinos punto nga perting pagkabuaka ni ng mga bildo diha sa Senado

0: nakahuna-huna kong CCTV footage because niadtong Monday, sa diha magigalang gisirban sa warrant of arrest si Senador Bato de la Rosa sa taga-NBI, naitabo ang komosyon. Hangtod magigalang nagdinaganay ni abot na dito magigalas hagdanan na pandol in taos Bato. Og toon ba nakaabot yun dito magigalas sod sa session hall sinado. So wa madakpi. Mga alas 3 to pasado during magigalas program na to. Antong Lunes. Pagka mga alas 5 ngadto sa lasay sa gabi, dali kay nakapagawas sa CCTV footage si Senador Bongo. Nagpakita kon giunsa magigala pag iskapo ni Bato gikas kamot sa NBI. Now karon magigala. Magakaigsuunan. Niining nahitabo nga shooting incident kagabi ngano man nga wa dito nakakuha og kopya sa CCTV footage mga kaigalaan. Na ako'y video diha, Double J, ipakita ko ron ang video kay nadunggan man mga kaigsunan ka ng 1 minute and 15 seconds. Nadunggan man mga igala ning tingog ni matod pa Senador Jingo Estrada na sa diha mga igala nakikistorya ni ngadto karon kang Senate Sergeant at Arms Head Mau Aplaska na mga kaigsunan nga ay pataguan magigalang CCTV. Ato i-play. Ah, kung na-okay na Double G, ah, tanay i-play na siyang kineng video hanga 1 minute kapin. Kay, paminawan ninyo magigala og tarong, kini mga kaigsunang video ha, diin, abot, baka masipiat po din ni kay si Aplaska nag-explain nga itong Lorraine Ligarda, what happened? Naunsa man itong pagkaunsa ah? Now, karon di aman magigala ni Kalit og tingog debat in istorya. Ato i-play dara paminaw ninyo. Ah, i-secure CCTV. Ah. Paminaw.
1: Nasa left ko kasi nasa malapit na sa ano natin, sa exit na rin.
0: Oh.
1: Baka may mako
2: I itago niyo CCTV.
0: Ay ay. Kadungog mo? Oh. Ibalik, ibalik na to Double G. Ibalik na to dito Double G. Dito, ha? Nakadungog mo? Ha? Naamang higala nilitok dito karong itago niyo ang CCTV.
1: Oh.
0: Isecure ang CCTV. Kinanglami ko CCTV ani, pero paminawa magigalag tarong. Ano ha?
1: Nasa left ko kasi, nasa...
0: Oh, kini, kini, kini. Paminawa?
1: Nakuha
0: ng CCTV?
2: Itago niyo yung CCTV.
0: Ay, ay! Salamat, Double G! Nganong doon naman maghihigalay ni Mando nga itago ang CCTV? O niya matod pa maghihigala sa mga netizens, klaro kayong tingog ni Senador Jingo Estrada.
3: Asintado!
0: Oh! Ano kung rin taong inyo magtaguan ng kopya sa CCTV? Sa diha, magigalang gigukod si Senador Batos NBI na itong Lunes, inyong gipresentar ang CCTV nga itong publiko. Kini karon magigalang dunay pinusilay kagabi, itago na hinong kopya CCTV?
3: Asintado!
0: Ang sama ni! Nas Lorraine Ligarda o. Nangutana dito karon kang Mau Aplaska, Mau man yung magigalahid, kini nagputi. No? Ningong magigala siya, did you secure the CCTV? Ningon rin sa mga igala ng laking nagvideo nga itago yung CCTV. Oh, nga nung itago man?
3: Asintado!
0: Ha? Sa diha, mga higalang gigukod si Bato sa taga-NBI. Atol sa Senate session ng itong Lunes. Mga kaigsunan. 2 hours after si Senador Bongo nakapagawas dritsos kopya sa CCTV. Oh, di ba? Kita mo din mo ato. Gikatawan pa mga dito ninyo magigala kay perting dagan in taong Bato dito sa Agdanan na pandol pa yun? Giyagaan magigala sa katawan? CCTV footage ba to? Ha? CCTV footage to? Nigawas to 2 hours after the incident ginukdanay sa NBI. Kini magigala ron? Ha? Nga doon ay pinusilay na hitabo kagabi eh. Kung ingon tamag pinusilay yun to. Ato lang inyong pinusilay. Eh, mao man na manghigala ilang ipagawas ng istorya. Hain mang CCTV footage ron. Numero uno kisa may haod sa Senado.

0: si Senador Alan Peter Cayetano. Pero ang problema kay karon, wa gi statement si Alan Peter Cayetano og duna ba siya mando ngadto sa Office of the Senate Sergeant at Arms nga atong ipakita ang CCTV footage kagabi aron once and for all maklaro ni kinsay gauna unang pabuto. Kay nadawat ra ba na kong information mangyigala kagabi do na tay amigo nagchat ato ang una nagpabuto pud ko no matod pa bodyguard ni Ruben Padilla.
1: Asintado.
0: Ha? Bodyguard ni Senador Ruben Padilla. Ah. Mao na maghigala dito koroy nagdawat na kong info kagabi nga bodyguard ko nung Ruben Padilla nagpabuto. Na wala pa ko mo reply mga kaigsunas chat sa atong amigo. Nagsige tagtanaw maghigala kulik dito ng information. Nadunggan po na to nga ang taga NBI kunoy unang nagpabuto. Ah. Mao po na maghigala nadunggan na to. Now gani, doon na nadakpan. Nga matod pa, empleyado ko sa NBI pero di pang himakaka na niini karong attorney matibag mga kaigsunan. Kaya di ko na to nila regular nga empleyado. Driver ako na to netong higayuna sa diha maghigala nagpahigayog vaulting ang taga NBI dito sa GSIS building. Karon maghigala, nakuha po na tong information gikas Palacios Balacanang nga ang Office of the Senate Sergeant at Arms may unang nagpabuto. Ha? May unang nagpabuto. O sa diha magigala nagpabuto ang Office of the Senate Sergeant at Arms, tubag-tubag na siguro kay Botogos Armas. Parak po magigala itong mga ubang nagdag armas, mao ito niabot itong 34 kabasiyo. Now, aron maundang ng ingunana ba? Numero uno, kini mga kaigsunang driver nga matod pa magigala gi top ras taga NBI. Pamilyado ro ba po ni? No? Basi magigalag full guy ra po ni. Aron maklaro ning tanan, ipagawas ang CCTV. Kay bulungan man kay ning hitabua. Kay unsa naman ron? Alas 3:30 na sa hapon. Hapit na mo 24 oras mangigala. Kay nahitabo kagabi mga alas 8 pasado tong pinosilay. Oh. Pila na lang ka oras gikan karon mo 24 oras na wa gi CCTV footage nga gipagawas ang usa sa 24 ka pila man kabuk senador, 24 kabuok. Ah. Nagdoda pa gani, doon na istorya nga. Then, gipasangin lang itong mga namiya ug una nga mga senador. Nireak na ba dito sa Risa Ontiveros, mga kaigsunan? Ningos Risa, mga igala nga. Noon sa papurin taon ng idamay man tanga. Di aman ta mag-igala, ilaing lakaw. Alas 5 na human, mag-igala ang sisyon. Maunang nang lakaw, pugro sila. Ah, hastas ping lakson. Kisa pa itong uban, mag-igala, mga tulpo. Namiya man sila, wak man di ang tulpo brothers ato sa itabo. So, aron pag clear aning tanan, Senador Alan Peter Cayetano, ikaw mag-ipango diya, Senado, ipagawas ang CCTV. Pero nga nung niingon man po dito karong usa, nga nag-video, mag-iigala nga, itago yung CCTV. Aron mag-iigala, ma-safety ang CCTV? Ah. Kanto maghihigal ang ginugdanay ni Bato de la Rosa nga nang wak may niingon itong itago itong CCTV. So sama ramani maghihigal ang insidentiha. Ginugdanay, unya kini, mas labaw, panis ginugdanay kay Pinosilay. So ato maghihigal ang huwaton, makaproduce ba ang Senado, aning maong CCTV mag-iigsoon. Kaya mawagtang na maghihigal ang daghang mga pangutana. No? Sa mga tao karon nga naglibog og naunsa na ba yung tao ng Senado na to? Nga pirti naman yung gubuta? Wa pa ganita mahuman magigilag solbad aning problema ang Kiko Pangilinan o Ruben Padilla?
1: Asintado! Ha?
0: Kaya di Ruben Padilla manghigala, di mangyod gusto. Nga si Senador Kiko Pangilinan, di yun kuno mga pasaylo dito sa plenaryo. Niingon si Kiko Pangilinan, aw, mureklamo magkaka dito sa ITIS Committee, file lang dito ang complaint. Oh. O niya, karon mga kaigsunan, kay gitubag sa ingunana ni Kiko Pangilinan, ni tingog pong appeal mag-iigala si Ruben Padilla, siya nga, kinig, Mr. Chair, kinahanglan pa ba na ito ipabot dito karong ITIS Committee? Hindi siya pwede din sa plenary mangayos ang pasaylo? No? Oh, ingaw boss Kiko, mangigala na, onsa ba po, ika dito karoy, una-unang niingog, mufile kag-complaints ethics committee, o niya karoon ako kang gihagay to file. Mahingo na po ka rito karo, kinanglan ni Pabot og Ethics Committee, naglibot Kiko. Pero wapa na sila masitol, ha? No? Pero gamay-gamay raman ang isiyo, ha, magigala kay ang uban po mga kaigsyon ni Comedia Man nga, asang magayaran na niyo, ay? Ayaw po bintaw mo, pero sumagay kay Poros ni Honorable. Ang dako magigala dito karon tutukan na to, ang kining nahitabo sinado, karon kay wa naman si Senador Bato de la Rosa. Ha? O niya, di man mo kumpirmar magigala ni ini si Senador Alan Peter Cayetano. Senador Alan, ganon di man ka mo kumpirmar? Nga, gani, niadto karong Martes, no? Or kagahapon ba to, atol sa inyong sesyon, ikaw man gani dito ini kumpirmar nga ang imong sakyanan mo'y gisakyan ni Senador Bato paingon niya Senado. Kay si Senador Ping Lacson Manggod, no? Mga higala, ni Barog, mga kaigsunan, dito karon sa plenary, atol silang sesyon, no? O niya, nadrag ang panga ni Senador Pia Cayetano. Nasoko si Pia. Nga no, kuno mga higala nga naapil ang iyang pangan about ani karong pag tabuto ni Bato de la Rosa diya Senado. So, karon nasoko man si Pia, although nangayog pa sa ilos pinglaksyon nga itong Pia Cayetano, nitingog magigalas Alan ang igsoon. O giangkon maghigalang Senador Alan Peter Cayetano nga dito sa iyang sakyanan ni Sakay si Bato, paingon dito sa Senado di atong adlaw Lunes. Karon giangkon man ito maghigala ni Senador Alan Peter Cayetano nga na sila communication with Senador Bato. Pagpaboto diya sa Senado, kining pag-iskapong Bato, wa di mananghit si Bato diya kang Cayetano. Ato rin kong i-play double J ang kanan itong interviews media. Ah, kining si Alan Peter Cayetano, mga kaigsunan nga, na hinabi mag-iigala sa mga tigbalita dito sa Senado kaganiha. Ah, kay, ang ato lang ani ba, no? Aron maklaro ni mga kaigsunan, ayaw tagaig ingunining klase ditong duwa ang mga tao eh. Paglaruhay mo diha. Kaya na para ba dito impeachment trial nga gihuwat po mga kaigsunas kinabag-an? No? Mas dako na ba itong impeachment trial kaigsunan kaysa niya ng posil-posil ninyo diha? Ato i-play, dara mga higala interview ni Alan Peter Cayetano. Paminawan ninyo na.
2: I only have the information na dala ko from traveling here from the house with here. It was a terrible night. I don't have all that information yet. Let me verify.
0: Hindi
2: narinig ko. Narinig nyo about Senator Bato, narinig nyo about Techner, narinig nyo. The same thing I heard. I'm getting all the official reports. Give me a few minutes.
0: Biya na yun. Hindi na magpakutan na. Biya na.
2: I only have the information na dala ko from traveling here from the house with here. It was a terrible night. I don't have
0: it was a terrible night.
2: Let me verify. You heard hindi narinig ko. Narinig nyo about Senator Bato, narinig nyo about Techner, narinig nyo. Same thing I heard. I'm getting all the official reports. Give me a few minutes.
0: Salamat to Bolchi. Kita ka? Ya, sa pikas gabahin ka na po dito karong no comment sa legal team. Ato po nang i-play double J. Kanagagi post na ko karon o kanagi share na ko gikang manager Kenneth Alvin Bustamante. Ato na i-play po palihog. Kay, si Bato, si Peter Cayetano, Senador Alan Peter Cayetano, ingon siya nga, ang ako mga information nga kuha ron, gikan pas balay ko, limited pa kayo. Manguha pa kong dugang information, may labot anang status yun Bato, kumusta, naapabagid rin Senado. Kay ba o naguna siyang daan magigalang wanas Bato eh? Ikay presidente Senado, unyain mo pag yung kaliado, lipaton ka. Diya po magigalang legal team ni Senador Bato. Ato'y paminawan magigala. Diya, mawana yung pamahayag nila.
3: Kaya nga, no comment.
0: No comment.
4: Maganda yung ngiti mo, attorney. Maganda yung ngiti mo.
3: Oo nga, parang pag-inspired kayo ngayon. No, ako
5: nakawag. Attorney, ba't inspired kayo ngayon?
0: Malipayo na kayo sila.
3: Attorney Raul Lambino.
4: Attorney request mag-video daw.
0: Raul Lambino, niya kinis siya.
4: Sa loob, patunay na nandun pa siya. Kaya po ba ni Senator Bato gawin?
6: Ano kami, attorney-client privilege po.
0: Attorney-client privilege.
6: About Senator Bato daw.
4: Pero nag-aantay din yung mga Duterte supporters. Attorney.
0: Sa may status ani?
6: Regardless of the requesting parties, attorney-client po.
0: Attorney-client?
6: Attorney-client privilege po, we have agreed to not disclose anything.
0: Hindi nila i-disclose. Jimmy Bundok niya, attorney Jimmy Bundok.
7: Just a hint lang, ha? Just a hint.
0: Attorney Israelito Torion, gani po do?
7: Kasi merong intelligence report, yes, na meron na namang operation.
0: Okay.
7: If we will confirm na nandyan siya, kawawa naman kami. Kawawa naman yung Senado.
0: Okay.
7: No, I hope you understand. Kaya nga, lawyer, client privilege po.
0: Oh.
7: Okay? Kaya nga, no comment.
0: Kita ka? Gwapo kayong pahingam si Atty. Israelito Torion, Atty. Jimmy Bundok, Raul Lambino, o mga kaubanan.
5: Atty. ba't inspired kayo ngayon?
7: Aming reinforcement, Atty. Raul Lambino.
4: Atty. may nagre-request mag-video daw si Senator Bato sa loob. Patunay na nandun pa siya.
0: Patunay, to confirm nga na pa siya dito.
6: Ano kami, attorney-client privilege po. We cannot disclose anything about...
0: Di na sila ka-disclose. Di na sila katugan. O gasa na mag-iglas ba ito?
4: Pero mga Duterte supporters.
0: Pero nag-uwat man ko ng mga Duterte supporters.
6: Regardless of the requesting parties, attorney-client po.
5: Privilege?
6: Attorney-client privilege po.
0: So, klarong tataw. Salamat tumol, Jay, nga di yun pwedeng itugan o gasa nas bato karon. Matod pa sa istorya, cited ko no kaganiha mag-iglas bato, dito sa Naiya Terminal 3. Na? Naiya Terminal 3. Amot, huwag asa ito paingon, ato ba itong Dabaw? Na? Ato ba ka ito mag-iigalag Bohol kay? Doon naman ay mag-iigalag kaliwat mo sa bato dito sa Bohol. Na? Di ang napitas may Corilla man siguro ito. Asa ito napita, Kap Junjun? Na mo ito'y kaliwat sa bato kay kinis bato, naka-antunis amo sa agbayan. Atong issues, Captain Speak, dito sa agbayan, Bohol. No, nga gikasuspensuan sa daghan kay mga opisyalis dito sa Bohol. Nya ningon siya namo kay mga kaliwat dres Bohol. Kay murag ang iyang mama ang gigikanan siyang mama murag mabini bato or kurilya bato gasa to repita. So, nara ni ani mangigala si bato basig naas Bohol ron or baka magigalag to ag Dabaw. Pero mas safe siya dito sa Dabaw. No, magating paminaw kay gobernador magigalas Bohol murag di naman ni DDS.
8: Exciting!
0: Now, in a way, so, maone, di na sila manugan. Alan Peter Cayetano, di na punbutugan. No? O yan, the same time, mag-iigala, ang legal team ni Senador Bato, samot na hindi mutugan, ilagyo ng Clint eh. Nganong itugan man na mag-iigala in public. Mamiligrong security. So, araw mag-iigala, pag wrap up aning hitabua ba, na isahan magkakaigsuna na po Bongbong Marcos. Ang presidente maghihigala sa Pilipinas nga wa gid in town dito karoy kalibutan og naonsang senado kagabi kaigsuonan.
1: Asintado.
0: Kay nakakita ko maghihigala dito sa gipagawas niya maghihigala nga video. Sus di po in town preparado nga tong presidente magsige magabugkang kanga maminaw kabur kag hangaton.
8: Exciting.
1: Asintado.
0: Ha? Magsige gid maghihigala kanga kanga. Kana bang maminaw ka nga, ganahan ka nga, kanang masabta nimo manghigala diritso ang iyang tumong, pero karabitang loading, no? Nga to na maghigala ang senador, buto-buto na dito. Sus, ginoo ko pa ita. Sakto gis di kong maghigala nga weak leader gining presidente ha. So alas 3:41 na sa kahapon nun, sa mga nagpaminaw karong hapon na, maghihigala. Doon na ba'y mabasol aning pag-iskapong Bato de la Rosa dito sa Senado kagabi? Doon na ba'y mabasol? Mabasol bang NBI? Kaywa sila dito mo porsigis pag nakop ni Bato? No? Mabasol ba maghihigala Senador Alan Peter Cayetano? Mabasol ba maghihigala ang presidente? Mabasol ba mag-iigala ang polis? Nga nung naka-eskapo mag-iigala sa Bato? Matod pa mga kaigsunan, human instinct, which is correct. Why tao mag-iigala nga makadungog ganig doon na naiwarant? Magpa-plaster-plaster, magpa-balandra-balandra niya nga, oy, polis, diara ko na rin, posasin ako. Human instinct na correct si Bato. Human instinct nga doon na gani maghihigalay waran, mga kaigsunan, of course, isugal din imong freedom. No? Tagaig higayon, maghihigalan ka pulisan or baka kisa ng mga special unit sa atong otoridad nga mugukod pa nimo. No? magkakaigsunan. Pero ang problema lagi po, kay nakapagawas ng istorya daan, statement si Bato sa una nga. Sige, Trillanes, make my day. Ah, bisag mo, uban pa kastaga. Ah, Interpol. Oh, bo, ikay posas na ko. Oh, nga, gigamit na ron ka, memes nga. Oh, magpadakop ka sa una, nga karo mo, tago na ka. Nengos Bato sa interview sa mga media while siya dito sa Senado, mga kaigsunan, gikas Monday, hangtod at Wednesday, nga, human instinct man na. No? Ima na magsilbi, mga higala, nga imo lang dito karo itugyan imong kagalingon, nagugay pamilya. Nga, ikaduha ni Ingos Bato, kung pananglit, ipresentar na ko nga kong kagalingon. O sa may kasiguruan nga ako, kung balitag dadon dito sa dahig, magtapad mi mga higala ang Presidente Digong Ugigda. Nag-uban mi sa silda. O sana dito sa hunahunang Bato de la Rosa. Ay iya dito karong hunahunang kamatag, madakpan ko dito, madakpan ko sa tagay, sa NBI, throw anang warrant sa ICC, o niya dadon ko dito sa dahig. No? Wa man siya dito'y assurance, magigala nga, mag-uban sila ditong Duterte sa silda. Although niingon siya magigala kineto nga pwedeng ubanan niya sa Tatay Digong. Karon magigala, doon na siguro ni kasulti nga, Mr. Senator, ay silang palibig istorya, kay base niya dito madakpan ka o niya pagkuman ilahi ka dito Presidente Duterte. No? Tabla ragya po dito, perte, dimalas gaya po kay Alcance, gaya po kay okay raon ta dito mag-uban mo. No? Kaya ni Sali, si Senador Bongo, nagpagawas pong statement. Willing siya mag-igala, mauban dito karon ni Presidente Duterte. Iago ng amo. Mago na nakapahimo niyang Senador. Pero karon mag-igala si Bongo, I don't know. Kaya ni Ingos Trillanes mag-igala nga, was madakpan si Bato, kinanapos Bongo mag-igala isunod. So, ang gwapo unta pag-iigalaan ni nila, no, kaysa paningubang dakpunon, ato inig pambasahon ragod, silas Bato, silas Vic Danao, silas Camilo Kaskulan, Oscar Albayalde, Dante Giran, Torne Vitaliano Aguirre, silas Isidro Lapinia, mga perpetrator mag-iigalas crime against humanity, former President Rodrigo Duterte. Di lang ni sila mag-iigala pa dito mo isyog mga statement kay magamit ragya po ni naabi social media. No? Mga kaigsunan. So, dalita mag-iigala aning hitabuar na isahan sila ni Senador Bato de la Rosa. Ah. Ningor Batos Bato, nibalik ko diri sa Senado. Kaya mo trabaho. At Lunes ba? Lagi pangutanas media. Senator, naalagi ka! Na ako diri, nya karon na ako diri, mangutana mog na nganong na ako, nya gwa ko diri, mangutana mog hain ko. Karon balik na butang pangutana, Senador hain mag. Asa mga Senador Bato? Nawagtan man pug kag Senado, ha? Sao naman ning mingawa na pud magigala mga Pilipino. Managdagdag na pud tani, kanos ana pug ka mo balik magigala si Senador Bato? Ang technique magigala ni kanos minority? Kamong taga-minority, pag sobarino mo, pangamang mo anang karong mga members majority, no? Kamangan na ninyo o niya pagkahuman mga kaigsuran, kuwaa dito karon ang loyalty na usap anak nila, aron mo balik na, mo bali na po na das minority, mo daghan na po magbalik o niya huwag tanga na po nas kahit ano. Kaya kung makatik-tik mag-iigala, makadetect ang taga-majority block, nga doon na po'y kunita, pag ilis ni Kaitano, mabutor ang putos Bato.
8: Ay,
0: sorry! Ingo na lang siguro yung teknik. Ingo na lang siguro ng teknik na. Sa Aping Lakson, may laki mo na sa Aping Lakson, kay polis ko ni kanito. Kamaon ni mag-iigalas mga taktika. Depende na ni. Isi naman ni mag-iigalag pa ngilgi guys, pangutok ron. No? So, pag-create mo, kamong nas minority black. Kisa maning nas minority black. No? Sila mag-iigala ni, let me check, ha? Ang Diaz minority karon sila si Kiko Pangilinan, sila dito si Bam Aquino, sila dito mag-iigala si, si Mig Sobiri o si Ejercito, nag-abstain man eh. Si Tito Soto, Pangilinan, Aquino, Hontiveros, Tolpo Brothers, Gatsalian, Lacson, Lapid. No? Sa dilas, Lito Lapid, kawang takay ba mag-iigala ko sa ina, so-so-so-na. So, sa minority karon, no? Pilan mo sa kabok? Usa. Usa, duha, tulo, upat, lima, onong, pito, walo. Siyam. Siyam, no? Kay di may duha nag-abstain, si Sobire o si Ercito. Kana si Sobire o si Ercito? No? Pwede na magigalag convincions minority black nga musani pwersa nga to nila. No? Nakikoban yun nga to nila sa minority, unya, mukamang og duha. Depende na niya sa intervention sa administrasyon. No? Sa Palacios Malacanang. Ila ba dito magigalang kumbinsyon o balik kini mga bilyar? Ha? Kaya mga bilyar magigala, di amag yun mga kaigsunan. Nibalhin dito karos majority black na together with Loren Ligarda. Ang sila spia kay Tano. So, sag nila na spia kay Tano o si Loren, kaya di namang ginamamali. Kaya si Loren Ligarda, mga kaigsunan, nibalhin naman din rin mga igalas grupos mga Duterte. No? Niuba naman magigala dito karon sa majority black. Unya kini majority black karon mga kaigsunan, di supporter man eh. Ang anak po magigala din rin nga Senador Loren Ligarda, si Congressman Leandro Leveste, iba naman punta daan magigala nga DDS yun. Sige, atake mga kaigsunan dito sa administrasyon, bulgar magigala sa kahiwian o guban pa. So karon aron magigala nga doon na dito yung manggawas nga mga istoryang kudita, kamangan ninyo balik ng mga bilyar. The same anang mga silas Ejercito GV o silas Mig Subiri. Maunay buhato nilang Tito Soto, nilang ga Ping Lacson, kini mga Tolpo Brothers. No? Erwin, magigalag si Rapi. Maglaki mo po ni Mudag, senaryo. Oh. Pabata ka dungog, magigala aning Rapi Tolpo kung si reaction niya na itabo mga kaigso ng Pinosila yung gabi eh. Ayaw!
8: Exciting! Ha?
0: Hello, hello mga si Rapi Tolpo. Huwag ba ka ni Matak di mag-iigso ang Lito Lapid? sige. Siguro ni Kasabot na sa Rapi Tolpo po sa panghitabo. Pero aron pagpaboto ni Bato, no? Ang buhatong senaryo mag-iigala sa minority black kining kudita. Kana kung makakamang sila ani mga villiar aron pabalikon dito sa grupo nila. Kaya kana mga kaigsoran kung palitag makadetect, ang lideratong Alan Peter Cayetano, matawag na po ni ditong Bato nino sa pakita na rin kayo magbutasyon na po.
8: Ayaw!
0: Mauna'y may tabo. Mag-iigala, Sir John Fuentes. Ha? Huwag mauna'y may tabo. Mag-iigala. Kaya katong pagpatimaw mga kaigso ng Bato at itong Lunes, pure politika to. Araw mag-iigala nga kining liderato ni Tito Soto mabungkag. Og mapuli dito sa Alan Peter Cayetano. Maura dito. So karon mag-iigala aron mabakwi nilang Tito Soto, nilang Ping Lacson, ang liderato, mag-desinado, magkudita na po na sila diha. No, niya, pagkahuman, manawag na po ni silang Bato. Paggawas na si mong lungga. Kay kinangla na mong imong boto. Hala, asam ka na pita kay pasugat ka na mong auto.
8: Ayaw!
0: Lingawa ka sa Pilipinas, so maura na ilang trabaho, no? O niya digid mag-iigala dito karon sila ka-perform sa ila dito mga dagkong gibaton. Wagi kalambuan ng nasura mga iksoon. Alas 3:51 na ang mga OFWs bitaw. Niingon mag-iigala ang mga OFWs nga sus, unsao na maliin taon ng Pilipinas. Uy nga kanunay naman ni mag-iigala mastering. O di sa flood control na napol mag-iigala ay pusil-pusil. O niya, one time mga kaigsunan, o sa ka-OFW, mag-iigala, nisultin ako. Nga sa una na itong panahon, si Gloria, mga kaigsunan, suwayan, mag-iigala, pagpalagpot, pinag itong mga rally-rally, gumika si Lugarse. Nangutahan na yun, mag-iigala dito, karon sila, ang mga kaoba nila, nga mga empleyado sa ilang company nga, what happened to your country? Nga nung inyong presidente, inyong mag-ipalagpot? No? Ang presidente na mo diri Gipanga manamo. Ang des inyo lagi palagputon.
8: Ayaw!
0: Mauna, mag-iigala ang naka... Murag ko siya mag-iigala na tunay sa paita. Ani, usaw mo na ko pagtubag niyo. Gawin po ko kay Bawag ko siya na itabos Pilipinas. O niya, naka-monitor ko mag-iigala niini ang kuan. Al Jazeera, BBC, CNN. O sa panang-uban, mag-iigala diya karon ng mga dagko mga media outlet dito sa gawas. Oh, labi pa kay Senado, mag-iigala ka, buto-buto, pakapaka kagabi eh. Ha? Banner gini yung mag-iigala sa New York Times.
8: Ayaw!
0: Now, kini, kung magsigilag ingon-ini yung mag-iigala ang atong nasod, o di gani flood control kinawatay, di ingon-ini yung mag-iigala ang di lang po tayo ginobatay, pero buto-buto, sol Senado. Diha mag-iigala sa osas mga most protected place dire sa Pilipinas. Ang Senate of the Philippines, boto-boto gabi. Unsa pa man mga higala nato, usahon pa man nato dito karon pag-convincers mga negosyante nga mo-bo dire sa Pilipinas to invest mga kaigsoonan. Kung ingon ini ang itsura sa ato mga higalang nasod nga labihang yung gumuta. O saan man na? Kung ikaw mag-iigalay presidente, how can you convince investors to invest money here in the Philippines kung ang ato mag-iigalang ikapakita, gawas mag-iigalas, nagbaha nga drugas o balik, kanapon mag-iigalang krimen, naapagin mag-iigalay dagkong krimen, nga ang dagkong krimen, gikalambigitan pos di kwilyong kongresman, di kwilyong mga senador. O niya, di ay mga kawatan mag-iigala to o gagipang imbestigaran. Ang problema kay porbida nila, bay na lang ang kapaskuhan. Wa, pag-i nabilanggo dito sa bilangguan.
1: Asintado!
0: Eh? Maingon sila, gi-imbestigaran na namo. Ay mo kabalaka, kamo negosyante, foreigner, ari mo sa Pilipinas, na may kawat naghang kaya sa inyo, naghamag kay buhaya. Don't worry! Gi-imbestigaran na mo na. O niya, nag-imbestigar mo, karo sa araman namo, karo sa manahong mga imbestigasyon. Wa, pamima ho mag-imbestigar. Jesus Maria Yusip, o sa may naong ikapakita ang bumbong? Eh? O sa may naong ikapakita sa mga senador na to? O ang mga negosyante nga dakog tabang sa pagpalambos ekonomiya, sa paghatag og trabaho sa mga Pilipino. Mangiskirda, gumikas kabatis imahi aning nasura. Eh? O sa o man ang manghigala? Eh? Why negosyante mag-igala mo sugot iguna na oy magpo-po. Mabitaw na. O sa kanlibot ko kisa tong ato na interview. O sa mga rason nga nung kini mga dagko mga projects mag-igalang atong gihandom? Wa kay na nato matagamtaman karon because ang mga big investors gikan sa gawas, di ganahan mag-igala mo put up og negosyo. Dili mag-igala ganahan mo appeal niya ng PPP. Private Public Partnership Agreement numero uno. Kay grabing pamulitika aning nasura, mga amigo. Og ang mga negosyante, di ganahan maghigala og ingon-anang senaryo. Nga ang magpatigbabaw, politika. Wa man ni mahitabo maghigala karong panahon na nga ang nagpatigbabaw pagpalambos ekonomiya. Ha? Ang diri maghigala nila is politika o niya pagkahuman, mga sokong mga tao, tagagayod ha. Oras magigala sa XFM Cebu, 5 minutos sa dipang alas 4. Itong time check, hatod ka na ka na ito sa itong Santhon Vitamin C.
1: This time check is brought to you by Santhon Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santhon Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Sangay sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Ang kape na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee.

0: kaadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na kayo ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako, mag-premium D3 coffee mix na mo kay. Ayokayon siya sa ato ah.
1: Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Oh, nganong mo naman nagbili sa ito na yung mugnaong ni Honey Jibots?
4: Ay, kalagot gusto kong asawa, bay.
3: Nga naman?
4: Gabi, iganahan ito kumutira niya, pero pagtang-tang na ko siyang panty, doon na may no entry?
3: Oy, kasayo na bay.
4: Unsa ko naman?
3: Ay, inigrog ni mo, bay, ang imuhasang brief by Botanginag Demolition Team. Ay,
5: exciting!
1: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
6: Available sa mga butika.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong
7: magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
10: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Cafe Israel. Nakasulay ko 1 week galisod o tindog kay gaming hod akong tiil. Tila o glikod, sobrang kasakira. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktik.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
12: Hello mga mamsies and daddies. Ako po si DJ Toyang. Para sa baby ko, diapers tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diapers tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhing masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora sa XFM Cebu, alas 4:01 na gyud sa kahapon natong time check, hatod ka na kanato sa atong Sunthone Plus Gold. Ang tabang rosa mapaubos na ito, maghihigal ang blood cholesterol sa lawas. At the same time, maghihigal ang panindos blood circulation sa lawas. Tungod sa ahos, tungod sa palia, tungod maghihigal dito sa Balungay, na dito ay mangustin, na ay spirulina. Magkakatropa, 14.50 lang ang bukni na inyong mapalit niya karon sa... Nagkaroon butika sa mapanalit ni Akros Mercury Drug, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, available sa mga gigalas, TGP Pharmacy, Generica Pharmacy, South Star Drug, o guban pa mga butika nationwide. Panahon ka rin mag-iigal ang di matagna kay... Kiniga, usahay na to, busy kayo mag-iigal ang una-una ba? No? Nag-hagitagipang una-una, nag-hagbayro nun. Kung nasa una-una mag-iigal ang pagpangitag income, usahay, ma-stress na ka niya na. Niya ay mo kumpiyansa kay kanang stress magigala peligro po na no maga kaigsoonan mo na nga di atay Sunthone Plus Gold para magigala nga anindot ang blood circulation sa lawas o niya di na tangi mabalaka nag atake magigalas kasing-kasing o guban pa kay kanang atake na mas kasing-kasing why oras gagipili di anak mga katropa sa palihog ang tingin niyong lawas kay health is wealth. Ang ato magigala ang puhunan ni pagpuyos kalibutan ang mayor yung panglawas maga kaigsoonan. Sunthone Plus Gold, it supports your health.
0: Seras Manait, Asintado.
2: Resulta, mag-iigala sa King Dragon, alas 3 gabula, 862. Okay. Naon sa ba, nagpa-presscon karon mag-iigala si Kininga Senador Alan Peter Cayetano ni Olbo Mangkaspa. Ha? Nasuko mas pangutanas media atarong yung ipli double J. Raga. Dara.
3: Sorry ha. But I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you. All of you, your lives were in danger last night.
2: Nasuko.
3: So, I know it's your job to ask a question. But you will tell me, pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun.
2: Okay.
3: My God. We're a democracy. This is the Senate of the Philippines.
2: Mm-hmm.
3: Please naman.
2: Mm.
3: Di ba? Napabalik. Is it not an attack?
2: Mm.
3: Sorry ha. But I don't think there's any question. The Senate is under attack. Mm. Was under attack.
2: Okay.
3: All of you. Mm. All of you. Your lives were in danger last night.
2: Mm.
3: I know it's your job to ask a question.
2: Mm.
3: But you will tell me pagka may nagpaputok na warning... Hindi under attack yun.
2: Tanawa.
3: My God.
2: Balik na to.
3: We're a democracy. This is the Senate of the Philippines.
2: Lagi.
3: Please naman.
2: Suko kayo, okay?
3: Diba?
2: Suko, pangunta na sa media.
3: Is it not an attack?
2: No.
3: Sorry ha. But I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack.
2: Okay.
3: All of you. All of you, your lives were in danger last night.
2: Okay.
3: I know it's your job to ask a question. But you will tell me, pagka may nagpaputok na warning... Hindi under attack yun?
2: Mm.
3: My God.
2: See?
3: We're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman.
2: Okay.
3: Di ba? Napabalik. Okay. Is it not
2: salamat, Kwaig Ojo Double G. Pangutan na ramas media ni Anto, Senador Alan Peter Cayetano, sir. Naba kay idea o nganong unsang pagkaunsa ang doon ay nagpabuto sud sa Senado? Ikaduha kantong maong pagpabuto, di ba to siya drama? Ha? Aron magigala pagpaiskapong bato. Hibaw man tayong inyong kalyado. Pero mas mayo mahibaw po mga kaigso ng publiko. O sa itong hitabua? No? Hapak-hapak na magigala sa lamisa dire mga kaigso na sa Alan Peter Cayetano. No? Olbo ng Kaspar niya o niya. Karong mga ating paminaw, iya dito karong gikumpirmar. Based sa atong istorya kagani ha? No? Ang ato magigala ang discussion mo rin ni Takdo. Dito sa gitsulti ni Batani ining Alan Peter Cayetano mga kaigsoonan nga di anapod ko no dito koroy Senate co-attempt
0: Asintado
2: tiaw mo na unsa akong gisulti ka gani ha nga usas mga teknik mga kaigsoonan nga pwedeng mapabalik si Bato ang kining minority mangamang dito magigala sa majority karon kumbinsiron nga balhin mo diri aron makuha na tog balik ang liderato. Karon niingo si Alan Peter Cayetano nga dunay mga members minority nga nakigkontak na pipila kasakop sa mga majority black. Na bahin sa gingong paningkamot nga osbo na usab ang liderato sa Senado.
0: Asintado.
2: Wa gi ko masipyat sa kong gisulti.
1: Exciting.
2: Ha? Busy ko ro karon ang minority group mga katropa. Ha? Ang akong gisulti kaganiya mao gyud mga kaigsoonay litok ni Alan Peter Cayetano karon. Atol aning iyang ongoing presscon dito sa Senado mga igsoon. Kini ha, kini yung presscon ang akong giplay mao ni. Nagpadayon pang press conference ni Alan Peter Cayetano karon. Og usa sa ato magigalang diskusyon kaganiya kadtong akong giingon ninyo nga aron mapabalik si Bato. Og maobligar sila magigala sa pagpagawas og balik ni Bato de la Rosa gikas longga niya. Kining minority black kinanglan mohimog aksyon sa pagbakwi og balik sa liderato di Senado. Magigsoon. Karon di agibot niya gyud ni Senate President Alan Peter Cayetano nga do na magigalay mga minority nga nakikontak na dito sa majority black. Ingon pa din Cayetano, medyo busy karon ang minority group og naningkamot nga kuhaon pagbalik ang pipila ka mga miyembro sa ilang grupo gikas majority. Matod pa dunay mga invitations to talk og bisan pa og gingong dunay pagpanghadlok. Wa pay opisyal nga kumpirmasyon aning mga aligasyon nga dunay na po'y may tabong kudita sa Senado samtang nagpadayon pa mga igala ang panaghisgot-hisgot sa nagkadayang senador sa pagkakaroon mga amigo. Naispoko ba na? Maulagin eh. No? Huwag nakasubay mo kaganiha mag-iigala sa itong diskusyon. Kini o suwayan mag-iigalag bakwi sa liderato. No? Nilang Tito Soto. Himoon mag-iigala dito karong Senate President si Alan Peter Cayetano sodlang sa kasimana. Kana, kung palitag makumbinsir nilang ilang mga kaubanan murag first time in history nga si Alan Peter Cayetano na himong Senate President pagbalik. Nga, balik ko sa kasimana ra.
1: Exciting!
2: Pero I don't know og kung doon na po mag-iigala kudita. What do you think? Sa inyong tanaw, timatibanga ko no. Kung doon ay laing kudita nga may tabo diya karon sa Senado mga kaigsuunan mugawas pagkagbalik si Bato? Ha? Mugawas pagkagbalik si Bato? What do you think? Kay kantong pag kinomdo mo pag team agyon ni Bato dito sa session hall gikas ginokdanes NBI mga higala diretso mga kaigsuunan ditong tingog si Senador Joel Villanueva? Nitingog dito si Senador Joel Villanueva na siya nga, Mr. Senate President, no? Ato dito karong ibakante yung tanang posisyon dere sa Senado. Diin, si Candid mangigala, nalimot lang kung kisay ni si Candid ato. No? Wa may ni Sopak, so why nahimos dito Soto ni Naog? Hangtod mangigala, nagbutasyon. Isang kamot. Ilis og liderato. Giappoint mangigala Alan Peter Cayetano. Awat na, daog ang kalit. Waray 5 minutes. Ha? Ingunining duwa nila diha. Now, karon kung panalitag kining istorya maghihigala ni Kwan. Istorya maghihigala nining Senate President Alan Peter Cayetano nga diya mga kaigsunay. Maingunta maghihigala. Laing kudita na po. Do you think mugawas kas Bato de la Rosa?
0: Asintado!
2: Ingos Dorma Ruperos Rabor, basig mugawas, parang mugawas. Ingos Helo Mapas, Sobiri o GB, part na sa team ni Senator Soto plus 2 points kang Soto. Na ra anang Osaka Villar, mubali ngadto ni Tito Sen. Okay, gikwinta-kwinta yung Helo Mapas. No? Kay, kung pananglit mga kaigsunan o makamang lagi nila, kasiya man ni Rosila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O niya. Kung panlitan mag-iigala o modisider ni GB o si Sumiri, based din karon sa chat ni, sa comment ni Hilo Mapa sa Facebook live na to, part na sa team ni Soto. So, mahog na maghigala dito karo sila unsina. No? Gikan sa Siam, de Iduha, GB o si Meg Subiri. So, unsina. Niya. Kinangla man ni maghigala dito karong Trisi. Aron pag-ilis o liderato. So, pwede maghigala, makuha dito duha. Kini mga bilyar, pwede kayo. No? Kini mga bilyar. Oh. I don't know. Di naman na siguro tingili mo bali pa si Escudero. No? Si Kisapaning Uban, pwede nga. Kuan, si Joel Villanueva, di po ni. Sogda naman ni Magigala, Joel Villanueva, investigar. Kini mga bilyar. Oh. So, si Alvin Bunghanoy, ningon, gawas pang ilaga, anasir. Eric, moingon si Bato, o sa paylayog, napangos mga... napangos ko dinagan. So, katropang Alvin Bunghanoy, di na, sa imong tanaw, di na mo gawas og balik si Bato, no? Nga no, may intao ning Congress, oy, samok man kayo. What a shame, George, sa laing country. Gikang Norma Ropiros Rabor. Di ba, madam? Kaniadto, dito ka sa gawas sa nasod. Na yung mga pangitabong ingon ni, magkapuliki in town tagtubag. Genio Abrigana is watching. Adyong hapon sa Joseph Alipuyo from Clarin, Bohol. O nga, ingos Bilcard na Basolo, ang angay nga Basolo, naka-escapos ba to? Ang mga polis o NBI, ila man ang trabaho. Bangaan nila, oy. Okay. Jerry Silawan, good PM, sir. Ang mabasos, kagubot ang Commander-in-Chief, weak leader unlike sa past administration. Si RG Hista Arcillas, may hapon from Lahug, nagpaminaw karon. Si Sir John Tubbs, di as opisina mag-iigala sa Office of the Hospital Administrator, mag-iigala ng Attorney Paul Lopez, may pagpaminaw ninyo di as Vicente Soto. Exciting! Sir John Tubbs, mga kaubanan di akarong office ni Attorney Paul. May hapon di sa mag-iigala sa atong mga katropa, nga mga nurses, mga doktor o mga naa sa linen department, no? Sa Vicente Soto, mga kaigsunan.

Ya, kininga si Kuya Ayeng Maghihigala ni Ingon Dre ang for me idol, mga bakako ng NBI. If driver ka sa legitimate operation, naara ka sa imong sakyanan all the time. Dili kay naa ka sa scene o magdala pa dyan og armas. Sige, bakakon ko na Maghihigala ang NBI. Ingon si John Ray D. Asim, wow, kaayong atong Pinas. Balita, tibuok kalibutan. John Ray Asim na. Lorna Margarita, may pagpaminaw niya si Dodge Siasiana. Sa pagbasa ning mong apelido, aron makadungog ka tingog sa mga tulpo, padadi nag Senado o magtiayon nga nag-away. Kabasa na ko sa Facebook, anak nyo. Cirilo Bongo Asani, naka-tune in bagay galas XFM. Kanya, ingon si Iman Sergino, dili na nila makuha ang mga villier kay ila man nang gipaimbestigahan si Mark Villar sa panahon nga sa DPWS pa, panahon ni Duterte. Okay? Kanya, si Hel Lumapas, dito ta sila mulusot gabi eh. Ha? Dito ta sila mulusot gabi eh, pero nasakpan man sila sa taga-media, gabi eh na naay nagbarina sa door na lutsan sa GSIS building. No? Dili to maghihigala ingon drilling or unsa tong nagamit og barina, vaulting kung itawag ato. No? Pagpaligon mga kaigsunas pultahan aron way makaiskapo. Mauna. Si John Puentes Maghihigala, unfortunately, we have a weak leadership and a dumb enforcers. Rebilya, ano nag-drill man ang Inves building sa GSIS? Giangkon man ni matibag ang ilang tao unsa may purpose sa taga-NBI ato. Mao na kung gingon, vaulting, no? Maghihigala, tawag ato. Butang sila dito, garugdogang maghihigalang unsa to ilang gipang pasok aron magkaigsunan nga di maabli, maghihigala, yano-yano. Sa admin karon pa brightest utok sir og asa ang naikayuhan to adapik. Okay, Makram James, nag-inom na ron og Santon plus kape mix si bato sir, maong wa joy kulba. Kita ka. Ingon si Imot Icons, di ka sigurado ang nakatropang Eric kay kana nahitabo, I doubt mautro pa kung makasuhan dyan si Bato sa ICC after 72 hours. O niya, laing mensahe magigala, Nilo Villarin Umay. Bisan kinsa siguro sir, musibat yun ka. Sa inon pagka nga, bisan kinsa lang ang magdala sa warrant of arrest. Elina Natulia from Sunrise Pardo. O niya, sa paningoban, Mary Jane Ponce Tagra Idnilao, si Rick nag-press conference karon sa Alan Caetano. Right, sige, nakakita bitaw ko Mary Jane. O niya, undo gabutin. Maunay gitawag sir, og binaboy nila ang Senado og gihimo nilang hanggaw ang katawhan. Nanigurog yung sibat si Bato kay nahadlok sa bendalo sa Pinas. Bitaw na, bitaw yung tingong-tingo, magigalas Erwin Tulpo, mga keksunas, Mr. Bendalo. Sindalo! Ay, sa di pa ko malimot, kaping konos 2,000 ka mga POG drivers dere Sogbo ang nakadawat ng tag 5,000 gikan sa DSWD. Hallelujah! Hallelujah! So, congrats, mag-iigala sa mga taga, kuan, POG drivers sa transport sector. Kay ang Department of Social Worker, Department of Social Worker Development DSWD7 ni paibaw sila karon nga dol ang 3,000 ka mga POG drivers na na tunulan og tag 5,000 pesos nga ayuda mga higala. At least nakabalita na tagingon ni good news, pero ambot og ang tanan baka maghigalay na apuran, no, mga kaigsuunan. Sige, so kanana ang I hope maghihigala nga kanang inyo na dawat nga 5,000 nga ayuda. Para gud in taon po na dito sa panggasolina, ha? Basi dito, inyo na po nang iposta dito sa tigbakay. O
Nga diri magigala sa YouTube channel, nagpaminaw ni nga itong mga katropa, Prince Piniro 14, si Bongo na sad ilang ipanakop, aromutago, and makuha ng butos majority. Wilfredo Gomez 6475, mag-it bulaga na punta, sir. Sa inyong tanaw, kisay maayo maghihigala nga himuong Senate President diya karon sa Senado. Namang ideya? No? Naiwa ka yun ni Alan Peter Cayetano, napiwa ka yun Tito Soto, kisa kay maayo maghihigala, what about Rafi Tolfo? Ay, maayo ka ni maghihigala ang himuong dito Senate President? Daga, siguro yun maghihigala magkao yun, kay pwede man yung naganag follower si Rafi. No? I don't know, maghihigala o ga... Ay lang po mag-suggest mga exos Lito Lapid. Kaya mura si Lito Lapid mag-iigala. Di may siguro gawin ka maumong preside. Kisa man mag-iigala ay... Kuan? Posible nga ika-recommender rin yung himuong Senate President kay si Wilfredo Gomez. Mayroon, mag-itbulaga na punta niya. Wala magkauyan na nang Tito Soto. Ya pud kayo tinuod sila when it comes magigalas flood control issue. No, labi na spring lakson, naglibog bitaw kong ping lakson kay ya ba punin ping lakson magigala mo imbestigar flood control oi. Aro mahuman na ni tanan. No? O nga, diri pa sa ombudsman, wa pa puta magigalay dugang kalambuan og unsa na magigalay dagan sa ilang pag-imbestigar. No? Kisa may tanaw ninyo. Kaya mas maayo ni magigalang makakuha ta magigalang ideya gikan mismo diha ninyo. Ang ayan dyan si Alan Cayetano, sir. Why ang ayan astolpo? Kahilom kayo. Happy birthday kang Sir Lloyd Ibernas. Ang pinakatisoy na kong kaoban sa trabaho. Happy birthday ni mo diha, Lloyd. Ang ayan ko no si Alan Peter Cayetano. In fairness po magigalang Alan Peter. No? Abogado man eh, kamaon niya. Di man eh, first time lang po yung mga himong Senate Presidensya, di ba? Magkaka-exorin, pero nalagi po iwako yun. No? Labi na kanika ron. Di ay nahitabo magigalang shooting kagabi eh. Kininiag, tanaw na to di magigalang kung say, tanaw suman. Si Ruben, aron magkanga... Ay lang po si Ruben Padilla. Ay lang i-appel ni mga aktor kay... Di man lalim ning presiding officer, Senate President ka, no? Inhibaw man ta mag-iigala po dito. Even gani Lito Lapid. O, makakita ka mag-iigala dito karon sa reaction, facial reaction ni Lito Lapid during sa pag sinabtanay ni Kiko o ni Ruben Padilla. Si Lito Lapid mag-iigala, nagtutok na mag-iisya nga. Wala, kanang mo nagpatay, mali lang nga. Bahala mo diya, basta karong inig abot sa oras nga timpauli, muli ko. Liman mo, kung ninyo maghihigalang makita, magkakaigsyon, ipakita rin ko palihog dumulji ang kanto nito ang lista sa mga record sa mga nag-out ng mga senador. Nao may lista, kayo out mo ganyan mga senador. Tanawa mag... Ay, di man maghihigala, dito ma... Kung ano to? Ma... ipalihog ko rin kayo. Tanaw. Senate lagout. Una, sa number one. Si Ruben Padilla ni out alas 2:35 kadlaon. Si Marcos Aime ni out ug alas 2:05 tungang gabi eh. Si Escudero biya magigala sa Senado alas 11:51 sa gabi. Si Mark Villar ni biya alas 11:47 sa gabi. Si Camille Villar di same nag-uban sila.

0: 31. Si Risa Ontiveros nibiyag alas 6:16. Si Rafi Tolfo nibiyag alas 5:53. Si Bam Aquino nibiyag alas 5:32. Same with Erwin Tolfo, nagdungan sila. Si Kiko Pangilinan nibiya mangigalag alas 5:05 sapon. Tanawos Lito Lopin, unsang oras sa nibiya mangigalag sinado? Alas 3:59. Ayaw! So, mani mo magigalaw niya. Maka, kuan pa ka na? Maka question pa ka magigalaw. Lito Lapid, oh. Pinakaunang ni uli kagahapon, alas 3:59. Kuan lag 1 minute, aron alas 4.
1: Ayaw!
0: Asa ka manang ko nga ng klasiya sa trabaho? No? Ang uban, magigalaw, ingon na nga, uy, kuha man eh, kininiya karong, o si tawag ka ng opposite magigalas overtime? Undertime? Oh. Undertime na Lito Lapid. O niya, probidang swildo magigalas tag 300,000 ang buwan. Mo, duty magigalas sinado, muabot og tagalas 9, alas 10 na. Muli na po alas 3:59. Lakton pagkasulti, magigala pag buto-buto, mga alas 8 gabi, Lito Lapid, tuwan na magigala siya ang kama.
1: Ayan!
0: Ispoko mo na, so. Ha? Talawa na guno. Ang uban, maghihigala ng uli. Tag alas 11, alas 12, alas 10. Ang uban, alas 7. Kiko Pangilinan, ni uli nag-military tayo maning gisawat niya. Kanang 17 is alas 5, alas 5-5. Ang kinig yung kalito lapid. No? 15:59. Alas 3:59. Ha? Under time.
1: Ayaw! Ha?
0: Sawa niyo, ha? Sawa, imo na himo ang Senate President ka sa'yo, mga kimuli.
1: Ayaw!
0: Tanawa rin ko na, may record ba ni magigalagi ka sinado? Tanawa, tanawa. Sawa niya, laliso na to na. Wala mo ginawa mo na yung official record. No? Ang pinakadugay magigalan ni uli, Robin pa niya, check, babaw, sa, Ben sa babaw. Ang pinakadugay magigalan ni uli was, pinakadugay ni uli magigala sige pa. Oh, Robin Padilla. Alas 2:35 ganin kadlawon. Oh, ganina pang kadlawon ni Bias Robin. Alas 2:35 kadlawon. Si Marcos Aimee alas 12:05 tungang gabi. Pero Lito Lapid, awa po eh, alas 3:59 sapon ni uli na.
1: Ayaw!
2: Exciting!
0: Ano niya, mangingon mo magigala dito karog. Nakakita, mas boto-boto si Leon Guerrero. Awa, ginoy.
1: Ayaw!
0: Awa, ginoy. Tanawa, oh. Ang record shows magigala 15:59. Alas 3:59 ni uli na. Kaya ano man na? Normal man na magigala sa mga idaran nga di ganaag samok. O sa Lito Lapid magigala, makita, magini mo mga kaeksonan from the gentleman of Pampanga. Nga di sa ganahag gubot, mga lalis-lalis, anaw niya. Si Kiko Pangilinan, Ruben Padilla, naglalis, balik kagahapon. Nga di mo sa ganahag magigala. Ah, mamilami, inisisiyonan, muli ang tagsayo.
1: Ayaw!
0: So, lagtan pagkasulti, wag yun kay Baos Lito Lapid. Nga ngayon, kaobang senador magigalas ba to? Doon ay plano umis kapo. Kaya nga naman, wapag ka na las 4, Lito Lapid, niuli na sila ha.
1: Ayaw!
0: Sus, morbida. Ay, Ginoo, itaon. Unang di good maayong tilima doon, Boss Ricky Mark Albarico. Ha? Ingo, Sir Gadi, diri mag-iigala, punctual ko nung kayo, basta mag-isgot o guli.
1: Ayaw!
2: Exciting!
0: Kamong mga nag... Kamong mga nagtanaw ron mag-iigala, on sa may tanaw, sa may inyong ikasot. Unang di mag-iot mga kaigsunan, malimod na kay naamagin na mag-iigala ang oras, oh. So, naamagin na, on sa orasan ni Bia si Bato Sir Rick, wa malista diri karos Bia si Bato. Kay iskapo man tong kabato, di man to mag-iigala ma-record.
1: Ayaw!
0: Ni Olig sayo, si Lito Lapid, kay naapa sila shooting ni Coco Martin. Napabagya po ni siya sa salida di ay? Si Lito Lapid? O sa salida ah? Wa ko kay bao na ni Lito Lapid, napamugidi si Lito Lapid o si Lorna Tolentino? Ha? Ah? Mag-unag yun ang direktor. Ha? Ah? Kay maghimo pabaya ng script. Okay? Pastilan maghihigala.

0: Kini ni aga tadau tadi ni saya udah selitu lapid bread ingus dotski ke terapi kono pedos pampangga.
1: Ayah. Excited.
0: Atun pang bread Norman Iberli may hapon des baga taga RF taxi nga nagpaminaw karog mga orasa. Mga tinua boys Diaz my dynasty in. Basig layo nag-uliar si Tulapin si Rene gikang undo gautin. Naabot naman ta magigala. Kisa may maayo kang himo ang Senate President. No? Nag-isgot mataanin nila magigala. Kisa man maayo. Si Meg Subire, si J. Biercito, what about si Lorin Ligarda or si Pia Caetano ba? Or Manamres Chis? O Marcolita ba? Joel Villanueva ba? Erwin Tolfo? Risa Ontiveros ba? Ting Lacson ba? Sherwin Gatsalian? Kisa gika. Magdepende po ni magigala sa senyorite. No? Mga kaigsunan. So, kanang lisod po kayo, no? Huwag panlitag dili abogado, magigala. So, mas maayo gud kay insulto po kayo sa uban. Although, kini si Tito Soto, nahimo po ni magigala sa senyorite president tungo sa senyorite. Di man ni abogado.
1: Ayaw!
0: Aritas mga reports, Double J. Alas 4.29 na. Si Amy Himoong Senate President, Sir, gikang Noy Binoy. Ang ayan, George, kuno si Alan Peter Caetano, gikang ga-MK 3818. Why nga install po kay Hilom kayo? Okay. Aniya, kung sa oras na nagawa si Bato, Sir, okay? Si Robin, aron magkanga-kanga na yun, mangulata na yun. Na-report magigalang na Nisko kuno ni nag- koyog ang iyang kapuyo na angol. Reports Benji Talisig.
2: XFM. Police Report. Police Report.
3: Kang salamat sa tumagbay ng anahipo sa dagbayan sa naga di ay Osaka. Akinig ang pagmanunggap sa Osaka 44 anyos. Nga laki ang naangol humangkini dungkaba. Taos sa kagayon sa tiyan nga bahin. Sa suspek ka, nahidabo ni ang pagmanunggap alas 12.50 ang tagna. Kagay ng kadlaon, Mayo 14, 2016. Sulod sa diskuhan dito sa Seaside Fatima, sa barangay Tinaan sa Dagmesanaga, ang biktima nga si Ivan Paul Campanion di Gracia. 34 anyos nga taga San Fernando, Cebu, samtang nanisko kini sa nasigutong lugar, kuyog ang iyang kapuyo. Kalit lang nga miruol ang suspect nga si Ronald Cañete Alfiche. 44 anyos og napuyo sa barangay Tinaan. Gibanggaan ang biktima dayon dunggab sa tiyan. Nini, human sa pagganunggab, ang suspect musuway paunta sa pagsibat apan, giukod kini sa biktima na absan o nakuha asap ang kutsilyo nga gigamit sa pagpanunggab. Ang mga nagpasiugda sa risko mo'y nitabang sa biktima nga manawag o pulis. Pagabot sa mga pulis, giton over kini mga suspect. Si Alpecia ang balog na karon sa presuhan o pasakang kini kaso nga attempted homicide. Sa gihimong pagpangutala sa mga pulis, nasayaran nga kini mga biktima ang gibawsan lang. Salit mo pa nga mikuyog kini. Sayang nga mayog amigo dihang gisulod ning suspect sa iyang panimay sa nang labing mga adlaw. Giingong ni Maus lang ang suspect sa gibungat kini ha sa biktima o amigo nini sa pagsulod sa iyang panimay dihang dunay palaglalis nga nahitabo. Report sa Naga PNP katropa magalimot ihapon sa Baga Plus Gadunay sa Santone Herbal Oil. Magkatawag kini. Labi ng katundulay mga panahon sa lawas. Santone Herbal Oil, hinimo sa Yastahol Incorporated. Mabalit sa farmasyag botika sa iyong lugar. Alas sa regyo sa Pilipino para sa Pilipinas sa katropa. Benji Talisik, XFM News.
2: XFM Report.
0: Sa laing balita, di Osaka, lulo nga dadakpan, human nagpakilimo sa impit na nakagawas. Nandito sa kolon, huwag ko masayo, pato i-check ang report ni Eric Amaro.
2: XFM Police Report. Police Report.
4: Kato pa nga, Eric, mga katropa, himpit na yun nga nakagawas. Kanina nga, unto guy, no? Ag, kinipog viral nga magkilimos nga si Tatay Ireneo Vidal sa 61 anyos na pinagpagpay yan sa Subo. Kinimansab, kato pa nga, Eric, mupiansa na itong ginapan base usab sa kining summary proceedings sa waraman ni potensya katupag Eric no gi assist po ni sabota ni Cebu City Councilor June Alcover gani no si katupag Chito Argol usab pon sumaga ni Kuyo Gine gikan sa kini po police station 5 pero sa ngadto sporte hangtod usab sa kinig makauli kini sa hingpit na pag-ari baga kahigalaan. Kunani ang 68 anyos nga si Lolo Ironio, una ni nagpan sa mga sakop sa city anti-militancy kinipoga personnel samtang nagtukar ni tukar ni sa iyo sa mga gamit na katupag-ari ka samtang daw sa nag-state performance rin sa may doon sa mall sa Dalan na Kulon. Yan to ka Mayo 7 to 2020 size aga mayor sa ba human mahibaw si Mirna Sergebal dali po nga ni kinipog napasusi sa insidente kay man matud pa ka wala ni medakis na tayo niyo kundi nabunog pa ni sa mga sakop sa Kidinga City anti-medicancy personnel o office.
0: Yan ang gikulata man nila nga tiguang naman eh 68 anyos mong tuwang idada ni
4: kung anak katupang ganit kay una lagi ito ni Rizzi si Tatay Ireneo kung man matumusap niya nag-perform lang siya kanang magwa siya nag-pagilimos nga namugos good katupang Eric Magigilan
0: okay.
4: Tukar-tukaran niya ang tao
0: kung, pero nga no ni Abot mas punto ngay nga gikulata ko no
4: na kung lang siya namurag napikhan ngay kay wak man siya mukuyog gayon katupang Eric mga kaigalaan ko na sumuto nga na igo good sa kuan kanang kuanin eh, katupang Eric, no? Diinun kayo kusog, matun pa, nasumagad yun yan, Pierre.
0: Pero nadapatan siya, nadapatan siya, light na sa
4: istorya. Nadapatan siya, mautong ni insert ang, o ni Himog Investigation Board, aga taga Commission Human Rights, si Sir Katupang Eric, mga kahigalaan. Gani, no? Si Tatay Rio, mura pa rin kuman siya ma-viral, na po yung mga concern group, Katupang Eric, mga kining elected kuan po, kining officials, personality, na nitunod po niyang tabang katupang Eric ni kinipog una, mukwanta, mupiansa sa good ni kining Loro Ireneo, pero wa may piansa sa muntong kuan na lang, mga pagkaon, gamit lang yata usab ganto sa lolo niya, agi di kuan ni, kini mga nitabang po niya, katupang Eric, mga kigalan, kuan po ni, gusto nga di nagbalik sa pagkagalimo si Tatay Ireneo, katupang Eric, kaya masin ang manakpan, manapatan na po, sumuning makig alayo ni sa asa ni nagkuyo si Tatay Ireneo at sa barangay di baka asa ni at doon kanis probinsya po liyon yun siya para sab nga ma out of the street nilis na kwensumbo o di na may tabo
0: wagi matres nila ang mga kaliwat ano ngay?
4: Ang kung ay pardo na po sa probinsya katropang Eric mga kailan pero namin to yung agaw niya ni kuyo kagay na katropang Eric sa pag inimpiansa ilapan ni with the help of akining office si Cebu City Councilor June Alcover ilapaning i-finalize yun, no? As pagbiya ka gina sa Station 5, i-finalize asa gini sa St. Pete para ma-out of the street na gini siya katipang Eric. Kasi kung ari na si Spardo niya, di siya maayo kung pagtagad, huwag ka po siya makaon. Kasi
0: mabalik ka sa...
4: mabalik ka po sa Tarnan, magpatimos, huwag ka po katipang Eric. So maningay, itong latest sa update gikan sa Station 5, Carpool Play Station, mga katropa. Basta kami nisigutan, ha? Basig kamulong luka, mga pagkuya, mga higala, na pamuhay trabaho niyang gabi. Di ay kapit, makalagsig sa inyong kalawasan, mga kagilan. At the same time, wapas yung mga palatian. Kapi nga healthy, mga kapi nga tambal. Di ay kapi nga Santo Plus Complex, rich in antioxidants, kung sa kinipog mangustin, no? Malipyos itong panglawas, mga higala, mupa healthy na ito, mga higala. Sando, plus complex. Alam sa Iglesia ng Pilipino para sa Pilipino sa Katropa, Eric Amaro, XFM.
2: XFM Report.
0: Sa laing balita, Australian National na pagkampatay dito sa Long Sons, Binglanilla. May reports, John Cator.
2: XFM Police Report. Police Report.
1: Patay ng napalgan gining usa ka Australian National nga 57 anyos o man gini gituwang naghuno siyang kinabuhi sa siyang primay dito sa may Villa Zelina barangay Tongkin Longsod sa Mindanilla alas 8 ni sa gabi ang biktima na ilahan nga si David Doe Paul Beer 57 anyos adunay live and partner o sa ni ka Australian National nga mulupyo sa naisigutan nga lugar sa investigasyon si Mindanilla Police na saheran nga sayo sa bunta kinayang nga biktima maturban nakakita ni og chat gikan ining iyang kaipon nga 22 anyos nga si alias sa Sophie nga aduna kini bag-o nga kachat-chat adunay nahitabo nga panaglali sa duha hinungdan nga kini si Sophie gipapahawa or gipapalayas ni nga Australian National gipapauli ini nga to siya nga panimay siyang girikanan sa nakbayan sa Sugbo apang samtang nagbiyahe kini si Sophie ang giginig biktima matun pa nag-send kini og picture sa messenger nga adunay nakahikot nga PC sa liog nini og tumoy nga to sa hagdanan daling mibalik si Sophie nga to sa panimay ni iyang kaipon Australian National apan nga gisuya nila pagdagan nga to sa ospital apan niya ng alas 9.50 sa gabi ang biktima gideklarar gini nga patay na sa mga doktor. Kipailaw man pas kapulisan karon ng investigasyon aron masutaw sab kung ano na may foul play ang kamatayon nini. Mga katropa, ayaw kalimot pagtumarog sa Anton Vitamin C ang alkaline ka Vitamin C. Alang san kayo usang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, XFM News.
2: XFM Report.
0: Sa laing balita, oras sa track ban sa probinsya sa Sugbo, uniform na. Ikas Kapitolyo, Grigi Magdadaro.
2: Live Report.
5: Yes, kibarik karon ni Governor Pamela Pambarikwatro nga nagtuo siya o naglaom nga malibyuhan ang ginigarong trapiko dremismo sa Metro Cebu o kininaghaot nga dagan sa trapiko dremismo sa Metro Cebu pinagi sa pagpirma ng executive order nga nag-regulize o gingon man nagpareho na sa tanan nga mga truck ban loko probinsya Sugbo partikular na ang kining mga lungsod o dakbayan nga aniya sa Metro Cebu ang kinisgutan nga mga lungsod mo ang lungsod sa Meganilla, dakbayan sa Talisay, dakbayan Sugbo, dakbayan sa Mandawi, lungsod sa Konsolasyon, ingon man lungsod sa Liloan, dakbayan sa Lapu-Lapu ug lungsod sa Cordoba. Pinaagi na nimo ang kamanduan gikan ni Barikwatro ang truck ban magsugod sa alas 6 hangtod sa alas 7 sa buntag ug alas 6 hangtod sa alas 8 sa buntag ug ingon man sa hapon alas 5 hangtod na sa alas 7 sa gabii. Pinaagi na ini gipareyag ni Barikwatro nga posible nga malibyuhan gyud ang kining kaot sa trapiko nini mahigayon na gumikan usab nini karong uniform na nga truck ban loko probinsya Sugbo kini human nga atol sa ilang pratik gom tali sa mga stakeholders o local government unit kon LGU nasuta nga lain-lain og oras ang mga truck ban sa nagadi ang LGU hinungdan nga ang mga ban o mga truck ban o mga truck pod nga moagi giingong magulos usab og agi magulos og hunong kun asa sila magstandby sa karsada nga maresulta hinon sa mas grabing kaot sa dagan sa trapiko. Gipareg usab sa gobernador nga gibalibara niya ang hangi usab sa mga pipila ka mga stakeholders nga unta butangan o ingon man ipatuman ang usa ka buwan nga pagkansilar o yun man pag dili pagpatuman sa truck ban gumikan kay di kini makaayo hilabi na sa dagan sa trapiko o sa mga biyahedor sa ato ang probinsya sa Sugbo. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog o naghanap ang pananaw inom kanunay o Vision X Plus of gel capsule gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapagtar sa ato mga mata adon na kinilutin beta carotene vitamin A o zeaxanthin alang sa kusang Pilipino para sa Pilipinas. Kinong katropa Greggy Magdaro XFM News.
2: XFM Report.
0: Sa laing balita, supply sa tubig gikan sa Klupan miubos. MCWD man nga mangandam na sa posibleng pagubas nini kon madayon ang napaglantawan nga taas nga El Nino. The reports John Limin Chavez, Mikey.
2: Live report.
6: Gipahibaw sa Metro Cebu Water District on MCWD nga andam na ang ilang buhatan sa posibleng paghubas sa Haklupan River. Sama kani adto kuno galing matinuod gyud ang napanlantawan nga taas nga El Nino karong tuiga. Mato ni MCWD General Manager DX Lapid nga gani bisan karon nga wa pa magsugod ang huwaw, mikunhod na ang produksyon sa tubig gikan sa Haklupan Dam diin gikan sa 25,000 cubic meters matag adlaw nahimo na lang kining 21,000 cubic meters tungod sa pagkunhod sa nga epekto sa dry season.
7: Ang panubig sa atoang franchise area ni Usus na gyud. I-drop na gini particularly our Haklupan facility in Talisay City. Usus na gini from 25,000 cubic meters per day ninaog na ni to 21,000 cubic meters per day. So apektado ani atoang mga consumers sa southern parts sa Metro Cebu, particularly the barangays southern part of Cebu City.
6: Ang tipik sa pamahayag ni DX Lapid, ang pagkunhod sa supply sa tubig miresulta sa dili na 24 oras nga agas gikan sa MCWD ngadto sa pipila ka mga lugar sa Southern Cebu ug matag kadlaw na lang nila mapahimusla ng agas sa tubig. Mipasalig hinoon ang ilang buhatan nga gawas sa Haklupan aduna pay daghang mga dam nga ilang kakuhaan ug supply sa tubig ug mipadayag nga nangandam na ang MCWD aron masiguro nga mapaigo ang supply sa tubig alang sa ilang mga konsumidor tibuok Sugbo. Mga katropa, pariguna ang immune system pag tumarog sa Thone Vitamin C, ang alkaline niya vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John Lay Biking, XFM News.
2: XFM Report.
0: Alas 4:42, Vico ni pasalig nga pinakadugay ng usa ka oras nga makasinati ug way kuryente ang mga lugar nga mapiktuhan sa rotational brownout. Ay, muabot magkaning rotational brownout. The reports Crystal Joy Filerca.
2: Live report.
8: Pagkad niya itong Mayo 12, naka-yellow alert status na ang Visayas Grid sa National Grid Corporation of the Philippines. Samtang kagahapong adlaw, gisaka kini sa red alert status sukad alas 5 sa hapon hangtod alas 10 sa gabi. Ang NGCP mo deklarar og yellow alert kung gamay na lang ang sobra sa capacity sa gikinahanglan nga supply sa kuryente sa mga konsumidor. Samtang isaka sa red alert status kung kulang na ang supply sa kuryente sa gikinahanglan sa mga konsumidor. Nihatag og pagpasabot si Engineer Nico Arancillo, ang Engineering Technical Support sa VECO, kung anong kasamtangan kining nasinati.
9: As per NGCP, there are several power plants already, meaning katong mga generating plants na to, katong nag-produce operate. There are some na wala na nakabalik og operations for several years, months, and there are some that are running at less than the capacity that they have, meaning derated ang capacity ng ilang. So that's the reason nga nung gamay kayo supply karon ang kuan ang ato ang kuryente versus sa demand nga kailangan nato. And
8: tungod sa red alert status, adunay gipatuman nga rotational brownout ang VECO sa pipila ka mga lugar sugod kagahapong adlaw. Kung makasinati na og kakuwang sa supply sa kuryente, ang mga dagkong customers sama sa mga malls mo'y unang kuhaan og supply sa kuryente sa VECO pinaagi sa interruptible load program. Og kung dili pa kiniigo, diha na magpatuman og rotational brownout ang VECO. Apan gipasalig ni Arancillo nga pinakataas na ang usa ka oras nga makasinati og way kuryente ang mga apektado sa rotational brownout.
10: We try to manage na maximum na to 1 hour per area. We're reliant on the advisory of NGCP how long they would require us to manage the stability of the grid. No?
8: Di pa usab makahatag og impormasyon ang VECO kung hangtod kanus ang makasinati og rotational brownout, apan nibutyag si Arancillo nga padayon ang ilang pagpakigalayon sa NGCP. Para sa atong mga katropa nga gustong paliguno ng immune system, malikayan ang ubo, hilanat labad sa ulo og di makahilab sa tiyan, ang Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
2: XFM Report.
0: Sunod-sunod din mga balita ang ingon ini bagay kaiksunan. Gikan kag Manager John Lee Baiking, bahens problemas tubig. O kang Crystal Joy Felerca, bahens problemas kurinte. Ah? Kini, taga-tuig na lang gini na to, masinati bagay kaiksunan. Ambot o nga no, nga di gini mapangita ang solusyon. Unya karon makita na to mga opisyalis gobyerno. Maglalis-lalis lang inoon.
11: Ayaw!
0: Sama na nimo. Every year, magsigita mag-iigalag antos o gingunin yung problema. Problema sa supply sa tubig. Problema sa supply sa kuryente. Mag-antos, mag-iigala ang mga taong wild generator. Itong di ka-afford, kini mga senador, kini mga congressman. Afford ka ng solar pa ganyan ng uban. Pero kanto mag-iigalang. Igo-igo lang ang income. Nagsalig lang sa tubig si MC. Nagsalig lang sa Corintes Vico. Karon dunay hulga. Rotational burnout. Dunay rationing sa tubig. Kanya, here comes mag-iigala ni mga balita coming from the national kining mga opisyalis na to si Babaw. Mura dito mag-iigala ang mga way buot.
11: Ayaw!
0: Paitas Pilipinas.
2: Sintado.
0: Kabilit ako. Ako ba nag-address Master Controls Juven Jimenez sa Newsrooms Almi Mata. Manager John Lee Minchavis Biking. Alang sa naghiyos ang Pilipino para sa Pilipinas. Akos katropang Eric Siras Manay. Kabilit ako magpasalamat sa makanunayon ninyong pagpaminaw pagsuporta. Katropa mo. Exciting!
2: Sintado.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba dunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Kumusta mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
0: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kidira mo istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higaw niyo mas sa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na nakaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Gyud. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Gyud. Sulayin ninyo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin og triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo og pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
0: The secret of health.
2: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy o matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension o uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog o epektibo.
0: Santon Plus Gold.
4: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
5: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghang pang balatian. Karon, usara ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula. Para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold.
7: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold.
0: The Secret of Health.
2: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga paligunon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
0: Vision Next, daghan ang natabangan.
8: Sugod na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na doubt na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule, mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon, klaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
0: Visionix, slay ang kaypektibo.
1: Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya ug magpalig-on sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
2: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
2: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time, mundo ng alas 5 sa kapunod mga katropa, galing atong time check! Ito kinato ni sa Sanfone Plus Gold, no? Ngayon mga katropa, imuhinlo sa itong mga lawas, pagawa sa mga toxins. Detoxification, kumbaga mga katropa, manusahay nga bugat inyo ang lawas, paminang. Pagod na sa mga toxins, gana nagdipunog sa inyong lawas. Ang spirulina, o kining garlic, mga higala, mga tabang din sa pag-flush out sa mga hugaw, sa ato ang atay o kidney mo nang limpyuhan. Ang ato ang sistema ni Inig Sunthorn Plus Gold, mga higala. Para mas presko ugaan ang atong paminaw. Sunthorn Plus Gold, ang bulawanon nga proteksyon. Magkalimot mga katropa, 1 hour after meal, tumar dayon. Ikaw ang perming una, supports health. Pasingot na sad-sad na!

0: Han si DJ Auric pagka paong sa suga mga katropa. Nagtuo siya na ay nisunod.
1: Wow!
0: E magpa-warning shots unta si DJ Turbo.

0: my lover. Oras sa XFM sa Philippine Standard Time. It is now 5:30 in the afternoon, magkakatropa, no? Alas 5:30 na. At on time check, hatid ka na to sa Santhon Plus Coffee Mix, ha? And sa mga nakape na din nakaroon ng Santhon Plus Coffee Mix, hindi nga kape mga katropa, mga ginaya kong giinom. Bagat kay Dili magkapa aslom sa tuang diyan. Tambal nga kape. Kung hindi magka-aslom, walay caffeine, mga igala. Santhon Plus Coffee Mix, pwedeng-pwede alang sa mga bata.
1: Exciting!
0: Dili siya isog, mga katropa. And of course, ang benefits nga mabuhan na gikan sa mangustin, suya ug moringa ni anining kapiha, mga katropa. Mga magliso din ang pagkawa sa hugaw, magliso ng katulog, o niya, dili ka na gatas, no? Doon na po yung mga katropa na doon nga hilig ug ka na magpainit unta, pero sensitibo ang ilang tiyan sa gatas. Well, maunay alternatibo, mga katropa. Santhon Plus Coffee Mix. Dili luod imnon niya, smooth kay imnon bitaw niya, kwan bigit siya humot nga kape niya. At the same time, bigay importante sa mga bawal o mga broad coffees, dili na sa Santhon Plus Coffee Mix, mata trauma kapi na gamot pa. Hello, bitagamay kay murag ginsit lang hapon nero itong gamit, ha? Mga taxi drivers, karong mga hapuna, hello ninyong tanan, ha? Si mga naka-tune in sa XFM Cebu, Maro, what? Siguro kurinti ho pa, siguro mumbalik. Pao pa ilang radio, bet na natin live sa Facebook, mga kapama. Don't you worry about that. Hindi ato nang ipag-greet din si DJ Russell Chem, is watching. Apre, may hapon din apre. And of course, si Katropang Hila, Carbon Tanong Pandila sa may Cortez, Bohol. Samtang guno nagluto siya panihapon na minaw sa sad-sad sa katropa. Saliat ko noong sayaw. Dalikyat, oh. Samtang nagluto, nagsaliat siya og sayaw. And then, si katropang Rone Ponsica. May hapon, mga katropa. Nagtanaw ko din is my city, Puso, Buhisan, Cebu. May hapon, ha, sa mga taga-Buhisan, ha. Dila sa my city, Pusoan. And then, kisa pa ni si Popot Paikan Reserve, ha? Nabino sa tadere, pawa sa kalaay. Pawa ko sa kalaay ko, no? Naniguan, Christian Amodya. Katropang Chovet Arisgado, good afternoon. O yan, sa mga nag-comment po sa kuang page, ka DJ Butch. At si katropang Banyo Krios ni Adri. Shout out din, ha, boss. Karen Milanes, alright? Hi, DJ Polly. Ayoy! Agay! Di nagtanaw sila, blah, blah, blah. Can I get money? Supportive kayo nga. Ano, dyan na. O, sana all lang kita, ani. Kita, ani, DJ Yori. Wala, tani. Wala, expire na. Magkuyog na, DJ Turbo, ani. Mag-live na, class 12 si Kubi. Ayoy!

0: pasak gihulgan sa ito. Uy! Sa mga tropa din sa gihulgan, no? Sa mga naminaw po sa XFM gihulgan. O sa XFM kanlaon. Hello, good afternoon. Kamusta? Kamusta inyo ang kahapon nun din ha, mga katropa? Si katropa, Alicia Delfo. Sorry, may hapon DJ na baling inita diri mayong mayo diya kay Bugnaw. Bugnaw po kayo sa kawa. Init kayo po kayo sa kawa, diri. Diri sa station, medyo Bugnaw, gidiri sa booth. Kaya bawal manig ba initan niya itong computer, you know. Nagka-overheat na sa booth. Kinala na siya, katropa ang Alicia. May hapon mo din ha. Josephine Bagulaba, din na sa may tangki talisay. Shout out sa ko mga sisters. Inga silang Ate Tessy, Baby and Inol. Alright. Alita DJ Aurek Boss, combati mo sa mga pluggings and greetings.
1: Yes, go. May hapon mga katropa, no? Sorry, sa tawad ito, Skwan, sa itong mga katropa din sa Faithful Marketing, sa Isabel Llanas Street, Kanduman, Mandawi City, Cebu. Sabi na nila ni Kuan yan, Boss Ido Tida, nga nagpaminaw ron sila
0: Boss!
1: Si Kuan. Si Bus Titing Rodil Tapia, no? Si Cyril, si Brian, si Benjamin, or si RJ, niya si Adrian, si Rizin, alright, nang hapon niya. Og sa kuan, diya sa kuan, pwede mga katropan, Banika Talamban, ako mga chikitila, si Eureka May, si Kashi May, si Francine May, na natanaw sa itong Facebook Live, no? May hapon niya diya. Labi na ni kuan po, ni Ray Maloya Kabahar, may hapon ni Charlene, ni Stephen Kenneth, og ni kuan, ni Caitlin, alright, so diya sa itong Facebook Live, DigiBoss, nga pa-shout out ko na sila, no? Itong mga avid listeners, ganyan na ito, DigiBoss, diya sa kuan. Sa Rigla Mabolo, ang Team Lamion. Alright, so to Ma'am Georgie Sabiron Palier, ni Ma'am Novich of CQS, to Ma'am Mayen Turalba D, and so to Ma'am Sinen Marquez, to Ma'am Jenilyn Iniero, to Ma'am Marita Jones, ug ni Ma'am Marisa Piden. Alright, so mayang hapon, mga katulad. Thank you so much for pagsunod sa itong programa, Permi. Alright, salamat.
0: Ayan, ito sa komersyalan mga tropa para kasi ko ang DJ Poli, ganahan na kayo. Hindi adri nagtanaw si Miss Karen Milianis Akitan. Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time. Alas 5.36 na mga katropa. Itong time check sa mga gipamaulan na dunay panuhot. Parihan ako gahapon, gagipanuhot ko. Ha plus og sanson plus herbal oil. Manuhot suhot ang kahumot, kabugnaw, kainit. Hanggap kay relax mga katropa. After ni mo ka ng pamasaj. No, makatugid ka og taro. Yeah? Sunthone Plus Herbal Oil. Pamahid na all-in-one. Tungod kay mosquito repellent. No? Why makadool nga lamok ka ng mga higalan. Gama! Say yes to health!
2: XFM XFM
3: Ay, bugo, adyo di mo mataan ka, oy. Sa 1 to 10, no? Did you kagi ba mo ihap?
4: Ah, mas bugo si Papa Baki. Nakanungog ko rin niya gabi. Ningon siya nga, pasinsa niyo kay Day. Pasinsa niyo kay Day. Kay Kutobre Kustolo. Kutobre Kustolo.
3: Ay, ah!
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga kape. Problema lang, ang kape na akong dinainom, dili ko kahurot, isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Dog Aslom akong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong Sulayan, suabi dyan.

0: Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usaka graduating student. Sige na jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usakay mo halap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil X na X yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: Para sa ligon nga bukog, Premium D3. Ligon nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulo ka high grade ingredients, giuban sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
1: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
4: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Butch! Ngayon ko umili ko sa kalibo yung sildo. Imong gihatag siguro sa imong kumari, no?
6: Oday?
5: Ngayon ka na mo, no? Si kumpare, huwag mang ganit kahatag. Bisa ko sa kadako.
7: Ay,
8: Exciting!
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: XFM.
11: Oras XFM sa Buffalo Bean Standard Time, alas 5.41 na mga katropas kapuno. Itong time check, ihatod ka na to sa Windsor. Win from within!
12: Halian na ang programang Muhatag ug Lingaw. Kana gumpuhin.

0: sa XFM sa Buffalo Beans Standard Time. Mala 6:01 na atong time check, mga higala, hatod kinatuloy sa Premium D3. Sa mga katropa na ito, dali rabito kayo mahutdag kusog. Tumargin mo ani mga katropa, Premium D3 Softgel, Vitamin D3, Instant Energy, mga higala. Sa mga tugihan kinatuloy ang mga katropa, grabe ka wadwad gins trabaho, hitag kwarta, specific kayo mga katropa, Premium D3. Yeah. Mapagawas po ni sa mga excess fats sa doong lawas para dili ta tagbuya ng kining diabetes. Sobrang katambok mo. Hindi ni Kunoy hinungdan nga magka-diabetes ang tao, mga katropa. Mga nagawa itong ginanglikayan. Delikado kayo ng problema, ha? No? Dali rin kayo mukomplicate, no? Tunok lang ka niya glansang, masambad ng gagamay, diabetes ka, na, lisod na. Mga kayo gamay problema, diabetes, na, lisod mga katropa. O kinini ang bawi-bawi na. Premium D3 soft gel ta everyday. Productive ka di bukadlaw. At the same time, mga paligon sa to ang kabukugan. Kining Premium D3 mga gani. Tama sa Yes to Health. Ay, gabi sa mga nalihapon na itong mga katropa din, ha? No? Yes, sa mga nang hipo sila mga hinayhay. Hipusa, hipusa. Sa mga nakalimot din na hala, hipusa. Hipusa, hipusa. Katropang Brenda Cabunilas. May gabi di, ha? Shout out the watching from Kim Batalisay. Anya si katropang Lorna Margarita, pasingot na mo mga katropa, bisag init din, ha? Kaya kami dali, grabe ka bugnaw. Enjoy with the music, nice kaayo. With the spinner, DJ Aurita. Oy, Noy, Alex Cominador, may nga gabi din, ha? Exciting. Huwag silingan dito nga gwapo, dato upod sa Naga. Si katropang Alex Cominador. DJ JS, hello! Sa mga nag-comment sa kuwag page nga DJ Bo. May gabi isa tanan, may gabi isa tanan. Ano itang DJ Auric, boss ko, bati boss.
1: Alright, so kita-kita ito mga katropa na karong May 31. Wala, let's get po si Boss City. Nga, advance happy fiesta po dahil sa kwan, sa lang DJ Poli sa Barangay Tawaso, no? Mandawi City, Cebu. Fiesta, yeah. Kita, kaubal ito ng SJL, respect os mga katropa, SJL Professional Audio. On and managed by Boss Eduardo Altida, no? Mga itong itamog sound system. Kontaka lang HGL Pro Audio. Kaya naman taga na mo servisyo kaninyo mga katropa. Kontaka lang ang cell number nga 0917-136-8634 mga katropa. Right, once again 0917-136-8634. Or yes, sa tao sa Lino ni Kuan, nagtalos ng Facebook Live ni Ma'am Rosaline Bacos, no? Nagtalos ng Facebook Live may hapon yun, may gabi eat nga ni Ricky Maluya, no? Diyas ako, naglandog yung sound system ko ni Chachi nga. Ya, shout out yun siya kay Lactos ko kaya sound si Tron, no? So, may hapo yun si Kuan Pud, si Jeff Nable, no? Si Ati Susan, si Mylene, may hapo niya si Alex sa mga crew sa SGL Pro Audio, si Jumong, right, si Alex, grabe ito, gyalas na itong main kuhan ganina, gyalas na main usa ka box. Wow! Pero ito na, medyo libaong na yung gamay ito, mong iyan yan.
0: Kasi, run plat siya.
1: Libaong ito gamay. Alsa, gyapon.
0: Bugat ato, ito, okay niya, ipasan.
1: Ipasan niya. Bugat yun, bugat, pero kaya. Gyapon kayo. Alright, si Kuan, si Kisapato dito ni Gipoli, si Jasper, si CD, alright, si CD o si Kuan, si T-Boy. Alright, sa so, mga hapon niyo, nagkakang salamat nung. No? Unang salamat niya sa Mabulodos, sa Bulaan, si Busiti, sa pag-abi-abi na mo niya gabiin. Lingaw kayo, nakasagay ang tagay niya gabiin. Nagkakang salamat mga katropa. Alright, thank you, DJ Butch.
0: Yan, salamat kayo, DJ Auric. Commercial na mga katropa, para inigmalik na ito, alit ang DJ Pauly. Oras sa XFM sa Buffalo Beans Standard Time. Alas 6:05 na atong time check. Mga ikalahatod ka na ito sa Premium D3 Coffee Mix. May kape ka na, may Sunthone at Vitamin D3 ka pa.
2: XFM. Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
3: Ang kape na may Sunthone at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
4: Si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kanil kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainong ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.

6 FM, Cebu, Philippines. Standard time, alas 6:08 na mga katropa. Itong time check, hatid ka na ito ni sa Sunthone Plus Gold. No? Alang si mga dunay bukol-bukol din sa lawas. Sunthone Plus Gold, mga katropa. O niya, ato sa putton, mga katropa, ito ang live or ito ang tokar kaniyat kaya magbalik na ito sa ito ang kuanigid sa ito ang kuryente na sa Vico.

0: Nagamay na jud ang akong hawa, nindot jud kaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: XFM.
3: XFM.

shout out ay ni katropa ka DJ Jeep Jeep yun ako lo just Guadalupe na din ako sa radio. Hello, muli na boss. Kung saan mga Guadalupe? And then si Ken Ken Restaurio, DJ Ken, di nas poog talisay. May nga gabi ni Hadol. At ni DJ Jeans, no? Yan na tribunal pre.

오빤 강남 스타일. 강남 스타일. 오빤 강남 스타일. 강남 스타일.

0: XFM, se Buffalo Pink Standard Time alla 6:48 na. Itong time check, mga katropa, hatid ka natin sa cellphone plus gold. Pwede mo palikon sa itong mga immune system karong panahon na. Nagigita, talinga, mataptanog sa kita. Cellphone plus gold, ano na ay malugay ang palaya, mangosteen, spirulina o garlic. Kaya maayo gid mga katropa sa itong paglawas, ha? Food supplements, sabi na mo kuya itong mga gipangkaon everyday. Kaya diligin na ito makuha ang mga giginhanglan sa tuwang lawas. Pag Santon Plus Gold, ay yun is mga aduna karunin hay. Diabetes, problema sa kasing-kasing. Kining kuhan po, kining tag-asog presyon sa dugo. Of course, mga aduna ay bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Gold, ang bulawanon ng proteksyon, gama sa Yes to Health. Ikaw ang perming una. Support health. Hello, good evening. Ni kuhan, kinsa pring na atin, ha? Dayon ay nawaam din itong live or nawaam ba niyo? Nalaw, kaya po? Nawaam na itong live. Uy, kaya katulog ito ang Mickey Brand out ni Riyay. Kaita, sagilang. No? Sa mga lalihapon lang din na. Arita ni DJ Polly, eh? At ito ni pag-return, basing mangluod niya itong naminaw. Ay, DJ Polly. Ay, gawa ko sa kayo munting.
1: Maing gabi mga katropang. Shout out ko sa kong mama nga naminaw, mamagisipin, o sa kong papa ido. O sa kong mga ex-on po nga naminaw, si Erica, si Glenn. O nila ate Sarami nga nasa San Fernando, la Yorabel Dakay. O ni Ayan Paul Dakay. O sa kong ate nga, o ate nga si Lisil.
0: Nakinakalimtan ba?
1: Shout out ko ni Karin nga naminaw karon.
0: Biya ko sungka. Wag nung gusin ko, ano? Sabas. Hello, Miss Karin. Nakiri si DJ Polly. Hindi siya kayo, kaya nagputol-putol kita. Sige, Bernal. Kinsa pa, boss. Usus. Wala ni pagkapin ka ng take care, amping, kaya na ba? Amping din ha, kay naara ko diri firme. Ay, chat lang nun niya, ma'am. Ayaw! Mauha ko rin siya. Ginahayaan mo, namili ito yung mga tropa. Salamat kayo, bisag nasikit ng kaputol-putol. Pero naalang yung hapon mo na minaw. Mabakamsin lang dahil sa radyo, hindi mabalhin. Anto na Minoy, Anto na Minang, musulo ng programang Headshot. Alang sa Rikay Usang, Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa.
2: DJ Pooch.
3: DJ Arik.
1: And DJ Polly.
0: Katropa mo!
4: Exciting!
5: XFM.
6: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
7: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na ako sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwaya na ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan og mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
7: The Secret of Health.
3: Aron malikayan ang pagkagrabe og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw nini ang mga natigom ng mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids o sa kakusgan nga antioxidant aron malikayan ang paggagahi o paghuot sa mga ugat.
7: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sunzone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy ng kape, Sandown Blast, Kobe Mix,
2: The Secret of Health.
3: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilisti na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
7: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si James. Nagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isa ra gyud nga kape akong ganahan nga nauyonan gyud nako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto ra ang tamis, sakto ang kaisog, pa-feel din mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect.

0: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina. Gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga dool sa inyong lugar. Para siguradong epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
0: The secret of health.
1: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:04 na mga katropa. Ito ang time check hatod ka na to. Samong labing bagong produkto ng mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Kape nga healthy, adunay glutathione, adunay collagen mga katropa. Makapanindot sa tuang panit, makapaputi, at the same time, makalimpyo sa tuang atay mga katropa. Tumingkan kay kining Santon Gold Coffee Mix, ang main purpose ni mong glutathione mga katropa. Huwag yun ang paglimpyo sa tuang atay. Ang kapution, ang kagwapahon, ang kahamiso na to mga katropa, side effect na sa glutathione. Amo nang ang uban, ganahan magpagluta, aron mo gwapa. Pero ang sa tinuod, ang kanang gluta, ang purpose niya na, mugyod ang paglimpyo sa itong atay mga katropa. Ang kapution o kamison, side effect lagi na. Pero naana, nining atong kape dire mga katropa, nga labing bagong produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Y2H mga katropa. Kining Santon Gold Coffee Mix. Nga kita, kung galing mga pe, awa na, kompletos ricados na. Mugwapo ta, mugwapo, muhamis na mga katropa, o mubata, mubatanon po kita. Kaya doon na ni anti-aging compound mga katropa ang mga kapidre sa Yes to Health Incorporated. Amo na gingon mga katropa nga nangapay na ka musamot pagkagwapog kagwapa katropa.
0: Headshot Express Balita, nag-una sa mga labas ka balita sa inyong mga radyo gikan sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Headshot Express Balita. Sentro sa insakto ug tinuod nga impormasyon sa katilingban, lokal man o bisan asa sa kalibutan. Mas gipakusog ug mas gipalakdan ang paghatod sa mga nagbagang balita. Kini ang Headshot Express Balita. Headshot Express Balita.

Libertas, veritates, es fundamentum prensay. Ang kagawasan sa pagpariag, maoy pundasyon alang sa kamatuoran. Sugbo kabisayan og Mindanao, may gabi kaninyong tanan. May gabi hirod sa itong mga suking tikpiminaw, itong mga katropa niya. Bisag asang sok sa nasod, og bisag asang sok sa kalibutan. Kanabot niya ito ang mas gipalapdan nga pagsibya. Sa Gyapon, sa ngalan sa ito ang regular partner, may katropa og anchorman nga si katropa ang attorney Paul Gino Lopez. Ako, ang inyong makauban na solo may katropa ang dos dimpolis ni mga tungura. Wow! Ako si katropang Greggy Magdadaro. Mag-ubanubanta hangtod sa alas 8:30 ang takna nini karong kagabiyon may katropa sa Adlang Huwebes. Pizza 14 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Nanghinaot ko namos kabiskay kadasig kong kamaya nini mga tungura. May pagtanaw ni katropang kining ibutang ta Kurtz de la Victoria. Di amismos may asa ninyo ha? Misamis Occidental ba? Oriental ni ete, ha? Limot magkong asa ning lugar. Duham ni, Oriental, Occidental. May pagpaminaw, di may Mindanao area. O niya si katropang Matt Jordan Pancho. Tuwa po ning amigo may katropa. Asa na po ni Ron, yung mga tungura. Asa ang biyahe ni ini sa iyahang gitawag o cruise ship may katropa. Maying buntag, maying unto, maying gabi ni Pinati. Ang pagkauman, si katropa ang kinilarkusa diya sa may downtown area ng Dakbayan sa Sugbo. May pagpaminaw din mga tungura, may katropa diya sa ito ang cellphone shop. Kung galing ganahan mo magpaayo og cellphone, aray mong katropa ang kinilarkusa. May pagtanaw og pagpaminaw din mga tungura. Again, may gabi, hurot, dayon, kamo sa ito ang panagkuyok og panaguban, may katropa. Pikan kayo bayubay, tagisikutanan ron, matay ato ang padayong nuntan. Ang kineng, usap ni, The Circus Continuous, may tawagan eh. Wow! Ang atuang nasod, may katropa. Nga murag, sobra pas kagulian, gubot pas lukot. Wow! Ang botong nga nun eh, katropa, ang Matthew Jordan Pancho na yung mga tungura. Asa magkaroon nagbiyahe, naka sa tua, o baka na tua na karoon sa layong kapit. Layo sa Pilipinas, kapirting gubutan, yun yung mga tungura. Wow! Murag, kada adlaw na ay senaryo. Kada adlaw na ay salida may katropa. Di abismos ubos bay balauranan. Nagingon nga lah, kung bati royal mo diya. Muna usahay, makaingon ang uban ba? Kanyang way, ginapigan. Ang kanyang mga naigipang napigan, ining mong issue karon. Kanyang bikas din rin. May pabor din rin sa mga Duterte. Which is pabor po sa mga senador nga tuwa dapig sa mga Duterte may katropa. Apoy pabor nga uban nga pabor po rin sa mga senador nga tuas mga Marcos may katropa. Muna kung bati kayo sa social media ato mabasa mga lain-lain opinion sa ato mga kaiksonan bisan ba magkaring na itong mga kwan komentaryo po o lain-lain po yung opinion sa ato ang mga kaiksonan na yung mga tungura kaya pagawa na po yung uban nga nastunga asama na mo rin nga kanunay nastunga mga katropa kaya murag baniin na ba nga usan naman tao niya magkahingon ta mga mo na itong naso din tao mo tayo gumot pa mas lukot kagabi eh doon ay nahitabong kaguliyang dito Senado pingkan kay Dakpon ko no, aristuhon ko no si Senador Ronald Bato de la Rosa. Yan karon ang pangutanan po, asa si Bato de la Rosa? Kung nagingon nga finding nga Bato may katropa. Ang Bato de Esquanay, baybayon sa mua, sinutilan. Kuan, ganang among tawagan na, kaya ipasalaysay na nito itong kuan. Katong plat ka Bato, ipasalaysay ito. Upat, tulo, lima, unong, pito, mga lupad, usap pa, mutug pa nito kuan. Ako na ilinot kayo. Amo na ilingaw na mo sa una, katropang mata yo Jordan Pancho. Yan ko man, mang kuan me, kanang bakasem na skudubas, amo, halawig, tawagan na. Halawig nito mahapon. Amo na yung finding Bato. Asa mo yung Bato de Rosar, tinuod ba yung wala nang isinado? O baga tinuod na nga tuwa na yun ni Langyaw na? Kay basis record sa Bureau of Immigration, wa makunos Bato yun makalarga. Siguro, ni ulis Dabaw, posible. Pero dako mo posible nga nara sinado nagtago ni mga tungura. Ganong malayo man siya nga namay nag-ungong kung ingon man na hiskutanan kalabo sa impeachment may katropa karong umabot Lunes, Mayo 18. Kinalaman niya ang butasyon ni anak. Kinahanglan niya ang malamdagon nga tampo o malamdagon nga pagsabot sa impeachment may katropa ni Vice President Sara Duterte.
pagawa di palayo noon siya, pero I not lo. Una igingon nga your guess is as good as mine. Agihang panagna kun asas bato ni mga tungura. Pareha ta. Wa ta masayod ni mga tungura. Asay tinuod ug asay kamatuoran. Nya pagawa man igingon nga atong lingnuntan. Kung atong panidaan may katropa, gumikan kayo, ha? Nation naman yung uban. Kawa na ko no, si Bato ko no, ni Hawa na ko no. Ilagaw na ko ganang kadlaan, human nagagubot, nagkuliang dito sinado may katropa. Ah, wala gingon nga ato, alang atangan. Ah, kay ako nagduda, wala naramang na ni sinado ko. Kada ko na sinado diya, may kamang mga media diya. Kaya tour ko no, be. Bisang asang suok diya sa sinado. Kaya tour mo diha, wala naging si Bato diya. Naapa diha, murag ako nagduda nga naapa gina diha, gumikan kay Karol Lunes, naway umaabot nga hearing. Pagtuki o pagdungog sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Si Bato ni Mapil ni Ana nga mo mga rason na iyahaninggi sugal ang iyang kagawasan mga katropa aron makabutar ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kung pasiguro po nga ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, murag hayag nga paingon sa katapusan mga katropa. Ikan kay Mayuria man ang kining mga pabor ni Vice President Sara. Kaya pagkaman ang Senate President si Cayetano pagyot. So ang siya po si Bato nga dakpo nun sa International Criminal Court na basilong po nito sinado gumikan kay si Cayetano may protektar kaniya. So muna niya mulakaw na noon siya. Asa mo siya? Ato siya rito nga anytime makitaan siya sa kuan. Kaya yung ibutang ta asa mo niya? Anytime nga makitaan siya dito sa mga otoridad, although in BI maning sigukod ni Bato karon ini mga tungura, National Bureau of Investigation, manya pagkauman, kuan man eh, kining kay og police man eh, pwede si Bato makuan ganyan, madakpan, bisag asa siya. Although in BI maningita niya, kaya itong kapulisan, medyo murag lugak-lugak gamay. Pag nakup ka ito kaniya, si kuan, kani Senador Antonio Trillanes, may katropa, question ni DLG Secretary Junbic Rimulya, matod pa, ano man na siya? Murag di man siya madakup ni Bato lagi. Ano man na siya? Nalibog ko, ano man na yun? Muna yung buwan na yung madakpan nga pugante. Ay, puro na yung pagarpar sa press conference. Ay, magawa na yung Muslim Mulya nga. Bahala na siya siyang opinion. Yan ang katungod mga katropa. Wa siya musukol sa lantugiay. O kinikitawag war of words mga katropa. Apa sa libat na pala yun? Di ato mga listener ni mga tunguraan ni Tan Aura. Magina ato, aning i-greet na rin. Murag layo-layo ginakong cellphone. Gumikay kayo nag-charge man eh. Layo na rin mga tungura, katropang analisa. Good evening, Sir Greggy, watching sa may Gihulngan City. Negros Oriental, di apos katropang Lorna Margarita, di as may barangay Sambagdos, ning Dakbayn Sugbo. Apantuan ni Ross Australia, mga katropa. Good evening, Sir Greggy, dahan sa Miss Dimple, stay safe and God bless. O yan, si katropang Listat Perinog, bubabanat ang da machine gun cons Greggy, sana all. Wow! Anya pagkaman, di apod si Sardo Amanda, may gabi, Sir Greggy, watching live from Sitio Apol, Kugon Pardo, ng Dakbayn Sugbo. Exciting. Anya di apod, Chang Sipo. May gabi di, Sir Greggy. Magdadero, solid na minaw, there is a no one else, Bakchan Island, the legendary a family tree, ni hapon na ba ang tanahan? Maraming yun nga, kumbate. Anya pagkaman, di adres si Katropang Lucia Tumakin, may gabi po, Sir. May gabi na ba niya? Anya pagkauman si Julian Dalagan, may gabi Sir Greg, shout out si William Hall. Or sa William Villamor, may gabi Sir Greg, may gabi niya. Anya si George Buok, katropa Kunsihal Dodong Greg Boy. Magdadaro, may gabi sa imo hadya, mga ikong spinsa kajot. Kaya di ko magkita sa ibong live tungod ko, nagtanaw ko sa mga kanya mga balita. May kalabutan sa gubutan dito Senado. Ikang kang Senado Ronald Bato de la Rosa. Kaya nakpuno na siya sa ICC, ugmaw ka na lang. George Buok ni solid ko nga tiglantaw. Watching live from Barangay Kanhabagat, Medellin, Cebu. 6012 mo ni ang iyahang kuha, nini mga tungura. Sige lang, okay na. Kay Kanipot, usam kayo, amoy sigutan rin. Kabahin nga pong Bato, katropang George Buok. Kaya si Nitan Garsula. Good evening, sir. Shout out ko ni Nicole Garsula og Neville Jan Garsula. Always may naminaw rin may Negros Oriental, may pagpaminaw. Katropang Ulysses Alperez Sayago, may pagpaminaw na rin mga tungura. Good evening, Sir Greg. Naminaw rin may JY Square, kauban si Arnold Baldado. Exciting. Kunya si Remotic Jilly. May gabi, katropa kung si Al Greggy, watching from Salagmaya, Alcantara, Cebu. May gabi, thanks. Kunya di apod si katropang Makram James, shout out Sir Greggy, watching from Butoris, Masak, San Nicolas. Kauban si Marian og Nanay Mirna. Ako ay aga, may katropa, ang lover boy sa kining San Roque o sa Packing Prince.
Pagpaminaw, The Lover Boy, Iti Siljan Katubig. Nag-usarang Lover Boy, may katropa. Napidlan sa Dagon, sa iyahang giidolo. May hapon, may maamang hapon, may gabi naman niya. Gaw, kanyang pagkawaman na di apon, ang atuang King Dragon is the Elsword of the Salt. Alas 7 nga draw, may katropa, 898. 8-9-8 may katropa. Ito ang King Dragon STL Suerte si Salt na inikarong adlaw nga Webes may katropa Pizza 14 sa bulan sa Mayo tuig 2026. Kanya pagkahuman na isa pa may lain rin eh. At ito sa lipatan mo dito ito may sikutanan ni mga tungura. Muna ni, si Pato kay Naas Dulho matod pa. Nagis doon, nagis Dulho. Naaba ka rin ni mga tungura? Ha? Naabas bato gito Naas Dulho ni mga tungura? Or pero may bato niya, huwag imawagtang. Pagkauman, gumikan kayo sa kikaingon na ako. Ato po hisgutan rin mga katropa ang kining nagpadayon karon nga giingog The Comedy and the Circus Continue mga katropa. Grihabig sa Senado, gumikan kay kagabi eh. Kabawa naman ta, samtang na programa mga katropa ng attorney Paul Gino Lopez dari sa tuang Sibianan. Ato programang headshot mga katropa, nagbuto-buto dito sa Senado. Ah, ipakita ko to gamang gamay na video katropa ng Busubin. Sa gawas nga bahin kay kagabi ato nakita kasagaran dito sod. Nga binanatay dito mga katropa yung nasuta sakop na ito sa kwan office of sergeant at arms usaa mga katropa di mismo sinado ang kanang security personnel nga mo'y gitahasan aron masiguro ang pagpatuman sa mga house rules di mismo sinado mga katropa kaya pagkaman silam na ito kontra ito mga sakop sa National Bureau of Investigation NBI although didinay ni sila nga wakon sila kalibutan ni ito mong pagpabuto mga katropa. Pero klaro ko kay God na FBI. Although, maingon mo, dilin ang mong personnel. Pero, may nagkuhan na to. Inyo magyapot ng kuyog, mga katropa. Ibutang talang inyo itong asset. Inyo barong kineng ibutang ta. Force multiplier. O ka mga volunteer baron diha. Kaya kanyang mga volunteer-volunteer. Naam gini mga armas niya. Bistula mo gini mga katropa. Bit-bit-bit-bit. Ano eh. Naam gini ubar to makailan rin nga pinapkuha dyan. Looping by police ba? Oh, looping by police. Rin ana. Oh, ito kagahapon ay pwerte gumuta ito son. Purag by city ito ka mga bala ba itong di pa ulan sa ato ang usaang mga katropa gumikan ka di baos po NBI o lima ka buto po silang 9mm. So muna ang nagkagubot ganito sa kwan gumikan kay ang punot dulo ni mga katropa o siyogdanan sa isigutang kagubot purag yun ang posibleng tinguha sa National Bureau of Investigation kon NBI nga dakpon si Senador Ronald Bato de la Rosa mga katropa pasi usab sa order o kamanduan gikan mismo dito sa kini karong Department of Justice kung DOJ. Okay, no, naman sila ikuan, naman sila gi-bit-bit o gi-hapinan nga kining warrant ikan sa International Criminal Court kung ICC nini mga tura. So muna karon mga katropa. Ipakita ka itong katropa mo, Juven, ang katong, karin, umuha niya, umuha niya kagabi, oh. Pwede gumuta po sa gawas, nanaga ng mga tao dito yung town. Gawas na ikin, gawas dito soon mga katropa, nga perting aligriha. Every now and then, doon na dito'y mga senaryo. Ato mga reporter, perting lingawag ito soon, kung ugali mag-cover ka dito. Sa gawas mo, ato lang ipagkatawa, pero mo ni sitwasyon dito. Nagdinaganay sila kay, kanugbuto-buto soon good. Nakanugog, buto-buto soon. Kaya murag, wala mo yung, wala, gira na gini. Wala na, gipresilay ko soon. Kaya murag, mupalag yun si Bato. Ina na ba? Muna yung naunas, gawas. Which is muna yung tabo kagabi eh. Which is karon giklaro, o atong nasuta. Nga, ang katong maong mga pagsinukli ay buto-buto to soon. Huwag na ito, pinagi sa Office of the Sergeant at Arms. O sa amay katropa, na mismo Senado. Huwag yung mga itong mga sakops, NBI. Although hindi na NBI, nga wala kalibutan nila eh. Pero katong NBI, o ilang sa ilang habig, sabi ko pa na ito, ang ang basag ni Soto dito, gumikan ka ng oryuso ra niya, nagbit-bit ang pusil. Nagbit-bit itong armas. Klaro mong ito nga, kuyog to ninyo niya. Kuyog to, uban to ninyo. Niya po, armado man. Kaya kanyang mga volunteer-volunteer uban, armado na ba gini? Nabatay na nga mga kailan rin armado, may katropa sa pag-volunteer-volunteer po inani. Kuyog police operation, kuyog operation sa kuan, pwede nakasaktong kargada yun. Nana ba? So, muna yung sitwasyon po, kagabi ini, as gawas niya, nga ang mga tao po niya, nangalisang, sama sa pagkalisang, dito sa zone, mga katropa, diin na to, mga senador po, nangalisang po dito, nga usan naman eh. Kuha naman eh, binutanay naman rin sa mga sa Senado, karo pa naman yung itabo, nana ba? Muna yung itabo, kagahapon, na nakapakugang, nakakuha atensyon
sa kadaghanan gani ang uban. Matay na kaingon gitag headlines for the wrong reason ng atong nasod mga katropa sa milabayng tulo upat kadlaw. Gikan atong Lunes, Martes, Merkules.

Selamat terbang Bos Juben ke tuan-tuan graphics dia. Where is Bato now? Ha? Atong subayo ning timeline og asa og katapusan sa nakit. At kay kagahapon usas mga ni tanaw sa kining view mga katropa o Facebook sa kining live sa ato ang mga ibutang ta. Kining usas mga media outlet diri Bato de Los Reyes watching man. Aso na nasayod siya og na naniid. Sa pagkita mo sa gawas mga katropa, sa mga isudlo na ba ko, lusubo na ba ko, dere, na ba? So, Mayo 13, ato lang yung gahapon, ato lang yung kanyang butang chronology of event mga katropa. Atong subayon ang kining maong panghitabo kagahapon. Kung unsang mga orasa, posibleng nawagtang si Bato niya mismo sinado. Mayo 13, De La Rosa was seen by JMA News. JMA, nakita mismo, kahit tuwa man nila ito, hapit man nila ito, wala tulog-tulog. Ambot pa maligo albo siguro ang amsa di maligo. Wa tulog. Pero maligo yung siguro. Naon gid pud mga katropa ang amsa ita mga on mga matay ta diha. Mga 5 PM nakita siya second floor elevator mga katropa. Pag mga alas 9:40 sa gabi eh, si Secretary Junbe Crimolya ang ipasanginlan karon ni Canisador Antonio Trillanes nga nahibulong siya ngano kunong di gid mo dakop ni Bato. Pero katong pagka uban nga mga kwan murag kwan kayo. Katat kayo yung amojay mo bida-bida mga katropa labi na atong ang. Yung hapit talaga nanakpan ako sa tong ang inanawa. Karon nga sabato ko rastungod di ko no hapit kadakop mga katropa. Sa niabot siya dito mga alas 9:40. Kay matod pa ni Senador Alan Peter Cayetano. Itawagan ko na siya ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Abot o mababay pagmata ito. Nakahimuta ba ito? Ngayon, kumusta kayo dyan? Okay lang ba kayo? Nakarating na ba dyan si Junbek? Ina na ba? So, 40, alas 9:40, niabot dito. Naging klaro yung pong Rimulya, mga katropa, pag-abot o pagsulod, dito mismo yung Senado, kawa siya maato nito, Aaron Aristohon, si Bato de La Rosa. Di, wala siya mo, ato ito, ato na siya ito, Aaron, i-oversee. Kung ipakalma ang tensyon, mga katropa, gumikan kay naalagi pabuto dito. Ikan sa mga sakop sa office of the Sergeant at Arms. Usaa mga katropa na mismo Senado. Ngayon ba ato mga dili man isakop ko sa NBI. Pero asam na ini habig nga naman ni Gapon ubas NBI mga katropa. Volunteer man nila. So, ato siya dito. Yan, siguro siya nga si Bato. Kuan, kining pwede mo, kuan na. Patoy hakaw na dito sa iyahang kuan. Nga opisina baron o baga asa siya ganahan mo pasilong kaya kito may aging magabi dito mo siya sakwan kining buhatan ni Senador Jinggo Estrada na tulog gumikan kay lamig kaming pagkaon pero mo lagi di po siya kaog tarong gumikan kay kuan lagi kining tungunan ang problema ba kaguna na tag samtani pa ang taan samtani makuha ina diba so mga alas 9:40 niingon si Rimulya nga okay na safe plus ba to. So wala ang tension murag ni ubos-ubos sa pod. Hilot-hilot na may katropa ang ginagmay nitong mga misunderstanding. Kini gitawag unta og friendly fire. Unya pagaw man ang diri na nakabante man ni Tisen. Mga alas 10:20 padung alas 10 midya may katropa nga si De La Rosa o si Bato may katropa wa maapil ni ini karong majority sa mga senado. Ang kining unsa man 2, 4, 6, 8. Anong item? Anong gawin mo na? 2, 4, 6, 8. Asa bang? Ika 2, 4, 6, 8. Ika siyam si Bato. Ika na po si Ruben Padilla. Unya pagkahuman, kuwangan pa sa duha. Awa si Kwan, was this Escudero. O kita niyo mo picture. Was this Escudero. Unya at the same time, wala po si Alan. Alan Peter Cayetano. Wala dere si Ruben Padilla, si Bato, si Chase Escudero, mga katropa. 2, 4, 5, 8, 11. Kuwang usa. Say, kuwang diha, mga katropa. Kining maong picture. Wala kuwang yung ipakita. Ruben, dili ba, sige ko pangilinan, pikas man to. So, muna yun, nag-release ang picture, ang majority sa kining Senado. Talay nga, ang mga senador nga mababag gini sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Adi lang tamang pag-gurigurio, pero muna ay klarong pag-istorya. Kani ang numero pabor yun sa habig ni ining maong mga senador. Kay dagan mo sila. Do same ni sila, kuha ko masayo. So, kung tanaw, lang ihap 2, 4, 6, 8, plus Ruben, 9, Bato, 10, Chase Escudero, 11. Kisa ba ito usan ni ining senador? Tapangin ko yung kunahuna ni ining mga tungura.

0: Nirelease ning mga picture. Silpi ma'am, alas 10:20 sa gabi eh. Yan, napantayas mga netizen, uptick po kayo. Tingnan to ang mga kaigsuna, dali magkini makabantay. Kapitaw ka nang namoy mga karelasyon, di ha? Ay, wala na sa social media, kung magbuwag mo, dali po kayo makabantay sila mga katropa.
1: Wah!
0: Nga, wala naman sila magkuyog. Wala naman mag-comment. Inaanam na eh. So, karoon, nakabantay mo sila. Wala mas bato sa picture, mga katropa.
1: Wah! Ah.
0: Pero pagka alauna-unse, sa kadlaon, kaganiha mga katropa, Mayo 14 na ni, ang iyang abogadong si Israelito Turion, kauban si Senador Ronald Bato de la Rosa mga katropa, kamatod pa nagsilpe si Bato, nakakao na ni mga tungura. Nakakao na ang kining ambot, o di ba din nakakao, gumikan kay padulong na mo ikyas.
1: Wow!
0: Gumikan kay padulong na mo kinikarong si Bat. Posible po. Kay pagka-alas 2 to alas 3 sa kadlaon, kaganiha may katropa. Dunay ni Ingos GMA News may katropa nga si Bato ni Lakaw na.
1: Wow!
0: Atong kwan ba? Atong tipi-timpi o na yung mga istorya. Nagawas may katropa nga matod pa ni Kuyog ko ng Ruben Padilla. Nisakay ko nito asas Ruben pero murang atuang ibutang ta atong basihan o i-analyze ang kini mga picture. Hulagway nga ni Gawas, wa tinuos Ruben Padilla na inyong mga hulagway, mga katropa.
1: Wow!
0: Sila no, Jesus Cudero, wala. Pero si Jesus Cudero, wa madungog, mga katropa. Nga mo'y kuhig nabato si Ruben Padilla, amoy nadungog. Nga matod pa, nakita nito sa airport.
1: Wow!
0: So, posible, liuban ditong bato si Ruben. Hindi, kipasakay ang asa ba ron, pero sure yun nga, dili yun paingos Gawas sa nasod, mga katropa. Ikan kay Bureau of Immigration kon BI ni klaro og dikumpirmar wa gyoy Bato de la Rosa nga nilabay sa ato ang immigration mga katropa. Kung gali may nakagawas aw atos backdoor atos solo mga katropa agis Malaysia.
1: Ha?
0: Pwede mo na agis Brunei. Inanaw na mga katropa di ba? Ato ka suito mga taga Mindanao ni mga katropa kun wa ko masayop ni mga tura. So, mo na gipangutana pero gipangutana sila sa kanang local nga travel ato ba na makit-an di ha? Manabas record sa immigration wala sila labot anang local travel. Hindi man sila magkabutang niyang record nga si Bato ni Tuas Mindanao ni flight. Ang kanang pangutano na ang gatong gisakyan ng aeroplano. Kung ugali pong nisakay ba ni Rog? Kaning Pal o baka Cebu Pacific. Kailangan ba? Pero kung wahan mo sakay, gumika kayo na apoy laing mga kwan. Naarang ginidiya. Pero katong ato na ning gibana-bana. Ato na ning gining ay butang ta analyze. Kung tinuod ba o pwede posible bang doon ay kapasikaran na si Bato na wala nang tinuod na sinado ni mga tura. So pag mga alas sa at the same time usa ka senate staff may katropa na pangutana ko ni sa mga reporter na pangutana sa GMA News may katropa ni kumpirmar nga kita may Bato ko nung ni Gawas wala pong italik asa dapit dire bas luyo bas tubanga ni Agi or asa baka nga dapit nga murag dunay mga emergency exit niya sa Senado. Unya pagkauman pagka press conference kaniyang unto gikumpirmar gyud ni Senate President Alan Peter Cayetano nga si Bato kening nangita pa si Kwan kening ni hulagway pa siya nga nahayop pa siya daghang mga detalye o mga report kalabot sa itabo niyatong may aging gabi katong nagkagubot mga katropa which is within the day na klaro o gingon man nasubay na na ang nagunag yung pabuto mga katropa ang gikan sa Office of the Sergeant at Arms mga katropa. O sa diya mismo Senado. Kumpirmar na mismo ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ang pasalbahan ni pabuto og warning shot ang habig sa USA mga katropa katong retired police. Kay aron matod pa maibutang ta dili mo padayong abante kung agresibo ang mga sakop sa NBI nga matod pa ni Sue dito sa Senado. Kumika na kay arestoho nila si Senador Bato de la Rosa. Kabaw man ta nga si Bato mga katropa under sa custody sa Senado. Na siya sa protective custody Senado. So mo ang role sa USAA mo ang pagdipinsa sa kinikarong pamalaon o pamalaka diya mismo sun sa Senado. Mo ito ipasalba ng NBI. So kinibawas man itong usas ilang mga sakop. Although dito sakop mga katropa gumikan kay volunteer na ito regardless mga katropa volunteer organic o di na organic ni mga tungura. Pero ito ang ito uban gano'n sa NBI ang amasan ni Sun. Ito niya gumikan kay ganahara mga ryuso niya nagdawit bit-bit-bit o armas.
1: Wow!
0: So mo ito nga nagka binayluay o kining buto. Pag una pasalba ni Bawas sa NBI, dito nagi paarakan sa armas mod. Ganyan sa usaha mga katropa, nakaabot yung mga banchete kung ito ka rounds mga katropa. pasok. May city ka bala mo yung bubo dito may katropas mga sa house NBI. Which is, di ba house NBI, mga more or less, mga lima unum. So, apaka ni mo atras o bidagan palayo dito sa ilahang nahimutangan. Ha? So, mo ni mga rason nga nahimong tensyon. Ang mga ginagmay kumosyon, nagkagubot, pero ay doon to kung nagaling mo po'y rason, mga katropa. Kasi ba to, mo'y rason po nga nakalighot o naka underground nga makasibat niya mismo sa Senado kagahapong adlaw.
1: Wow!
0: O kagabi o kaganyang kadlaw ni mga tungura. Ha? Kaya ikumpirmar ba ni mismo sa ato ang kineng Senate President kasi Senator Peter Alan Peter Cayetano na tinood ang usaagi ni una o pasalba sa NBI. Kaya nanood mo sa dito. Kay mo aristo lagi. Mulagop ni Bato. So, ikaw po. Senador Alan Peter Cayetano, wak po siguro basihan nga maingon ka nga ang Senado is under attack when in pa kamom na yung unang ni fire o warning shot niya.
1: Wow!
0: Klaro pang istorya. So, karon ng gawas ang mga istorya, mga katropa, nga posibleng kato, mugna-mugna o baka senaryo lang, aron mo grabe ang tensyon, at the same time, sa loyo na ini, si Bato maka pauli o makalighot.
1: Wow!
0: Langgawas ang istorya kalabot nini. Inago to, i-play ko to katropa mo Juben ang interview ni NBI Director Attorney Matibag. I-play to niya katropa mo Juben. Pagka ni ipakuta naman siya nga sa inyong tanaw, stage ba to, Moni? Which is, mo po yung itanaw karon sa itong mga sakop sa kapulisan. Philippine National Police by katropa PNP. Mo'y usas mga nitanaw nining maong senaryo na posible ba nga stage to aron usab malipat ang atensyon sa mga tao which is kung mo mang gani. Patay makaingon ko, may pagaplano kung mao. May pagaplano kung mao mang gani. Pagkan kay liban ka, nagka-tensyon na dito. Apit na magbinirahay, kunuhay, pero wagoy na igogod. Ginagmayro tong paarak nito. Kining paarak nga, waikwan ma, waigo na, maigo ka itong mga bildo. Kaya nanago, umpun ang isig kahapig. Nanagang isa'y magpapupa niya, ang ita, pagkag makuan ka, maigo ka niya. Lala ba? Oh, pero pagkauman nga karon nga buntag, o karong adlawa nga na dungog, nga si Bato, nawala na Senado, may katropa, daghang naingon nga matay, basin o gato, palipat-lipat o diversionary tactic na to sa kini karong senaryo di mismo sa kwan. Di ato paminaw ng kwan. Interview na si Attorney Melvin Matibag, may katropa, ang ato ang NBI Director.
2: Na mukhang stage ang commotion na ginawa
0: Para
2: palabasin si Senator Bato. Meron po ba kayong ganong naulinigan?
3: Well, I will be very honest, you say clear, no? That's the sentiment of our NBI agents. Kasi nandoon kami, of course, hindi na rin lang para sa seguridad ng GSIS, kundi yung amin na rin mandato na siguraduhin na isang tao na may mandato de aresto, ay malaman namin kung saan pupunta. Lalo na, nakita naman natin, 6 na buwan din nagtago mula nung nabalita may waran. So, isa na po sa aming tinitingnan yon. Kaya naman po, doon sa ibang mga katanungan, tungkol doon, ang sinasabi ko lang, we will always defer to the judgment of the Department of Justice dahil sila po yung primerong ahensya na namumundo po rito.
2: Kung merong pagtingin yung ibang mga kababayan natin na mukhang stage ang commotion na ginawa para palabasin si Senator Bato, meron po ba kayong ganong naulinigan?
3: Well, I will be very honest, you say clear, no? That's the sentiment of our NBI agents. Kasi nandoon kami, of course, hindi na rin lang para sa seguridad ng GSIS, kundi yung amin na rin mandato na siguraduhin na isang tao na may mandato de aresto ay malaman namin kung saan pupunta. Lalong-lalo na, nakita naman natin, 6 na buwan din nagtago mula nung nabalita may waran. So, isa na po sa aming tinitingnan yon. Kaya naman po, doon sa ibang mga katanungan, tungkol doon, ang sinasabi ko lang, we will always defer to the judgment of the Department of Justice dahil sila po yung primerong ahensya na namumundo po rito.
2: Kung merong pagtingin yung ibang mga kababayan natin na mukhang stage ang commotion na ginawa para palabasin si Senator Bato, meron po ba kayong ganong naulinigan?
3: Well, I will be very honest, you say clear, no? That's the sentiment of our NBI agents. Kasi nandoon kami, of course, hindi na rin lang para sa seguridad ng GSIS, kundi yung amin na rin mandato na siguraduhin na isang tao na may mandato de aresto ay malaman namin kung saan pupunta. Lalong-lalo na, nakita naman natin, 6 na buwan din nagtago mula nung nabalita may waran. So, isa na po sa aming tinitingnan yon. Kaya naman po, doon sa ibang mga katanungan, tungkol doon, ang sinasabi ko lang, we will always defer to the judgment of the Department of Justice dahil sila po yung primerong ahensya na namumuno po rito.
2: Kung merong pagtingin nyo, iba mga kababayan natin na mukhang stage ang commotion na ginawa.
0: So, Moni, matay si Atty. Claire Castro maligay ng utana. Siya na po yung reporter nito? siya may nangutana ni Atty. Matibak. Unay-unay lang ang show. Inara ba? Pero, nonetheless, mo ito yung mga pangutana. Which is, yang ko ni Matibag, mga katropa sa NBI, na usap pa sila gitana o ron kay kung ugaling mo mang gani, gagi palutaw na ito ang senaryo, mga katropa, matay nalutsan yung tawan mo diha, diha.
4: Wow!
0: Nalupig mo sa diskarte. Nalupig mo sa taktika o strategy na yung mga tungrak. Okay, anong nakuhan mo? Masalbahan mo, nibaos mo dito, kunuhayin, magkagubat na ito sod. Grabe ng tensyon, isaka na mga katropa. Satanan nga mga kagubot, kalisang dito sod mga katropa. Was na kapantay, dahil nga pagkadlaon si Bato, nilakaw na di ay. Kung ugali magganing tinood, nga wala na yun si Senador Bato de la Rosa. Kaya mismo sod sa Senado na inyong mga tungura. Kung ako pa niingon po nga, sas, nara di ha, binuanggang mulakawin noon. Mulakaw na noon na siya, nga kung ugali ka tos gawas, sayon na siya, damputon sa itong mga sakops NBI. O sa sa mga otoridad na diya sa Senado, although na ay magsigig hulga, na ay magsigig ng adanga, diya ang musuway dakop niya, pero mababagan maghihapon sa USAA, Office of the Sergeant at Arms. Mababagan nga po Senado, nga ops, di yun pwede. Pigtan kay kami na aming balaod rin nga gisubay o gisunod. Di mo pwede rin makasig-astig sa mga kagalingong titoryo. Inana ba? Kumpara kung magawa siya, matod pa nga kung galing to siya sa gawas, posible magkita siya tos bato, awa na, dakop na. Bahalag mo palag kung unsa baradihan ang iyahang mga bodyguard. Pero dakpon gid siya kumpara sa Senado. Nadiligod gumikan kay usay magpaugat to pring uban. Si Senador Alan Peter Cayetano, ang Senate President, maingon man nga di lagi na pwede gumikan kay under protective custody na mo ang senador. Under protective custody na sila Rosa. So karon na sumpay-sumpay na ni mga katropa, gumikan kay ang pangulo sa usaa mga katropa. Patun pa, kuhan ko nito. Kining katuunang ni Pabuto ba? Unang ni kining kablet sa iyang warning shot katos NBI may katropa. Aron makaatras mo NBI, magkuhay atensyon nga nibawas po sila nga may resulta na para buto-buto dito. O duwa ko ito, magsinuklaig bala, gumikan kayo, wapun lang itiyon sila tagtagsa ka mga kining imutang ta personahe. Nagpabuto pero wa mo ito igipuntirya yun sa tao. Muna, wag inaigo. Although, nainaigo, bong-bong, bildo. Ano ba? Nagawas ang storya nga, simple ko nga, classmate ko no, o baka kaila to, ni Senador Ralph Bato de la Rosa, isip kanhi usap opisyali sa to police o baka dito sa Philippine Military Academy. Kung PM may katropa, silang ubana ni ato, na yung mga nagawas ng istorya, kalabot ni anak ni mga tungra. Muna'y busa sa mga gitanaw o gipahibaw karon sa ato ang chief PNP, ipakita po ito ni katropang Musjuben, sa ato ang chief PNP niha. Sa pangutana ko no galing si Senador Bato, itabangan ba sa ubang mga PMAer? Kay kagapon, nagkatakantam to siya mga katropa sa PMA him. Mura mo itong silbi mo'y simbolo mga katropa o nag-awhag. Mura, mualsa ng itan, ina yung mga tura. Ina ba? Mura mo itong sa Pirates of the Caribbean pa, the song has been sung. Ina na ba? Kinahalan kita, mualsa na. Kumikan kay giipit na tan, ina yung mga tura. So mo ito'y naitabo kagapon o niya pagkauman, it so happened. Na mga istorya nga matod pa ang katulging taga-usaa gani unang pabuto sa iyahang armas ngatos NBI. Unang hinungdan nga nagbawsanay sila may katropa hangtod nga ubay-ubay kong pala ang nausik. Mahintag nausik, iwan po yung nangaigo. So, karoon na istorya o nga tatabangan ba si Senador Bato ngatos sa atong mga kanhi police board. Hindi po ni basta-basta na yung mga usaa may katropa. Ang ginaing maong na-assign diya mga kanhi police officer po din. Kanhim po na yung mga sakop sa ito ang mga law enforcement. Ani po na basta-basta po na yung mo apply tayo dito. Kuhaon tayo itong office of the Kwan, Sergeant at Arms. Ani po na basta-basta na ang kining background ini. Di ang tubag ni Chipin Pinartates.
5: Of course, doon ako natuto. But, isa sa mga natutunan natin is, of course, isa lang eh. Like investigator, let no person deter you from the truth. And to ensure that justice is done. Sir, last we will ensure that.
6: Last na lang po kay Direk.
5: I am a graduate of Philippine Military Academy. Pagdating sa organization yun, of course, doon ako natuto. But isa sa mga natutunan natin is, of course, isa lang eh, like investigator. Let no person deter you from the truth and to ensure that justice is done. So last we will ensure that.
4: Last na lang po kay Dr.
0: So, di kayo siya mo klaro nga gitabangan o dili. Ilang gihatag nga to sa mga investigator. And justice will be served. Okay, ang atuang PNP mga katropa ni Butyagman nga gumikan og not ini karong do nam gini warrant ay si Senador Bato de la Rosa. Kining ibutang ta posible siya og mahimo siyang dakpon sa ato mga sakop sa kapulisan, which is maupoy usa sa ilang gipasalig na dili makahatag og dili matagaag special treatment ang kining kaso ni Senador Bato de la Rosa mga katropa. Kung galing si Senador Bato, dakponon ini mga tungura, kinahanglan nga siya, dakpon po sa itong kapulisan, nga way bias o way pagdapig-dapig mga katropa. O na ipasalig sa ito ang kapulisan. Aking kining kapulisan ng NBI mo, naman isla itahasan ani. So, di rin po musulod ang mga pangutana, nga, ang upan, di yun butuo nga si Senador Bato, ni sibat sa Senado, kumikan kay pangitao naman sa itong kapulisan o sa NBI mga katropa. Wa naman siya kasinungan nga protective custody nga mahimo niyang ikapabalandra diha o ikpaatubang sa mga otoridad nga posibleng maresto nga ito kaniya. Ha? Pero naapoy na ingon nga posible po nga ni hawa naging siya dito Senado. Kumingkan guys, may labay yung unong kabuan. Ha? May siya makita eh. Nga lumakitaan ko siya karon ng pilar ka adlaw. Ina naman. Sakto po. Kumingkan guys, may labay yung unong kabuan. Kung wala pa siya mapakita diha sa Senado aron mabutar ni Senador Alan Peter Cayetano aron siya may mulingkod isip bagong Senate President. Aw, wapoy nakabaog asa po si Senador Bato. Nagsigil siya post-post nga na. Dito small baro, nag-short-short ito, nag-storya. Nagkita silang Ruben, Padilla, inana. Wapoy dito nun siya matultuli. Yun niya, kabawa po ni sa pagtago. Kaya po ingon na uban nga. Ah, grabe, si Banta gani. Wapoy ganyan makit eh. Bato na ba? Inana ba? Oh. Pero ang uban po, may lupon. Madakpan na si Bato. Ikan kay, ang presidente gani, nadakpan og na padalagis dahig. Kana pa siya ang senadora. Ah, inana ba? Di rin ang mga istorya may katropa nga makaligaw o makaaligre nunot na inay karong pangitabo kaya mismo sa Senado. O diyan pagkauman, kung ugali man ganing si Senador Bato na apa sa Senado, baburingan siya kay ugma, wala may sesyon. Birnes, wala man. Balik naman po sa Lunes may katropa. O po siguro rason nga naninguhagin siya makasibat kagadiya aron pag ugma, Birnes, Sabado, Domingo, weekend. Makapalabay siya asa siya dito, magpahuway o magrelax. Kaysa naaro siya din sa Senado o sa Senate Building may katropa. Pero again, muna yung iingon mga katropa nga ang ato ang mga investigador, ang ato ang mga sakop sa otoridad, NBI o kapulisan na kung galing di mo entertain, kining wag toong mga senaryo o wag toong ipalutaw sa ato ang mga netizen, ato ang mga commenter mga katropa, kalabot kung asa sa bato na ini. Makaingon ko yung tagpulay o gimo, kung galing di mo maminaw, kalabot ni anak. Kung galing magaling kamo, nag-dritso na mong toon ani. Mingo, nihawa na, aw, nihawa na yung tinood, aw, hindi nyo na palauman. Muna yung iingon nga, layo ragin mo. Muna di ikalipat, nga nung nalipat mo o naunhan mo kagahapon sa diskarte.
4: What?
0: Inala ba? Muna yung mga kining manggawas ng maistorya. Kalabot ini karong sitwasyon. Di amis po sinado may katropa, nga usan ako makuminto yun. Matay, murag sirkos yung kayo, gikan pa na itong adlong Lunes.
4: What?
0: Sirkos yung kayo may katropa, murag ato ang nasod. Sa headlines, gumikan sa sayop ng mga rason o sayop ng mga pamaagi may katropa. Which is maone ang nahitabo karon. Pero mismo na inay karong ibutang ta stand up o magkagubot mga katropa. Kaya mismo sinado nga may kalibigitan sa ikatak ng pag-aresto ni Senador Ronald Bato de la Rosa mga katropa. Oras sa XFM Cebu, Philippine Star Time, alas 7.49, mga katropa. Ito ang time check, hatod ka na to sa amo ang gitawag din, mga katropa, o King of All Food Supplements, ang Santon Plus Gold, mga katropa. Kompletos ricados ni katropang konsihal o kining vice mayor, kanina to, Jose Ramon Gornes, iti Joel, ang kining maong Santon Plus Gold. Kompletos ricados ni adunay mangustin, adunay ampalaya, adunay malunggay, adunay garlic, o adunay espirulina, mga katropa. Diin mauni ang mga sangkap, mga katropa, nga magtunaw sa mga toksin sa ito ang kalawasan. Nga mo'y hinungdan nga kita makabati o mga sakit. uban pa mga balatian, may katropa. Tunawo na ini nga maong kining kapsula na mo dire. Nga Santon Plus Gold, may katropa. Makapalingon sa itong immune system. Makapakontrolar sa itong blood pressure o blood sugar level. Ang kining maong among ikapasigarbo, may katropa, nga Santon Plus Gold. Iyagi ni sa Yes Health Incorporated. It supports your health, mga katropa.
6: XFM. Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinadibay.
7: Extel by 33 anyos, taga Marco din. Kini akong tutun lang, ning namagoy ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba. Alas maglisod na ganit kong tumarog tambal. Moto, ning damok ko sa Santon Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tunsil. Salamat kaayo niya. Makakawa na po kong tarong karun.
6: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka problema judyo kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako

0: mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud pagkaayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
2: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige ra jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon yung sulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatikjud na akong pagtinaw sang akong mga mata.
1: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
3: Di ay Amerikano. Baligyan akong banana kyo. Hey Joe, banana kyo.
4: Oh, thanks.
3: Grabe asa ni mo Joe. Tihika asa ni mo. Iwadyo kay kwarta. Kay mo mangutagon.
4: I said, oh, thanks. Dili utang.
3: Ayaw.
5: Vision Max, daghan na ang natabangan.
6: Permigid gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abil akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to, gito maran akong paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
5: Vision Max, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus. Mabalit sa inyong mga suking butika.
1: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Turbo.
9: Pakusog.
8: Turbo.
9: Pagdugay sa away.
8: Turbo.
9: Doble ang kalipay.
10: Pre, patong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
11: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
10: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
11: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
1: Turbo. Food supplement from me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement from me. Mapalit sa mga butika.
13: Santon Plus. Herbal soap. Ito
14: si Aida Cordero. Nagabutiki. Itong balas akong panit sa sarunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
13: Santon Plus Herbal Soap.
4: Manami gin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
16: Abli na.
15: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may

0: Hello mga mamsies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diaper tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diaper tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga babies sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.
1: XFM.
2: Oras sa XFM Cebu Philippines Standard Time. Alas 7:56 na may katropa. Ito ang time check hatod ka na to. Sa among laing kape na may katropa, kape nga healthy hapon. Di maghilab imong tiyan, di kutkutan imong tiyan mga katropa. Safe ning inumon, bisagway suri imong tiyan, gumikan kay kumpara. Sukwahin yan ang mga 3-in-1, 5-in-1, 6-in-1, o pila para ka-in-1 diyan ang mga kape mga katropa. Kakanuna inyong giinom ang kining maong Santon Plus Coffee Mix, walay caffeine. Di naman sa mangustin mga katropa, soya powder o malunggay. Ano na ni anti-aging compound, magkabata ka kung galing mo inom o palayon kang mutimpla ni mga katropa. Makapalikon sa itong immune system. At the same time, mga katropa, makabatok sa grabbing fatigue sa tuang lawas. Ang ginimaong Santon Plus Coffee Mix. Morning, ingon mga katropa, nga nangapay na ka, na nambal ka pa, katropa.

0: Balik dari satu panekoy ko para uban mga katropa, 58 minutos. Uban milabay ang alas 7 sa kagabion. May pagpaminaw ni katropang Carl Omega des may barangay Sambag 2 Fire Brigade ding Dakbayan Sugbo mga katropa. At the same time si Konsihal Ite Joel Gornes. Jose Ramon Gornes mga katropa. Kani Vice Mayor de mismos may lungsod sinatilan. May gabi na ba Boss Greggy? May gabi na ba kung si Vice, ha?
1: Wow!
0: Eh, kung si Vice, mga pagtawagan niya, may katropa, ha? Wani, pildi-pildi, may katropa. Amo na igingon nga, kung no galing ng ambisyon mo, awain lang din mo.
1: Wow!
0: May gabi, pagpaminaw din mo na, Boss. Kaya di apod si, ato aning tanaw, no, basahaw ito, may katropa. Michael, ato na may kapit. Richard Lumaad, good PM, Sir Greggy. Naminaw ko rin sa may ibabaw Cordoba, Cebu. Salamat and God bless. Diya po si Michael Chu, good evening sir. Watching sa may Cebu, Bin Hill. Trucking services for hire, Surigao, BH Trucking Services. Surigao City, Butuan, Cagayan, Davao, and Manila. Onya pagkahuman, na headshot Sir Greggy. Mato ni Kadropang Chang Sipo. Onya pagkahuman, Lorna Margarita. Si Bato, Sir Greg, nasa dulho. Ingon si Makram James. Si Awa, ganyan nyo eh. Anya pagkaman, Randy Arteaga Santisas, may gabi sir, attorney Sir Paul, Sir Gino, Sir Greggy, shout out. May gabi, it is my Mindanao area ni. Mga si Marlon Pereira, may gabi, katropang Sir Greggy, pa shout out, watching sa may Kimba Talisay. Naunhan ko nung lipat, mato ni katropang Chang Sipo. Mauna, na lipat di sila. Anya di apod si Arvin Habas. Good evening, katropang Sir Cons Greggy, ang kadanghag sa administrasyon na isahan sila ni Robin Hood Padilla o Senador Bato de Rosa from Sumandaco, Mandawi City.
1: Wow!
0: Ang resulta niya. Milka na basulo, layo kayo. Training sa NBI. Huwag PNPA, kay na. Lusot man si Bato de la Rosa.
1: Wow!
0: O na, huwag tinuod mo kayo nilakaw. Huwag na, tuwa na sa asaron si Bato. Nagpayahay. Amo nag-iingon nga. Nalutsan ko sila.
1: Wow!
0: Ang double team, triple team. Nalutsan ko. Naliap pa yun.
1: Wow!
0: Katropang Ansoy Cuminoy de Escorilla Bohol. May pagtanaw na yung mga tumura. Katropa watching. Ayan si Mario Nino Ramirez Nakwa. Good PM Sir Greggy. Shout out ko. Listening sa may Ayala Cebu Business Park. May pagpaminaw. Ayan pagkahuman. Apam said, oh thanks. Not utang. Matun pa niya. Ayan Joey Nunez. May gabi kong Greggy. Na watching with my lovely wife, Mami Ling Rillian Nunez. This may lungsod Cordoba. Exciting. Ayan si Arnold Abalo. May gabi katropang Greggy. Watching sa may Bulacau Cebu City. At the same time, ato ang news director, may katropa, Philip Sirohano, may pagpaminaw ni boss.
1: Wow!
0: Ma-pressure tao, daw ang dungog na paminaw, ta kanunay na ni may katropa.
1: Wow!
0: Inaw katropa, boss Juven, kung galing, ready na ang atong mga balita des gawas. Gabahin sa atong mga kaubanan nga pareng nabas-badas karon sa Metro Cebu, may katropa. May pagpaminaw po ni Jimmy Bermoy, dari mismo sa atong YouTube channel. Good evening, Sir Greggy. Grabe rin yun ang Pilipinas. Ampo kita pirme hatagan tag kalinaw. Amo na ganyan nga kalinaw nga grabing kagubot.
1: Wow!
0: Why mapili, may katropa. Miti, Amito, YouTube, asam ni, 70. Sir, may gabi pa shoutout sa Bilangdal family. O sa akong mama nga si Susing nga nanihapon o humba ang sudan sana all.
1: Wow!
0: Ilina na tulya. Good evening, Sir Greg. Naminaw ko, Radyo Sakyanan. Si Bato, wala nang itabangan siya ni Ruben Padilla. Matod pa. Tinoon na.
1: Wow!
0: Dapat lang magtago siya. Watching sa may Sunrise Village, Barangay Pardo, ni Dakbayan Sugbo. Miliha Itil Tigon. Shout out, Sir Greggy. Gikan rin sa may Tamarok, Jose Dalman. Sambuanga del Norte. May pagpaminaw na yun mga tumuras. Ito makaigsunaan diyan sa Sambuanga del Norte, may katropa. Tapi kasbahin, di ay gingong mga kawatan. Nga batod pa ni patay sa caretaker si Copnis Guadalupe Police Station. Ato ning siren pinagi sa report ni katropa ang Eric Amaro.
2: XFM report.
0: Yes, katropa Eric.
3: Katropa Greggy, mga kagilan dali ng CCOP no sa kabulisan sa Guadalupe Police Station ngubos sa atong Cebu City Police Office CCPO ang duha ka mga suspitsadong kawatan kinsa gingong nipatay kagabi ini sa usa ka caretaker pon sa usa ka warehouse may 40th Street Banawa barangay Guadalupe Cebu City rang gikayana og kasong robbery with homicide. O kining pagpangawat niya, dahil na po pagpatay katapang Jerry, o katapang Greggy, morning mga suspitsado nga sila nga una, kini si Jason Gabutan Kaubat, 30 anyos o ito, ay trabaho taga Riverside, Duterte Street, Manawa, Barangay Guadalupe, Cebu City, o giyang kauban nga si Rocky Moralde Manzanares, 37 anyos, dun ay kaipon, taga Barangay Calamba, Cebu City. Na dakpan ang duha atong South Pursuit Operation sa Guadalupe Police Station, pinangluhan silang mabtikon nga hepe, Police Captain Benstein Bontilaw, umano sa mga dun ay concern Western Citizen yang ditudlo sa gitagwa no sa mga suspitsa duwa maglangay ang Guadalupe Police gerombo nila kini o gadiin na si Kopyod agad duha ka mga responsable sa mga krimen ginakuha gikan sa posisyon aga gituang kinawat gikan sa mga warehouse nga gibatian usab sa kini poga biktima katro pag greginga DCP Anyos gihikay na karon ang tupang kaso batok sa mga dinakpan kay kung kay naman katro pag gregi mga katropa ang kining biktima in town no nga DCP Anyos kining si kuan po da iaga pangan katrupaga Greg kini si Renvoy Kadusali no sinubi Anyos lumad ka taga Negros Oriental apan employed as caretaker sa kining Grandland Warehouse there is may J46 Banawa Cebu City na matod pa nasakpan ni sa caretaker ang duwang nga nangawat mo itong gisita katrupaga Greg apan gipuspusan magalagang higyan kining biktima na igaw sa liog sa ulo nga bahin nagadagan pang biktima pero pagabunsunahan na lukapak kini og mao na dito no mga internal hemorrhage sa muntang naigo ang ulo ini ang mga suspek daling misibat dalas ilang kinawa dapat way swerte nga dilakpan sa Mabtiko mga kapulisan sa Guadalupe Police Station. So far gato mang gregbo na to ka kasikas gikan sa Guadalupe Police Station mga katupang basa kapit sa tutan di ay kape no muwa sing duka muwa pa sa mga balatian kape nga tambal ba inyong ipangita mga higala aling ito sige naman si yes well located pinaka healthy nga kape ha Santon Plus Coffee Mix alang sa Rikusong Pilipino para sa Pilipinasong katropa Eric Amaro XFM News.
2: XFM Report.
0: Daga salamat katropang Eric Amaro sa imong report samtang DI manag live-in partner si Copris Spy Bus Operation dito sa Lungsos Asturias. Atong siren pinag sa report ni katropang June Cator.
2: XFM Report.
0: Yes, katropang June.
4: Yes, di ay gingon nga manag-live-in partner ang nakasikop ni Sigipay Gayong Bypass Operation sa Kapulisan sa Lungsod sa Asturias alas 12:05 ni sa Udto. E dito sa Barangay Poblasyon, Lungsod sa Asturias, giilag kini mga dinakpan nga si alias John, 34 anyos ulitaw, giila ni sa Kapulisan nga high-value individual, money subject sa Bypass Operation. Lakipusap na sa nasikop kinigiyang kauban nga si kinigituan ni nga live-in partner nga si alias Rose nga kauban sa subject sa mauga operasyon. Nasakmit sa mga otoridad gikan sa ilang mga posisyon, gining nga 7 kagramos sa ginudahang sabo nga doon ay kandidat ng 47,600 pesos gawa sa illegal nga drugas na kumpiskaro sa kapulisan. Gining usa ka kalibre 38 nga revolver nga doon ay duha ka mga buhing nga bala nga walay papeles sa investigasyon sa kapulisan na seran nga gining mga suspitsado giila isip mga big time drug peddler matutba nga responsable sa pagpayot sa ilegal nga drugas di lamang sa lungsod sa Asturias kundi lakipusab sa kasikbit nga mga lungsod dito sa Tuburan ug Balampan. Ang kining mga dinakpan gikusodiya na karon sa kapulisan sa Asturias Municipal Police Station samtang giandaman ni kining mga tukmang kaso. Mga katropa, ayo kalimot pagdumarog sa Santone Vitamin C ang alkaline vitamin C alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas. Inyong katropa June Katorex sa FM News.
2: XFM Report.
0: Daga salamat katropang June 14 sa imong report. Samtang Police Regional Office 7, PRO 7, masingusgan ang pagigbatok sa online scam. Hilabi na kadtong nalambigit sa turismo sa Sugbo, mga katropa. Atong siren, pinagi sa report ni katropang Janley Minchavis by King.
2: XFM Report.
0: Yes, katropang manager.
5: Gipasalig sa kapulisan sa Police Regional Office kon PRO 7 nga doon na sila ligon nga sistema aron masiguro nga paspas nga matubag sa kapulisan ang mga sumbong may labot sa online scams gikan sa mga pages o personal accounts hilabi na kadtong mga naglambigit sa turismo sa Sugbo. Mato ni PRO 7 spokesperson Police Colonel Kimberly Molitas nga doon na sila memorandum of understanding inubanan sa ubang mga ahensya sa gobyerno sama sa DOT, DICT, NBI, guban pang mga buhatan aron matutok

0: ensure that these issues will be addressed. These virtual issues are coming at you, and we need to make sure that we really have a protocol in the system where victims can report and the law enforcement can react to these crimes happening virtually.
1: Ang tipik sa pamahayag ni PRO 7 spokesperson Police Colonel Kimberly Molitas. Giaw ha usab niini ang mga biyahero, lokal man o langyaw, na pirming sosihon una ang pagkalihitimo sa tourism pages sa dili pa magbook, makigtransaksyon, umuhatag sa ilang personal nga impormasyon aron malikayan ang online scam. Mga katropa, alang sa mas tinaw nga pananaw, proteksyonan ang atong mga mata. Pagtumar og VisionX. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini ang inyong katropa, John Lay by King, XFM News.
2: XFM Report.
3: Daga salamat katropa, John Lay Minchabis by King. Samtang sa pikas bahin, DPWH, gipang tapakan ang libaong nga dalan. Si Tituda, may tabang usab mga katropa. O na isakto nga buhaton ni ha. Ato ni Siron, pinagi sa report ni katropang Benji Talisik.
2: XFM Report.
3: Yes, katropa Benji.
4: Dagang salamat sa tamang bayan ng hipo sa dagbayan sa Talisay ni pahigyan kalon sa pagpanapag sa mga kadalanan sa labi na ganil libaong adan dito sa dagbayan sa Talisay ang mga sakop sa Department of Public Works and Highways kung DPWH ang papanapag kaya bagalos sa mga sakop sa City of Talisay Traffic Operation Enforcer sa maong dapit na kinaron mapaspasan ang pagtrabaho og dili madugay ang mabigtuhan ang kining dagang sa trapiko giang kuno sa city to da nga ang kining maong libaong nga mga daan o kining kasada mayusa sa mga nag-ulas hinundan nga hini ang dagan sa trapiko tungod kay maghinahin man kini ang mga sakyanan nga moagi sa maong dapit karon nga kini natapagan na og spalto ang mga libaong nga dalan mas laos-laos na ang
3: tapak yon
4: nga mga sakyanan sa mga gipagtapakan ng mga daan sa maong syudad. Mawag ko ng balitang nahipos sa City Toda o DPWH Talisay. Katropa, may kalimut yapon sa paghaplas ko sa Santong Herbal Oil. Magkatabag hindi labi ng katundan ng mga panahon sa lawas. Sa Santong Herbal Oil, hinimo sa Yastohol Incorporated. Mabalit sa pamasag butika sa iyong lugar. Alang sa Quezon Pilipino para sa Pilipinas ng katropa. Benji Talisik, XFM News.
2: XFM Report.
3: Daga salamat katropa Benji Talisig sa imong report. Samtang sa pikas bahin, Kapitolyo naghatag og fuel subsidy alang sa mga balhabal driver. Di na pugkani nga lungsod. Kay sinatilan human naman pwede na kanang balhabal sa buhay duol 300 ka buo. Ato ni Siron kuno sa report ni katropang Almi Mata.
2: XFM Report.
3: Yes, katropang Almi.
5: Yes, nagpadayon ang distribution sa fuel subsidy sa Cebu Province sa pinaagi sa Kapitolyo alang sa mga habal-habal drivers sa bagatang mga lungsod karong adlaw Mayo 14. Gihimo ang distribution sa mga lungsod sa Alegria, Padian, Malabuyog ug Mualbual sa 7th District. Din giyatagan og pinansyal nga tabang ang mga kwalipikadong drivers isip suporta batok sa taas nga presyo sa gasolina. Sa miaging adlaw Mayo 13, gihimo usab ang parehas nga kalihukan sa Argao, Santander ug Sambuana. Din libuan ka drivers ang nakadawat og cash aid. Sumala sa Kapitolyo, kapin sa 4,000 ka habal-habal drivers ang kalipikado nga makadawat sa programa nga dunay bungkus nga budget nga 12.4 million pesos. Ang matag benepisyaryo makadawat og 3,000 pesos. Sa second district ka, mikabat sa 3.3 million pesos ang gipagawas alang sa 1,112 ka drivers. Samtang sa 7th district ka, kapin sa 2,000 ka mga benepisyary sa Gilauman nga makadawat og 6.2 million na pesos nga total nga ayuda. Padayon usab ang rollout sa programa sa Mayo 15 sa Dumanhog ug Alcantara, din kapin 900 ka drivers ang makadawat sa parehas nga 3,000 na pesos subsidy. Sugod karong buwan, nakahatag ng Kapitulo o Kapin 11.58 million pesos ng fuel assistance sa libuan ka motorcycle taxi drivers sa nakalaing lungsod sa lalawigan sa Subo. Mga katropa, alang sa mapahimsog sa palawas, inumog sa Fauna Plus Gold. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Almi Mata, XFM News.
2: XFM Report.
3: Daga salamat katropang Almi Mata sa imong report. Samtang singil o paninglonos kurente may katropa. Sa Vico, laumang muuminto karong buwan na. Ay, pagkamalis konsolasyon si Brand Out. Mo inan-ani-ani ron. Bato ko ng siron, pinagin sa report ni katropa ang Crystal Joy Filerca.
2: XFM Report.
3: Yes, katropa ang Crystal.
6: Gibutyag ni Engineer Nico Arancillo ang Engineering Technical Support sa Visayan Electric Company Conveco na ang presyo sa fuel makaapekto usab sa ilang monthly rate. Kung padayon kining musaka, musaka usab ang singil sa kuryente.
7: the rates bill because di ba our bill, nine components sa bill na to, the what we call the generation charge. So a generation charge, those are charges na we collect from the customer and we pay that or tao na pass through. We pay that to the generating plant because generate mas lang power for us. So they use fuel to run their plants to generate that power. And of course, if there are changes in the fuel prices, we change the rate. So it influences also the rate that we pay as a customer.
6: Dugang pa ni Arancilio nga tungod sa sitwasyon karon, lauman sa mga konsumidor ang pagsaka sa sigil sa kuryente karong buwana o posible nga sa musunod pa nga mga buwan. Apan sa pagkakaroon, di pa siya kahatag og impormasyon kung pila ang iumento karong buwana. Ni adtong Abril, ang monthly rate sa VECO anaa sa 12.57 pesos per kilowatt hour. Auhag niya sa mga konsumidor nga magdaginot og kuryente sama na lang sa pag-ibot sa mga appliances nga wa gigamit tungod kay bisan og wa pa kini gamit apan kung nakasaksak, nagamit gihapon kini og kuryente. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo, di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, maoy haom alang kanato, mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Drug Filler ka, XFMU.
2: XFM Report.
3: Daga salamat katropa Crystal Joy Filler ka sa imuhang report. Ang report ni katropang Crystal Joy Filerca, mga katropa, mahingpit na tapos sa itong balita o kasayuran karong gabi una, mga katropa. Maing pagpaminaw po ni katropang, ay sabi, ato rin tanahan, mga katropa, samtang aduna pa tayo panahon o oras din ng mga tungora. Isa. Di ato, maing pagpaminaw ni katropang Christian Mascardo, mga katropa. Ato nga rin kaubad as Anday Hinatilanon Movers Association, mga katropa, kon ugma. Akong idol, boss kon si Greggy, katropang kon si Greggy. May pagtanaw ni mga tungura. Kanya pagkaman si katropang Konsihal Vice, Jose Ramon, iti Joel Gornes. Naara ni Batos Barangay San Roque, Barangay Tanon, si Bubong Iman. Mamaw yun, katropang Konsihal. Kanya si Arlene Artahaw, good evening, katropang Greggy or Gregory. May pagpaminaw po ni mga tungura. Nagtanaw po si Santo Pacundo, may katropa, Don Israel Pancho. Asa na mga gibutan sa Ginoo ni mga tungura? May gabi ini mo, may buntag ug may untog. Asa ka nahimutang ni mga tungura katropang Don Israel Pancho, may katropa. Kay biyahe-biyahe na yan, tirada. Biyahe-biyahe ba? So, muna nga, kwan. So, muna eh. So, ang ngayon natong atangan sa umabot ng mga takna o adlaw, may katropa, kung ugali mangganing si Senador Bato madakpan magyug dili sa ato ang mga otoridad. Muna ito ang kining tanawunon ini mga tungura. Muna ito tanawunon, may katropa, kung ugaling madakpan magyud si Senador Bato. Mikan kanin ingon, di na madakpan. Kay, kung madakpan magay na, marag layo na yun. Kaya uban kay mga pugante, wag magay madakpe, si Bato na ba? Ano ba? Kaya pag kaman hapoy na ingon nga, posible yung dakpon, gumikan kay kwaon yun siya. Kay si kanin Presidente Rodrigo Duterte, gikuha mga yun. So, siya, the more nga kwaon po. So, muna itong atangan may katropa, nene karong imutang ta, ato ang hisgutanan. O ingon man, ato ang pangapangitabo. Diya mismo sa Senado nene mga tungura. Kung nagali man ganing makuha pag yun o baka madakpan pag yun si kining imutang ta madakpan pag yun si kining Senador Bato de la Rosa. Kina may uban ngayon, si Bantag wala man gani, si Bato na ba? So muna ang ato ang atanganan ini mga tungura. Muna ato ang ibutang ta kining sundan ug nuntan. Ako no galing tinuod bagyong ni hawa na o baka nagawas na si Bato. Diya mismo sa kining Senado gyud, nataras Senado. Kay basig mayo may off limits diyang lugar, posibleng naara gyud diha. Etong atangan na mga katropa ni mga tungura niya. Pagkaman di apod si Lilibit Labra 9535. Good evening, Sir Greg. Naminaw ni Des May ato ang kining YouTube channel, may katropa. Maing gabi naman niya o may pagpaminaw. O niya pagkahuman na atangi, karong umabot na Domingo na, no? Ako po'y mudala sa programang kining class on air, mga katropa. Muna ito ang kuan. Atangana na ito. Atangi ko. Nga ako'y mudala sa class on air. Gumikan kay Dunay. Imutang ta. Kining. Dunay. Imutang kuan. Kining. Importanteng lakaw si katropang Chito Aragon ini mga tura. Bueno, ate ikong panahon mga katropa. Agbikan kay apikip das oras niya pagkahuman sayo buta ni sugod so sayo tang mo extra o manamilit din yung mga tungura mga katropa. Anyway, 2 minutes lang po. 20 na po. So, muna mo ang kwandre. Amo ang standard operating procedure. Wow! Sa alas mo, pwersa sa XFM, si Boy 8.3. Sa ito ang manager mga katropa, si katropang manager John Lee Minchabes by King. Sa ito ang kauban rin sa Lawak Britanan, katropang Almi Mata o katropang MJ Roylan. Ato ang news director, katropang Philip Sirohano. Atong kauban rin sa may pikas lawak sa may master's control, katropang Boss Jovene Menes, alias Doc JJ, mga katropa. Hangtod na lang sa Lunes pohon, mga katropa, samang takna ang istasyon. Apan mag-uban ta karong Domingo, gumikan kay ako mo'y mo puli. May katropang Chito Aragon, mga katropa, sa Class on Air. Alang sa Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Greggy Magdadero. Pilit sa pag-ingon, pinagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Dalaygo ng Diyos, may katropa, katropa mo! Exciting!
2: XFM.
8: XFM.
9: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibigay bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
2: Santone at vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Magbuwag at agitsika ka. Tihikik ang dako. Mabuhi ka. Ah, sige, sige. Ako ang mamoy. Ikaw, maktin. Ayaw!
12: Exciting!
2: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
15: Sister Pain. Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
16: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
18: Santone Plus Gold Coffee.
8: Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
12: Abli na.
10: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bilid. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
13: X FM.
18: Mga katropa, exciting

0: FM.
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
3: Si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwaya na ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Permanente active akong kalawasan. Imsog kayo kung sa inong po kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, mga kauban ako, permanente alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: XFM.
6: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 4.34 na tungkuras sa Tudekinidyo sa Premium Death 3 Instant Energy. Premium Death 3 Instant Energy, magkapaligon sa itong immune system, mga katrupa. Manalipod kini sa itong lawas, batong sa mga bakterya, mga virus, no? Nga maghatag og kaluya, ingon man sakit. Manang ayog yung kumpiyansa. Kada adlaw, inom kag duha ka kapsula sa Premium Death 3 Instant Energy, mga katrupa. Inyo kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Pwede sa inyo kini mapalit sa Shopee o Lazada. O labi na gayon, inyo kini mapalit sa itong Yes to Health Clinic Store. Gana may mutang sa ubus kabahin na itong Sibianan. Dari sa may Z-Plaza Building, Barangay Zapatera, Dakbayan sa Sugbo, mga katropa. O niya, kada Domingo, alas 9 sa buntag, ito alas 5 sa hapon, libreng check-up, libreng konsultasyon sa itong Yes to Health Clinic, mga igsoan. Ha? Kada Domingo ka na mga katropa. Napo niya itong store. Ngayong mapalit ang Premium Death 3 Instant Energy o guban pa ang mga Yes to Health product, mga

0: Sogbon, Luzon, Visayas, Mindanao ug kalibutan. Mayong buntag kaninyong tanan. Welcome sa dugtulumanonang Exciting Pilipina.
1: Good morning.
0: Kinigap niyo ang anchor man katrupa mo, Jerry Kemsan Auxelio Jr. Magigubar na kininyo hangtod kita sa Lasay.
2: Exciting!
0: Ining adlaw, mga katrupa ka Biyernes. AGIF! Thanks God it's Friday! Pizza 15 sa bulan sa Mayo, tuig 2026.
1: Good morning!
0: Daut ana kamo sa kapis kay sa barawa sa inyong pagpanikay sikay. Samtang na ni kay sikay kamuriya tong yato na kaninyo mga pagitabo dini sa ato sa kauluhan ug sa gawasan nasud kagahapon ug karon. Lolo mga katrupa nga gisignit sa mga sakop sa Cebu City Anti-Mendicancy Office, mga katrupa. Nakagawas na human kini nakapiansa. Human kini nagpakilimos matud pa sa may dalan kulon, mga katrupa. Pinsa sa lulo may galawa, mangko na ngayon. Paabot na lang ko og hatagan. Ay kamot intohon mga kaigsunan ng tiguang. Ay tidili tiguang, sukura ba na yung ubang tawag kong tiguang? Ukira lang ang katrupang rap-rap, ang tawag kong silang senior citizen. Magod kayo brutal paminahon mga igsunang in English kaysa Bisaya. Nakapiansa na mga katrupa sa tabang ni Kunsihal John Alcover, mga kaigsunan. Moni dakong di malas, mga katrupa sa atong katiligan. Tangawa in taong tiguang, mga igala, igot tao dito. Nagpaabot hatagan, mga katrupa, na imuhatag ka niya ang kwarta para mabuhi siya. Isignit, mga katrupa. Inong nangawat o binilyon to ah, nagpahayahas opisina ni air condition mga katropa, nagpuyo sa luhong, nagpahimulo sa luhong nga parahon o eski luhong mga kaigsunan nga kininiang kinabuhi mga katropa. Wagyo dakpa. Signita mga higala. Ang tiguangin taon mga kaiso nagpaabot at agang kwarta aro mabuhi siya. Isignit mga katrupa. Hindi sa dakbayan sa Sugbo. Mani dakbayan sa Sugbo mga katrupa. Kung ikaw muhatag, dakupon ka. Ikaw pong ihatagan, dakupon ka. Napasan sa ordinansa mga katrupa. San angyot po diin ni mga sindikato mga kaigsunan. Kaniad tugod mga katrupa. Ini mga makililimos, gipadagan o mga sindikato mga igsuan. Mga makililimos ilang ipangbutang del. Kaniad to diri sa may Santo Rosario. Doon ay mga area ipangbutang sila. Yan ay kahapon katrupa rap-rap hipuson. Nilang negosyo yung tao mga makililimos mga igsuon. Wala na nakapaaghat kaniyan to sa tuwasang mga konsyal sa sudan sa Sugbo. Magpalabang ordinansa na dili mga igala paghatag og limos yato sa mga makililimos. Diin kumuhatag ka, dakupon ka og makililimos, dakpon po mga katrupa. Sindikato yun, nag-una nini, may hinungdan mga igala. Iyong pagkamagihatago din sa dakbayan sa Sugbo. Silutan ka, dakupon ka. Anyway, si Lolo, nakagawas na mga kaigsunan. Naginam-hinam in town siya, glipay kayo siya, nakagawas na siya mga katropa. Kanagumikan, kagimingaw na kuno siyang apo mga igali. Ayaw nandun ni Ana, pila kaadlaw siya natanggong prisuan, gumikan mga kaigsunan. Sa pagsignit kanias mga sangkong Cebu City anti-mendikan si office mga katropa. Doon na pa'y pasangil, gibunog siya mga higala. Magkamaayong paglusiyos bugan ito mga sangkong CCMB. Cebu City anti-mendikan si office mga katropa. Announce lolo mga higala, lipay siya. Kauban ni Konsyal John Alcover mga kaigsunan.
1: Come on!

0: luggage, Tatay Irineo. Tay, ayun na, guan ha, para di na kamadakpan. Freedom! Sige, sige, sige, sige.
1: Okay, Tay, congratulations, freedom.
2: Freedom.
3: Ito pa,
1: okay,
3: kagawasan.
1: Kagawasan. So,
3: oh.
1: Timing sa kayo mong isulobro na
3: freedom. Oh, timing kayo.
1: Ako, musinggit lang ko, Tay, araw magkatungaw ka, ha?
3: Oh, okay, problema ni kay Bukulbukul Town.
1: Okay. Tay, congrats, oh. Nagagawas na ka.
3: So, nagagawas na ka, ha?
1: Oh,
3: freedom. Oh. Sumay ka sulit din mo kuno, sige ka sulit din mo.
4: Ala, nahalala ko ba tambay ni watay ako apo.
1: Excited na kasi mong apo.
3: Oh, dilipay na ka, gagawas ka.
4: Sarapan din ka.
3: Oh. Gagawas ka, lipay na ka. Oh, sige sige.
1: Look, gikan din ni. Wan, unsa may imong
4: ala.
3: Okay, okay. Isaac balik dito, ha? Isaac balik dito.
1: Kung saan ko siya na update ani, kung saan nahitabo dito sa
3: board? Ako giina lang mayor, then minipag, doon nag-resolution na nag-file, na ipatawag na lang ko itong sisika mo personnel para ma-identify niya. Kaya yung aligasyon na doon ay pagdamal, doon ay pagdagmal, mangod ba? So, di na tanapasagdan tingali yung aligasyon. Kaya kung tinuod na, doon ay mga abogado nang ning offer o serbisyo ipakihagi na ko kanini ang mga inganang klase sa mga tao kaya dili na ko na siya pasagdan nga dili ni kriminal ng tagmalan man eh tigulong pa gina senior pa gina
1: ikaw ang chairman sa senior
3: ako chairman sa senior citizen dili ni mo dili ko ni pasagdan binipak ako i-revisit ang ordinansa kakaraan may kinag-ordinansa sa hadiay sa anti-medican si Loba. So, ato nang i-revisit kung unsay possible ang mga amendments kay kaya mahubog na siya basking kaya bang art in the street ba, di ba? Dili man na siya yun totally makalilimos. So, buragwa na dito sa ordinansa.
1: The form of entertainment.
3: Oh, puro bitid. Muna ako ang atana i-iso
1: di amin siya. Katarulir, di ba?
3: O, dili sad, o.
5: Exciting! Good morning!
6: Si Consul John Alcover, mga katropa, o mga senior citizen, ginako gumikan kay nagsilundron siya mga higan. O siguro kayo ang mga sakop Cebu City Anti-Medican si Office, mga kaigsunan, sa tingog sa silindron. O to ginako, ginagmalan pa mga igsuan. Ay nako. Hindi mga sakop si Busi ang tayo bindikan si Office mga katropa. Murag yun, hindi sila matiguan. Panguhat lang mo hang, matiguan po mo hang. Wah! Ay kinirabang tao may igala, hindi mamatag sa'yo. Matiguan yun mga katropa. Wah! 46 minutos mga igso, nakalabay sa Las 4. Senador Kiko Pangilinan, midipin sa mga kaigsunan, ganong sayo silang nanguli. Pagkasayo nilang nanguli, human silang sisyon mga katropa. Doon ay mga pasangil, mga igala. Nabisayo silang uli, kanagumikan ka doon ay mahitabo sa Senado. Dipinda sa mga kaigsunan. Senador Kiko Pangilinan, midipin sa mga katropa. Sa ilang pagsayong uli, mga higala, na nagumikan kay matutpan niya, kaukos mang gunutos majority, diliman kaukos sa Senado, di nanguli, me. Ato pa matiyon, Senador Kiko Pangilinan, mga igsoon.
7: Kaya daw na sila nandun dahil nagtawag ng majority caucus. Eh kung nagtawag sila ng all senators caucus, eh nandun kami, pero hindi eh. So, hindi totoo. Yung mga may mga paratang no at mga akusasyon na kaya umalis ng maaga eh dahil may advance info. That is completely false.
8: Reaction niyo lang po doon sa nangyari mismo?
7: Nakakalungkot. Hindi dapat nangyari ito. Hindi lang sa national, kundi sa international na balita. Ang tingin sa Senado eh isang lawless.
5: Exciting!
9: Good morning!
7: Para nagkaroon ng
6: si Senador Kiko Pangilinan, mga kaigsunan. Kamu, Romat, po'y naghimo na na. Ganoong tingin ng Senado, tingin ng tao, ay lulis ang Senado.
3: Wah!
6: Ano kay ang may pagkanadyan. Mr. Senator Kiko Pangilinan. Wow! 48 minutos na kalamay sa alas 4. Sa lantugi, mainit ka lantugi nilang Senador Robin Padilla. Senador Kiko Pangilinan, mga katropa. Gading gisuspenso lang sesyon usa ka minuto mga igala. Sedi hangi tunol. Senador Kiko Pangilinan iyang kamot ngadto ni Senador Robin Padilla. Wadawata mga igala, nakita na to CCTV camera sa Senado. Ngano di ay tod mga kaigsunan. Manta magkadungo kay hulagway ra video raman itong katrupang rapro manta kadungong istorya na karoon ato na yun yung madunggan mga igala gano wadawat ang senador Robin Padilla mga kaigsunan ang kamuti Kiko Pangilinan sa diyan ni si Nilamano kinigatong kaniya offer of peace mga katrupa ato pamatiyon mga igsoan ang video footage nito Senado mga katropa sa maingon nato halobilo ba ni sa duha mga kaigsunan naglantugi mainit ka lantugi
2: hindi mo kinalalamot para sa tingin mo maliwala mo kung mo mawakan maliwala ka
6: kauna para imo lang kong singhagan, ha? Isugang Robin Padilla, mga katropa. Iba talaga to si Mista. Oto, mga kaigsuna, wag yun ay nawata si Senador Robin Padilla.

0: medyo maingo na to na singhagan siya. Wow! Tugod ni ini mga kaigsunan. Tugang pagpagitabo dito Senado sa wala pang buto-buto. Wow! Senador Rubén Padilla mga katropa. Gusto nga ipawagtang sa record sa Senado ang pagtaas sa tingog ni Senador Kiko Pangilinan ngadto kaniya tungod sa rason. Gabasin og basa, magkabasa ang iyang mga apo, mga anak niini nga usa ka senador nga Muslim gisinghaga ni Kiko Pangilinan. Iyang ipa-expanse mga katropa sa record from the Senate. Ang mao mga kaigsunan na pagtaas sa tingog ni Senador Kiko Pangilinan. Kabatod pang Senador Lorin Ligarda maigala kay si Kiko Pangilinan gikan sa broadcasting. Modulated lang siguro yung tingog mga katropa. Pamatiyo na to mga igala si Senador Rubén Padilla siya pag-auhag ganto sa Senado. Huwag tangon sa record nila mga kaigsunan. Sa minutes mga kaigsunan. Kung sa meeting pa, minutes. Ang kininiya mao paghitabo mga katropa na senador, senador, senador, senador. Rubén Padilla mga katropa.
1: E di tapon na natin itong rules of the Senate. Tapon na natin to. Di pa natin pala susundin eh. Mga mahal kong kasama, ang sinasabi ko dito, tanggalin natin yan sa record dahil ayokong mapapa, mababasa yan ng aking mga anak at apo na ang isang Muslim senator ay sinisigaw-sigawan dito sa plenaryo.
2: Exciting!
1: Yun lamang po. Maraming salamat po. Sa
2: Exciting! Good morning!
0: Ipawagta niya mga katropa. Dili sa gusto mabasaan siyang anak o mga apo na usa ka senador nga Muslim raw kuno katropang rap-rap. Isinghag-singhagan dito Senado mga katropa. Bawa na mga igala, kining init kong debate mo, nabitaw kabantay mo. May ganit din sa atos Pilipinas kay video nga to mga senador, mga kongresista, mga profesional. Dili magsumbagay mga kaigsunan. Ito pa ni Skurya mga higala. Wala na nagsumbagay na mga katrupa. Lagyan ni Riz Ato kay isog na niya itong mga senador, mga kurisistas, ba-ba mga higala. Inoon, huwag pa ito mapungi. Huwag pa mo patungos bata, mo patungas bato ni La Rosa, mga kaubang senador. Base nagsumbagay na po si Kiko o si Rubén Padilla mga katrupa. Wow! Ay nako mga igala. Ano'y panghitabo mga kaigsunan? Dito sa kauluhan mga kaigsunan. Samtang sa dugang pa mga palita. Senador Bato de la Rosa mga katropa. Wala na dito Senado mga igala. Gumikan kay sa iyang asawang termino, miskapo ko no mga igala. What? Pero giklaro mga kaigsunan ni Senador Alan Peter Cayetano ang presidente sa Senado. Bagong presidente Senado, human gipatiran mga igalas Tito Sotong Tutas Malacan niya. Matulpas uban mga kaigsunan. What? Tito Tuta Tuta Tsuto. Wadaw ko no mo iskapos Bato de la Rosa mga katropa. Kundili mga igala, bibiya lang kini mga kaigsunan kana gumikan kay gustong ipreserbar mga katropa ang Senado. Kaysa iyang presensya dito Senado, nagkaguliang na inoon mga igsunan. Di ay NBI, mabugos yung dakob gato mga igalang bato. Wow! Go Hoy, punitas bato de la rosa, morni bato mihilak mga katrupa. Morni general mga kaeksyonal senador mihilak, este general nga mihilak. Isko tinuntang senador katrupa, graprat, duha na ni sila mihilak. Ikaduha ni senador bato de la rosa, kay kaniadto. Mihilak mapod mga kaeksyonal senador Jambi Madrigal. Manwa hatagi o committee chairmanship ni Manong Johnny Juan Ponce Enrile. Kamoy Senate President na itong panahuna. Kaya manggiaway si Manong Johnny. Senador Jambi Madrigal di wahatagi chairmanship sa committee. Hindi ba yung chairmanship committee magigalas ubos may balauranan nung sa Senado? Dako bayan eh, munang dagang mga ambisyon kay nga no. Unsay budget ni mos imong pagka-kongresista, imong pagka-senador? Opoy budget sa imong pagka-chairman's committee. Wow! Ano itong panahon na hilag na jambi? Wow! Ewa hataging manong Johnny committee. Wow! Si Bato de la Rosa, ikaduha ni senador nga nihilak mga kaigsunan. Kaya gihilakan, wata kaibaw mga katropa. Pero ito nakita, mihilak siya yung giingon. Tungkol sa istoryang bunggo. Personal ang kuno ito nila, privilege communication ang kuno nila, senador bunggo, mihilak siya mga katropa. Atong pabation mga kaigsunan. Si senador Alan Peter Cayetano. Kinsa mi klaro mga higala. Or mi basa mga kaigsunan sa SWAT. Kato mi basa katropang rap-rap. Duha man ay kugisin ni mo. Basa sa minsahe. Gikan sa asawa ni Senador Bato de la Rosa mga katropa. Kadiyot sa ha? Kay... Ipangita pag katropang rap.
3: Ito sabi niya sa akin, good PM sir, in behalf of my family, we'd like to thank you and all the other senators for all the support you have done for my husband. At the same time, I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason, I am sure that Ronald made his, in quotation mark, escape. He told me, habang tumatagal kasi siya dyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo. Alam naming hindi lulusubin ng NBI at CIDG and police o sino pang mga militar ang Senate kung wala siya sa loob. Kaya kahit na gaano siya ka-safe dyan, eh mas nangibabaw pa rin para sa kanya ang safety ng lahat. Nung umalis ako ng Senate 9 PM para umuwi kami sa bahay, last namin na pag-usapan, dyan muna siya mag-stay put. Dyan, yung stay put lang raw siya dyan sa loob kasi safer for him. Total may 72 hours TRO. Nagulat at natakot na lang kami for his safety nung narinig namin na sa labas na siya. Wala sa plano but knowing him, I am sure he took the opportunity nung nagkaguluhan at nagkaputukan na. Pasensya na po sir, mahaba message ko, etc. I really do want to thank you and ask for your forgiveness and understandings. Ito lang ang paraan, hoping you find time to read this message, no? So what I did is I also asked the secretariat, they gave me a report. Up to this point in time, the promise of the NBI director na he will give me at least two things. One, a copy of the warrant officially transmitted because he told me in front of the other senators na sa kotse lang niya. Three senators were asking na ibigay na niya sa amin but he looked at me and said, sir, pwede bang formal ko lang i-submit tomorrow? So that was Tuesday. It's Thursday, we still don't have it. And he promised me na ilalagay namin under his custody yung sham. Pero magre-report ka agad about the manner that they tried to arrest Senator Bato. And number three, in connection with number two, report dun sa ginulpi nilang isang member ng OSAA. Still zero report from the NBI. So I'd like to clarify to everyone, we did not arrest Senator Bato. we extended the courtesy and the traditions of the Senate that hindi pwedeng mag-aresto sa loob. He's not under arrest from any of us. And so far as we're concerned, there's no warrant of arrest for him. Tapos eto sabi niya sa akin, good PM sir, in behalf of my family.
2: Exciting.
4: Good morning!
0: Sumoto mga katropa, paliwanag. Suwat mga kaiksunan gikan sa asawa ni Senador Bato de la Rosa, gato Senador Alan Peter Cayetano. Masabot mga kaiksunan ni Senadora ni Senate President Alan Peter Cayetano. Aga termino nga iskapo. Atong pabatiyon pagklaro ni Senate President Alan Peter Cayetano mga kaigsunan sa pagkasibat ni Senador Bato de la Rosa mga katropa.
3: Now as far as escaping, he did not escape. He chose to leave. When you escape, you are under arrest, you're under detention. So everyone, including his wife, used the word escape, but actually he did not escape. Now, I mean in the technical legal sense. Now, as far as escaping, he did not escape. He chose to leave. When you escape, you are under arrest, you're under detention. So everyone, including his wife, used the word escape, but actually he did not escape.
2: Exciting!
4: Good morning!
0: So, bisan to, nag-asawa mga igala, Senador Bato de la Rosa, bigamit sa termino mga kaigsunan nga ang Senador Miskapo. Pero giklaro ni Senate President Alan Peter Cayetano nga agatong Senador Bato de la Rosa, wala mo iskapo mga katrupa. Ibiya lang siya sa Senado, sa premises sa Senado. Wala siya mo iskapo. Ibiya lang siya mga kaigsunan. Eh kung magpabilin si Senador Bato de la Rosa sa Senado, kanunay silang atakihos in BI.
4: What?
0: Kung sa mga punis matibag mga katrupa, may pagkayabag man
4: po. What?
0: Ano mga kaigsunan? Ay nako. Nawarag unsay nahitabo mga katrupa. Iyon sa pagkulata itong office sa katutuag sakop sa kininiag Sergeant at Arms, Office of the Sergeant at Arms Magigala Senado. Kinumdo mo ni Anto, kakita mo ni Anto mga kaigsunan, tanawa. Ato ipakita ninyo na di ang katrupag rap-rap. Ako ni isin sa imo ang katrupag rap-rap ha. Kininiag katutuabang kinumdo mo ito dunay ilahang gidayungan mga kaigsunan. Sakop to siya may gala sa Office of the Sergeant at Arms sa Senado nga gustong ikarga sa mga sakop sa NBI na kulatahan na bunog yung taong mga kaisunan gumika sa pagpungos mga NBI musulod dito mga katropas premises. Tanawa mga igala, tanawa ninyo mga katropa. Unsa ka bunog siya dito sa klinika sa Senado mga igala. Kadiyot sa ha? Ay, gipahilo na pag-atrupang rap-rap. Dana niya, okay. So, ato na gikuan, ha? Kaya, muna yung mga kaigsunan ang naitabog rabiha pag-bunog na yun, no? Bunog in town, mga igsoon, kininiag Sergeant at Arms, sakop sa kining Office of the Sergeant at Arms sa Senado, mga kaigsunan, nga kini mi prevent sa mga sakops in BI dito mga katropa nga kining sudlo nilang sa mga premises dito sa Senado mga kaigsunan. Ato dig ipakita niyo sa makadiyot mga kaigsunan, no? Aga pagkaluoy po din taon igora naghimo sa iyong trabaho na bunog mga igsuan. Ang kabuuan ni ato mga sakops in BI mga katropa.
5: Jerry, Jerry, Auxilio.
0: Sa ato ni pakita kadiyot, dara mga katropa, dana katropa, grap-rap. Kadiyot sa mga igala, kay sige pa ni time out. Tunig, nawahin mo na ito ni Ongkwan. Para ito ni Maseda yung mga igsoon. Kaya kuan kinini aga. Loading pa daw atong video mga iksu. Sige lang mga katropa, kay karong taon-taon ma-unload naman ni. Atong video mga kaiksuonan ha. So di pakita mga katropa aga hitabo. Sa dito mga iksuon. Kaya grabe hasan. Ano mamunog man sila so ingonana nimo ba bakita nimo nga abaga sa kum NBI way respeto mga igsoon sa institusyon sa Senado mga katropa. Pero gyud sila mga how dito mga igala. Ngilngi kayo sila mga kaigsoonom ni angel mga senador mga katropa. E kining tulong kasanga sa atong gobyerno, ehekutibo, lehislatura, judikatura, mga independente ni sila mga igala. O equal ni sila mga katropa, way taas ani nila. The three branches of the government are independent from each other. Wala ni angal ang Senado mga kaigsunan. Nauna Senado, okay na naghimuon na ninyo dito sa Uboy Bars, Ubos Bay, Balaurana, naging mga tuta man to sila dito. Okay na naghimuon na ninyo dito sa Ubos Bay, Balaurana. Naging mga kingkoy to sila dito. Pero pwede di rin sa Senado, eh may kingkuya ninyo. Nahingo na ng mensahe paabot ba, Senado mga katropa mo na nagreklamo mga senador, mga iksoan? Oh, so wapan na human kan. Okay na, atong pakita mga kaigsoonan ni Tabo.
6: Nandito kami sa clinic ng Senado kasi ang balita, ang NBI nag-take over na ng Senate. At ngayon, pilit silang pumapasok dyan sa Senator's Lounge, sa plenary. At nung hinarang ng security ng Senate, kasi may sariling pulis ang Senate, pinugbog, pinugbog at sinaktan ang security ng Senate. Talagang hindi na angkop itong nangyayari. Kawawa naman yung security namin.
0: Opera na eh si ang NBI mga higanan. Ha? Dito si Dando mga katupa. Ang gina, kita ninyo. Doktor mo na yung mga kikso na yung sa.
7: Chilosok din na ganan. Eh, anong ginagawa mo? Di ba pinagbabawalan mo lang na pumasok doon?
8: Hindi ma'am, sinasala ko na din mo palabas kasi advice ko sa amin huwag mo na palabasin yung mga walang QR code.
7: Siyempre!
8: Walang... So, pinapalabas lang mo na yung mga empleyado po ng building ko.
7: Eh, bakit nila linockdown ang Senate? Kanina mo ang Senate, kanina na. NBI took over the Senate.
8: No, ma'am. Bali, upon instruction ka rin noon. So, kanina pa lockdown. So, nung palabas na lang, sinasala namin yung lalabas po. Para ma-hold po yung mga... Kung sino po yung...
0: Suway nag-take over ang NBI, may igala dito Senado. Sa yunan mo niya, naingon ana sila kahawad mga katrupa. Kami na itabo mga igala. Oh. So...
9: Sila kaya tinawang mag-iapang pa yan. Kaya mo na CCTV yung pusahin ko.
7: Hindi, pero mga ibang doon, yung sakit mo, yung tama sila, hindi naman tama yun na...
0: Makakaligtas yun. Hindi naman tama. Kaya kung pag-rap-rap na tamaan ka. 11 minutos mga katrupa na kalabay sa alas 5. Senate President Alan Peter Cayetano. Naglagot mga kaigsunan. Ikas pagutanas media mga igala may tugon sa Senate is under attack. Ato pabatiyon mga igala si Alan Peter Cayetano, presidente sa Senado. O magkapugong sa iyahang kalagot mga igsuot. Ikan kay Dunay ni question sa iyahang pagingon. Senate is under attack mga igsuot. Tan-aon ang isina sa press conference gipatawag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kayang nahapag ang lamisas kalagot mga katrupas pag-utanas media. Kinig yung media may gala mga pag-utana. Umbida, gatuya pag-utana ang Bato de la Rosa ng unsa mga kadinhi. Tawar na pag-utanahan ng unsa kadinhi. Tanaw na to si Senate President Alan Peter Cayetano, mga katrupa.
10: Pabalik, is it not an attack? Sorry ha, but I don't think there's any question. The Senate is under attack, was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God! We're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Di ba? Napabalik. Is it na?
2: Excited morning!
0: Oo na mga kaigsonan. Kabusan, bungutahan na po. Klaruha po ba? 30 minutos mga katrupa na kalabay sa alas 5. Dadapat ang video na rin katrupa grap-rap. Apikitas oras. Tumatas merkado na tayo merkado ron katrupang rap-rap. 13 minutos na kalamay sa alas 5. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Bangon, bangon, bangon, bangon, bangon na manoy! Bangon na si Bo! Morning na Cebu! Buenos dias, buenos dias, buenos dias! Magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga, magandang umaga sa inyong lahat!

0: はようございます。セラマッパーギー
1: Jerry, Jerry, Yo, Celio
2: Exciting
3: Good morning。
0: Salamat pagi, ganto ni Cesar Olivar at alungsod sa Minglanelia ni Agaw ni Netnuera. Good morning ni Joventino Boy Nadela des Gabi Cordoba ni Arnolfo Saison ni Malsa Antops Almens na Overman pod na uban ni Amidya Surgery mga Maritis pod kaayo.
4: What?
0: Atong pang Mals Antops Almins. Bayo, good morning ninyo dia, ha? Yun man, gato ni Sir Michael Mike Sigi, Canada, sa California, sa America. 15 minutos na kalabay sa alas 5 at tuta sa merkado, mga katropa. May paninglan tagbuitag si panay mga igala.
4: What?
0: Check na to asa ning dapit ang merkado. Ilabot ng ating kamerkaduhan. Katropag Eric Panuno Tamaro.
1: Live report.
5: Buntaga, katropag Nyari, may muntang sa mga katropag sukin kasi sa Farm Cebu 80.3. Nahimutang taron ka, katropag Nyari, aning Payday Fridays. Kini po ka, Puzzle Fish Market, katropag Nyari, makakigilan.
0: Murad doon lagi tayo changes ron, katropag Eric.
5: Nga naman, katabang din.
0: Wa man tay baling nga kalo ganiro.
4: Wa!
5: Wa apple.
0: Ah.
5: Nakalimtan wa sa ritual ro na.
0: Awa ma apple sa ritual day.
4: Wa!
5: Ay, tayo unta ni Aris Mercado so wa ma apple sa ritual katabang Jerry, no. Mm-hmm. Sa manang karon mga oras katabang Jerry, hayag na din kayo ha. So sa ato mga katropa diyang padung pamutsuti la. Bangon na, bangon kay Ting Swildo ron. Hindi tara ba i-duty mo sa Swildo? Katapang siya, mga kailangan po. Kay, pan kayo, energetic kita mo duty. Katapang siya niya. Sa katong mga mangumpra, karoga, adlaw, katapang siya, mga kailangan arita sa presyo. No? Kay, sa ato yun, nakita po niya, ubay-ubay ang mga isda, katapang siya, maragawa na nag-nihit. Pero ato yung pag-unta na, kuha pag-in mag-nihit, katapang siya, mga kailangan. Sa ato nakita, oh, binangira pa man yung mga isda, katapang siya, maragawa na. Ini ang Coco Brown, ito mong seri, mga kaigilahan po, na, magpangutan na ito. Kap, ay buntag! Samok-samok ka na mong kanali, B. Kamusta supply ron sa isda? Dagan na? Wala may problema?
6: May dagan, pero minus palit.
5: Maugit, katapang siya, sakto ta sa inyong sa itong gigong sunahan kagina, brag minus ang Coco Brown, daghan ang supply sa isda, matupa ni Kap Julius Guglio, pero hinay ang palit. Kaan ba ron, Kap? Pizza 15, basi kunyang, kunyang hapon pa?
6: Wala. Hapon mo, alam namin yung hapon.
5: Oo, so, basi gugma pa rin. Kay, karoon pa bang swindo, pizza 15.
6: Yes, pero, magtagad panahon.
5: Oo, oh, inaaron nga panahon ka, ganun hindi na yung siya. Ang halip.
6: Wanted, walay klase.
5: Walay klase.
6: Karenderia, wala.
5: Wala kayo yung mga karenderia. Sumani, katapang sila mga kayo. Kap, pila mo nung isda? Ni mahal, ni barato, mora gapon?
6: Minos.
5: Di minus.
6: Ang
5: presyo. Ah, so minus-minus ang presyo. Katropang siya rin kay Alagi, kung itong inserting law of supply and demand, daghan ang supply sa isda diri sa Pacific Fish Market. Medyo nihit pa ang kining palit. Ang kuhan, Kap? Kung saan yung mga variety niya? Tagpila?
6: Kuhan na, ilipi.
5: Tagpila na, Kap?
6: Tagto 50. Oo. Ilipi niya. Mall-mall, tagto 20.
5: Mall-mall, tagpila?
6: To 20.
5: To 20. Oo, oh, dayon. Oo.
6: Oh. Day Mamsa, tagto 50.
5: Mamsa, to 50.
6: Tag 420.
5: Tangigi 420.
6: O, nasa mulmul nga nagko.
5: Mulmul
6: nga nagko. Lahit sa presyo.
5: Oo, lahit sa presyo.
6: 60 to 70.
5: Basta kay, paano, ubos ang presyo sa itong mga isa?
6: Ubos ang presyo.
5: Oo, maayon nun. Katropag kinipong seri, paano, positive side para sa mga consumer. Pero, paano, negative side para sa itong mga kining, paano, kaning maligyaay kay ngaligo siya kay katubang ni Jerry kay kuan man magbagsak medyo man hinay mo good hinay ang palit ron katubang Jerry mga kailan matubusap ni Kapitan Julius Gugu po no
6: Jerry
5: Auxilio na yung programa kadlawan ka kuan ni marag
6: maabot na kapitan
5: o maabot nga kapitan kun na extend lang marag sooner or later kanu mo kagadi ang katubang Jerry
0: ikaw yun ka
5: Mani, bibak na nakadungog ka, katropang Jerry, ha? Mga kaigilan. Salamat kay Kapa. Susunod sa kwadri. si Kapitan Julius Kyug ato ga kani Kapitan Puts may pasil katupang Jerry mga kayo. Kung ari po ka sa sud, purti ka pong dagana katupang Jerry binanira na kining lapas banira katupang Jerry niya o kining mga styrofoam mga dagko nga kuad pod kani bang ice bucket katupang Jerry niya. Kini purti ka dagana mga kaigalaan po no? Oh, alam sa kasa nga pan po ni stall dire katupang Jerry o kining
2: dagko ni straw.
5: Dagko kay Katrobang Jerry, oh. Oh. Alam, magpakunta na ito ng Katrobang Jerry po sa mga...
2: Kasi po ni Katambak, Katambak eh?
5: Mag, mga... Sir, iman eh, dire? Oh, saan ni Sir Daser?
2: Or Lapu-Lapu. Lason. Ah, kini, Katambak na, oh.
5: Dilason. Bilang kilo na? 20. 200. Ang kini mga dagko nyo, isa?
3: Maya.
5: Maya.
2: Ah, Maya. Maya-maya.
5: 25. So 250 katubang sir mga kikil. Kani sir, anong lokos? Oh, octopus. Kinsi.
2: Kugita man eh.
5: Katubang sir?
2: Kugita.
5: Kugita katubang sir. 150 ang kilo. Oh? May kinisubak katubang sir. Or, so pagluto niya, ano, kung sinabaw po katubang sir mga kikil. Mm. Sa naghadyo kayo kita, katubang sir, sa itong mga mangumprahay pa, mo aray sa may puzzle piece market, why problema? Porting daghana sa isda nga nakahakla dire karon sa mga ini pong tarima diri katubang diyan mga kaigsunan po. Matod po sa pick-up Gyugyo na para diri porting dahil ang isda gamay ra aga kini mamalitay katubang Jerry mga kahigalaan po. So muli kung di karon nindot ipangumpla ron temperatura katubang Jerry mga kahigalaan po. So siguro katubang Jerry mausan niya itong initial siguro na precious na nagunang paliton mga kuhan po precious isda diri sa may Pacific Marketing Kabuntagon Payday Friday mga kaigalaan. So muna itong latest, gikan rin sa may Pacific Market mga katropa. Basta ka pinisigutan di ay kape mga kaigalaan nga the best, no? Muntambal sa mga balatian o niya. Militan patong tiyan, matagabuntag sa iyo mga white kape. Di magpalapit dito ng kasing-kasing di patang nilabiusod mga higala kay morning kape nga white kape pero good for the heart tungod sa omega-3 fatty acid nga nasa soya powder. Santo Blas Coffee Mix. Alang sa ikusan Pilipino para sa Pilipinas ng katropa sa merkado. Eric Amaro, X7.
4: Exciting!
7: Good morning!
2: Salamat ka, Trumpang Eric Panunod Amaro sa mga report. Nagatod sa itong tag na may 22 minutos na nagkalabay sa alas 5. Ay buntag ka, Trumpang Jerry, kinsaman ang nagsugo sa NBI paglusob sa Senado. Ang Commander-in-Chief. Ang Commander-in-Chief. Kay mga haod man, gibun upang Guardia Senado. Ikang boy tagsip mga katropa. Amo na mga igala, sus purbida, mga kaigsunan, ipaghitabo karon sa atong nasod mga igsuon. Kan kay mga paghitabo mga igala nga maingon nato nga unsa ba ni oy? Ya may paglantaw di ay ni Lord Lito Camiro. Pamo kasabot nga ang-ang gapadagan nga ang-ang nagpadagan sa gobyerno tulura ka klase og dili kawatan tulisan og dili tulisan tikasan na padiay laing ato pa ni Lord Lito Camiro mga kaigsoonan ay mapili og kawatan tulisan og dili tulisan tikasan. Ako, may good morning ni Ma'am Lilibet Labra, ingon mga ngadto mga katropa ni Luca Compasyon. Wala joy ayong Pilipino. Sa Pilipinas daw. Matupan ni Luca Compasyon mga katropa. Si Boy Alida, naglantaw po dato mga kaigsunan, das Gabi Cordoba. Good morning ni Sir Mariano Vasquez. Katanan naglantaw dato sa itong YouTube channel mga Ikson. By good morning. Stand by sa itong pagpanayo sa itong pagbalik sa Exciting Pilipinas Balita. Wala ni pipila kay importante nga mga mensahe. Stand by!
4: XFM
8: Sundown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinadibay.
9: X-Telby, 30 years, taga-Marco di ay. Kini akong tutun lang, ning namugay ko tunsil, wala nagigihalos kaayuhan ba? Alas maglisod na ganyan kong kamarag tambal. O to, ning damok ko sa Sundown Plus Gold. Maayog din akong pamati na karun. Wala na tong sakit sa akong tonsil. Salamat kaayo niya. Makakawin po kong tarong karon.
8: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Sandown Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C.
7: Sandown Plus Coffee Mix.
10: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan na ako sa radyo ang Sandown Plus Coffee Mix. Gisulayan na ako pag-inom ang Sandown Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsyagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyot na daayo ang Sandown Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Sandown Plus Coffee Mix.
7: Sandown Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Sandown Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Sandown Plus Coffee Mix. Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
11: Ako si Jade, usa ka graduating student. Sige na jud kong gapulaw ug tuon. Unya, sige pa jud kong atubag sa cellphone for research. Akong mata, usa kay muhalap na. Gikuyawan ko, maong ako dayon gisulayan ning Sandown Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 3 times a day na sinatigjud na akong pagtinaw sa akong mga mata.
7: Sandown Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandown Vitamin C.
12: Di ay Amerikano, baligyan ako ng banana kyo. Hey Joe, banana kyo!
13: Oh, thanks.
12: Grabe ka sa ni mo Joe, tihik ka sa ni mo. Iwadyo kay kwarta, kay mo mag-utagon?
13: I said, oh, thanks, dili utang!
12: Ay,
4: exciting!
8: Vision Max, daghan na ang natabangan.
14: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi sore eyes ko perme. Abil akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision Max Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Max Plus capsule. Ako si Annabelle Maslon, 28, taga Cotabato.
8: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
7: Sip on. Kahit nga ubo. Mag-premium D3. Mag-premium D3. Ang mas gipakusog o mas gipaibiktibo. Tungod sa VCO o Moringa Oil. Premium D3. Adunay taas ng MCT o medium chain triglycerides na nakita sa pagtuon sa mga eksperto na makatabang sa flu symptoms. Premium D3. Mag-premium D3. Ang bagong vitamin D3 nga adunay VCO o Moringa Oil.
15: Mapalit sa mga butika.
16: Turbo.
17: Pakusog.
16: Turbo.
17: Pagdugay sa away.
16: Turbo.
17: Doble ang kalipay.
18: Pre, itong ganto nimo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
19: O pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
18: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika dir sa to ang barangay.
19: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
7: Turbo. Food supplement from eh. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
17: Turbo. Wagas. Ang lakas.
7: Turbo. Food supplement from eh. Mapalit sa mga butika.
20: Sandown Plus Herbal Soap.
21: Ito si Aida Cordero. Taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa katlo ako nagamit ang Sandown Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
20: Sandown Plus Herbal Soap.
18: Nanami gin.
20: Sandown Plus Herbal Soap.
22: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
23: Abli na.
22: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera Bili. Hilid sa Barangay Hall. Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
24: Hello mga mamshies and daddies! Ako po si DJ Toyang para sa baby ko diaper tape. At ngayong bagong taon, ang baby ko diaper tape ay hindi lang kalidad ang nandyan, kundi ang libreng pads pa. Siguraduhin masaya at komportable ang inyong mga baby sa bawat hakbang. Kaya para sa malasakit, saya at kalidad, dito ka na sa Baby Ko Diapers Tape. Ang Baby Ko Diapers Jumbo Pack with free 6 pads ay mabibili sa inyong mga suking tindahan.

0: ang Oslo District Hospital kasamtangan karong gipaubos sa renovation nga gigahinan og mukabat sa 15.442 million pesos kabahin kini sa pagpalambo sa mga tambalanan og ekipo sa mabot ni size ka mga district og provincial hospital lokop probinsya Sugbo. Ang construction naglakip sa renovation sa emergency room, interior ceiling, painting works og construction sa ambulance og maintenance building. Gipareag ni Capitol Health Consultant Dr. Nikki Catalan nga ang pang-upgrade sa mga health facility kinahanglanon ngayon alang sa mas nindot o kamugaway nga pagbisita ingon man pag-amuma ngadto sa mga pasyente sa ato ang mga nagarian tambalanan loko probinsya Sugbo. Mosab kini ang saad sa inahan nga si Governor Pamela Pambarikwatro na milingkod kini sa Kapitolyo ni atong Hunyo 30 sa miaging tuig. Sa ato mga katropa diha nga nagkalubog kung naghanap ang pananaw, inom ka nunay o Vision X Plus of Gel Capsule. Gumikan kay kini kompleto sa mga phytonutrients nga mapotektar sa itong mga mata. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin A o zeaxanthin. Alang sa usang Pilipino para sa Pilipinas, kanyang katropa Greggy Magdaro, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
1: Good morning!
3: Salamat katropa Greggy Magdaro sa mga report. Dagatong sa tugtag na 37 minutos o 35 segundos na mga katrupang nagkalabay sa lasingko.
1: XFM Police Report. Police Report.
3: Mga Subuanon, giauhag sa Cebu City Police Office nga dili magihap silang kwarta gawa sa bangko. Detalye sa report sa iro na ito kinipinagi sa pagpamati ni katrupang Eric Mahanuno Tomaro.
1: Live Report. Live Report.
4: Mayo ga buntag pagbalik atong Jerry mga kaigalaan, mi pahinumdum karon no, ang Cebu City Police Office CCPO sa kining mga mag-withdraw og dagko nga amount sa kinipog o kwarta sa bangko katong Jerry di mga withdraw og kining dakong kantidad nga di magiapihap niya sa mga pampublikong lugar sa buntag sa gawas sa bangko aron di makaagmi og mga criminals particularly kining kawatan snatcher kining tulisan katong Jerry nga muhimo na nun sa ilag mga kining illegal activities o kining mahimo na nun o mabiktima na nun sila po sa kining mga duli kwarta o kining mga biktima sa krimen katropag Jerry no din mawagligi hangyo po sa kadakuan sa Cebu City Police Office CCPO pinangluhan ni Police Colonel George Ilanan katropag Jerry mga kahigalaan diin ang publiko sa mga nagadakbent subog iawang nila to secure their cash katropag Jerry uman usab sa pag-withdraw katropag Jerry mga kaigalan. Huwag yun man, magbinantayon sa palibot o kung panalitan doon yung mga kadudahan, pwedeng mo kini pong hangyo o magpakitabang sa security personnel sa kining bangko. Di ba ka pinakadol nga law enforcement authority katapag seri ha ang maupanawagan sa CCPO para sa pagbalambo sa public awareness o ingon man pag-adapt sa responsible safety measure no diin aron usab nga di ba mahimong easy prey or easy target aga kining ato mga kaigsunan samot na aning mga kini pong modus kay Marbani kasagaran katapag Jerry, mga kaigilan, palitan kining budol-budol na ay mga kuhaan niya, spotter nga mo tanaw kinsa ni nai dako ka kwarta katapang Jerry, kinsa, or di ba ka, kini mga mangingila di ha, mga tulisan tanaw-tanaw sa nilang diya sa kaos bangko, kinsa ni mga nakawidrog dako-dako sa mga kantidad katapag Jerry, mga kahigalan so giyawak no, sa CPO aga kining publiko sa mata ni mga doon yung mga transaksyon sa bangko na magbinantayon para sa mas hapsay, katupag Jerry, kining protected environment para usab sa tanan. So, mga katupag Jerry, maraming kasigasigikan sa Cebu City Police Office, CCPO, mga katropa, ning PD Friday. So, ang pigita mga kaigilan po sa itong pag-withdraw niya. Para dito malimot sa reminders sa itong kining kwerpos kapulisan, Panginoon mo, aning kaping good for cognitive function, mga kaigilan, good for memory, Santo Plus Coffee Mix, Gilamas Kasaligan, Ngayas Wealth Incorporated. Umunta, lami pa, sustansyado pa yun, mga kaigalaan, o gawa pag-ikaping. Misig ka na po, kabahinti pa mo minom sa usakadlam, mas pagka-healthy na hinon mo, mga kaigalaan ng kaping at tambal. Arang Sirikus ng Pilipino, para sa Pilipinas, yung katropa, Eric Amaro, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
1: Good morning!
3: Salamat katropa, Eric Panono, Tamaro, Simogar Report. Nagatong sa tugtag na 41 minutos o 7 segundos na mga katrupang nagkalabay sa lasingko.
1: City Hall Report.
3: Si giraa medalist sa Lapu-Lapu City gipasidunggan pinaagi sa paghatag kanila og cash incentives. Italy sa report zero nato kini pinaagi sa pagpamati ni Katrupa Crystal Joy Felerca.
1: Live report.
5: Gipasidunggan kagahapong adlawa sa lokal na kagamhanan sa Lapu-Lapu City ang mga atleta sa dakbayan nga nakaangkon og medalya ato sa Central Visayas Regional Athletic Association CONCIVIRA 2026 nga gipahigayon sa Naga City, Cebu. Ang mga gold medalist nakadawat og tag 5,000 pesos, 3,000 pesos sa silver medalist og tag 1,000 ka pesos sa mga bronze medalist. Moabot sa 677,000 pesos ang naapod-apod sa syudad ngadto sa mga atleta. Samtang gipahigayon usab kagahapong adlawa ang send-off ceremony sa 26 ka mga atleta nga mosalmot sa pararong pambansa sa Agusan del Sur karong Mayo 24 ngadto sa 31. Sila mosalmot sa sports nga arnis, volleyball, athletics, table tennis, archery, basketball ug boxing. Ug aron nga mas madasig sila silang tagsa-tagsa ka mga sports, gianunsyo ni Mayor Cindy Chan nga adunay naghuwat nga cash incentives para sa kadtong makaangkon og medalya. 50,000 pesos para sa gold medalist, 30,000 pesos sa silver medalist, ug tag 10,000 pesos para sa mga bronze medalist. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo ug di makahilab sa tiyan, ang Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
3: Good morning! Salamat katropa Crystal Joy Felerca sa Mulga Report. Dagaton sa tungtag na 43 minutos o 12 segundos na magkatropang nagkalabay sa lasingko.
1: XFM Police Report. Police Report.
3: Suspitsado nga nadakpan sa Balamban Pulis, dunay panawagan. Susama sa iyang mga kaubang mga hitman. Italia sa report zero na ito kini pinagi sa pagpamati ni Katrupag Binjitalisik.
1: Live report.
4: Dagang salamat ka naman kanyang katupag na pahayag katong hitman nga nagpan sa akin mga sakop sa Balamban Pulis, Pagpanguli Pulis at Regarnal Rural Burlac, ang Hepes Balamban, kinaman nga nadagpan kini bilang oras aming pahay sa pagbubusin dito sa akin yung Balgibuan ng Dito Baby Gandaw, si Rolando Casador Linabog, si Baby Gandaw, lumad kini at kabarang ilorang kasama niya ang nagpan sa mga pulis. Nga man kini mga nakapatay o nakapusin, kang kini Anali Antiga Labusto. Kuala Anyos, nga taga-sitio tuong Barangay Buano, si Maoga Lusod, si Labustrong ang Hulagway, nga kanyang ang Gabanduay o Parog, kini sa Mato Pagkaitulong kanyang utang sa akiling agawon sa katong amigo, sa katong hitman nga mo'y naghangyo nga mga ito kini, araw na kini trabahon o patrol kini mga babae, si akiling ang suspect nga si akiling katong si Lulano Katubaran City, di mo siyang, nga di lagi sila musulong o kining mohimo o kining gagubot o kayo magkalang trabaho sa Balamban Iman ang pagka kung dito trabaho kinahalan sila nga bahayo daan o kining ang taon alam dili kini matabla so sa makinya nga human matrabaho ang sugo wa kini bayli sa agaw sa katulad sugo at wala ang bayag sa hitman ni Sir Orlando Linabog
6: mupatay
7: kung buwagi mo na ay gumiti sa Balamban yun o takpo mo din mga pulisi, bukuan din yung mga tao. Mudakop ko sa inyo din.
6: Gawas niya na, og sa kasabot, kasabotan, kasabot
7: na yun. Kasabotan, inangan. Pangayagin yung gawang dahil, pareha ko ng tabo, tabla po.
6: Gikanagwan, gitalo. Pasto na may gala. Okay, salamat
4: niya. Ang buko, mayag ni Rolando Linabog, kapag sinikilabrasab sa iaga, karigalagot-gut kay, humanga gitabaho, o humanga akan lagi sugot ang trabaho o ganing natapos ang trabaho wag kini gibaran gisipatin noon sa kini nagigasugo o ganing itong tao ng amigo ng mga naganyo nga kini buhaton ang maong kamen mo ka update kini report sa Balamban PNP katropa ay magalimot niya po sa Pagkapas Gulunay sa Santone Herbal Oil magkatapag kini libre na kalutin ng mga panahon sa lawas sa ito na balawal hindi mo sa Yasto Lago Prated mabalit sa pamasyag botika sa iyong lugar. Kau pa rin kita pag-share ni Renoblado, alas 8 sa Pilipino para sa Pilipinas sa katropa, Benjet Talisik.
8: XFM News.
1: XFM Report.
2: Exciting.
9: Good morning.
3: Salamat ka, Trubang Binge Talisik, sa mga report. Nagato sa tungtag na 46 minutos o 21 segundos na magkakatrupang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Police Report. Police Report.
3: Duha ka mga drug pusher sa lungsod sa Argao na dakpan. Italia sa report sa ero na itong kinipinagi sa pagpamati ni Katrupang June 14.
1: Live Report. Live Report.
10: Yes, doon ka mga gilang drug pushers sa lungsod sa Argao ang nasikop sa Gipaygayong Bypass Depression alas 6.40 sa gabi ang mga dinakpan. Gilang silang Joshua Oy Almario, 24 anyos sa Lidao, residente sa Barangay Binlod, Argao, giningiang kauban si Darwin Rimitikapo Diana, 40 anyos minyo, residente sa Barangay Hampang, Argao, nga gilaw sa mga kauban o cohort niniga operasyon. Matapa sa Argao Municipal Police Station nga operasyon, gihimo sa ilang drug enforcement unit ubos sa koordinasyon sa PDL-7 na recover. Gikaninig doon ka mga suspek ang unong ka mga pakete sa ginudahang sumo. Nga doon ni Gimanapan ng gibugaton nga 5 kagramo. Nga doon ni standard drug price of value. Nga mukabat ka doon sa 34,000 pesos na gip na nakuha. Ikinig nga Mark Baybus the money. Ang mga dinakpan karon na anas kustudiya sa kapulisan sa lungsod sa Argao samtang giandam na kining kaso paglapas sa Section 5 ug 11 sa Article 2 sa RA 9165. Mga katropa, ayaw kalimut magdumarog sa zone na vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, inyong katropa, June 14, 7 News.
1: XFM Report.
2: Exciting!
9: Good morning!
3: Salamat ka, Trupag June 14, sa mga report. Nagatot sa tungtak na 48 minutos o 7 segundos nang nagkalabay sa alas 5.
1: XFM Weather Update. Weather Update.
3: Saan ba ang mga katrupa sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon? May good morning di ay gato ni Dave Balunot Talirin. Ingon man ni Marlon Da Ferrer. Alas sa pagbarabana sa kahimtang sa panahon, makauba na itong weather forecaster sa pagkasamagtan. Katrum! Weather forecaster Manny John Agmay. Sir Manny, good morning!
11: Mr. Jerry, good morning, sir. Huwag si mga mag-update ako now. Huwag na itong latest weather update para karong ang lawa. So pagkakaroon, wala tayo ginamotor nga bagyo, pero as of 3 a.m. ganiya, natin ginamotor nga low pressure area nga po, nga as na nasa 1,055 km east of southeastern Luzon. Ngao sa ring location area, wala kailangan ng system na posible makapit sa tuwang nasod. Kung para sa tuwang forecast weather condition, para din sa tusunod, lapit na sa Cebu Central Visayas, sa sulong iba 24 oras, max natin yung pangdadari o generally sa weather condition. Ngao sa lang kung yung mga isolated ng mga ulan o mga thunderstorms, sa lang sa hapon o gabi, gumikan na mga localized ng mga thunderstorms. Sandang ina ito sa kasarangan ng hangin na nagagisahan kanina ng silangan nito ng sanyanan. Ang mukos natin din sa Tibog Visayas, pinambulod sa tuwang karagatan hinay, ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Isasubo, itong dagat, patawag ko ng 9.24 sa buntag, muna sa alas 4.20 sa hapon. Temperatura karong alawa, mag-range 7 to 33 degrees Celsius. Sunrise na ito, ganyan alas 5.23 sa buntag, sunset na ito, ganyan alas 5.23 sa hapon. Umuha ka na itong latest sa update. Kinisimanin din ang mga ng butas ito.
1: XFM Report.
2: Exciting!
9: Good morning!
3: Pag-igala, mayo gabuntag. Senate is under attack. Pwede mga kaigsunan. No? Lagot kayo, suko, pag-igala si Senate President Alan Peter Caetanos pagutana sa media. Kung nga nung agi-agi statement, Senate is under attack, mga kaigsunan. Sa mubo na itong pag-analisar ni ini, mga kaigsunan. Tinood! Doon ay katinuoran kinig pamahayag ni Senador, ni Senate President Alan Peter Caetano na Senate is under attack, mga katrupa. Ganuman, tugod sa pag-usab o liderato, mga katrupa, ganiin, kuyawan ang mga pro-impeachment. Basin mahisaag ang butos ubang mga senador o gili nila kundiktuhon si Vice Presidente Sara Duterte, mga katrupa.
1: Jerry Auxilio.
3: Senate is under attack. Tinuod, mga igsoon. og ang kaso ni Senador Bato de la Rosa, gihimo lamang kining kasangpanan, mga kaigsoonan, kasangkapan, mga katrupa, aron sa ingon atakihon ang Senado gadiin na kuyawan ang mga gustong i-impeach ang Vice Presidente, mga katrupa, kana gumikan sa bagong liderato sa Senado, mga kaigsoonan.
1: Jerry Auxilio.
3: Ang naparod mga higalan liderato gagiilisa ni Alan Peter Cayetano, di makadawat ilahang kaparutan. Gusto nilang bawion kang Senate President Alan Peter Cayetano, mga katropa, ang liderato aron ilang ma-advance o masiguro ang pagkundikto ni Vice Presidente Sara Duterte sang impeachment, human unyas impeachment trial, mga katropa. Maunin na hitabo karon, doon ay katinuran, Senate is under attack, mga katropa. Gusto nilang gubon ang liderato sa Senado o gihimo lamang kasangpapan, gihimo lamang kasangkapan sa mga gustong mabuak nini ang kasong Senador Bato de la Rosa, mga katropa.
1: Jerry Auxilio.
3: At ang ibusunod karoon dayon ang kasikas. Kauban ni Atty. Raymond Licay Gialon. Partner na ko diri sa Master Control si Katrupang Rafael Raprap Barin. Kakauban sa nato ni Butaga sila si Katrupang Crystal Joy Filerca, Katrupang Almi Mata, Katrupang June Cato, Katrupang Eric Panuno Tamaro, Katrupang Grigi Magdanarong si Katrupang Binji Talisa. Weather forecaster sa mga samagtan, Manager Nagboy. News Director Philip Siruano, Station Manager si Katrupang John Levin Chavez Baiti. Alang sa nagkayusap Pilipino para sa Pilipinas, sa kunyong katrupa mo, Jerry Kemson Auxilio Jr., manamilit sa maingon. Bubalik ko sa Domingo pohon, alas 6 gato sa alas 9 sa buntag sa Bullseye Sunday Edition. Mayong buntag kaninyong tanan, katrupa mo, exciting Pilipinas!

0: Exciting Pilipinas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa!
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. O karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Ako si Melissa nga taga Bugosibo na ako'y diabetes. Pero sang naing nakasulti na ako mga suwayan o tumar ang Santong Plus Gold, duha ka kapsula o tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kung sugar, may ubos na o nini normal. Daghang salamat sa Santong Plus Gold.
0: Santong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagkaroon lagi na og madugayan kung tutok sa computer. Magluha og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod og pula, sir, dili sa ilalo. Oto, wala akong nagduha-duhag inom sa Vision Lex Plus Capsule. Maayos siya nindot good ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision Lex Plus Capsule. Ako si Mimita Retetes, iNews at taga Jensen.
0: Vision Lex, sulay ang kaipitibo. Vision Lex Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health. Sanfon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Sanfon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ita nga mga Pinoy, hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, no og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
7: The Secret of Health.
3: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po ninyo sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
7: The Secret of Health.
3: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong paglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 6:04. Oras sa tud kanato, Samson Plus Gold. Siguro ang inyong paglawas mga ketropa, ilayo ka na sa mga balatian, pinaagis pag-inom sa Samson Plus Gold. Epektibo, garantisado ang mga sangkap organic nini. Paliya, malunggay, garlic, espirulina o ang superfood nga mangosteen. Mao kini ag gi-maintain sa atong kaigsoonang nasugamak sa stroke, hypertensive o taas og BP, diabetic o taas og sugar, o gadulonesis o bugon-bugon sa lawas, magkatropa. Ang Samson Plus Gold, mao ang secret of health. Ang uban na to nga mga dunay sakit nga mga igsuon, mga katropa, ang nag-maintain o mga tambal hangtod mihinahinay silag biya. Kaya ang kapiskay, kadasig, kalagsik sa ilang panglawas na numbalik, mga katropa, humans pagtumar sa Samson Plus Gold. Sa kaduwa pa magkasuway, sud tas 30-day test. Pasabot mga katropa, 30 kaadlaw nga sub-sub, way puas, way undang, way sipiat nga pag-inom sa Samson Plus Gold, mga katropa, sa 30 kaadlaw, ha? Duhas buntag, duhas untod, duhas gabi, usa ka oras, human mo kaon, mga katropa. Sa day one, mas maayong mupaubos ta o laboratory examination aron makita niya sa lab test result, mga katropa, kung sa mga tagas, kolesterol, creatinine, sugar, BP, uban pa niya nga dili angay patas-on, mga katropa. Atong masaksihan ko niya, di ba na manikas ang lab test? Di ba na magbinuag ang resulta, mga katropa? Kaya ba umagyo na ang kahimtang, kondisyon o estado sa atong panglawas mo na itong targeton nga paubsan, mga katropa. Labi na ining atong panginaron karon nga di na maayog magpadayon pa nagtagas kay delikado kayo itong kahimtang sa panglawas, ada, mga katropa. Basta way sipiat, way palta, sub-sub, sunod-sunod kapag inom, inig Samson Plus Gold, hangtod day 30, makita ninyong dako kayong diferensya, mga katropa. Palab test na saan mo, aron mo gawas diag resulta, nga kadto mga tag-as pag day 1 na nag-ubos to pag day 30, mga katropa. Mao ka na ang Samson Plus Gold nga epekto, ang secret of health. Of course, mga katropa, di tama kumpiyansa. Kay basid sub-sub, wato ya undang, way palta, sunod-sunod itong pagtumar, Samson Plus Gold Sold Strength, takadlaw niya, humba itong kinaon, kanakadana na lang mga tropa. Humas, humba, usa ka litro nga kok. Way may laki, isang usa ka karton, pag inyong imnon niya mukadlaw, mga katropa, diskwidong balaw, tanay. Diet o exercise mo importante, mga katropa. Mao ginigingon sa kumanghod Rachel, mga katropa, nga nurse dito sa Canada, o niya USRN sa nga noy ay yung kumpiyansa. Kaya bisag na ato tayo mga maintenance na at niya ay Samson Plus Gold nga pirming imnon, di isa't pwede nga magpirmitag karne, di isa't pwede nga magpirmitag coke. Kaya wag niya po'y gamit. Kay delikado gihapon na, kay magtag-as gihapon ng sugar, ang BP, ang cholesterol niya, labi na himaboy kayo. O niya, kay himaboy man, kay sakits baboy. Kanang ikhumagkaon, mga katropa, labi kay ikatog. Usahay, ikahumagkaon, lingkod, tanawag TV, taon-taon lang, ihap kag na po, wa naghagok na. Maunay mga likayan na to, mga katropa, kay delikado kay na. Maugin ni tulumanon ni Roy Sisante, mga katropa, maintain man sa maayong panglawas. Mauna importante kayo, Samson Plus Gold o diet o exercise ang uban niya na, mga katropa, perpekto ang ato nga sitwasyon. Ang di gusto magpa-laboratory kay mahadlok o injection, mga katropa, mas mahadlok pag-injection kaysa ilang asawa. Okay lang. Kay imo maghapon ng maobserbahan. Imo maghapon ng mabatsyagan, mga katropa, sa ibong panglawas nga nipiskay, mangka. Di na mangka kutasan kung mo saka kaghagdan. di naman po nga kung mula kaw kagigas kwarto paigong salang at tuskan anan, mga katropa, di naman galuya ay inyong lawas kundi ni lagsik, ni abtik, paspas ang reflexes, di nahingatong. O niya, wala sa kids baboy, mga katropa, mo na. Ang epekto si Santhon Plus Gold. Kaya kaya mga organic nga mga sangkap daso kayo mga katropa nining atong Secret of Health. Usapin yung ipabot, kumprahan na diha sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar mga katropa. O kung naunhan mga ganimog pangumpra, niya sunod adlaw pa ang kining mga produkto maabot kay i-deliver mga katropa imong kabalaka. Kay pirming kinarton ang stock dere sa Santhon Plus Gold sa Yes to Health Clinic, mga katropa. Ubos na natong sibyanan. Sa Z Plaza Building, Danha Kusalem, tapad sa Barangay Hall, Zapatera. Now, ang nakanindot matla ninyo Domingo, mga katropa, libre ang atong medical examination. Pasabot ang mga doktor, kada Domingo niya, why bayad? So, katong inyong naandan sa gawas, kita kinintos, bayad ninyo sa doktor, parisita, patambal, pahiling, pa-check up, mga katropa, dan alam ng kinintos na rin, i-appeal na sa pagpalit o kinarton ng Santhon Plus Gold, mga katropa. Ang libre nga medical examination program, mga katropa, pasalamat ka na si Yes to Health for making Santhon products number one diha sa inyong kasing-kasing.
0: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita. Ikaw ako, angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa Kasikas Express Balita. Kasikas Express Balita.
1: Salus Popole est Suprema Lex. Ang kayuhan sa katawhan may balaod nga labing gamhanan. Sugbo ka Bisayan ug Mindanao. Mga katropa, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa atong tulumanon.
0: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
1: Ning kabuntagon karon sa Biyernes, pizza 15 buwan sa Mayo tuig 2020. TGIF, sigingon pa nila. Thank God it's Friday. Huwag samot nga, thank God, kaya karon ang adlaw things will do. Nalingkawas na yun kita mga katropa sa adlaw sa ting bitay. Wala ka mga adlaw gantos. Why, labos rap-rap ani kay ulit tao na kong swildo. Why, giboy? At tangilingiga. Brand yung motor, pero may full tank. May mga sulundon kayo, mga katropa. Kita ni ka mas kamas man tayo. Kung maninig daw at swildo, ani impas naman nirong taon-taon. May ang bayan eh, sa utang. Isunod adlaw ba? Balik na sa tas mga utang. Mga nagingon, wak man taga sa lig swildo. Ang atong isaligan, utang man. Kumbate mo niya, mga katropa. Kumusta sa Canada? Sayuhan yung mga taga-Canada. Akong mga igsoon ng mga Canadians. Kung sinsya mo silang gibiyaan, kung nadari mo nang inig-abrin ang programa. Abrin sa kunoy sila niya. Okay na gibiyaan. Okay na bingaw. Sa perming balikbayan ba? Wah! Oy, nindot kayo ang akong iPhone 17 Pro Max fully paid, ha? Wah! Salamat kayo, ati Foxy Melds, Imelda Yalon. Nanukad diha sa California, mga katropa. Akong first degree cousin, perting suura mo yung bata. Ako sa una, mga katropa. Kinadalagi kong iPhone. Kapuliki kong ginamit. Eh, kaya kumaan naman tanahanan. Huawei man yung gigamit o Bibo in town. Paning rap-rap. Dako man yung rap, no? Samot ang murang mudako rap, basta fully paid. Huwag itay ko tangi. Itampo ba? Hinatag ba? Salamat kay Timelza. Diya sa Veterans Medical Center, mga katropa. Gobyerno ni. Ospital ako gigagaw sa kagaran sa kong mga pariente din sa California, mga medical practitioner man. Akong iyan gani. Nadiha mga katropa. Diha naman na tao akong mag-igagaw. Si Auntie Eva Magna. Gialon Mar Mangkon ni Anhing Papa. Permis ang minaw na to. Salamat kayo, Ante Uncle Dodong. Dodong Mara, bago lang ni sila nag-celebrar sa ilang ika-37 anibersaryo. Mga ketropa, anniversaries kanunay. Kung pag-ampo niya kaninyo nga mayong paglawas o padayon sa kalipay. Uban sa mga anak kung ma-first degree dito, mga senior citizen man sila. O mga apo. Bati mo niya, Buboy, akong kinapalanggaan. Kung kinamanghuran mga katropa na igsoon. Tuwa dito sila sa Vancouver, Chilliwack, Canada. Good morning. Uban na to sa iyo kayo. Itong mga suod ka mga higala, mga katropa des Guadalupe. Bim Cyrus Gakayan. Musta mga engineer, brother? Salamat kay may pagpaminaw KB Neil Rosso. Pag bukas ko na ko sa live na as KB Neil. Salamat kayo KB Neil. Huwag congratulations sa imong lain na som nga Laurel. Mga ketropa sa dis mga sinaligan diha sa institusyon sa Bureau of Jail Management and Penology. Kada wata sa award mga ketropa bisag asa man siya. Nga ibutang muranig isda ibutang sa tubig mga ketropa. Langoy dayon. Huwag to o mga achievements ug accomplishments mga ketropa. Ingon ana ninga kangilngig, disiplinado, dedikado, committed, loyal. Huwag labaw sa nalabi ang kakugihag maampuon mga katropa. KB Neil Rosso, long live brother. Salamat sa imong serbisyo o sakripisyo para sa bayan. Kung classmate niya, Sherwin Roche Ferolino. Kamusta man niya, bay? Hapit na sa tabalik sa tugtuluman nun, bay? Sige, gahatod sa mga bata ba? So, nasa iyo kay ni si Sherwin. Uba na to, bagi katropa, kay maghatod mo sa bata ka doon skwilaan. Inigrabe sa kenan, mga katropa. Tune in mo na yun sa itong programa. Niya karon wa na. Murag na ana na tili si Sherwin. Murag, sige, bata lang kong sa iyo eh. Bati mo na Mark Anthony Deloso. Kamusta niya sir? Mayong pagpaminaw ni mo. Salamat kayo. Nga may hapit kayo ning atog tulumanon. Roy Cisante. Ito mga kauban mga katropa diya sa Cebu City Transportation Office. Lanug-lanug ta. Diyang napita mga katropa sa South Road Property. Sa Ed Bacalso, grabe ha. Des Terminal. Maugyapot. Consistent kayo na itong King Suda diya. Mga sidewalk vendors. Mga nangabrig mga tindahan diya. Karinderia, sari-sari store, lanug-lanug Jerry Auxilio ganina sa Exciting Pilipinas. Salamat kayo. Maugi magtultol sa itong mga programa din sa XFM Cebu. Mga drivers na itong dipaseruan, taxi, jeep, bus, nakumpati lang sa manikay-sikay. Inalaw-adlaw na itong panginabuhian para sa pamilya. Monay maayo diha kay limpyo atong kasing-kasing kadang atong gidadi has balay dili pinas pasan kundi pinasingtan mga katropa. Dakong garbo na to na ug malipay Ginoo ana ug ang atong mga anak magdako nga matarong nga makakita sila nining kamot ilang mga amahag inahan diha nga buhion sila nga padakon sila nga pinaningkamutan hinaguan ag bayad sa eskwelahan ang ilang pagkaon ang ilang biste ang ilang pinoyanan puno sa paghigugma puno sa pag-antos ug sakripisyo maong namugna ang balay na himo oya atong gisukaran diha kada adlaw magmata ta mao nay atong garbo bahalag payag-payag ginagmay importante kanunay mga katropa og malipayon tang tanan nga nanginabuhis matara. Good morning kanina diha light shipping ha salamat kayo sa mga service vehicles ang nagka-tune in mga katropa mga bus diha sa ato nga istasyon XFM Cebu. Salamat kayo kaninyo tanan. Of course, mga katropa, silag Kuya Fred Colina Del Mar. Nag-tune in na to dito sa Guadalupe Sub. Silag Konsihal Noel Bakuli Navaja. Lanug-lanug tadi nga area, mga katropa. Si Arda Tonison Lides, Guadalupe. Salamat kayo ninyo, Madam Emily. sa pamilya nga kanunay nagsuporta din kay ato bagi kay tropa. Ni wa gahapon si Rolando Munisit gidad-an kog perting daghan nga mga long sleeve rap ni dutas mga polo gikas sa Amerika rap kaya hambugiro man sab ni naam sa ni mga iyaan dito sa Amerika. Karupis kayo kay mo absent mga kaduha usag semana usay katulo. Unya dad-an day kog polo. Dito sa puton easy na lang ta ita gano'n yung mga moves mga smooth kay ba Rolando Munisit des Talavera kiyot mga katropa kung masilingan des Greenbelt kumusta mo rin na di hatong number one counselors barangay kiyot mga katropa Nognog Conde. Good morning kaninyong tanan Jerome Lee itong mga amigo niya sila Roger yung pagpaminaw ninyo. Mamang, good morning! Sa'yo kayo kong mother-in-law, mga katropa, nagsunod din nga itong programa Mamang Mary Edin Hibuson Molieno Pakulba. O magpapag Daniel. Happy birthday, Imiko, ha? Itong pag-umangkon, mga katropa. Anak sa manghod sa akong asawa. Happy, happy birthday, Imiko. Ang ilingig ni si Imiko, mga katropa. Brightening mga klasiha. Ang igsuon ni Naspisay. Mga katropa, Philippine Science High School. Si Chikoy. Good morning. Kanyang tananda. Salamat kayo sa inyong pagsunod. Ini nga itong programa karon. Ito mga viewers sa YouTube, bayo-bayo tanan arap no, mayong pagpaminaw ninyong tanan, di ginta mo mag-rate, ginba tanan, ba kayo, kining multiple nga mga monitor ba, di kayo taka kakita, ha? Di kayo taka tanaw, di maato, kay di apay FB Live sa kining XFM Cebu, nga official FB page. Niya di apay ato pod baga katropa naasa di as YouTube nakumpat nilang mo niya sa ganunay muna sa kuna-una kasing-kasing mga katropa Dars Jason paing buntag may hubos mo sa guning uban di mabasa ng ilang pangan ilang shout out ilang greeting kato mga ka-birthday kanong kadawa happy birthday Horot happy birthday yung tanan niya duwa tayo masimpiat na ba awag yung ginit happy birthday ni turnay di happy birthday tanan ilon ba natin surap-rap ng birthday advance ito rap. Good morning sir, attorney. Greet ko ga. Tawag lagi. Belated happy birthday, Queen Maria. Diya sa People's Educational Supply. Si Randy Perez ni. Itong friends, Facebook, mga katropa ko. Kumusta diya? Sir Randy, Sean Yu. Kumusta kuyang? Diya sa Las Vegas, Nevada. Ayog pagpaminaw ni mo diya kuyang. Salamat kayo kay pulbaan akong mudawat sa imong iandam diya na. Ganun ang kuyang siya. Thank you kuyang ha. Ampings kanunay kuyang. See you po. Marlon Ferrer. Shout out watching from Kimba Talisay. Adi-adig taga Kimba magkakatropa. Congratulations Coach Roger Yap. University of San Jose. Recoletos head coach for basketball. For this upcoming season. More power to you and to the core of coaching staff. Gikag kuyang Sean Yu. Morning attorney, shout out ako sa akong misis May Yuzon. Nagpaminaos kasikas des purok aure mahayahay hubay sa atong kaigsunan sa Bohol. Maadyong buntag kaninyong tanan butas Bohol abuta loud and clear sumapag kuyang Sean Yu sa Las Vegas asyata. Plito Ricardo's mga katropa. Minaw Mendres Bohol, Fernando Angco Permito. Ito, di ka ng pistas Bohol ron ba? Ha? Rap, ha? Sunod-sunod pistas Bohol. Basta masunod, buwas mayo. Sugod pa mayo uno, rap. Ito, naghanas ng imbita na itong mga higala. Ninduta, Gines Bohol, pwede yung wadto ka, magdala kang usa ka buwang sa dinaan, mga katropa. Kaon, pamaho, paniud to, paniapon, wag yung problema. Labang-labang kalagbay dito, rap. Na nakanindot mga bulanon ba mga hospitable sab na sila de mayong pista sa asa mang nagpista karon ng mga sitio Kapilya, Porok, Barangay, Lungsod diha sa lalawigan sa Bohol. Good morning kaninyong tanan. Happy Fiesta. Joven Lumokso Kadungog. What mini mo sir? Mina mi always sa Barangay Pahina Central. Si Chok Tumoy gikang Inting Bulldog og Humiding. Salamat kayo Hubay Liluan. Dars, good morning Alex Comendador. Of course atog kinapalanggaan diha sa Barangay Inayawan ang igagaw ni Sir Alex ag konsehal. Nabuutan konsehalito Comendador. Ug sa banayng Comendador bansay ang manghud sa bagay katrabaho Madam Evelyn ug Brad Mark Anthony Apura. Ang ilang pag-umangkol. Good morning kaninyong tanan diha. Inayawan Mariza Pacres Barcenas. Ayog buntag Bonig Kayan Gumapak mga katropa watching from USA Upper Suran Association. Hindi kami ng USA dito sa Bigas dito sa California sa Upper Suran man din eh. Kumusta diya Sir Bonim? Ayong buntag great day na ko kung amigo diya Skimbat Alisay Keith Almond de la Peña ikang Viner Fox. Of course ato nang kumpare eh. Ando na yung kumpad na biyag kabuutan na nag-hamiling kapikas ni Judge Haya. Good morning kaninyong tanan. Atong takna mga katropa, alas size 25 na.
0: This portion is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
1: Sa gihapon atong nuntan ng mga pinakauwing kalambuan, may labot ang lungsod. Huwag ang kinatibok ang nasod nga Pilipinon. Mga nagbagang mga isyu, nagunang mga balita, nagpungasi nga mga isgutanan dinhi sa atong tulumanon.
0: Sikas, kauban si Attorney Ray Gallon.
1: Daghang nang hitabo dinhi sa ato mga katropa, ilabinas natads politika. Perting pagkainita ning impeachment batok sa Vice Presidente. Nga sugda na karong Lunes.
0: Kasikas.
1: Tanaw na to ga unsay makaya mga katropang maprobar ining mga prosecutors ang mga kongresista o kining ilang mga gikuha ng mga abogado nga mutaral sa hukmanan sa Vice Presidente mga katropa makaprobar bang yun sila sa mga articles of impeachment nga gisang at nagikas kamara paingon nga to si Senado mga katropa. Ibutyag ni Senate President Alan Peter Cayetano ang nag-convene na sila o niya kanong Lunes. As an impeachment court, mag-dungog na sila mga katropa. Labot ining maong kaso. So, wapa na, perting drama yun. Itong miaging gabi mga katropa. Ang ilabihan ka, makalilisang ang mga panghitabo. Pinusilay dito mga katropa sa sud mismo sa Senado. Daghang naging mga teorya. Unang teorya, atake dito sa NBI mga katropa. Senado, bisan pa man, gipa-stand down kung atong tuhuan ang istorya ni Bongbong Marcos mga katropa. Gani pasalig nga wa siya mumando sa NBI. Nga mga operatiba nga ipatuman dito ang warrant of arrest. Aron malikayan ang kagubot mga katropa. Batok ni Senador Bato de la Rosa. Sumapang attorney matibag ang director wa manggugunos siya. Amo so dito sa Senado. Sumapa niya mga katropa. Tuwat siya sila dito sa atbang mga operatiba sa NBI. Tuwas may GSIS mga katropa. Dili aron nga atgan si Bato de la Rosa. Kung dili, nag-fellowship sila. Ang ilgiga. Nag-fellowship sila. Asa ka na, mga katropa. Mauna yung usang teorya. Katawanan kayo. Hindi ay dokumento, mga katropa, porbida. Sakay sa spoon seat ng GSIS na. Kinsa may ka-pressure ninyong pasuhat ini. Nag-request o presensya sa NBI, mga katropa, on that day. Kinsa 3-7 do. On that day, mga katropa, sumapa, kuyawan ang GSIS. Basin sila'y atakihon sa kagubot nga nahitabo Senado kay kining building sa GSIS mga katropa. O ang building sa Senado tapad ba na? Mga itong na atong drilling pag murag bumkag sa pader, mga katropa, dito nanukad sa may GSIS. Kay tapad pa sila, ga-share man na sila o ga-kural diha, mga katropa. Kay ba mo gusto katawanan? Na inigawas dokumento, karon lang, human ining kagubot, human ining kasikas, mga katropa, dito sinado. Pinitsahan, pinchatrice, eh. Nga nag-request ang GSIS o presensya sa NBI. Kay aron masecure kuno sila dito sa premises sa GSIS.
2: Wow!
1: Katawa na mga katropa. Una, nga nung NBI magiging request, kaya na may police niya.
2: Wow!
1: On inyo lang yung nagituyo, nga suwatan ninyo dito aron ma-justify ang presensya sa mga operatiba sa NBI katawa dito.
2: Wow!
1: Hindi na ninyo, himuom sa tagbugo ninyo niya.
0: Kasikas!
1: Ha, gibuguan ang ginmos mga Pilipino? Nga inyo lang drawing-drawing on aron ma-justify dito kay gipastand down man sa presidente. Ha, basing us pasaling o national TV, ningon ba ito sa presidente? Tumi aking gabi. Nga kanang NBI diha, ako na nangingnan. Gitawgan ko na sa Atty. Matibag. Nga di na ipatuman diha, ha, nga why pag sued sa premises sa Senado. Itawgan sa niya si Secretary John Vic Remulla. Akan to mo yung namaumao. Kaya disuod mag John Vic Remulla o ba sa mga pulis aron pag pasabot nga di ni gobyerno ba to gobyerno. Gipastand down ang mga pulis kaya ubos man as DILG ang mga pulis mga katropa. Wa siya magmando diha nga sulngon ang Senado aron mapusasan si Bato de la Rosa. Nakikstorya siyang Senate President Alan Peter Cayetano o sa mga senador nga toan dito sa suod mga katropa. Mautoy nang nahitabo. Maunay, usag ka teoriya. Ang laing teoriya, mga katropa, nga perteng suku ang Cayetano. Kaya, sige ingon pa, unsa man na, the Senate is under attack by the Senate? Stage ko, no? Sila-sila na kuno'y gamugna-mugna sa pag-gubat-gubat dito, mga katropa. O niya, karon, naamang yun nadakpan. Ang kining NBI, mga katropa, ang atong lagi tanaw diha nga katawanan kayo NBI volunteer ko na ano volunteer ng NBI karon ang unang nigawas NBI volunteer.

0: Mga katropa ang building o ano sabi na? Parking building na niya. Gana amang driver nga sumapa sa sergeant at arms mga katropa. Nagpabuto dito sa suot. Ala, inag-anggulo mga katropa. Kaya ang ilang tirada sa mga si Aplaska, ang Major General nga retired mga katropa, nga PM Ayer, nga hastang timinga, classmate sa Dibato de la Rosa. Wow! Kantahan na naman ito o PMA mga katropa. Sabaw, natagot sa sinyalis na ito. Ito tingali, o sa may inyong tanaw mga katropa, gihimo ang kumusun para makaikyas si Senador Bato? O tungod sa kumusun, nakaikyas si Senador Bato?
1: Kasikas!
0: Lahi-lahi man na mga katropa. Pero, labing klaro niya, mission accomplished yun. Kaya, nailisan man si Tito Soto pagka Senate President mga katropa. Humans butasyon nga 13 na puog usa. 13 pabor nga ilisdan si Soto na po ang dili. Himo ng minoriya karon ang grupo nilang Ping Lacson ug ang usa mi abstain si Mig Zubiri. Wa siya kabaw kung kung siya yung buhaton. At kay neutral lang kung siya. Tama ba? Niin lang ni mga katropa. So mo ni ang mga sitwasyon in town din ni sa itong nasod mga katropa. Samtang kitang mga Pilipinong ordinaryong yanong mamumo, adi ang nag-antos kalisod mga katropa. Nag-ilaid sa kapait sa itong kahimtang. Ekonomiya, bugas perting mahala, gasolina, maurang gihapon, ubus-ubus to mga katropa. O niya, kuhaan man sa gihapon, saka masam, saka kadaog. Ang mga presyos mga nag-unang palaliton, ating sakaha, oy. Grabbing inflation. In fact, din sa ato Central Visayas, mga katropa, buwang Abril, kita ang pinakaigo sa inflation, mga katropa.
1: Kasikas!
0: Pasabot ka ito, imong makumprang grocery nga 2,000. Awang katindad ka rin, 1,000 lang tingali. Nag-grocery na rin ito, mga katropa, pero tingabaya lang sa plastik. At ito bit-bit nga konsumo in taos balay. Konsumo sa mga bata. 2,000, 3,000 ka rin ito, daghana. Karoon, murag 1,000 rin mong ipalit. Ingon ana ang pasabot og tinamban mga katropag inflation. Mahal na kayo ang presyo sa mga nag-unang palaliton. Bugas, asukar, mantika, gamitong lutuunon diha mga katropa, dilat pa gani. Ingon ana kapait ang ato nga sitwasyon karon mga katropa. Samtang dito ay gihimong sirkus ang ato nga mga institusyon.
1: Kasikas!
0: Ana sa kuno pagka makaululaw kayo mga katropa, sumapang Alan Peter Cayetano ang minoriya ng kontak ng sa kuno sa mga senador kay gusto na sab nila ilisan sa Cayetano. Huy pamahuway mo diha oy kapuya ba ninyo?
1: Kasikas.
0: Mao na lang yun ay suod sa inyong utok niya. Wa na mo'y mga lingaw. Alam ko no, issue at hand kini mag impeachment. Kuan na niya? Bistahan na ninyo diha iglunis. Para makitang katag na may ebidensya na. Kaya pinakaluoy naman lang yun sa itong nasod. Pinakapait nga sitwasyon. Tungod kay pinakapait nga pagpadagan sa rindas pangagamhanan karon mga katropa. Niresulta na. Maunay ang ato nga nuntan din ni sa atong tulumanon.
1: Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gialon.
0: Alas 3 sa hapon, Mayo 18, ato nagtutukan mga katropa karong Lunes. Ang impeachment trial will be presided by the Honorable Chief Justice of the Supreme Court, mga katropa. Natugod sa ilabok yun yung mga senador sa basin, sir, kusam, taka na silig pangutana, mga katropa. Mauwaw tayo sa mga abogado, mga bagitan, ha? On both sides. Sa mag-prosecute. Pero kung kanto ang ilang saligan mga member sa Committee on Justice sa House of Representatives, klaro ng absuelto mga katropa. Ay, kanto mga congressman na mga abogado todo, mura itong musakas rin ng mga boxer nga why practice mga katropa. Igo to sa uppercuts mga veterano. Sa mga season, mga katropa, di lang to knockdown, knockout yun to. So, nga nanawag to sila, o uban pa ng mga abogado, mga banggiitan, mga katropa, nga maoy mo prosecute ni nga busy presidente. Sometimes dipinsa sab, di siya na basta-basta, ang battery of lawyers, mga katropa. siguro on lang na nila nga ba dili paigo ning mga ebidensya nga makakonbikto sa

0: si Presidente, mga ketropa. Wa naman, pag ganyan ka gahapos kadlaon, pag linaw-linaw na mga ketropa, napil sa kalinaw diha aga presensya ni Senador Bato de la Rosa. Misimpat na dito si Nado. Nag-i-confirmar ni Senador mga ketropa, Alan Peter Cayetano sa Malacanang. Suko lagi kay siya kay ba di lagi drama na itabo dito. Lagi drama kay di amin ng NBI nga volunteer kuno hay mga ketropa. Sumapag nga director matibag ang sentimento kuno sa mga boys sa mga agents nga murag giunhan man sila. Mo lagi na problema lagi sir. Kay agresibo kay mo dito. Kung mao man gani ni plot, mao man gani ni script, mao man gani ni narrative, mao magigi andam na suwat na andaman gid mo diha nga naapil mo isip mga props kay sobra ra kayo diha pay trilyanes mga katropa nga ba porsigido kayo murag yung sa posisyon nga nagabitbit siya nga warrant gikan sa ICC naka on guard na hinon pagkanta pas PMA him mga katropa porbida ng limbaw at malibos mga cavaliers ang mga alumni sa PMA. Papa, matag unsa ka konektado ni grupuha mga katropa. Mga alumni, mga nagkuputron, mga dagkong posisyon sa kapulisan o sa militar mga katropa. Lihok sa bilang hunahuna. Bisan dili sila kasuporta to. Kaya naa sila sa gobyerno. O baka ang ilang sentimento mga katropa, di lang magubot ang nasod. Pero galihok na mga katropa. Kasikas! May resulta na yun. Mas nakitaan pa nila si Tito Soto ni Gawas dito sa Senado sa gate mga katropa nungkang si Bato de la Rosa. Muna ay dakong diferensya diha basta battle tested mga katropa o ang loyalties katawahan. Kita mo atong mga tao mga katropa pwede naghana dito sa gate. Di ba't kaingon ka binairan? Bisa kaingon pag dito sa Picas mga katropa sa Malacanang binairan na. Binairan ko ng Bato. Sabi nagtawag sa Bato itong mga naa dito sa kiliran mga libot suroy mga naa sa sidewalk nga hala tapukin rin sa Malacanang o tapukin rin sa Senado sa gate at tumos gate o niya samuk-samuka ninyo dito o niya bayran na tamog tagkinintos sa iniguman ini bisan pa nagisugo mga katropa higyo na mahimo ang sentimentos katawan ang pulso ng bayan kumbaga mga katropa imugyo nga mabati niya. So mauni nang hitabo karon mga katropa nga idea padayon investigasyon na gikuptan karon nga elemento sa NBI ang sumapa Sergeant at Arms Boy Apil dito sa mong kagubot sa Senado mga katropa. Kasikas! So niya kining ouster plot mauni gipahimugatan usab sa mga senador nga gipanawgan ang mga kauban nga magbutuhay na sa move na sa kuno sila parehas move ni Win Gatchalian maon Win Gatchalian ni Joel Villanueva mga katropa to declare all seats vacant tang kapuya wa pa gani pay 48 hours tingali no 24 ala pa sabod wa pa 72 hours mga katropa balik tulo ka adlaw. Iyan sa gusto na sila mag-mayuriya. Gusto na sila mag-senate president. Purbida undangin na ninyo inyong mga lihok niya. Wala naman mo yung mga buot niya. Nakapoy ba ninyo? Ano yung kapait karon mga katropain nga itong mga politiko. Mga dagkong politiko nga nagsundong untatainin nila. Karon nawa itong bilib. Mga trapo naman sila tanan eh. Pili naman lang di mga katropa. Astag paita. Pagkaluoy sa naso. Pagkaluoy sa atong kabatanunan. Ang pag-asa ng bayan. Napabakay pag-asa ini eh, mga katropa. Kasi nang bibilin pag-asa makta na lang. Atong takna na 6:41 uno na.
1: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at manugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
2: XFM.
3: XFM.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Santone at Vitamin D3 pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinapatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Magbuwag at agitsika ka. Tihike kang dako. Maboy ka. Ah, sige, sige. Ako ang mamoy. Ikaw, maktin. Ayaw!
6: Exciting!
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
7: Available sa mga butika.
8: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
9: Sister Pain.
10: Si Sara de Aini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika.
14: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
15: Santone Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
17: Abli na.
16: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhi sa Cebu.
18: Yes to Health Clinic.
19: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
20: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
21: Ug matag Domingo.
22: Libre na magpakonsulta sa doktor.
23: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
24: Ug mapalit nimo dinhi
25: ang mga produkto sa Yes to Health.
26: Yes to Health Clinic.
27: Dinhilan sa may Sapatera Bilid.
28: Hilid sa Barangay Hall.
29: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
0: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time na size 45. Oras sa doon ka na ito, Santone Gold Coffee Mix. Lamia sa timpla nga kape, mga katropa, ining Santone Gold Coffee Mix. Hilabihang ka nindot kayo ang imong pamati, mga katropa, inig inom nimo ining kape nga dunay glutathione o collagen. Muna'y akong pangutan na dahil ninyo, mga katropa, kung ang inyong kape na abay gidulot, gidalit, gida, nga maayo diha sa inyong lawas. Kini dunay glutathione o collagen. Pasabot pagpahamis, pagpaputi sa inyong pamanit, mga katropa, o sa inyong panagway. Ang collagen makababatanon pag yun na, mga katropa, maone ang dasok nga sangkap sa Santone Gold Coffee Mix. O gawas niya na ang superfood kay Santone man, ang superfood nga mangustin, mga katropa, anaa, ining lamian kayo nga timplada nga Santone Gold Coffee Mix. Suwayin ninyo mga katropa kadungwa pa magkasuway. Kay kami diri kadaadlaw among gi pangapin ang San

0: Gold coffee spirtig yung lamia sa timpla mga katupakadagan mga kita kasuwag mga kape lain-lain kanang mo bisita tag mga opisina mo adto tag mga balay mga katupan lain-lain mga kape pero pag tilaw nilang Santon Gold Coffee Mix nangumpra oi nangumpra mga katupak kamo diha usapin niyo gipamot kumprahan ani sa mga tindahan duol sa inyong lugar skin protection og skin glow ang gitanyag niini mga katupak samot pa karong mga panahon ng perting pagkainita. O niya, babad kay tadi ha. Gauga ang itong panit. Delikado kay na ha. Kung gauga itong panit, mga katropa. Mauna, kinahanglan tag protection. O ang protection, mga katropa, nga, di mag-uga itong pamanit. Ha? O niya, ang itong pamanit, mga katropa, muhamis na muputi, sab. Di ah, ang kape nga, doon ay glutathione o collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kumprahan na, mga katropa. O kung na, unhan mo sa pagpangumpra, di agapon. Yes to Health Clinic, ubos ning atong Sibianan, Z Plaza Building. Dan Hakusalem, tapos Barangay Hall, Zapatera, mga katropa. Kinarton nga Santon Gold Coffee Mix ang anaya. O kung maatlan gani mong Domingo, mga katropa, libre ang medical examination. Pasabot ang mga doktor nga mo healing ninyo, check up, mo examine, mo resita, mga katropa. Why bayad? So inyong naandang tagkinintos sa gawas nga doktor bayad pa check up ala tad-adal ng kinintos ig Domingo mga katropa iapil nagpalit o kinarton nga Santon Gold Coffee Mix ang libre nga medical examination programa sa Yes to Health mga katropa pasalamat diha kaninyo for making Santon products number one diha sa inyong kasing-kasing.
1: Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gallon.
0: Now, kining nahitabo karon mga katropaan hita sa mga developments sa Senado mga katropaan for the first time in history. Unas kasaysayan to ha. Nga dunay pinusilay, dunay sinukli ay ga bala mga katropa dito sa sud mismo sa Senado. Ay nakasood naman ko ana mga katropa na, natural na normal na nga akining buildings gobyerno inigsood ni mo dito mga katropa to ay mga opisina to ay corridor to ay lobby to ay mga security guard nakaabutan niya kay sa una permi man ta dito sa Manila kay naamantay mga kaso mga katropa sa Sandigan Bayan niya Sandigan Bayan adi ang House of Representatives o niya maghapit sa dito Senado mga katropa mga kaila na to nga naa nagtrabaho sa Senate mo na nga sud gawas ta ini mga opisina ha? So kung mag-iskot kag opisina kung inyong ma-imagine mga katropa kanang diha sa SSS mga ngana kana diha sa DBP nga mga tag-as ng mga opisina nga mga karaan mga katropa mao kining klasihan nga mga opisina niya uban na ilabi na sa in-between floors. Low ceiling na, mga katropa. So, ang mga tao diha, kumbaga, magkakita ay, mauto, ang inyo nakita as video, mga katropa, to ay media nito, to ay mga police, to ay NBI, to ay mga marines pagsuod, mga katropa. So, magkaabot tayo na yun. Now, karon, sa investigasyon, mga katropa, ang sergeant at arms mitumbok nga ang iyang encounter una, o sa iyang mga tao, nga doon ay armadong NBI. Nga tag-as man ko ng armas. Gipangutan na ko noon niya mga katropa. Nga nung namay armas niya? Nga nung armado man mo, sundin si Nando. Iyang gingnan ko ng mga katropa ni Aplaska. Ha, nga timing sad nga. Classmate ni Bato de la Rosa.
1: Kasikas! Kasikas!
0: Nga maoy ilang gipasang inlan karon nga planado ang maong panghitabo mga katropa dito sa Senado. Nga wa maoyon si Alan Peter Caetano. Kaya ang pangutana lagi ini karon mga katropa unsa man? Aha may naguna ang kagubot dayo nakaikya si Senador Bato de la Rosa.
1: Kasikas.
0: O ang plano nga gubuton aron makaikyas si Senador Bato de la Rosa.
1: Kasikas.
0: Unsa man ang kagubot gigamit? Ha nga makaikya si Bato o tungod sa kagubot nakaikyas si Bato mga katropa? Pero mao lagi na, nakaplano manggod to tungod kay daghan kayong kisaw san.
1: Kasikas!
0: Ang dapat manggod unta sa mga law enforcement agencies mga katropa. Nakabasa man sa dain eh. Dagamstagmigo na sa serbisyo mga katropa. Nga kanabang inutok gani, kanang dili ng pabigla-bigla mga katropa. Kasi mabigla manggod, basta itong huna-huna pasikat. Wah! Musabay ito mga katropa, ining kanhi senador, nga didagag mayor, wa na kining nahot mga katropa. Trillanes.

0: nga gabit-bit nito guarat nga perting pagkasuko ang Remulya kay ila mang yun unta tos DILG
1: Kasikas!
0: Aron iyang manduan ang iyang mga pulis magkakatrupa nga maoy mo patuman to anay nung Trillanes nga sumapang Remulya nga agi man unta na sa Interpol dayon DILG niya kami mo patuman. Pero Trillanes mga katupas, umapan niya, gikan sa kuno siya, sa Philippine Transnational Crimes Office Center. Philippine Transnational Crimes Center. Nasa siya iya. Mura mag atong gobyerno, imbis atong naandan sa eskwilahan mga katupas, atong nabawaan, three branches of government, na i-presidente sa executive, na i-senate president, senado, o sa lower house, house of representatives, na i-speaker of the house, legislative department na Supreme Court Chief Justice mo'y gada o sa ikaupat mga katropa si Trillanes ang gada pero unsang institusyon na wa patakabaw ana bindisyonanan pa nagunsa ng institusyon na gida ni Trillanes mga katropa nagpadaan dito ang imbiyay ang resulta di man na kung sa binuang pa nila mga katropa di pahuli ng buhay battle distance battle de la Rosa mga katropa PNP chief na, graduado ng Philippine Military Academy. Ang mga classmate, anak, mga katropa, entrenched na na. Perting daghana ng mga tao. Kada PMA year, mga katropa, ganda ng tao. Kaya i-graduate na sa PMA, first lieutenant ko na. Ang unang mission, anak, mga katropa, labi na kadumahan niti, Antos Mindanao eh.
1: Kasikas!
0: Antos Mindanao. Ngita na nagubat, mga katropa. Ang mga haniti kayo. Kaysa tulo ka branches sa Armed Forces of the Philippines. Ha? Ang kasagaran yun mga katropa, Philippine Army. So nga nga mag yung ganito sa gubat. At tumanday ka dito sa Abu Sayyaf sa una mga katropa.
1: Kasikas!
0: At tumanday ka dito sa mga armadong NPA. Mauna ang mga haniti gubat mga katropa, Army. Dayon na ay Navy, dayon Air Force. Di man kayo kaka-encounter anak kay Air Force lang daan, pabida. Ha? Mas daghan pa ang kining pilot na to mga katropa kumpara sa atong fighter jets. Inuray lang. O niya, Arikas Navy mga katropa, maog yapon. Atong kining barkong igugubat, mas naghan pag kapitan diha kaysa atong barkong igugubat. Kaya para sa Amerika mga katropa, porbida, pati na gana. Ang ilag pwede dito. Mauna nga army. O niya, kini si Bato mga katropa, diha din eh. Sa branch kay ang uban karon naman lang ni nga kung PMA ka tugi ka sa Armed Forces mga katropa sa una mawagod sila kining pinglakson sa una mga katropa kay wa pa man kayo maligon tong PNPA aaris sila sa police human graduates PMA aaris police mga katropa mauni si Bato de la Rosa busang man eh scout ranger mga katropa so dito tan-aw niya nga murag, apiki na kayo kay kung naasasinado, daghan pang maamong mga katropa.
1: Kasikas!
0: O niya, wa niya girecognize ang jurisdiction nga banyaga mga katropa gamao ang ICC.
1: Kasikas!
0: Yan yung nauna nga, may padakok mga ini. Ha? Nga malawag naman ko dito, stay wrong. Wa man ko ikasukol dito, ikabot ako sa Dahig, Netherlands. Nga depende man yun, unta na mga katropa, na matay treaty sa Amerika. Nakigasabot mo sa Amerika mga katropa nga kung ang atong mga opisyalis isuhan gani o usa ka foreign tribunal o warrant 2003 to dili ta mo submit sa ilang jurisdiction
1: kasikas
0: mabito na tanawa ron nagsige naman mag-ura dito sa Beijing President Donald Trump mga katropa to may kaso dito sa ICC wa na nila girecognize imo makita na Vladimir Putin sa Russia. Biswagi ko nung nagdakop ninyo des Putin, panong dito sa ICC. Di ka na mabungkag ng inyong building diha. Benjamin Netanyahu, Israel. Taghan ang mga standing warrants mga katropa, pero ang ilang mga opisyal, di makaako. Nga mo traidor sa ilang kaugalingong kadugo mga katropa. Nga ilaw nila stirong, pero doon sa ato, ay sus. Politika na, oh, pagkikalingkod tulog adlaw si Peter Cayetano pagka-Senate President, gusto na sa Trinidad. Ingun na kabuayan ng atong mga politiko. Ang huna-huna, politika na yun, mga katropa.
1: Kasikas!
0: Wanag yung laing huna-huna. At tanawa ni Ron, gitagpi-tagpi nila. Kay, gipalawman naman ang investigasyon. Tanawa ko na derap. Ato ko na ipakita na gasuwat sa GSIS. Di ba, kamo ba, mutuo mo, ane? Ang GSIS ni-request mga katropa kay nakuyawan ko na sila. dito sa ilang premises, sa ilang security, ang request nila, NBI yun.
2: Wow!
0: Taimingan nga na ang NBI na ganirong sa Senado. O sa marwa mo'y saling sa mga pulis?
1: Kasikas!
0: Kaya kung mag-isbutang kalinaw, upside as lugar, mga katrupa, pulis ba na itong tawagod? Nga nung NBI man yun.
1: Kasikas!
0: O na'y nakapanunas mga tawa ka na nga, giingon dito, aron ma, kining nga, tahi o maayo mga katrupa ka, ibutang na niya, JSI, swat, swati, ang NBI. Maong naas premises, aron ma-justify, kay nag-request mo og assistance.
2: Wow!
0: Bongo ray mo to ini mga katropa. Gano man, nakuyawan ng NBI. Kay gipamahayag o gibarugan ba yung presidente mga katropa nga iyang gitawgas matibag. Iyang gipaklaro sa NBI, stand down.
1: Kasikas!
0: Pasabot, dili sila mo porsige dito sa sud sa Senado mga katropa. Nganong naaman sila diha. Nganong naamay nadakpan, kining unang giingon nga, volunteer.
2: Ay, wow!
0: Volunteer ng NBI. Yusip, tanaw ninyo anong City Hall kaya na'y volunteer.
2: Wah!
0: Oh, tanawa ni Rap. Akong gisayan ni mo, Rap. Kiniga suwat sa GSIS. Kiniga suwat-suwat sa GSIS ni Tuman sa Blisya mga katropa. Pero ang pangutana niya sa iyang pagtuman, wa ba siya mamakak?
2: Wah!
0: Kaya hindi man siya ni ipiton niya. Nga nung ni suwat man, akong gisayan ni mo niya, kiniga suwat sa GSIS, nagkatawanan kayo, girequest ang NBI yun. Ang kanang NBI para special crimes ka na, mga katropa. Kasagaran niya sa NBI, mga abogado ka na, di na basta-basta, mga katropa. O niya, ang mga abogado, nga, maoy, mupalaom o mga investigasyon sa mga krimen, mga katropa mo, nang tawgon ang NBI. Di siya takaingon, abogado nga gusto nagpapulis-pulis. Kaya ka ng mga tawhan na, mga katropa, investigation, mga dana. Mao nang National Bureau of Investigation. Naana sila yung mga armas. Kaya of course, in the course of the investigation, mga katropa, delikado man kayo. Nga ilanggok doon ang mga responsable sa mga krimen. O niya, kanang uban nga mga dili, abogado, maugin na ang mga gitrain sa enforcement sa balaod, mga katropa. So, sakto ng kargada ang National Bureau of Investigation. Now, karon, nagamang mga abogado, mga ngilgig diha, diha mga katropa. Ila sa ning gipagawas ang suwat sa GSIS nga gisuwat nila mga katropa on the same day nga nagkagubot dito sa Senado.
2: Sana
0: magkatawa ka mga katropa na di aman ning top notchers bar examinations mga katropa ni hapit in taon na ito ron Panyero Al-Shawed De Leon Ismael mga katropa ag da may mga abogadong naminaw na ito ron maging mga huwis. Good morning din ninyo, your honors. Salamat kayo nga kalingawan ninyo og tanaw-tanaw paminaw ning atong programa din kay ang atong gi-discuss din karon mao ni ang mga paghitabo dito sa Senado atong gitagpi-tagpi ba. Pero mao lagi na nga daghang ga drawing mga katropa pero why klaro kay lutaw man gihapong dispuga mga katropa. GSIS ang nipirma mga katropa no less than the president and general manager.
1: Kasikas!
0: Mauni ang posisyon sa una sa usa ka banggitang Bisaya, mga katropa, igsuon ni Governor Gwen Garcia. Yes, si Winston Garcia, mga katropa. Mo'y gandaan yung posisyon na diha sa GSIS. Tanawang pizza, pagka-timing, Mayo 13. Kanus abog na tanawa Mayo 13, mga katropa, kanus tanawa. Alas 5:08 sa hapon, alas 5:08 gi-receive sa NBI rap. Usa ka oras uman adto dito na naghinahinay og kisaw rap. Taon-taon adto dito nang pinusilay rap. Timing kayo. Butang niya dito Honorable Melvin A. Matibag, Honorable sa Bdiya ang director. Diyas NBI. In the light of the activities, what niya mga katropa sa President sa GSIS, currently taking place within the Senate of the Philippines, sa mga paghitabo ko, no? Activities, klaruhan na, President. Sa mga activities, sa mong pasabot, kaya nga team building. GSIS premises, we respectfully request the deployment of NBI personnel. Tangil ngiga NBI, gina?
2: What?
0: to assist in maintaining peace, order and security in the area. Susuhan doon ninyo, pres. Kaba mo mga abogado na diaga na si NBI, ubang mga operatiba, o niya, special crimes na iya, tag doon na na, maong yung inyong papulison diha sa inyong premises GSIS. O disuwat lang yung gani, GM, kay tungod, ipa-justify ninyo diha ang presensya sa NBI. Kay nagkamuritsing naman doon, kay gingnan man na sa presidente, nga dili pasungangahon diha sa Senado. So mga pang GM Veloso, mga katropa, their presence would greatly help ensure the safety of all individuals. Ang presensya ko sa NBI, makapasipti sa mga tao nga nasa GSIS. Prevent untoward incidents and support the orderly conduct of ongoing activities. Ang katawan na na. May ko na pangutan, onti ka GM Jose Arnolfo A. Veloso, sir. Kada activity, kada na ay kaguliyang diha, na ay kasikas diha sa GSIS, NBI inyong tagdon? NBI ang inyong tawgon? Kay kung NBI inyong tawgon, di ta maka-ascribe o malis ani mga katropa. Pero karon lang ninyo gitawag ang NBI, kay nagkamuritsing na, gumikan kay DIA, naa sa Senado, bisag ingnan sa presidente, na stand down, dili pa porsigihon diya sa Senado, bisag unsa na lang rason, nga naagun sila sa atbang hotel, kay ga-fellowship mga katropa. Kay ga-tapok-tapok. Ah, di baka ma-appeal ani sa kaso o niya, GM Veloso, sa imong pagpamutbot. Nangutana lang yung GM, kaya hastang timing nga yun. We trust in your favorable consideration and immediate action on this matter. Nisalig ko na sila, mga katropa nga, uyunan sila sa NBI nga muantog yun dito, aron mo assist sa ilang peace and order. Katambalos-los.
1: Kasikas!
0: Kada kong binuang, ana, GSIS, ilaro ninyong publiko, dua-duaan ninyo, bugoon ninyo, GM Jose Arnolfo Veloso, sir?
1: Kasikas!
0: Mabanggit tayo lang mahuna-unaan, mga katropa. Kung di, nga gipangitaan ni nilang pagi, pag-justify sa ilang presensya dito sa Senado, bisan pa man ang presidente miingon nga ayaw mog-anha diha. Apil-apil ng GSIS, may sanding imbestigahan, mga katropa. Tanan imbestigahan. Ang atong gusto ini, mulutaw ang kamatuoran. Pero aba, ang labaw gusto sa mga Pilipino, mga katropa, magmalinaon ta, magmalambuon ta. Pero kining klasiha nga mga politiko, trapo, abusado, inept, way pulos, di kaybaw, buda, sarindas pagagamhanan. Ambot lang. Asa takutob ini, mga katropa.
1: Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gelon.
0: Bernard Binyosa, Dias Guadalupe Community Multipurpose Cooperative. Itong acting manager kanon, mayoga buntag niya kay si Madam Janet, mga katropa. Kami trabaho sa ito, gawas sa Sugbo. Sa pag-tanaw dito sa mga kalihukan sa co-op, mga katropa. Good morning niya sa itong chairman's board, mga members board, o personahe. Salamat kayo, kaninyong tanan. Inyong suporta. Jun Magalang, kumusta niya part? Ampings kanunay Elmer Yalo. Brenda Mark, good morning. Joseph Panyares Garces. Long live niya, brother. Maying pagpaminaw, Jocelyn Flores Cabarubias. Risto Ray Yalo. Kumusta mo niya? Mayog buntag sa kong mga pariente. Kap Bonit Maurilio. Diya sa Barangay Kinasangan Pardo, mga katropa. Ay kaugalingong mundo sa brad. Di Andre si Mayor Ernest Herrera, mga katropa. Ayun mga brad, magagadchaging ka na si Maria Luisa ba? Hey guys, doon sa mga nasugatan mo diha, itong mga amigo. Good morning kaninyong tanan, salamat kayo. Attorney Luge Chan nga naas New Zealand. Uba na to mga katropa, thank you kayo. Attorney Ramon Mikael Doyongko. Shout out Boss Aimee. Ilgig ni si Attorney Ramon, mga katropa. mao ni anak sa kanhi director sa NBI nga kadtong mga higayuna ang NBI porbida usas mga halangdon haligi nga mga institusyon sa nasod mga katropa. Mao ni ang resulta ang anak kas tangil ngiga sa gaabot ang pagka-bright ug pagkagwapo panagsara na mag-abot susa ka tao ha? Di anag yung tanan ni Attorney Ramon Mikael Doyongco mga katropa. Brother Jack Trejo, sir! Kamusta niyang sinaligan sa Rural Bank sa East-West, mga katropa? East-West Rural Bank. Sila niyang Kuya Bong. Good morning, kaninyong tanan. Idol Boboy Rosito. Good morning, pareng yan. Diyan sa Sambag 2, mga katropa. Uba ni Kapa Kuya K.N. Wenceslao. Good morning, kaninyong tanan. Galslo Alipio sa Torre. Good morning, Armando Consolacion, Fiscal Sir. Ayog pagpaminaw diya sa mga Fiscals Department of Justice. Salamat kayo sa inyong paghapit ining atong programa. Idol Jeff Ligaspi. Good morning, Pen Apple. Ayog buntag niya, Gaw Norman. Salamat kayo kaninyong tanan sa paghapit ning atong programa karong mga takna. Atong mga viewers sa YouTube, salamat. Good morning. Rosavilla Villamor, Jocelyn Destreza, Andres Acaso Jr. watching from Dumaguete City. Altea Bato Malaki Puntillas. Naminaw sa programa karon mga katropa, naglantaw live. Gikan sa Negros Oriental. Lanug-lanug tas Negros na pa. Oriental, Occidental. Grabe kayo ang ato nga pag... abot dito sa XFM sa sila via internet online ang uban mga katropa ug na-address Tangki Talisay ina kugihan na ng kapitan des Talisay mga katropa attorney Jared Cabilte tong classmates Paul Sai ya gikan nag Josephine Pakulaba. Good morning ninyong tanan diha Leo Suerto. Kamusta diha pre ito gamang husbuboy bahoro mga orasan Russell Tanggol. Good morning kaninyong tanan niya. Thank you kayo. KB Joseph Suscano. Ayog buntag niya. Very worshipful Sir Erwin Ayan Almagro mga katropa. Minaw sa mga tukaroon. Uban si Idol Byron Peramide. May buntag niya Idol. Ang utang igsuon ni Attorney Charis Peramide ang atong sangguniang panlungsod secretary mga katropa Dennis Dakbayan sa Sugbo. Ti Michelle, kumusta diha te? Bernadette Bautista. Good morning kaninyong tanan. Thank you kayo sa inyong paghapit ng atong programa. Marvin Morales. Mayong buntag diha. Palanggan. Good morning kaninyong tanan. Salamat. Musunod itong hanay sa mga balita.
1: Kasikas Express Balita.
0: Standby, alang niya na mga katropa, itong takna, alas 7, Jess na.
1: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag-Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C, para sa araw-araw na resistensya.
3: XFM.
4: Santo Glass Gold.
5: Ako si Don sa Kamaestra.
6: Magka-ulcer ko.
5: Nag-research ko ang siya'y maayo o bigawas niya ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan. Duwa ka si Mana. Ako na siya'y gaayong kausmanan. Dili na musukit ang akong kotokoto.
4: Santo Glass Gold. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
1: Santo Glass Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskuto ng healthy sa lawas. Santo Glass Coffee Mix. Regulang the best. Sa kada higop ni Masa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na basa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, o soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
8: Ako si Bebe, usa ka mangunguma. Tibuok adlaw jud kong gapainit, unya magsigi pa jud kong

0: 3 times a day. Sa sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabad sa akong ulo.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.

0: Lupig pa nimo ang na-seen zone sa lubog nimong vision. Dili ka na okay. Kay deserve nimo ang good vision for the person. Oh, lamna this. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, kini adunay lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Alang sa deserve nimong for the win nga pananaw. Maungli kayong ma-seen zone tungod lang sa lubog nimong vision. Sublion ko ha, deserve nimo ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Para sa lig-on nga bukog, Premium D3. Lig-on nga immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria o viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, tulo ka high-grade ingredients, giupan sa usa ka kapsula para mas kusog ug kalawasan, maproteksyonan batok sa bacteria o viruses. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
1: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala na mi time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya na mi og higda. Dili na pud mi active pareho sa among marital obligation. Gusto ko man, pero si Mr. Hina nagyud. Since open man kami sa mauna nga butang, nag-research mi. Hangtod sa nakita na mo sa Facebook ang Turbo Food Supplement. Positive mga reviews. So, amo gi try, wala gyud mi nagmahay. Happy ka ayo mi. Og nibalik ang among regular na loving-loving. Turbo lang ang exciting.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
3: Seven Plus Herbal Soap.
4: Yun is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin ko.
3: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
5: Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu.
6: Abli na.
5: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic dinhi sa Cebu. Yes to Health Clinic. Abli matag Lunes hangtod Biyernes. Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon. Ug matag Domingo. Libre na magpakonsulta sa doktor. Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic. Ug mapalit nimo dinhi ang mga produkto sa Yes to Health. Yes to Health Clinic. Dinhi lang sa may Sapatera.

0: FM。
1: Oras sa XFM Cebu, Philippines Standard Time, alas 7:17 oras. Hatod ka na to sa Premium D3.
2: This time check is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simulan ang araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Kasikas! Kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express. Balita!
1: Og karon sahan ay sa mga balita adlaw nga Biyernes pitsa 15 buwan sa Mayo tuig 2026. Dinhi sa ato mga SK sa Cebu City nga dili makakumpletos mandatory training, dili makadawat og pondo.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa balita sa kauluhan, impeachment court sa Senado mag-convene sa Mayo 18. Mapang Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa gawas sa nasod, US President Donald Trump gibaharan sa China kung manggilabot sa conflict sa Taiwan.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa business news, Prime Corgen Plants giparisponde sa Department of Energy tungod sa kakuwang sa supplies kuryente sa Luzon og Visayas.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa health news, sedentary lifestyle posibleng hinungdan sa daghang sakit.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa XFM trending, ABS-CBN reporter mihilak gumikan sa kapeligros coverage sud si Senate building atong miaging gabi.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa sports news, Cavaliers usa na lang kadaog aron masud sa NBA Conference Finals human ilang ipildi ang Detroit Pistons sa overtime.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa showbiz news, mga celebrity misaway sa shooting sa Senado. Senator Bato, gusto na nilang mutahan.
2: Kasikas Express Balita.
1: Sa balitang ex-special, panang gibuwagan tungod sa pagka-chubby ang nickname sa asawa sa cellphone.
2: Kasikas Express Balita.
3: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Og karon sa detalye sa atong mga balita. Dinhi sa ato, posibleng dili magadawat og city-funded projects, incentives og suporta sa mga opisyales sa sangguniang kabataan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo nga mapakyas mandatory leadership og governance training. Ubos gisong ordinansa ni Cebu City Councilor Michelle Abelia Celiona ang proposal nagtumog sa paghupot og accountability sa sangguniang kabataan, taliwas kontrobersiya sa biyahe sa mga opisyal sa Barangay Labangon ngadto sa Thailand. Ubos sa ordinansa, tanang elected og appointed SK officials kinahanglan mo kompletong 24 oras nga leadership og governance training sud sa unom ka buwan gikan sa ilang pagkalingkod og 8 ka oras nga continuing education matag tuig. Lakip sa training ang ethical leadership, budgeting, financial management, anti-corruption, transparency, disaster preparedness, digital governance og mental health awareness. Ang mga di mutuman magadawat og formal notice og mahimong dili maka-appeal sa city-funded programs, awards, incentives og endorsements sa ilang mga proyekto. Kapag dili sila mahimong suspindihon o tangtangon sa pwesto, subay sa balaod sa SK autonomy. Ang proposal girefer na sa Committee on Laws og Youth alang sa pagtuon niini.
2: Kasikas Express Balita.
3: Balitang dukan, balita sa dukan.
1: Sa laing balita, gibutyag ni Engineer Nico Arancillo technical support sa engineering sa Visayan Electric Company nga ang presyo sa fuel makaapekto sab sa ilang monthly rate. kung padayon kining musaka. Buus ba usab ang singles kuryente. Subay nini sigun pang aransilyo tungod sa sitwasyon karon. Lauman sa mga konsumidor ang pagsaka sa singles kuryente karong buwana. Posibleng musunod buwan. Apadili pa sila kahatag impormasyon kung pila ang iumento karong buwana. Niadtong Abril, ang rate sa VECO anaa sa 12.57 pesos per kilowatt hour. Auhag niya sa mga konsumidor nga magtaginot og kuryente sama na lang sa pag-ibot sa mga appliances nga wa gigamit. Tungod kay bisan og wa kini gigamit apan nakasaksak naggamit gihapon kinig kuryente.
2: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
1: Sa balita sa kauluhan, magtigom isip impeachment court ang Senado karong Lunes. Alas 3 sa hapon, aron husayon ang kaso batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Kining pamahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Ang maong petsag oras na kalatin sa sulat ni Caliktano, nagipadag kag House Speaker Faustino Bongedina III. Din gipahibaw ang mga opisyal nga nadawat na ang Articles of Impeachment batok sa Vice Presidente. Lakip na ang tanang annexes. Matod pa sa suwat, subay sa Senate Rules of Procedure on Impeachment o sa Batakang Balaod, ang Senado magpadayon gilayon sa konsiderasyon sa reklamo o gipasabot nga ipailawom kini sa tukmang proseso isip mandato sa jurisdiction sa Senado. Gimanduan usab ang sekretaryat na i-appeal ang Articles of Impeachment sa calendar for ordinary business alang sa referral sa Impeachment Court nga ipatigom kung sa labing daling panahon kung walay issue sa rules o procedure. Si Cayetano mismo may pirmas mang suwat at tubangan sa media. Sa House of Representatives, ipasa ang impeachment batok sa Vice Presidente sa butong 257-45 samtang siyam ang mi-abstain.
2: Kasikas Express Balita. Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
1: Sa laing balita, ipahibaos man na kanyang ang Senate security personnel ang unang may pabutog warning shot sa suod sa Senado atol sa tensyon na nga nahitabo. Matod pang Palace Press Officer Claire Castro, nagsugod ang insidente human makitaan sa mga opisyal sa Senado ang mga agents sa NBI suod sa teritoryo sa GSIS nga kasikbit sa Senate Complex. Giingon sa Malacanang ang presensya sa NBI, gihangyo lamang aron pagpanalipod sa GSIS premises o dili para sa operasyon sa pagdakop. Matod pa, may responde ang Senate Security o man nila masuta ang presensya sa NBI o may adtos connecting bridge tali sa Senado o GSIS building. Diin dito nahitabo ang komprontasyon. Sa diyang gipaila sa NBI agents ang ilang kaugalingon, giingon ang Senate Sergeant at Arms ang may pabutog warning shot nga gituuhan nga mo'y nakapapukaw sa tubag sa PICAS grupo. Samtang padayon pang ipangita sa mga otoridad ang konfirmasyon sa tinuod nga himutangan ni Senador Bato de la Rosa, human giingong nibiya kini sa Senado. O sa gauras, human sa shooting.
2: Kasikas Express Balita. Balita sa international. Balita sa international.
1: Sa balita sa gawasan nasod, sa China, naghatag og pasidaan si Chinese President Xi Jinping ngadto kang US President Donald Trump nga ang bisan unsang sayop nga lihok sa isyu sa Taiwan posibleng makapahamtang og conflict tali sa ilang duha ka nasod. Nahitabo maong panagtigom sa Beijing. Din giabi-abi si Trump uban sa red carpet ceremony sa Great Hall of the People. Apil ang military band o gun salute. Sumani Xi ang China o Amerika dapat partners o dili magkaaway. Dungan sa paghisgot sa isyu sa self-rule nga Taiwan nga giangkon sa Beijing nga sakop sa ilang teritoryo. Si Trump nga mipuli o positibong tono. Naingon nga ang relasyon sa Amerika o China maayo o adunay dakong kaugmaon. O gila si Xi isip great leader o amigo. Bisan pa sa seremonyal nga welcome, nagpabilin ang tensions duha ka mga nasod tungod sa nagkalain-laing trade o geopolitical issues nga nagpadayon suod sa mga milabay nga katuigan.
2: Kasikas Express Balita. Balita sa international.
3: Balita sa international.
1: sa laing balita. Gipanghimakak sa United Arab Emirates sa mga report kanunay gingong skrito nga pagbisita ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sa ilang nasod. Matod sa UAE, wa sila'y konfirmasyon sa mong biyahe. Bisan pas giingon sa opisina ni Netanyahu nga nakikita siya kag UAE President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Tulos nagpadayon nga tensyon no gubat sa nasod de Iran. Sa pamahayag sa buhatan ni Netanyahu, giingon ang pagbisita usa ka makasaysayanong kalabuan sa relasyon tali sa Israel ug UAE. Samtang isudyot usab sa US Ambassador sa Israel Mike Huckabee nga nagpadala ang Israel og Iron Dome air defense systems og personnel dito sa UAE panahon sa gubat. Ang UAE nga usa ka dakong aliado sa Amerika i-target usab sa Iran atul sa gubat nga nagsugod niadtong Pebrero 28.
2: Kasikas Express Balita.
1: Atong takna alas 7:28 na.
2: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Sa atong health news,
0: XFM Health News.
1: Gipahimangnuan sa mga health experts ang publiko mahitungod sa kapeligro sa sedentary lifestyle, sobrang paglingkod-lingkod o kulang pisikal nga kalihukan sa inadlaw-adlaw. Matod sa mga eksperto sa panglawas, adunay paglingkod sa mas pagtrabaho sa opisina, pagtuon o sige gamit og cellphone o computer, mao'y makadugang sa risgo sa obesity, high blood pressure, diabetes o sakit sa kasing-kasing. Ingon usab nga bisan pa og dili bug-at nga exercise, ang simpleng paglihok-lihok ka sa mas paglakaw-lakaw matag oras, pag-inat sa lawas, pagbarog-barog sa tunga sa trabaho, makatabang na harun mapalambong sirkulasyon sa dugo. Girekomenda sa mga doktor na mag-ehersisyo bisan 30 minutos kada adlaw og likayan ang paglingkod suod sa taas nga oras. Dugang pa sa mga health authorities ang pag-usab sa lifestyle gikan sa inactive ngadto sa active, makatabang dili lang sa physical kahimsog kun dili lakip usab sa mental health og well-being sa usa ka tawo.
2: Kasikas Express Balita.
1: Ang kasikas sa panglawas gahatod sa itong oras, alas 7:29 na.
2: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
4: XFM.
5: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marino, sorry sa kong upload daw. Hindi ko na sakit. Dayong muto ni inagpuog Santon Plus na wala siya. Normal na akong pangingi. Hindi na masakit akong puson. Pasalamat ako na naayo sa Santon Plus.
7: Mabili-bili nga ba? Sumasakit yung puson ko. Narinig ko sa radio na yung nga yung sa Santon Plus. Nag-take din ako. Salamat sa Santon Plus. Gumaling yung sakit ko.
5: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Ang kape na may Santon at Vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
8: Oy, nalong gamugot mo na imong dagway.
9: Oh, sakit kaya kong tiyan lula.
8: Ngano man?
9: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kutu.
8: Mali na nga kape ang imong giinom.
9: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
8: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Hey, hey, hey, hey. Oy,
4: tulong. Ganun lang tibaw maga.
10: Oh, hindi na ko patutuyo ni mama pa.
4: Natural, hindi na ka patutuyo. Kinakok ka na.
10: Ikaw lagi

0: Og fresh skin,
1: mag clear skin herbal soap with glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala.
4: Mag-Cellphone Plus Herbal Oil.
3: Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib.
4: Siguradong kinhawa ay hatid.
3: Cellphone Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahid
3: na all-in-one.
4: Sa presyong
3: magaan.
4: Cellphone Plus Herbal Oil.
5: Sis the Pain.
6: Ako si Benji sa construction worker. Karunay ko kagabalon o Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
5: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santong Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
8: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhis sa Cebu.
10: Abli na.
9: Yes. Abli na ang Yes to Health Clinic. Dinhis sa Cebu.
11: Yes to Health Clinic.
12: Abli matag Lunes hangtod Biyernes.
13: Alas 9 hangtod alas 5 sa hapon.
14: Ug matag Domingo.
15: Libre na magpakonsulta sa doktor.
16: Dinhi mismo sa Yes to Health Clinic.
17: Ug mapalit nimo dinhi
18: ang mga produkto sa Yes to Health.
19: Yes to Health Clinic.
20: Dinhi lang sa may Sapatera Bilik.
21: Hilid sa Barangay Hall.
22: Abli na ang Yes to Health Clinic sa Cebu.
23: Hi, it's me, your Mamu Christine Babaw. Let me introduce to you Baby Co Baby Wipes, the only wipes na aking pinagkakatiwalaan for me and my family. FDA approved ito. Soft and safe para sa sensitive skin natin and ng baby nyo. I use this for my daily cleansing needs. I am feeling clean and fresh lagi. Sa presyong abot kaya, only Baby Co Baby Wipes. Subukan mo rin. Ang Baby Co Baby Wipes ay mabibili sa mga suki.

0: XFM.
1: Oras sa XFM Cebu, Philippine Standard Time, alas 7:31.
2: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon. Kasikas Express, balita.
0: XFM Business News.
1: Sa kasikas sa Patigayon, Prime CoreGen Plants giparisponde sa Department of Energy tungod sa kakuwang sa supply sa kuryente. Si katropang Crystal Joy Filerca sa report.
3: Gipahigayon sa Prime Infra ang pagpadagan sa ilang natural gas plant sa mas taas na kapasidad aron matabunan ang kakuwang sa supply sa kuryente sa Luzon Grid o Visayas Grid.

0: Mala ni Energy Undersecretary Rowena Cristina Guevara, gipadagan ang Prime Core Gen Facilities tungod gipaubos sa red alert ang grid sa National Grid Corporation of the Philippines tungod sa forced outages sa daghang power plants ug kusog ang demand sa panahon sa kainit. Lakip sa gipadagan mao ang 1,000 MW Santa Rita, 450 MW San Gabriel ug 97 MW Avion Natural Gas Plants nga nag-operate sa laing-laing level sa kapasidad aron makatabang sa supply. Matod sa Department of Energy kon DOE, mikabat sa halos 3,942.8 MW ang nawa ang kapasidad tungod sa plant outages, samtang adunay duga nga 738.8 MW nga naa sa derated o ubos nga operasyon. Ang red alert mao ang highest alert level sa grid nga nagpasabot nga kuwang ang supply ug posibleng magresulta sa rotational brownouts aron malikayan ang pagkapakyas sa tibuok sistema. Tungod ni ini, nakasinati ang pipila ka konsumidor og 2 to 3 hour nga power interruptions sukad pa ni atong Miyerkules sa gabi. Para sa atong mga katropa nga gustong palig-unon ang immune system, malikayan ang ubo, hilan at labad sa ulo og di makahilab sa tiyan, ang Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C maoy haom alang kanato mga katropa. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyong katropa Crystal Joy Felerca, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
2: Atong takna alas 7:39 na.
1: This portion is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. XFM. Trending karon.
2: ABS-CBN reporter mihilak gumikas ka peligros coverage sud sa Senate building tungos buto-buto. Si katropang Philip Serohano sa Sugilanon nini.
3: Daw milupad ang espiritu sa reporter sa ABS-CBN nga si Zian Ambrosio Human makadungog sa daghang mga buto sa armas sulod sa Senate building sa miaging gabi. Madungog nga ni Bakho, giubo-ubo si Ambrosio gikan sa pagkaganhangtod na sa pagtago aron dili maygo sa saag nga bala. Makita usab ang mga naka-vest ang naka-jacket nga adunay tatak nga NBI uban kanila dito sa GSIS building nga tapadra sa Senate building. Una niini si NBI Director Melvin Matibag nagkaroon nga walay mga personal sa NBI ato sa hitabo sanglit dito sila sa usa ka hotel nga naka-istambay layo sa Batasan Complex. Si President BBM usab ningon nga alas 4 pa lang sa hapon sa maong adlaw human ilang nadawat ang komunikasyon gikan sa Supreme Court, iyan ang gimanduan ang mga NBI personnel sa pagbiya sa edipisyo. Para sa itong mga katropa ng mga kalalakinan, kinsa na problema na sila nalawas ng kalipay. Karo mga katropa, di na ka na ang ikabalaka. Gamikan kay ang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapalit na kinisan yung mga suking butika. Di ako sab sa ground floor sa Z Plaza Building. Di ako sa lim, tapad sa Barangay Hall, sa Barangay Zapatera. Naimutang nga ito ang Yes to Health Store. Then available ang tanang produkto sa Yes to Health Incorporated. Alang sa naghiusag Pilipino para sa Pilipinas, kini ay certified turbo user, katropang Philip Serohano, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
4: XFM Archives.
2: Koy-koyon ta ang kasaysayan. Pinaaging katropang dakoy-koy.
5: Nataon niya itong Mayo 15, 1893 sa Manila si Jose Nepomuceno nga gila is si father of Philippine movies. Siyang nagpasugod sa film industry sa Pilipinas niya itong 1917 o ganahimong producer sa unang all-Filipino film nga Dalagang Bukid niya itong 1919. Nagbuhat usab siya og daghang pelikula og newsreels o siya ang unang Filipino nga nakalantaw og international film coverage. Pinagi siyang trabaho isip correspondent sa foreign news agencies. Nitong 1932, iyang gihimo ang Punyal na Ginto nga giila isip unang Filipino sound film. Nagpadayon siya sa pag-produce o pag-direct sa mga pelikula hangtod sa iyang kamatayon nitong Disyembre 1, 1959 sa edad nga 66 anyos. Sa itong mga katropa di apaliguna ang inyong mga lawas, labi na karabag usap-usap ang panahon, tumal kamog Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Alang sa naghayos ang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Da Koy Koy, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
2: Atong takna alas 7:42 na.
1: This time check is brought to you by Santone Vitamin C. Paalala sa kalusugan, mag Santone Vitamin C, ang alkaline vitamin C para sa araw-araw na resistensya. Balitang sports, balita sa sports.
2: Sa kasikas sa paugnat sa kusog sa NBA. Atong NBA updates, dalit ka na to sa Windsor. Kuha ang imong libreng bet sa windsor.ph. Cavaliers, usa na lang kanaog aron masood sa NBA Conference Finals. Human sa ilag pagpilde sa Detroit Pistons sa overtime. Si katropang Gyro Viking sa detalye.
4: Napugan sa Cleveland Cavaliers ang kusog sa Detroit Pistons aron mudaog sa score nga 117-113 sa overtime ni Adtong Webbets. Pinaagi sa 30 puntos ni James Harden, nakuha sa Cavaliers ang ilang unang road win in playoffs ug mipahimutang og 3-2 nga abante sa best of 7 Eastern Conference semifinal series. Paningkamutan sa Cleveland nga tapuson ang serye sa Game 6 karong Biyernes sa ilang home court diin naghulat sa Conference Finals ang New York Knicks. Alang sa Pistons, dunay si Yamka assist o 7 ka rebound si Cunningham samtang si Danish Jenkins misumada o 19 puntos. Kinahanglan mo daog sa Detroit sa sunod nga duwa sa Cleveland aron mapugos ang Game 7. Alang sa natural nga suporta sa immune system o kinatibuk ang kahimsog sa lawas, kanunaya ang pagtumar sa Santon Plus Gold. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinahang inyong katropang Gyro by King, XFM News.
1: Kasikas Express Balita.
2: Ang NBA updates, dalit ka ninyo sa Windsor. Ano inyong libreng bet sa windsor.ph.
1: Kasikas Traffic Situationer Report.
6: Isang araw, nagmamaneho sa Dubai.
2: Atong i-check ang kasikas sa gawas. Doon sa kahimtang karon sa kinatibuk ang Metro Cebu area. Pinaging katropang Eric Amaro.
1: Live report.
2: Katropang Eric, good morning.
7: Good morning. Happy Payday Friday, katropang Atty. Ray. Mga katropang sukinig sa XFM Cebu 8.3. Nagbadas-badas sa karon sa kaos kapahin. Unya, Atty. Alinaw, no? Ang kinipogat sitwasyon. Nagkakas sa traffic ko sa Atty. Stampayan Cebu. Karong magatag-lagat pag Atty. Ray. So far, so good, no? Sa ato sa pagkabadas-badas, gikanta og kinipag downtown area, pagkano sa Dris Midtown, katropag attorney rin, mga kaiglaan, flowing lagi kayo, ang dagas trafiko ng mga oras, so patay na giyan, ng mga kining kadalanan, ng kinipang taas na aga kung tayo sa mga sakinan, or di ba ka, kining traffic na kayo, kining heavy traffic, katropag attorney rin, mga kaiglaan. As usual, kay atong maobserbahan, no, sa Dris may kuan po na atong himutangan karon B. Ramas Street, no? Panahon sa ting klase, purti kining traffic kadri katropang atroni mga kailan, pero sa pagkakaroon, purti nga mingawa sa ito sa mga makita sa muta going to kining kuan po, B. Rama facing sa padong sa Guadalupe Church, purti mingawa ang going downtown, maoy medyo bay-bay po doga sa kinang katropang atroni mga kailan. Sa ito pong pag-check, no? Agita kayo nag-dalan kulon, Usmania Boulevard, tengon there is my Puente Osmeña, kinibag flowing na kayo, no? Normal and light traffic lang. Ito na sinati ka ito pang attorney Ray going to capital area. Din lang sa may iskaryo kong Napoy Times nga kining kunitlitan. Baga ang mga sakinan, unya sa matagin o stop ang traffic light. No? Wag traffic light. Kinipong pag hukot sa dagat sa traffic ko katupang attorney. Pero ikaw signal na po, mahawan na po sa baaga maog atas nga kung tayo sa mga sakyanan na Manila, Talamban area. Base po sa pag-check sa base control operation, normal ang light traffic lang. Katupang attorney, baga kahigala dripon sa SRP magagigipon nato kaganina FB Steel hapsay ra kay kadalanan katubang attorney Idris May and Bacalso area bon hapsay ang dagan sa trapiko sa pag-check us nato sa atong CCTO no base control operation magisgota og kinipog mga disgracias kadalanan katubang attorney mga kahigalaan po ang ilang na tala po, no? Kwan, mga size ni Kuto ba? Gikan sa kwan ni kaganina. Alas, kwan pa mga ganyan, katong mga attorney rin, no? Pati rin yung gamaya, ang kwan po, ganyan, kagabi, no? Kagabi pa nila class, katong mga attorney, alas size 5 sa gabi, nga doon na sila inadawat nga, kini pong bangga as of the moment, sabad sa iyo ni kabuntag, kung nandun yung mga oras, ha? Wapay mga aksidente sa kadalanan, no? Ang kay katong Dirismay kwan pod, Dirismay 3 April Street, natoy motor nga na tumbak kay tungod nato kay gipusil ag kini pong iyang sakay katrupang atre mga kahigalaan pod, ha? So wa di gito ingon ta bigla accident katrupang atre mga kahigalaan pod, ha? Yeah, so far so good inon sa kini pong napanapili naman aga motor nga tong gisakyan sab sa kini nga biktima katrupang atre mga kahigalaan, ha? So nya wa poy kwan pa pagtaliksik pagkuha ito mga oras sa katong mga low-lying areas nga kining kwan pod maglisod po kagi ang katong mga mag-motorsiklo, wa may problema, kung may pagwan, katong mga tuloy, magkahigalaan yung mga orasa. So, sa mga katropa, nga mubiyahe pa, di nga Payday Friday, mangumpra, o di baka, doon ay mga kinipong lakaw, ha? So, siguro ang mga kigilan nga nakakapi mo diaga sa Santo Plus Copex, kay kining atong kapi, mga kigilan, magkabusog na, sustansyado pa, mga kigilan, wadun pa inyong mga balatian diya. Kining atong kapi, taas og vitamin C, taas og anti-cancer property, tungod usab sa kini po kamunggay og kining ato sa mga kinilan po nga mangustin. Punan pag soya powder nga good for the heart. Alex Sergio sa Pilipino para sa Pilipinas yung katropas dagat sa trapiko matagpuntag sa katropang Eric Amaro, XFM News.
8: Live report.
2: Ang atong traffic update, salamat katropang Eric Amaro, naghatod sa itong oras, alas 7:49 na.
1: This time check is brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
8: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Sa kasika sa showbiz, mga celebrity may saway sa shooting sa Senado. Senator Bato de la Rosa gusto na nilang mutahan si katropang DJ Reyna Chinita sa balita.
9: Exciting showbiz chika sa Adlong Biyernes mga katropa TGIF, maing buntag Sugbuanon, maing buntag Kabisayan, maing buntag Sugbuanon ni balik na usab sa sentro sa diskusyon sa publiko ang pipila ka mga celebrity human sa kagubot og shooting nga nahitabo sulod sa Senado ni atong Miyerkules sa gabi Mayo 13. Di ini dangop si Senador Bato de la Rosa, wala pa masuta kung kinsa gyud ang napabuto sa pusil apan nahitabo ang insidente sa panahon nga ihatod unta sa House of Representatives ang Article of Impeachment bato kang Vice President Sara Duterte. Ug human usab mapakyas ang Supreme Court sa pag-issue sa stay order batok sa ICC arrest ni De La Rosa. Si Johnny Pangilinan ug Kim Chiu miingon nga malikayan unta ang maong insidente kung adunay tawo nga mi-surrender dayon sa mga otoridad. Wala siya mahingalan apan giingong posible nga nagtumong siya kang De La Rosa. Samtang si OJ Diaz nangutana kung hangtod kanus amo panayon ang sitwasyon sa wala pa mo surrender ang angay mo surrender o kung alam pa ba sa nasod ang gihimo sa pipila ka mga tao sa Senado. May padayag usab o kabalaka si Bianca Gonzalez pinagi sa mensaheng God bless the Philippines. Giawhag usab ni Agot Isidro ang mga otoridad nga ipagawas ang CCTV footage sa Senado o nanawagan nga mo surrender ang usa ka individual nga wala niya hingandi. Si Pokwang naman miingon nga murag na himo ng sirkos ang Senado tungod sa nakasunod-sunod nga hitabo ang maong celebrity na ilhan nga vocal sa ilang political views sa mga panghitabo karon sa Pilipinas. Mga katropa mo ka nang atong updated showbiz chika sa Adlong Biyernes o gayaw kalimot nga adunay partner sa matag labing-labing ni Mrs. Turbulator is supplement for men 100% natural, safe and effective mga katropa. Para kanunay satisfied certified si Mrs. Mag-Turbo. Dahil sa Turbo, wagas ang lakas. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, DJ Reyna Chinita, para sa Showbiz Balita sa XFM News.
10: Kasikas Express Balita.
11: Mga balitang makapahimuot, makagaan sa buot, balitang pinasahi, katuhoan dili apan tinuod, balitang ekspesyal.
2: Bana, gibuwagan kay tungod Chubby ang nickname sa asawa diha sa iyang cellphone. Sige, Drumang Raybox. Sorry po.
12: Usa ka bana og asawa sa Turkey natapos og diborsyo tungod sa gamay nga isyu sa nickname nga gigamit sa bana sa iyang asawa sa cellphone contactless. Nakit-an sa asawa nga gisave sa iyang bana isip tambek nga nagpasabot og Chubby. Giingon sa asawa nga nagkasakit kini sa iyang dungog og nakaapekto sa ilang relasyon busa mireklamo siya ngadto sa korte og nagfile kinig diborsyo. Gisuportahan sa Court of Cassation ang asawa, giaprobahan ang divorce og gipas-an usab ang danyos og posible nga pagkapriso ang bana. Ang desisyon na nahimong legal president sa Turkey o ginungdan sa daghang diskusyon sa social media kabahin kung insulto ba o normal ra ang ingon ani nga mga panghitabo mga katropa. Hala kagamay sa problema. Anyways, sa atong mga katropang kalalakinan para kondisyon gyud ka pirmi ibabaw sa kama pag turbo mga higala labi naghapo kay kakapoy imong trabaho sa adlawan o nya manguhit pagin si Mrs. Magabii. Turbo safe ni mga katropa tungod kay aprobado sa FDA nga dunay maka og klabuhas ka gama sa Yes to Health. 30 minutos sa dilipa inyong labing-labing pag-turbo na. Kaysa turbo, wagas ang lakas. Alang sa nagkayusag Pilipino para sa Pilipinas, ako inyong katropa, katropang Raybox, alang sa Balitang Ekspesyal.
10: Kasikas Express Balita.
2: Atong takna alas 7:53 na.
10: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
13: Pulong sa kaluwasan.
14: Pulong sa kaluwasan. Sa kaluwasan.
2: Hinuklugan ta ang pulong sa kaluwasan. Uban ni Pastor Attorney Paul Gino Lopez.
15: Alang sa pulong sa kaluwasan. Ang tipik sa kasulatan sumala sa Juan 15:5 nag-ingon. Ako ang punuan sa paras ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya mamungag daghan kay kun wala ako wala kamoy mahimo. Ang maong mensahe sa kasulatan mga katropa naghulagway sa atong relasyon sa Diyos, susama sa punuan ug sanga sa paras. Ang maong paghulagway nagpasabot nga kung kita adunay relasyon sa Diyos pinaagi kang Kristo Jesus, kita konektado sa Diyos, susama nga ang mga sanga konektado usab sa punuan niini. Kini nagpadayag usab nga ang atong pagkamabungahon sa kinabuhi tungod ug gumikan sa sustansya o mismo kinabuhi nga atong nadawat gikan sa punuan nga mao ang Diyos. Sayri usab nga ang usa ka sanga wala nan limbasog aron siya mamunga. Natural lamang nga mubutho ang mga bunga niini kung ang maong sanga konektado sa punuan. Busa importante gayod sa atong tagsatag sa kakinabuhi nga kita magpabilin gayod sa atong pagpakigrelasyon sa Diyos. Kini ang susi sa atong pagkamalampuson ug kun wala siya wala gayod kitay mahimo. Susama nga ang sanga walay pulos kun mahimulag kini sa punuan.
10: Kasikas Express Balita.
2: Ang pulong sa kaluwasan mo'y nagtak-op ining atong tulumanon.
10: Kasikas, kauban si Attorney Ray Gialon.
2: Agaw Claire Iris Dinura diha sa Dapitan City, Zamboanga del Norte. Ayog pagpaminaw ninyo diha gaw. Salamat kayo. Delmar Artaho. Agtag-IAS building mga katropa. Di tagasuod ni guwa ni siya. Para kumusta diha, may buntag ninyong chip. Konsyal Wilfie. Mayog pagpaminaw, brother. amping skanunay Joseph Panyares Garces. Among Corps Commander Citizens Army Trainings Don Bosco, mga katropa, nanukad sa Texas, USA. Vincent Cabanyog. Kamusta di akor? Salamat kayo sa imong paghapit ng ating programa. Santiago Oralde, mga runners na to sa GRT, naminaw mga katropa, Mayuga Buntag, Kelvin Boyles, Mark Kevin Revilla, Andy Tonyakao. Kamusta mo di? Doc Odi Camarillo sa CVD, mga katropa. Atong Black Shama Fishing Tournament sa Alcoy. Ayon yung kalimti, Sabadong Domingo, mga katropa. Ugma na na ha. Napuki na niyo dito. Kahit as Doc Odi dito. Ang ilabihang kabuutan, mga katropa. Nga doktor. Nga uban sa atong kaigsunan. Ilabi na katong mga labing nang inahanglan. Humanis mga dental medical missions. Nga iyag gipahigayon, mga katropa. Lukop ning atong lalawigan sa Sugbo. Salamat kayo, Doc Odi Camarillo, sir. Cap Jeff Navarro, di sa Barangay Kinasang-an. Kamusta, mayong pagpaminaw ninyong tanan diha sa Kinasang-an. Kuya Bong Diaz Dumanakal. Good morning, brother Jack Trejos sa East West Rural Bank. Salamat kayo sa inyo nga pa na yung pagpaminaw. Terona Basoy La Peña, ang hamiling kapikas ni Cons Edgar La Peña diha sa Barangay Tisa. Ayog pagpaminaw kaninyong tanan. Salamat kayo sa inyong makanunayon nga suporta. Jocelyn Flores Cabarrubias, good morning diha ni Mark Anthony Concepcion Goles. Kung maigsuon sa Alpha Caparo, long live brother. Salamat kayo kanyang tanan, Cons Nognog Conde, Brad Wilhelm, Brad Stephen Rosana, Taberos Barbershop, mga katropa. Brother Harold Colad, o si Jigger, mayong pagpaminaw. Salamat kayo kaninyo kanunay, brother, sa inyong pagsunod o pagtamod sa atong tulumanon. Good morning kaninyong tanan. Thank you. Sa batog mga viewers sa Facebook, mga katropa, live o sa kining YouTube. Thank you kayo, Ernesto Elizondo Jr., sir. Salamat kayo kaninyong musunod karon dayo ng bulsay. Sa nga nilang usap sa Kinatibuk ang Puwersa sa XFM Cebu, pinanguluhan sa itong station manager, Chanley Viking, atong news director, Philip Serohano, atong mga kaubang news reporters o news writers, atong partner that is Master Control, Rap Rap Pultang Barik. Hangtod Ugmang Adlawa, alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ini ang inyubos kalagad sa kahanginan, Katropang Ray Gialon. Dalaygon ang Diyos. Katropa mo! Exciting!

0: Inyong nanugog ang Kasikas! Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa!
1: Yes, to help!
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
3: The Secret of Health.
4: Ako si Don, sa kamaestra,
5: magka-ulcer po.
4: Research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana, nakuna jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santon Plus Gold,
6: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon